0: may nagtasok pagkatapos nagguwa nga nagakalayo kun sindihan nimo. Ano ang natabo sila ng plastada gid sila?
1: Sa una nagtasok sila daw mga 10 days na gani. Nagumpisa pagtapos maklearing sila mapatubod tani. Pero may isa sila katawo na nagpanigarilyo lang siya. Dugin lagas ang kalayo no may fumes nga nagwa bla. Napros ang bawas ng lighter na amuto ng kalayo. Tapos kin pabayaan na to hasta mga 8:30 sa gabi na amuto ng untat. Pag next day naman, pag gabi na to mga 6:30, nagkato naman sila di sa balay, nagkato ko to sa site. Medyo nagpag, doon nagpagdong nagambon-ambon bla sa may buho mismo. Amuto naman lang kung ko'y boxy kay sindutan, itistingan pa kalayo. Oh, grabe ang kalayo. Mga 20 feet ang taas ang kalayo.
0: Pero ano kadalom ang kot-kot nila, Kap?
1: 150 na. 150 feet.
0: 150 feet. Daw, ano kadako ang tubo ang yun na...
1: Ang diameter sa tubo is 3.
0: Ah, 3?
1: Oo, 3.
0: Anong purpose?
1: Hindi, pero gamit mo nila pang panimalay.
0: Pero why pa katubod ang tubig?
1: Why? Why pa?
0: Amula na, pagtasok nila, why mas may napanimuan na ba?
1: Why? Amo lang to sang nagligan nga adlaw nga to amo to. Pag-abot nila sa 150, daw matinlo na sila tani sang oi mapasaka sila tubig. Amo tubig na nagleak lang. Oo.
0: So pag sindi nila dugay kag mapaas ang
1: dugay halin sa mga 4:30 kuno nag-umpisa, di mga 8:30 na sa gabi na untat.
0: Pagkatapos na napatay na try nila liwat sindihan ka.
1: Why na, following days naman, pagkasunod naman nga gabi.
0: Nagsigag.
1: Oo. Kay kunbuhin na nila tubi, kung gamay na tubi sa may buho, amo na nagabukal-bukal. Grabe ang bukal nga daw na garong kaok. Na, amo na, pagbukalis na, may gagawa nga fumes nga daw. Aso, amo na nga kalayo.
0: Pero ang fumes, why baho?
1: May baho gani. Amo na daw sa lighter na. Daw butane.
0: Ah, daw butane.
1: Daw na
0: daw LPG. So, ano, ang problema ko nali maglaptabi kapag ano mo pagwasang daw fumes nga na o pagwasang daw ambon niya na basi kun may magsindi bala kag magkarap-karap
1: pag nagwa na kun da ka sa palibot sa site kun may kalayo may ignite sa makalayo
0: So kun mo bisan indi direkta nga sindihan mo to ang punta ka
1: sang inang daw aso niya makalayo
0: anong plastada karon ka anong desisyon niyo sa barangays ni
1: si Waay man kay te gin palabot naman sa municipal to sa kwan. Kambali palabot sa province sa EMB di pa mga may result git. Iti daw meeting lang man siguro na sungaw. May previous may natabo mo to sa may tinukuan naman itong site.
0: Pero diya sa fundasyon, first time ni Kap?
1: First time git.
0: Waay isang iban nga site nga daw may amulang experience siya.
1: Waay git.
0: Waay man ti sa history sa lugar daw, waay man ti daw unusual blang activity sa lupa.
1: Banglit gin nalin sa nguna, banglit gin. Tubuhan mo.
0: Kung na mo hili portion.
1: Oo, medyo.
0: Gamay. May tuburan daw.
1: Amo nang problema, di sa baryo gano'y way tubi. Way tubi na di. Ang tubi kung matutkot-kot, kadi pula ang gagawa. Dilila sa amon yung side, eh. Amon yung may tubi-tubi, pero dito sa may sentro, sa may barangay, way gawa.
0: Pagambal ka pula nga daw parehos ka Santa Barbara, o kontina.
1: Mas na. Medyo marat-arat.
0: Ah, I see. Hindi ayan bangod sila, posibleng. Gaulid sila ka natural gas.
1: Ilam na yan. May kukakuan, pero mostly mo na ito gagawa mo sa takas nga site pula.
0: Pero tambok man ang mga pananom sa... Ang tubo?
1: Okay, na, okay. Okay, normal lang.
0: Ang sa babaw ay problema, ha?
1: Amo magyapon, amo man. Yeswal lang. Yeswal lang yun yung kampo man.
0: So, ika 150 feet?
1: No.
0: Anong desisyong tagiya?
1: Ito yung plano nila kay daw ay mantubi, daw masailon man sila sa lain niya buo siguro.
0: Ito ano, tabunan na lang to? Ano? Or pabili na lang to? Tasukan kay para makasungaw?
1: Ito ay pa man sila final nga kuhan git mo yung desisyon git ko na. Pero ito, amo na ganing lambal kung buksan na lang para sige-sige lang gua ang kung may deposit gaman ang gamitin eh. Parti maubos mo na siguro.
0: Pero hindi, why galuna yung plastic?
1: Ang plastic sang tubo.
0: Sang tubo.
1: Away man.
0: So pwede galito nga sindihan mo lang, oh. Kaluto tinigang ngayon ka.
1: Ay sobra eh. Tung pag una niya gwa grabe eh, magtama pila ka oras. Mga 4 hours. Sobra gani.
0: Okay. So away man ti may naglain pa matyag.
1: Away man. Pag away man sa delikado kay open ang area. Open space.
0: Why ti pamalay
1: sa banglid.
0: Okay. Sige. Kap, salamat
1: din. Thank you.
2: Bullseye.
3: Nabati aninyo si punong barangay Ronelo Culiado sa barangay Fundasyon Duanias. Na-interview naton ini siya before kita magkato sa site. So, pinalapitan gina mo ni Katropang Jensen ang site. Upod ang caretaker ya sang pamilya, nagapanagiya sang luta. Kag ang nagapangontrata si Junsky de la Cruz. Nagapangontrata, diba si may mapatasok ka? Ano plano mo, Katropang Alex? Basi gusto mo ito magpatasok, bla? Ah, diba? Galing kay makinit, makinit niya stubigs, Katropang Alex, na magpaligo. Ah, huwag yung nagapang-shampoo ni. Diba? Ikaw, Katropang Ira, basi gusto magpatasok to, aral si Junsky de la Cruz to. Ha? Si Katropang Alex daw ay guru plano ni kiti tama Isak Baldi go ti Katropang Alex saan niya paghabunan niya ulo na okay lang ni pagsampuhan ni karon ladies and gentlemen gin istorya ta ang caretaker mismo ha sa laligan dira sang tag-iya ara man sa lugar ang kontraktor amo ning nagapangtasok bala. Ti, ginpamangkot, ano ginman balang natabo, haw? Anong plastada? Kay pakita ta sa inyo karon, ari, buhi pa man ako ah. Hindi man makahililo. I really tasted gintilawan ko gin. Pakita ta na karon. Karon lang ang trabang Alex. So far do ay man ipikto sa akon. Anong sabor sang tubig ka trabang Alex? I-describe ko sa inyo kung anong sabor. Pero ipabati tanay ang caretaker mismo sang duta ang salaligan sang tag-iya, tikita nyo losbot sang drum ho, plastic drum, amo ni sang losbot sang kalayo, sang gintaklo ba nila para lang mapatay tanibla? Why? Eh, losbot yung drum ho. So, ari, ang ato siling interview, sa caretaker, mismo on-site, kung itong adlaw gito, kadto kami in Katropan Jansen, pero malamig man ang hangin, kiti wayang mo. Hmm? Amo ni kolor sa tubig ho. Kita nyo ng kolor sang iced tea, nga labnaw nandaw amo na ang iced tea lang na bakal mo nga damo pang ice sang sa tea nandaw amo na ang kolor ya kita mo daw pareho sa tubig sa Santa Barbara tawag sa Santa Barbara na puso mo nga tubig amo nang paborito ni the late Vice Governor Sonsa ni sa maginom gawa sa iban yung tubig ngayon may balon ni sa nga puso nga tubig ya ka Santa Barbara pula-pula ari nga to sa interview sa caretaker dito sa Nduta, sa Barangay Fundasyon, Duanias, Iloilo.
4: Punta si Matanayon, tumandok kita ka Barangay Fundasyon, Duanias, Iloilo. Pila na ganit dati subong?
3: Hindi. Ang isa ka, Tropa Alex, ikaw blaw mo, ikaw pamati, karoon liguon, takarugang siyampuhan ay. Ari ang caretaker, kaya mo na yung 57-year-old niya taga, ano, eh, taga Fundasyon. Ari ang caretaker, kita nyo, ginapakita ta sa inyo, ang pagdaba-daba sang kalayo. Direkta na ha? Direkta sa dalum. In short, waay na sang PVC pipe. Ang iya sininga buho. Do mga 6. Igo ang 6 sininga tubo. Direkta ini 150 PSP dalum. Kita nyo, ang kalayo ho. Amo pa nakatas. Kag ang isa dala, bagong ano gid, bagong saga. Galabot iya 30 feet mo high. Mga 30 piyes ang iya sininga daba-daba pa ibabaw. Mga duha ka oras. Ari ang ato sininga interview sa caretaker sang duta.
4: Ari kita subong diri sa site mismo sang ginkot-kot nga buho. Plano sinitasukan para nga makakuha sang tubig, supply sa tubig sa tunga ni sang katubuan lapit laman gid sa karsada. Upod ta si Kapitan Culiado kag ang nagabantay diri. Sino gid ang natabuan to nga nagsiga ang
5: kami magisirin. Kami gid nga kwan.
4: Anong plastada? Paano nyo namalaan nga nagsiga?
5: Bali, pag limas, blaser, yung tubo lang nga ginagamit, nandang ginabuho.
4: Kasi iyap ka, tinig.
5: Ginlimpyuhan ang buho. Mm-hmm. Kagin kabot ang tubo ay testingan doon para mamanaan kung katubod, bla. May kapanigarilyo nga upod kami nga manog tasok. Mm-hmm. Ang muto, gulpi lang nagsaka tubig. Siyempre ka panigarilyo ay makami kamaan nga madako. Mm-hmm. Muto, gulpi nagdako, nakarasunog ya, trapal na mo kag mga bab kag drum.
4: Diya mismo sa buho. Sa buho o kung sa tubo?
5: Sige, ang hikot ka pangkuwasang ho. Sige, sigarilyo. Gulpi lang nagdako, nasunog gani ang buhok na kaga, mga kiray.
0: Why, why titubo?
5: Why?
0: So, kung naman sa buhok, gidya, no?
5: Hmm, sa buhok, gidya.
0: Doon ka taas ang kalayo?
5: Ang una, ang karangwibis, gamay lang doon mga purpit lang siguro, mga gamay lang. Pero itong birnes, nga ginlimpyuhan na mo liwat, iti, basi abe na mo, sungaw mo lang.
0: Hmm.
5: Ang nag-ibual gid ang tubig.
0: Ang kalayo?
5: May nagwa nga tubig. Pagtapos ka tubig, ang taas ang tubig, mga lapaw siguro sa kapuste.
0: Ang puswak
5: mo? O, bali may dumay pressure, dumay pressure rin sa idalom.
0: Hmm. Pag, at hinulugan yung katubo?
5: Wala, o hinulugan katubo, tapos ginpasuyupan.
0: Oh.
5: Ang gamit ng mga motor sa mersabol mo.
0: Hmm.
5: Tapos pag-untat ka sa mersabol ka suyop, gingabot na mo na yung batian na mo, dumay ka daguob doon sa dalom na.
0: Oh.
5: Tapos ginsugaan na mo, nagabukal bla, nagamat-amat saka ang tubig. Pagkatapos lima ka segundo, nag-ibwal.
0: Sa tubo?
5: Oo, sa tubo ganyan ako. Tapos nagpralagyo kami.
0: Dano kada ko atubo?
2: Zero.
5: No,
0: ah, cinco. Tres, cinco?
5: Cinco,
0: cinco tapos? Hmm.
5: Tapos, pagtapos kay buhal ka tubig nga nagagawa, ang bali dumay aso blaw.
0: Oh.
5: Kaya, dyan si kapitan na yung report ko ka ng nagukap, nag-ibuhal diwa ang tasok. Istoryahan mo na mong testingan liwat sindi, iti mo itong taas ang kalayo na. Taas
0: amo ng tubo, sa babaw ka tubo nga dyan.
5: Oo, taas pa dyan ang kalayo, mga nagwa sa
0: so,
5: tubo.
0: So, 20 pies?
5: Sobra siguro.
0: So mga pira ka, ano oras to na
5: tabo? Mga alas 8 pasado sa gabi.
0: Sa gabi. Ate, ano oras na palong ang kalayo?
5: Gabi na, mga alas 10. Kung wala na maging sablig ka tubig nga may lutak, huwag naguntat. Amo to pag sablig, siguro sablig natabunan. Oo, inubra na mo ka sablig, kaging saguban mo na mo ka tubig, amo tong naguntat.
0: Ate, kung nagsaka ang tubig, nagadura ang ano na ang
5: kung magsaka ang tubig sigurado madako ang magwa may magwa nga duga siguro kag sindihan mo amo nga kung hindi mo mapagsindihan hindi mo magdako gin nga kwan
0: ti pareus ka da bisindihan mo hindi mag
5: hindi dan hindi mag kwan kung pasuyupan kag
0: sindihan
5: ang sindihan
0: no nga pira ka
5: 150 pit yung kadalom mo na, sir.
0: Kadalom mo. Pero ang tubig na nga dyan, daw, ano kadalom dyan?
5: Madalom na siguro, sir. Mga... Yan siguro sa...
0: Ang tubod na. Ang tubod.
5: 120 siguro. Ang hindi tubig. Pa man amo, damas sigurado nga nagtubod, sir. Yung may pagid matistingan.
0: Pero ang tubig na tlad halin to sa pinakidalom mo na labot, yung mga pera.
5: Mga 120.
0: Ang kadaloman katubig. 120. So kung namo mga 50 sa PS lang ni.
5: Oo. Oh.
0: Ang tubig level.
5: Ang tubig.
0: So ang dalom na mga 120, 100.
5: Nga diyan gid.
0: So kun amo kun mahubas gid to sa dalom, amura nga nagagwa ang gas.
5: Ang magpasuyop, gulpi lang maguntat ang motor, tapos amo lang magdinaguob. Siyempre kinakuha na mo motor para safety
0: may tema. Ano dinaguob do garagukro?
5: Oo, tunga na pa.
0: Paris niya daw ang tubig nga daw gagwa sa
5: ang kita mong ininit nga da?
0: Oo.
5: Sa mag-init ka nga mag-indakal na mo daw gilang.
0: Ang tunog na?
5: Oo, ang tunog na. May gagahod sa idalong.
0: Lawig rang daw gadinaguok.
5: Ang gadinaguok, ganyan kon. Tukaroon, kalmado dyan iti. Siyempre, why na mo gintandog kag why ginpasuyupan.
0: Ano rin yung isang una? Katubuan? Why
5: man, tubuan. Ang bakante nga kwan, tapos tubugid nga kwan ang tanom eh.
0: Anong desisyon ka tagiya ko?
5: Desisyon naman, why hindi lang na mo pag sagado ka tandog nga kwan iti. Siyempre, gambang nga delikado, why tamamanan kung ano yung cause na kada. Di man na para safety ka mo, hindi nyo doon sagad pag kwan. Pasirado lang kung kwan.
0: Oh. Pero tabunan ng anay.
5: Oo, oh, tabunan.
0: Why pa di timi naka-adto nga taga-Banwa?
5: Naka ang BFP, pag tabo nga may kakalayo. Ang respond yan. Napay repair man nila kung sa ano da?
0: Sa DNR.
5: DNR or DOA, Department of Engineer. Para mamanaan lang kung ano yan. Hmm. Ang cost na din galing ka kung ano ang gagawa.
0: Oh. So kaduha lang ka beses ninyo nasindihan? ang isa disgrasya pa to yung panigrilyo.
5: Siyempre, oh, ay mama, ay mabalaan nga kwan mo. May gas, may dumaygas na
0: ko. Ilwak na yun.
5: Kung piriton nga testingan, sir, nga kwan siguro pa ite. Kami nga kwan, mabudlay nga madisgrasya.
0: Masibuhay kag mapalong
5: na. Madisgrasya. Lumang,
0: ang una na to nga kalayo, mga pira kauras kag mapalong.
5: Adam, buhay man, sir, mga umpisa to alas tres.
0: Hapon.
5: Alas 3:30 or alas 4 sa hapon. Igo mapatay siguro yung mga alas 9 yung pabayaan na namon. Napatay mo lang. Mm. Pag wa, hindi na tumunog sa idalong nga duga indakal, mapadura man lang.
0: Ang ikaduhata na away lang buhay. Kaya ginsabihan ninyo?
5: Yung hungod yun namo tupat yun.
0: Di ano yung ginsabihan?
5: Sa buho. Siyempre nakapulan siguro ang wana si idalong, nadagdagan ka mga higko. Ang muto nga, nag-untat mo lang.
0: Si ano plano katagiya di makutkot liwat di ka
5: no? Mangita ka ibang site duman iti tubig na pangita namon. Ay di sa barangay nga di abiser man to maiwat to di wa tama tubig di kung magtubod ad hanggo ginya nga bulig dad sa mga pumuluyo man.
0: Ano sino gidang tagiya kadya di?
5: Ni talaguro pag kanon sir hindi mag
0: pero taga Duenas.
5: Ah Duenas
2: man. Question okay. Ano sir naka-identify nga diri gid makutkot.
5: Ang manug tasok man sir nga ginpantaw na namo ang site man dre lang ta makutkot nga kwan.
0: May gadget nga ginggamit.
5: Why man? Man. Tip.
0: Tiban na sangasangam lang.
5: Sangasangam pa swerte malaya kwan da. Si na swerte anta nang nga kwan.
0: Oh. At sige. Hayo mo gani si ano?
5: Erbing sir.
0: Erbing.
5: Oh.
0: At sige. Thank you kita.
5: Sige sir. Oh. Bullseye.
3: Tama na si Erbing. Siya balito daw caretaker sang property nga na. The entire property makita ninyo daw amo nang area. Siguro lapad man na mga 4 guro hektar ni ay. Ti ang lapit lang ni Skarsada, medyo duludulhugon, bulubang liro ning lugar. Amo nang buho ginalingling lanan amo na siya. Ha? Ti lap dako gawad do mga 6. Igo ang ano mo tres ka tubo ang gin ano nila primero ginhulog. So namangkot kita sa tumandok sang barangay foundation. Anong istorya sina sang duta nga ina kag dira bala may ara sang case before nga sanlab man konsindihan mo gakalayo may gas deposit dito sa dalom la. So namangkot kita kag ang sabor sa tubig, amo nang tubig go. Because of our curiosity, we want really to taste. Gusto ta gid ya matistingan, gusto ta gid ya masamsaman anong sabor ya sini. Astam lang dila ta, pero ihambal ta sa inyo na karon ang kinalain niya sang sa normal nga tubig sa tuburan kag sa tubig nga aton sini nga ginainom halin sa mga water purifying and processing stations bla. Tawag na to sini distilled water or purified water. Ang iban siniti may ara sa spring water kon ginsala lang pero halin sa spring halin sa tuburan. Magamal kita spring tuburan. So may kinalain siya. Amo na mga abyan diskusyonan ta because we'll be pausing for some commercials. We'll be back sa pag-interview nato sa tumandok. May ara bala case before nga natabo ini. Kagdating hala kita nga kahanayap sa lugar, kaiwat ka tubig. Amo na hambal ni kapitan, kaghambal sa mga taga dito sa fondasyon, sinega sa tamon, tagduha ka kilometro na ginapanaw naman mo. Ginakarga da sa motor, karga sa salakyan. Pagkatapos may ara da silang water source, nagpabutang barangay ka tangke para nga punduhan sa tubig, dyan nagasag-ob ang mga taga-barangay fondasyon. Kaya kaiwat ka tubig. Kita nyo, kanayap ka lugar, pero may iwat tubig da, 150 piso ay pagtubod. Hindi pa consistent ang tubod niya. Sa gahon sang, ano, sang water pump, masambot, bumbahon mo na, masambot pa, amo nakadako ang isining tubo. Balikan tani kagiban pag-isining mga balita sa ato sining pagparagad. Ang sabor sa tubig, pagkatapos ang testimonya sang taga dira gid sa barangay fundasyon kalakip man anong sabat sang DENR Environmental Management Bureau or EMB bagong install si EMBR ding adaan ano ang explanations parte diri sa ato sering nga pagparaga diri sa palatuntunan Bullseye. Kay mainom kita na Sanson Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, kay naka Sanson Gold Coffee Mix kami kagainay. If you want coffee, coffee for all, pwede mga kabataan, 5 years old, nakupod pulo pangapi, sinyo ka nagkaupi ang mga kabataan, kung magpangapi, mga mahilig sa kape, bala, mga tag 5 years old, tag 10 years old, bali na tiwa, gintaman, kung sa ti gatas, makita nga ng gatas, yan nga eh, dito lang timos pihaks niya, gatas limon inom. Ara kape nga pwede ninyo sinima inom, pero why caffeine? Why coffee beans? Ang Sanson Plus Coffee Mix, mangosteen, moringa powder, kagsuya powder, ang isa ng ingrediente. May isoflavone, nga nagabulig agud to, magbalanse sa aton hormonal imbalances. Ang Premium D3 Coffee Mix, specifically made para sa mga conscious sila blood sugar level kasi sa mga diabetic kay may vitamin D ini nga nagapabalik sang insulin sensitivity sa may mga ay insulin resistance ginatawag ta may ara na problema bala hindi pa man iban sini diabetic pero may insulin resistance na try niyo ang Premium D3 Coffee Mix. Sa suki niyo mabuti ka kag pharmacy, mabakali ni kag sa clinic sang Yes to Health, ang Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, at tubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Libre ang konsultasyon with our consultant, with Dr. Ray Impinado, and with the assistance of Ma'am China and Ma'am Eason. Aradakad to lang ka mudra sa Yes to Health Wellness Center. Libre ang konsultasyon, mabakal dira ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:21 in the morning.
6: XFM.
7: Yes to Health.
8: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomendasyon sa akin ng Sanson Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
10: Sanson Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Sanson Plus Gold. Sa pag-inom ng Sanson Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
6: The Secret of Health.
9: Ano nga ba ang mayroon sa Sanson Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Sanson Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Sanson Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
6: The secret of health.
9: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Sanson Plus Gold Herbal Capsule.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
12: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
9: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
10: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika. The secret of health.
9: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
9: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes, to health!
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
19: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
20: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FDAB254286 Series of 2026.
21: So MaxSavers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with MaxSavers Sulit Busog Meals!
22: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix
1: Vision X Plus.
2: Marami na ang natulungan.
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
18: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
19: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
20: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB 254286 series of 2026.
5: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
27: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
26: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Halagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
30: Santon Plus Herbal Soap.
31: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
30: Santon Plus Herbal Soap.
32: Yan namigin.
30: Santon Plus Herbal Soap.
33: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
34: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagpasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
33: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
35: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
36: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
37: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
38: Oh.
37: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
38: Aray ko!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Kasi hisil na siya sa una. Gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siya. Isa ka pala nukap ako. Sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibigay sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Mga katupa, exciting!

Ora sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.39. Padayon kita sa ato sa ring pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bull's Eye. Upod sa gihapon sa inyo sa ring katropa, katropang Josel Banias. Well, padayon nun tang presentation, may kang tanan sa tasok na nagakalayo. Bisan ikan ipagsindihan mo gidiya sang kalayo, baga lang, nagadabdab. Amunang problema, kinali konsumo nga o, pagkatapos may gapanigarilyo sa palibot bala, mapalid sang hangin ang gas, kag magkarab-karab. Kaya ang isa ganito, pagkalayo, ano lang, disgrasya lang mo. Sigarilyo lang, baga lang gani. Nagkarab-karab dayon eh. So na-interview ta ang isa sa mga tumandok dito, 57 anyos na taga Barangay Fundasyon. Actually, pwede ka kalapos dara sa fundasyon, kondiritsuhon mo ina, Barangay Lanot, Lambunaw. Lapos ikaw dara sa corner, tawag bala sa Lambunaw, sa Banwagid. Lapit dara sa may atubang sang ano, municipal or Lambunaw National High School. Tawag sa unas na municipal. Dara may bangga da, lapos sa Barangay Tubungan. Kondiritsuhon mo na, malapos ikaw sa Palanggiya, Pututan. So may bangga na da nga makaliko ikaw lapos sa dingli lapos sa Duenas amo ni ang isa sa agyan nimo Barangay Fundasyon and then papurog crossing Kalakaan. Ang Kalakaan is the main nga highway nga nagaangot sang Duenas kag Badyangan Iloilo. Ari mga abyan ang

0: 57 anos nga tumandok sa barangay fundasyon nga aton sa ringan na interview kung bala may mga previous cases katulad sini sa mga nagkot-kot dira kag nagtry sa pagtasok sa barangay fundasyon nga nagdabdab man bangod sa pagpati nga may methane deposit dito iyas dalom which is igas. Ari ang ato sa ringan exclusive interview.
1: Punto si Matanon, tumandok ito ka barangay pundasyon na duwan niya sa Iloilo. Pila na ganidad na subong?
2: 77.
1: Anong ngalan tagid?
2: Si G.
1: Si?
2: Jose G. His.
1: Oh, si G. His. Sa 57 anos mo di sa barangay pundasyon, makapirad ikaw ka beses na ka-experience sa itong tasak ka nagkalayo?
2: Ah, why pa?
1: Why pa?
2: Ano pa lang niyang?
1: May iwat tubig di sa pundasyon.
2: May iwat ni tama.
1: Din ang pinakamarapit nga tubig ay nasa guban ninyo or bubon or bumba.
2: Diyos sa baraguan ay sa...
1: Mang pinaka...
2: Kilometro, duwa.
1: Duwa kilometro. So kung amo di tanas palibot kada 1 kilometer radius sabi palibot, why sa agin ano, tasukan nga nagakalayo, why ti tuburan gidi?
2: Why?
1: Why gid ti bubon niya available diya sa palibot?
2: Why man?
1: So kung amo to ya, 2 kilometers pa pagadto to sa...
2: Banugan? Banugan kami.
1: Banugan? Banugan, sunod ang barangay?
2: Yes, Spiak man.
1: Spiak. Tapos kung diya ka diman magbalik pagadto to sa Bangga, sa highway, rayo man diya sa Ragaban?
2: Why, matanap yung tuburan to?
1: Oo.
2: Yes, ano yung nadlawan naman?
1: So kung nagtubod tani ni dako umbulig sa inyo ni.
2: Ate, pwede. Salamat. Dagi mga marapit di bulan na magtubig eh.
1: Purti, Whitey, kamo na kagi makamukot kot ka bubon karang una.
2: Kot kami pero dang tubig na sa uran lang eh.
1: Uran lang.
2: Uran lang.
1: Ang tehep lang. Pero Whitey, pareos ka dang abaho nga daw butane.
2: Why?
1: Do gas? Why?
2: Why? Kasi nabawala ang kot-kot nga para may bulan na kami pang digamob lah.
1: Oh, kontig ururan.
2: Tigururan.
1: Pero kontig irinet, why man titubol?
2: Why titubol? Eh, mubas man eh. Bubol.
1: Okay. Pero why good no? Why good tingi daw mo amo da nga daw may panimawaan ikaw bala?
2: Why? Why good? Amo la data na.
1: Pero ang tubig na sa gatubod ka ninyo, hindi pula. Kay, so, pula. Ang balik Kapitan Culiado, pula ko. No?
2: Pula, dyan siya. Basta nakapagawa ko. May bumbar dyan na pula.
1: Pero hindi man, hindi, ano, tina. Tawag na tabla sa Batarmanan ng tina.
2: Hindi ba? Hindi pula lagar.
1: Ado tubig sa Santa Barbara.
2: Pula kita ng kolor.
1: Pero ano man, kung imnon mo,
2: Hindi ba yan ako ginaimnan? Hindi na panghugas lang.
1: Pero hindi kahubsan na.
2: Why, siguro hindi madlaw lang pagpatasok ko dyan.
1: Do, ano ka dalam?
2: Why, kumangkot dyan.
1: Pero dalam?
2: Dalam siguro, mga sobrang masin siguro. Yun.
1: Pero pula? Kung ipang pula. Laba mo, ka pula ang bayo?
2: Pula, dyan may bumbar dyan. No, ah,
1: sige.
2: Piyak lang, basa-basa.
1: Ah, di sige. Thank you, kita.
2: Pwede kayo.
0: Tama na, 57 anos, dyan ta na nabunag sa barangay fundasyon. Wala. Pero ang tubig, pula, daw pariyos ang tubig sa Santa Barbara. O galing sa, ang iban nga tasak dara sa Santa Barbara, ginpa, ano nila na, ginpa check through the FDA, Food and Drug Administration, pagkatapos ginpa laboratory, may iban dara yung tasok sa Santa Barbara, nga potable, pwede mainom. Pero ang dito ay nila mapacheck, pero pula man daw pariyos sa Santa Barbara. So, amo na ang history. Or history. Wala. Sang katulad sini nga nagadabdab konsindihan mo. Amo lang ini sa duta ulunhan ni guro mga tungas kilometro halin sa barangay hall sang barangay fundasyon Duanias. Pasulod ka na lapos ikaw dara sa barangay Lanot eh. Lambunaw, Iloilo. Lapit ini sa boundary sang Bantsangan kag boundary sang Lambunaw. Karon gintistingan tagid ladies and gentlemen ha gintistingan tagid ni ara para makatesting kita nasulod nila ni Sbaldi pula ang iya sininga kolor pero kung ano mo bla sa lukon mo sang imo sininga tawag naton gani kamot pagkatapos testingan ano ang sabor ang iya nga sabor pareho sabi mag-inom ikaw subong sang bottled water either distilled or spring water. magamal ka distill da kagi niya sa process. Why niya bilin nga minerals pariyo sa bisang magnesium, manganese, may ara na da gamay nga mga minerals nga ara nagaupod ya sa spring water, ginsala lang bala halin stuburan. Magambal ikaw yang distilled water, sterile na nahalos eh, distilled na eh. Labi na gid kon medyo sensitive ang imo siningat yan. Kinanglan imnon mo, hindi ka spring water, kundi distilled water, kaway niya minerals nga upod. Pero bisan sa spring or distilled water, manotis ninyo, pag inom ninyo daw may weight nga mabugat sa inyo sininga ba sa dila nyo, sa ngaragngag nyo. Mabatsyagan mo balang weight sang tubig. Pagkatapos madimdiman mo bala, masaburan mo, ang tubig, ang spring water, may mga spring water sources, labi na gining halins batobla, matulutam is na siya. Ang iya sininga sabor, matulutam is. May ara nga maulo upload, depende sa source. Pero iniyang tubig, daw katulad, very, very light. Buta mo lang sinin ng batsyagan mo lang may tubig sa ba mo, sa dila mo. Pero daw ay, hindi mo lang mabatsyagan ang weight. Hindi mo mabatsyagan ang bugat siya bala sa imong sinin dila. So, gintistingan ta, gin pangalimog, pagkatapos sa dila ta, gintistingan ta, malasay. Ha? In short, sinin is just like nga, tubig lang sa nga, it's just an ordinary liquid. Wala kagidya daw, halos may masaburan. So, amo nang kinalain, sang tubig dito, sa ila sininga tasok, nga, nagadabdab ko ni mo sininga sindihan. Because we tried eh. Kita mismo nagtesting. Amo ni nga, ginpamangkota ini, sa taga Environmental Management Bureau, sang DNR. Ang pamangkot akon paano nag-develop ang ginatawag nga methane. Dako ang pagpati nga it's a methane deposit. Ang methane actually is gas ina siya mo. Ha? Methane. Okay. Ang methane actually, ang iya sining compound is CH4. Carbon hydrochloride. It's a colorless, odorless, and highly flammable gas consisting of one carbon atom and four hydrogen atoms, CH4. Amo na siya ang tawag nato sa ni formula or tawag nato sa ni daw scientific compound sang methane, CH4. Amoning the simplest hydrocarbon and primary component of natural gas. Ang methane, ginatawag man nga vital energy source and potent greenhouse gas. Ha? So ang iya sining formula compound is CH4. Ang molecular weight niya is 16.04 grams per molecule. Tama ka mag-an? Ha? Highly flammable, nag-create sang explosive mixtures with air at concentrations between 5 to 15%. Amoy ni siya nga nagaragukruk, ha? Do nagabukal sining ininit. Pagkatapos ang sining boiling point, negative 162 degrees Celsius. Amo nang boiling point niya. In short, sining very, very flammable eh. Anong kalabanan nga sources sang methane? Ha? Ini ma-produce through natural processes and human activities. Natural sources. Ang mga wetlands, oceans, and termite digestions. Damo anay that could also produce methane. Kalabanan sini sa wetlands. Kita ninyo dito sa marshland, sa may Maguindanao. May pila ka ektarya na da. Lapad-lapad na nga marshland. Magamal ka marshland, swamp. Ang tubig sinadara ranging sa Maguindanao, iya, may ara nga tagahawak, may ara tagaliog, may ara lumapaw. Iban gani, guro, dara ang pinakamadalo, may basi kung sobra isa kalayon. Amo rin ginapangisdaan sa mga tao to sa Maguindanao, ang marshland. Kita ninyo, may ara sang gas deposits dira. Ha? It was already known to us nga may mga studies and research conducted nga may gas deposit sa marshland nga ina. pero wala lang ini ma-exhaust ang gobyerno kag ma-process para makuha ng natural gas deposit niya para magamit sa industriya, magamit abi sa pag sinalayo, for example, butangan mo tubo and then it will be distributed to consumers and houses. Ang human-driven sources, paano ini sa activity sa tao na gaka-develop, ang inatawag natin sininga methane. Ini through fossil fuels, natural gas, oil, and tawag natin coal. Just like sa livestock farming and waste decomposition sa mga landfills. Parehas ba lang sang amunang kalabanan, gid, ang may mga piggery. Ginapain nila ang tubig, ginapain nila ang solid waste sang baboy. And then, dira sa solid waste especially, ginapatiner nila, na nabutangan nila tangke. Pagkatapos, ginabutangan sang tubo. And then ang tubo nga na, butangan nila sang regulator, ang butangan nila sang sigang, kagsindihan, nag-dab-dab. Bangod kay may methane deposit because of animal manure. In this case, pig manure o kung higko sang baboy. So, dira sa lugar, ano ang tawag nato sa ning human-driven sources ay han? In source ni may fossil fuels bala, aras dalom. Ti, do ay mat elepante sa muna, gistar. Amo nang hambal si ban niya basi kon turugban ki elepante diyan karang una. Ti mo ng mga fossil fuels bala, mga deposits dito sa dalom. Pareho sa Saudi Arabia, kay ti damo ang kasapatan sa for example, disyerto. So ang mga kasapatan sa unang higko nila to sa dalom, nag-develop into a gas form, methane. Amo nang gina-extract Manila. And then sa kadagatan also. Ti ang nakitaan rin, balas-balas, katropang Alex, ladies and gentlemen. Ang mga balas-balas nga ini, katulad sang balas sa suba nga mapino sa naidalom na nga parte, na may pagkalutak-lutakon. Kita nyo na ang balas sa ilog-ilugan. Sino sa inyo gastar sa uma? May bubon sa uma, kundi may ilog-ilugan. May magagmay mapino sini nga balas. Nga may mga puti-puti kag simpon nga daw tinisping sini nga mga nagkaladugmok nga mga shells bala. May mga iwis daguro, may mga way pa man sa una, bikuhol mo. Ha? Tawag nato sana ang laba, buli ay iwis. Pagkatapos sa pamilya yung sini nga mga shells, taklong abi for example. So daw may mga amuna nga tinisping. Kita nyo na sa Boracay. Ang Boracay actually, hindi mainit. Ang iya sining balas, kag gagmay nga bato-bato. Kaya ang balas sa Boracay, hindi na puro gidyang balas, kundi ang mga nagkalabukbok ng mga shells, halins dagat, kag dira mas duta, naging sablig sa kilid. Ano pa hindi mainit kung tapakan mo, kay shells ina nga nagkalabukbok. Ang iba nagsimpon sa balas. So daw amo ini, galing maitom iniya, kag may mga nagaputi-puti nga kung tanawon nimo katulad gid sa nagkalabukbok nga mga shells. So karon gin pamangkot nato ng taga DNR EMB Environmental Management Bureau kun bala ano ang explanation. Sabat sa aton sa taga Department of Environment and Natural Resources kiti newly installed lang abing ila sining ano mo regional director. So ang EMB kag MGB, ha? Ang Mines and Geosciences Bureau, may equipment sila for digging and further checking and also with the coordination sa Bureau of Fire Protection. So ang isa ka ginatanaw nila, katuan nila para i-analyze if methane gas gidman ang ato dito, ha? So amo nang isa sa mga gusto naton mahibaluan kay ang EMB Regional Director si Engineer Anne Marie De Lariarte. She was just installed, bago lang gid siya na install as the Regional Director sang Environmental Management Bureau Regional Office 6 si Engineer Anne Marie De Lariarte. So siling ni Engineer De Lariarte through the PIO sang DNR sa Mr. Artem Colacion nga katuan nila kag i-check mismo ang gas. Pa i-examine nila Kag mahibaluan dira kung daw ano kadako ang deposit sa methane gas. Pero may cases like this, mabulig ang AMB, mabulig ang MGB, Mines and Geosciences Bureau, sang DNR. Pero primarily, it's a concern sang Department of Energy. If you speak and if we speak about gas deposits, if we speak about this methane gas ini nga ara si Dalom under ini sa Department of Energy. So nagakabagay nga i-examine ini kag dira man ma-determine kung daw ano kadako ang volume sang methane nga ara sa Idalom, because we don't know why kita equipment available as of now, except with the Department of Energy, with the Mines and Geosciences Bureau, sang DNR, MGB, and sang Environmental Management Bureau, EMB. So, muning tatlo, ang MGB, kag EMB, under sa DNR, with the Department of Energy, dapat mag-conduct sila sang testing para ma-determine ang volume. Kiti nakasungaw na. Ang concern naton, kahit ikumo kay nagasungaw, basi kung magsiging sungaw, kag magdako ang sungaw niya, and then ang ara sa palibot, nalihuyupon sang hangin bala, kag may makasindi lighter sa sigarilyo, ni gani, magdaig, magtigang, kag harabon bala sang kalayo. Kung sige ang isining sungaw, pero as of this time, ladies and gentlemen, hindi tama kadako ang sungaw niya. Pakay gamay pa lang ang buho nga nadig dito si Dalom, kag hindi pa tama gig kadalom, mga 150 feet. Kaya ang plano nila, mga 200 feet. Kaya dito sa pihak, siguro mga half kilometer, pulaman ang tubod niya, mga 200 feet ang kadalumon sang kot-kot nila, tasok man. So, amo na ang plano, ang municipality of Duanias right now is closely coordinating with the province of Iloilo, and with the DENR and the Department of Energy, agud to nga ma-examine na da. Buka ba'y pangadako lang ang deposit dira, no? Dako lang kung taning volume sang methane deposit para bala nga makonsumo na ton sa bilog sini nga probinsya kag siyudad sa Iloilo. Ti ano pa? May 20 ka tuig, guro na nga, ha? Good for 20 years nga methane deposit dira nga consumable natural gas. Ti ano pa? Debla, hambal ni Glenn Amoroso, amo na pag manggaranon siya Iloilo kon matabo eh. Ha? Siya mo na guro pag manggaranon ka Pilipinas niya Boss Josel. Ah, laban-laban Glenn. Bisan kita lang diri anay sa Iloilo. Hindi pa naton ini dugang matugdan kay nag-beg for understanding ang taga AMB to conduct further investigation and conduct further sining digging dito sa site. And nakeschedule sila this week agud to mag-conduct sang further study and diggings para ma-certain ang volume sang methane deposit along that area sa may barangay fundasyon Duanias, Iloilo. Di daw baptism ini ni ano Director Anne Marie de la Riarte sang EMB ang natabo ini sa barangay fundasyon. Actually, ang iban sini, tama lang man gid kagamay mo. Ang iya sini nga siga bala, gamay lang gid ah. Daw tawag daton do sang termo mo. Kakilala ka mo sang termo sa mga taga West Visayas State University College of Mass Communications bala. We have interns here. Kakilala ka mo sang sang termo? Amo nang ginahadlokan nyo maglakat no. Nga daw bluish ini nga no flame nga naga south-south daw ginasunod ya ka. Actually it's phosphorus no. Phosphorus ina believed to be halin ina sa dugo sang paris may mapatayang tao maulanan bla may ara naga san termo tawag naton which is a flame colored blue ti daw amulan na kadako ang kalabanan nga diggings tapos ga kadula man lang. So ang iban siya, may methane deposit dito basis ang una sila niya, may mga manure da, or if not because of human activity, gintampukan na da sa una, sang damo sininga dahon sang kahoy, kay malapit sa suba, or suba na da sang una, may mga kahoy nga nagkaladunot dito si Dalom, so may na-develop sininga methane, may gas deposit, pero gamay. Ha? Tini gusto tamibaluan kay, sa pagtat, lapit bi ang suba da, Ang suba blada sa duenyas. Kita nyo ng suba das duenyas. Dira na nag-aagi mo. Along that area. So, ang Balasya, nagapakita nga looks like the same that. Sang balas sa suba. Kung magkot-kot ikaw sa suba, sa pang-pangya bala, antes mo matungkad ang duta na, ha? Ang clay part, say dalom siya na mapino sining balas. Na, daw mo na. So, pagpati sa mga tao dito, nga ang lugar nga dadasang una, basi kon balis bisan bala sa suba, nga madamo sa mga kahoy nga nagkalatumbada, madamo sa mga dahon kagramo nga arada, dugangan pagin sang basi, tinampuka na dasang higko sang una or basura, nga muna nagka-deposit sang methane dito yas idalom. Imayogin kon may natural gas pagkatapos, tama kalapad eh. Kaya nga, ti pabor na sa aton. Do ano bala ina nga bulig para yas ekonomiya kay Iloilo kon labi na gid sa mga taga barangay fundasyon duanyas. Bo ka bay patuod, bo ka bay pa, ha? Amo na gurong pagmangaranon sang Iloilo. Amo na gurong pagbarato sang LPG ka Tropang Alex. Malinya ka na lang mo. Ha? Pagkatapos butangan lang regulator da. Butangan mo na yon na sang mitruhan da parehos na lang na sa tubig ka kuryente. May mitruhan ka lang tubig lang patubod ka lang sa gripo. Kon agi sa imo kontador. Ti kon dako da methane deposit, butangan mo lang sa kontador kada ha, balay nga customer, tapos kon pilada ka anong taksanay sina kilogram, pila ka kilogram iya konsumo da. Oh, amo lang nang charge sa iya. Bo, pasalamat kikitang dako eh. Bo ka bay patuod ho. Kati tama ka dako ang iya sining flame. Eh. Tama ka dako iya sining kalayo. Could you imagine that galabot tag 30 feet ang kalayo? So, ano pagidahan ng atutos dalum, no? Ha? Ano pagidahan ng atutos dalum? Kay nagaragukrok eh. Kung magragukrok gani sa mga nagatasok kag nagakutkot bubon or awang. Kung gamay bubon, kung dako awang. Nagaragukrok inas dalum kung may halo area. May dako nga buho dito blas dalum or bakante nga lugar dito sa dalum. Ngang tubig, kung makalabot na gani dito sa naghalo nga area, nga nagasantik-santik bala ang tubig sa palibot, nagaragukrok na. Ha? Doga indakal nga ininit. Ha? Amo ng kalimbawa, ya. Kaya nga, tiga kot-kot kagi, man takot-kot kawang at rumalis, katipag, blagaragukrok sa dalum. Nali magsantik-santik ang tubig sa dako na, ang tubo, actually makaigo, tres man lang mo. Tapos dito si dalum, kung may halo dito, abi daw makang dako. Nali gani nga magabang-gabang tubig sa nakagamatandog ni mo, nga salyas-salyas kilid, nagaragukrok, nagasound ina, kay gamay ang iya sining opening pa ibabaw. So muna, may ragukrok ikaw mabatian. May na, daw nagaindakal ng init, daw may nagabukal ng init, ikaw nga sound yung mabatian. So, padayun nun na ito nining monitor. Kay ma, ano pagin sila, makali pagin sila ito sa dalom. Mabuho pagin sila dito sa Ulunhan na nga. Daw ara sa southeast side, sa ubos-ubos niya. Tiko na mo pagin ning tumubod. Kagamu pagid ni ang sistema tilaban-laban dako ang area nga may methane deposit or natural gas deposit dira sa barangay Fundasyon Duanyas Iloilo. It's already 9:04 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bulsay. Again, lasay ang tubig nga mamag-an. Ha, natilawa naton buhi pa man ko ambi ko gani may hilo mo. Ha, kambal ko kay Katropang Jansen. Katropang Jansen, kun hindi ko klabot karon sa siyudad sa Iloilo, ti amo na na. Nakalabot pa man ko kahapon kag naka programa ko subong aga buta man. Why man ti hilo? Hindi mo abi mapanimahuan gid. Ha, kun yung pagpalapitan, pero ama nakapalapit sa interview naton, ha, sa caretaker dito kag sa mga naga tasok. Nga may mapanimahuan sila daw katulad bala sang LPG nga nagsungaw. Daw mo na lighter lang dara ang iya sining baho. Or if not, daw parehas bala sang lighter nga gin pasungaw mo lang. Gin press mo lang siya pero ay mo gin ignite. Mapanimahuan mo da. Daw amo na daw butane man bala. Parehas na sang portable nga butane bala. Nali gani sumungaw na daw mo na masakit sa ilong nga do mga tsika nga malingin ulo mo kung magsigi kada haklo. So ang aton is ano man lang precaution sa mga tao dira. Basi kung magsungaw bala kag dako ang deposit dito, that could affect na ya sa ikayong lawas sa mga nag-istarda. Amo man lang aton concern perti damo to manog tasak ha. Ti katanda kay grupo ni John Ski de la Cruz ba? Talagsa lang mo gatasok na pundasyon gatubod natural gas pa. Mapatasok matakot to basikon, ha, katropang Alex, mabungguan kanda nga tasok to bla basikon gold bars blaw. It's already 9:06 sa to sining pagparagad. Sa kay William Dakinan, good morning gid. Sa kay Rinaldo Abeto, si happy Monday katropang Josil, good morning. More power, keep safe. God bless your family circle. And also told the staff of XFM Radio Patrol Iloilo. So, mabalik kita, ladies and gentlemen. Basura ni Storyanta, most likely basura nga nagtambak da pagkatapos na purma, nag-produce gas, methane. Kaya ti isa nagpamagi mo, in-close mo lang basura mo bla, tis tingin nyo bla basura nyo nga ibutang bala sa sulod sang basurahan nga sirado. Silyuhin nyo bala, pagbukas nyo, damalipong kayo, hindi man sa baho, langgin nga baho sa basura, kundi sa gas. Gas, kayo nag-convert into natural gas. Labi na gina mga panit sa mga prutas, mga utanon, nga isild ni mo sa suludlan. Bisan sa plastic lang gani, lusbutin nyo lang plastic, kaya ang plastic nga wagid blaya tahos. Ibutang nyo dara ang panit sang inyong sining utan or what? Prutas? Kag silyuhon? Nagahabok ina bangod kay nagaproduce ang gas. Diba si daw mo mantos dalom? Ti ini karon basura, istoryahanta. Masakit sin kaysa suba ya ginahaboy. Ti pila pa yan katuig kag dekada. Basi century pa na yaguro ka matampukan matag 150 feet kag mag-convert into methane. No? Magka-deposito ka natural gas. Bla. Masakit sin kay gintampok deras baldosa. Sa sugpon bla sa Iloilo River. Ti, do, ano bla kadamak na klase pag sinalayo ini. Balan nyo nagin nga suba. Habuyan nyo basura. Ang suba alagyan sang tubig. Ang karsada alagyan sa salakyan. Amo na nga hari sang karsada ya salakyan. So kung magtabo kita sa karsada por Dios por santo, hindi man kamo mag ala no ay Rabia Mateo blang nga naga fashion show. Ang karsada kung may mga bagay nga dapat kita magdasig iya sa paglakat, kung mag-cross kita sa karsada, remember nga ang karsada primarily ginubra para sa salakyan. May pedestrian niya para sa tao. May sidewalk ya para sa tower walkway. Ang suba para niya natural nga lagyan sa tubig, hindi kay halabuyan sang basura. Ay ambot sino naghaboy dira iya sa baldosa lapas. Mga expired kon ini nga mga goods. Ay ti antes may expired ani pinanghatag yung tawonan puslan pa. Ha? Banta ko guro kon hatagan yun na manog manicure kag pedicure. Isa lang ka tuig guro nga manicure kag pedicure guro. Basi librehon niya ka. Ti pinanghaboy lang nila yung suba. Ti anong epekto yung sini? Baha, siyempre. Reklamo kita sa gobyerno. Gobyerno matamad, gobyerno korap, gobyerno white pulos. Kay gabaha, sino naghaboy basura sa suba? Kita. Basulon ta gobyerno. Muna kung kaisa, mamaso lang kita sa gobyerno. Kung sa blasulon, gitman kiti nga, kita ginawa ta kasupot, bayad ta tax, ang ilaya ginawa nila ya kapangita, kundin ta ginatagong tax kagkawaton. Mabaso lang kita galing kung sa gobyerno, pero ang kadamak kumpisa sa aton. Remember, ang nature nga ni reaksyonary lang ni. Hindi ta ni pwede madireksyonan. Mambal nga, tubig dirikagi ho, may kanti pa dari, dirikagi ho, hindi. Menultol niya sang iya sini natural sini nga waterway. Ting problema kay kita nga tao saprat magsinalayo and we suffer the wrath of nature, baha. Ha? Tiang baha mayo pagani kay ti may patimana mambal nga ay may bagyo. Ma forecast pa sa pagasa pero kun lino gani, oh, Diyos ko. Ti tanawa blaton Iloilo River kay nagnaming Iloilo River tanan mapabugal naman. kadto katos Manila, mambal taga Manila to. Oy, ang sarap bala, ang sarap talaga mamuhay ng Iloilo, ano? Ang ganda-ganda ng tanawin doon. Ang ganda-ganda ng inyong Iloilo River. Ang linis-linis po ng inyong Iloilo River. E, napakasarap po mag-jogging dyan sa Sunset Boulevard at saka sa Esplanade. Kay nagtinlo. Sang una, sang baho-baho na da. Ano blang reaksyon ta, ha? Maghambal ang taga Manila nga. Ay Diyos ko, ang ganda naman sana ng Iloilo River ninyo, pero ang baho-baho. Gakahuya ka na lang, hindi, taga-probinsya ako. O siya, katropangalis mo, hindi, taga-pabiya takon. Diba? Ginakahuya mo, subong kayo naglimpyo. Everybody claims the credit. Diba? Ti, abe, on our own pwede, disiplinahon ta ko galingon ta. Parehas mo lang na sa limnon, bla? Madisiplina mo man ko galingon mong hindi ka mag-inom. Tinga mainom ka gidbalan mong mamaoy ka man lang mabakulan ka sang iban kay nang maoy ka mahambal ka nga gag nga klase ka tao to. Di bla ka tropang Alex? Ladies and gentlemen, gag ka klase ka tao to. Binakol na gitaken, hay nagbaoy ka. Pero pwede man na madisiplina ko galingon mong hindi ka magmaoy, hindi ka mag-inom. You see? So amo manis basura. Hambalan ta na karon sa report with Katropa Romel Paklibar. Kaya hindi may kita magdinamak. Why? Nga di nagahali ng 1 sentimo mo. Ha? Mayo na gani subong kay may, why na kita 1 cent? Sang una may ara pa 1 cent? Ang piso mo madulaan ka 1 sentimo, it's no longer piso. It's already, it's only 99 cent. Amo man na kon reverse complementarity. Kuna. Ang isa mo ka, isa ka tao maghaboy, isa ka plastic, mambalkit isam lang to plastic. Ti karon ko na ang nag-a-star karon isa ka milyon ka tao. Maghaboy ti isa ka plastic. That's already 1 million plastics. Ti daano nakadako ng basura. Hmm? Paris man lang blasang kinututan sang subay. Kung isa ka subay magkutot, isa ka lamuti. Kung damo na subay nga magkutot, at kung magdagsang gani, ha? Amo nang hambal nila, ay siya may arikes na siya. Pero kinututan lang sa subay nga damo-damo. Damo man na sa basura. Isa basura niya, ti okay lang to, isam lang ka basura. Ti karon kay sinmel ka tao naghaboy sa basura. Sinmel ka panit ka dulce, pilaksako na. You see? Ti ambal isam lang akon da nahaboy. Ti kay sinmel ka mo tanan naghaboy kay ginsunod ya ka. Hmm? Ti ginalimpyuhan karon ang ato sini nga Iloilo River, preparasyon para hindi mag suffer kita sang baha. Balikan ta na karon sa report ni Katropa Romel Paklibar. Kay napahibalo lang kami sa inyo nga sige ang aton promo sa Sunzone and XFM libo-libong papremyo. Ang mga gusto yung mag-drop sang entries nga malapit ka mo dara sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street sa City Proper, pwede nyo dara mahulog. Ara si Ma'am Gina, si Ma'am Isen with Doc Rain Pinado, may drop box kita dara, ha? Para hindi nakamodari magkanto pa sa Haro, ari kita located abi sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro. Basi kung taga City Proper ka mo, dira nyo na lang ihulog sa Yes to Health Wellness Center. Magdaog sang nagataging ting, ha? Nga linibo kada simana. Ti ang pwede nyo na magamit nga proof of purchase, Santon plus gold capsule, pulo na ka blisters, pulo bla ka kapsula, sulod lang niya na blister, pulo sina, mambal nga ti, gingunting-gunting, kung ano problem, si palang pulo lang na ka blister, ha? Isa na naka-entry, pulo man ka blisters ang premium D3 soft gel capsule, isa man naka-entry, lima ka empty sachet, sang Santon gold coffee mix, siyempre nun yung unod, ha? Ibilin yung unod, sulod yung garapon. Pagkatapos, ang empty sachet niya, amo na imo niya prefer purchase. Kagduha ka turbo dietary supplement for men. Capsule lang ha. Duha ka blisters man ha. Kiti twin pack kita mo sa turbo. Duha ka capsule sa isa iya ka packing. So, duha capsule na, duha ka blisters, isa man na ka-entry. So, latan ninyo, isulod nyo na sa long-sized envelope white. Sulatan siya ng ngalan, edad, address, proof of purchase ay gigamit, kagpirmahan, kagcontact number. Ipadala sa ato siya nga promo, butangan ninyo sa Sunzone and XFM libo-libong papremyo promo. And then ihulog nyo da sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, sa Yulo Street, or inigani diri sa station sa XFM Broadcast Center, Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City. Kaya mo nga, inom ka mo Santon plus Gold Capsule bala. Premium D3 of Gel Capsule, Santon Vitamin C. That's our ultimate trial. May mangustin ang palaya, malunggay, garlic, spirulina, Santon plus Gold Capsule mo. Munang supplementation, source of additional vitamins and minerals. Nga, parios kayo na sa nga, ganong sudan mo katropang Alex o ay pagurok pamahaw? Kamu abi mga estudyante sa West Visayas State University, kapamahaw na kamu ay ara. Pero kalabanan, mabakal kamus karindiriya. Para matanlas ang pamahaw, dapat may sabaw. Or hindi gani, kung nagadali ikaw, mabakal ka na lang itlog nga sunny side up. Diba? O hindi gani, may ara, kung kaisang pamahaw, hotdog. Diyan nung makuha niyong vitamina, sinang mabusog lang ka mo, pero ang pamangkot sini, we eat not just parang mabusog. Ha? Nagakaon kita para mabuhi. Dapat na to na panumdumon. Ang ginakaon ko blan, ni makabuhi sa akon. Niyo kung basi ko mo pa niya mapatay sa akon. Kaya nga, puno sa preservatives. May vitamin kadang makuha, may mineral kadang makuha. Wala giguro ah. Kabulusgon lang gid. Ha? Masatisfy lang yung sininga craving. Pero hindi mo masatisfy ang demand ng vitamins and minerals ang lawas. Tindi tabi mahambal nga. Ay ginkahong ko kay na isa kahakop ko ng balunggay. Amo ni kadamo ang vitamin A ko makuha hindi. Pero para matakos na, baka na lang kamo kapsula. Kay halini sa puro, gidyang natural, Santon plus Gold Capsule nga may mangustin ang palaya, malunggay, garlic, spirulina para makalikaw kita sa diabetes, makalikaw kita sa complications sa ato sining atay, sa ato na abdo. Ang premium D3 coffee, ang premium D3 soft gel capsule, may vitamin D. You have the power of the sun in a capsule. Kaya nga, may vitamin D. Kaya balo ka mo nga vitamin D nagapanami sa mudo sa tao. Amo na nga kung nagainit ulo mo, painit-init ikaw si, sa silak sang adlaw para magmulumag-an ang imo sininga mudo para nga daw hindi kabala si Atlas. Lalo sa Atlas, ha? Palaging karga-karga ang buong daigdig. Problema kalibutan daw matyaga mo daw ginhanusk ni mo blagin palukdo. Ha? So para magnami mudo ninyo, pasila ka mo sa adlaw makabulig. At the same time, ang vitamin D3 nagapabalik sang insulin sensitivity. Paano niya mabalaan niya may insulin resistance na kamo? May mga manifestations na, may mga mabatsyaga na kamo sa lawas. Pariyo sabi, iban sinay mahambal nga taas na akon blood sugar level. Kaya nga, ginadapo na subay akon ihi. Ang iban sinay, permi lang waay balasang puwersa. Nga permi lang daw galain ang pamatsyag. Basi kung taas na imo blood sugar or hindi gani, may insulin resistance ka na. Maghambal kita insulin resistance, prelude ina para magka-diabetes ikaw, type 2 diabetes. Reversible ang type 2 diabetes, but kinahanglan ang malawig sininga proseso kag nagakinahanglan sang tuman nga disiplina sa kaugalingon nimo. Dalaman kong kaysa sa pigaduhon eh. Ha? Why na uso na subong? Why na kay balon ng mga kabataan ni sa subong? Ah, sa inyo, sa West Visayas State University. During our time, mabakal kami pagkaon kay Pigado. Ambal namon. Ha? Ano gani, katropa Alex? Ha? Ano? Dos, tres kanon, dos pansit sa baudayon. Oh, 5 pesos na. Ha? Tres kanon, dos pansit sa baudayon. That's 5 peso meal. Oh, why na nasubong? Nebla? Ti, mahambal nga gutom ko. Siya ti, may ano kada? May Food Panda, may Grab. Yan na gani, may kilala ka rider. Parider na ta, morder ta sa McDo's, Jollibee. Oh. Ti, kaon ninyo, pinirito manggahapon, nebla. Fat is not really bad. Ang sobra amo nang masakit. Amo na ang nagapamasakit sa aton kag nga nagamasakiton kita. The fats. Excess nga consumption of fats. Pero ang good fats ay ginatawag ta nga nagabulig para ma-convert ang vitamin D and vitamin D3 into useful sa lawas ta. We need good fats. Makuha tay na sa olive oil. Ha? Makuha ta na sa virgin coconut oil. Makuha na to nina sa malunggay oil. Just like for example sa magnesium, hindi maproseso sa lawas tana. kung wala sang good fats. Kulang good fats nga intake ta sa lawas, hindi na maproseso. Pagwaon talang as balhas, pagwaon talang as igko, ta pagwaon talang sa ihi ta. Mambalti, may magnesium supplement ako. Nga away ko gihapon niya, libyo na batsyag ko. It's because, why ka sang good fats intake? Amo na ang paris niya. You see, kundo ano ka eksperto ang naghimo sa ato, no? Nga may amo na galing nga mekanismong lawas ta. That's why it's a, tawag nato siya ni holistic approach. Ang pag-inomia sang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sanson Vitamin C, kay puro halin ini sa mga prutas kag utanon. Para nga ang lawas ta hindi magtinamad. Kay parius ni, gatamad kita. Kinanglan ta magluto para makapili kita sa masustansya nga pagkaon. Tigaluto ka mo, tigang ka mo, wala. Ha? Maordan lang mo sa rider. Oh, makaon na lang ka mo iya fried chicken. Ah, hindi gani sila yung diet ako. Mga friends, fries lang ko. You see, gatamad kita. Pero para hindi magtinap, paris man nalawas ta. Kung paano, doon talang permisa, hotdog, chorizo, imbutido, matamad kita na. Magpangita sa masustansyang pagkaon. Pero hindi ta manigar, kinanglanta na kung kaysa ang madasig ipreparar. Kaya tiga, galinag sanay lang kung kaysa bago lang kasulod sa banyo, ganyan isa, mambal nga. Tapos ka na, late na kuhu. Ah, di ba? Ti mambal makaon pa kuya. Ah, ti kung kaysa dalagan mabantay ka jeep to, gausa pa sa kahatlog mo. Di ba? Hindi pa na magkaon sang, ano, sang saging. May saging daga kadunot lang na pabayan, pero kung hotdog kung kaysa ginawayan pa. Tanong makuha, tada, wala. Ti, inom na lang mo Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3, kag Sanson Vitamins. It's already 9:22 in the morning sa ato sining pagparagad sa Kenya kay Espinosa. Good morning gid. Sa tanan nato sining mga katropa patrollers sa mga taxi patrollers, ta kamusta nato sining money market early morning? Naka boundary na wai pa? Ni gani naka ano na? Tibawas ng panggasolina, wai pa? Alas paghapon, baka mahal bisang krudo subong, 78 pesos per liter, 80 plus subong ang ang gasolina. Ay, kung may salakyan ka subong, hambal ka, sana bike na lang. Oh, di ba? Kung may bike ka, hando mo magkasalakyan. Kung magkasalakyan ka, mahal ganing gatom, hambal mo, sana bike na lang. Oh. Ti, no gid, halong gid sa ato sa nga mga katropa patrollers and sa mga class members na ton, katropa listeners and solid supporters. Mabalik kita sa dugang sa nga mga balita kag informasyon sa ato sa nga pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:23 in the morning.
3: XFM.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saan Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Iba ka sa lahat.
8: Sanson Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sanson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel,
10: Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3,
11: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Handumubala ang maputi nga panit, kag makinis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito, oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Ahora sa XFM 100.7 Iloilo a las 9:31. Bullseye. Padayo kita sa ato sering nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Check tabi sa sinima tinion si Katropa Romel Paklibar with Katropang Jansen Crisostomo kay ang Iloilo River tiya ato'y hato ganyan katubig yao. Oh. Problema to subong karsada kung sa karsada naman pati siminto subong kalaptas karsada Katropang BJ. Ha, balas na lang kulang kag pwede na mamasa, no? Tawa sa din nga lugar to? Oo. Oh. Ah? Sa Takas area? Dara? Din dampi to? Sa Aganan? Ano na naula ang siminto? Magalaptagin niya sa ginaubrato sa flyover? Oh, na ano, mga saprat na nagubra na. Eh, sinong kontraktor daw? Kontraktor to? Ang obiriros niyo to? Ga talapok, yabok to? Eh, yabok, katalapok, siminto to? Way na, ginahalungan, no? Pierdik mo na, pierdik na kamong daan, dugangan pa, pierdik niyo sa, way na na, tipigan siminto to, galapta to sa karsada, ho? Hmm. Ti sa dagat, tatana, sa suba, tatanawa niyo balang suba, ho? Kung ikaw bi isda na namitaan ka man mag-istar sa mo nga lugar, pati isda, guro garikison ay. Ha? Kapin pa kay kadamo-damo sa mga ginpanghaboy nga mga basura bala, masakit sini. Kay damo sa mga ginpanghaboy to, nag-expire nga mga soft drinks. Amo na gani magbakal ka mo, siguro doon yun ni-expire. Ano ba, kay kung magbakal ka mo sa bottle drinks bala, dayon yung malang lamok, way na kamugatanaw sang itikita, sang label bla. Ada da sa label na butang date of manufacturing date. Ha? MFG. Ha? Manufacturing na date. Tapos, expiry. Amo na siyang chimpo nag-expire. Hindi kita ya conscious kung kisa inom ka niya lain matiyag ko. Na ano man, siyang kinaon ko guro ay. Way kakbalo, ba si expire na malagi na pang inom mo to? Na ano, pinanghaboy lang nila dayaman, di naghalin ini. Anong battling company ning sus? Pinanghaboy lang nila, expired nga mga soft drinks nila da. Ang sakit sini kay nasulod pa sa plastic. Ning plastic ka tawag na to. Ano gani tawag sang pinakagamay ning soft drink nasulod sa plastic na bla? Nang nabaligyan nila tag 10 hasta 15 pesos bla. Kus changi nga retail 15. Pero kon direkta ka sa madlagko tag 10, tag 12, tawag sina swakto. Oh. Ang swakto battle, no? Ang swakto na iyan ay Coca-Cola mo. Nga term na gingamit. Tiyak ka Coke na iyan, Pepsi ni. Ah, duham lang ni Dlagko ng mga battling company sa ito nag-operate mo. Check tabi si Matinan si Katropa Romel Paklibar dito sa may Baldosa area. Nalimpiyuhan na ginman na naubos na kuha itong pinanghaboy. Ano nga, ang mga, ano bla, expired nga mga goods. Sino naghaboy sa ito? Bagay sa ito sila tumang, ano, mang limpyo. Oh, dapat siniguro, kung hindi sila magbulig na limpyo, sa kaan kaso, city government eh. Katropang Romel sa report, please proceed. Bullseye! Oh, ara, patay, na ano man niya nga. Oh, namulot siya, guro, expired soft drinks. Bili niya expired soft drinks. Masakit siya niya, actually. Tiko na plastic ina. Nali, gani, magluta-lutaw sa ano na, Iloilo River, for example. May tubig pareho siya niyo. Tapos, maglinuwa ni ang unod sa soft drinks. Delikado man na sa marine life mo. Sa mga isda, blada. Basikon, may mga karpa pa na daguro, kag mga gurami, kag puyo. Kiti Iloilo River, may tilapia, bla. Pagkatapos, ti, daw pareho lang ginlagtang mo, timo, da, mga, no? Isda da karon si Iloilo River hinabuyan basura. Katropang ga orange orange ang pantat. Oh, ambal ka nga bidhanan pantat ko ga orange orange gali mo kay orange gid man gali kinainom ya. Katropang Romel sa report, Mel, please proceed.
1: Katropang Jusel on sick sako nga

0: nila ang sinako sa mga expired nga soft drinks. Iyaka Coca-Cola Butlers Corporation, gato pang Jusel.
1: Ati, ang naghaboy siya ni either ang taga Coke or hindi gani ang ila siya ni distributor katropa Romel. Tinga okay, dira Manila ginhaboy na da sa Iloilo River man.
0: Sa mo ng pagpati sa nipo ng barangay Dichoson, sa barangay Tikod, nga hindi niya basta-basta nga naanod lang bala katropang Jusel nga nang dapihan lang bala sang tubi. So sinako buta gidyan sako kasi ginhakwat gidya kaginhaboy sa Iloilo River katropang Jusel.
1: Tika way mantiil so, na yung sako katropa Romel kundi na yung paghilabtan katawo hindi man na yung maglakat da buta malo sila tinagbong nila da sa Iloilo River.
0: Yes.
1: Jesus.
0: So isa ka isa kung ika-18 na subong nga adlaw sang oplan baha ni bala. Oplan kontra baha sang Iloilo City Government ang pag-clearing sang Iloilo River halin sa hinaktakan pagkadto gidira sa distrito sang Haro Katropang Jusel.
1: So, kung namo asta na sila dira sa Baldosa, Katropa Romel, yes, halin to sinaktakan.
0: So ginahimo diri nila, nagabutang sila sang blocking ang balsa kag kawayan. Nga kun magtaob, diri sila sa tikod nagabangga nga tanan nga basura halin sa hinaktakan, diri lang siya mabunggo sa tikod. Tapos diri nila hawason tanan kag ginahakot sang dump truck sang Iloilo City Government.
1: Dindampida sa tikod nila ginabutang na Katropa Romel ang banggat
0: zone
1: nila
0: na. Ma'am, no?
1: Zone 2.
0: Zone 2.
1: Okay.
0: Zone 2. Sunto, hinaktakan. Barangay Tikod, I mean. Tapos, ang mga taga-barangay Baldusa, dito si Babaw sang Taytay, sang Baldusa, bala tropang Jusel. Ang diri sang Tikod, kag sang Baldusa, nga Taytay. Dito man sila nagabutang sang blocking, nga ang halin naman niya sa Haro, kung maghunas nga basura, dito masangat sa ila, kag sila naman ang mahawas, kag magkuha, kag ikarga sa kaing, kaghakuto naman sang dump truck sang Iloilo City Government Katropang Jusel.
1: Te damo da na sikop da Katropa Romel, te nang gatinumpok-tumpok da no na basura man na.
0: Oh, basura ni. Ang iniya mga basura ang mga dahon sang Dunipa ni bala. Pero ang kalabanan din niya basura diri plastic, bottle water, foam, mga patay nga sapat. Amo ning nakita naton dire.
1: Ate laban-laban so, pati napkin kag diaper guro mayara na da.
0: Ara eh, kompleto.
1: Mm-hmm.
0: So ginagahulat diri ang truck, 10-wheeler truck sang Iloilo City Government para nga magkarga sang mga sinako ng mga basura.
1: Tani kada sako sa basura may mapulot man sila dang singsing, aritos, kulintas, pulsiras para bawi-bawi man bla sila haw.
0: Bawi sila
1: kun mo tayo pa man may napulot ako mga singsing, rilo, kulintas kag pulsiras ka Tropa Romel.
0: Why ang kalabanan din nga napulot yung plastic eh. Ang ginakwanda sa mga ako ang gina worry bala ka Tropa Jusel sa mga naga-ulo brother eh. Kasi kahapon lang nila ginkuaan, pagbalik nila sa aga, damo naman, amo naman karamo ang nagabalik niya basura.
1: Sa tikod, no?
0: May daan, yes.
1: Oh.
0: Tikod ka Tropa Jusel, may daan nga basura, kag may bago nga ginhaboy. Ang ginahimo rin nila nga kundi damo sang tangkong ang suba sa Iloilo River. Ginakakasitanan, napanggahit, tapos kinapasaka para nga ang basura kung mag-ilig ang tubi wala sing sangitan nga hilamon Katropang Jusel sa kilid sang suba para nga tanan nga mga basura sa kilid sang suba nga maanod halin sa taob kag putong pahunas masikop sang mga labor sa mga nagapanilo diri Katropang Jusel.
1: Tinang nagaputi Katropa Romel sa mga nagapanglimpyo da bla sa banggat na bla. Tawag na ton trap, garbage trap. Anong nagaputi ka Tropa Romel? Plastics na?
0: Sako, styro, bottled water, mga butilya sang, hindi ko mo sila, hilo, sunrock, mga empty bottles sang soft drinks, sang tubi. Muna yung natumpok subong, guro, may duwa lang ka tinalada ni si Bong na tumpok ni Katropang Jusel.
1: Ati kung magamunang naghabo

0: Isa nakatroparo, may laralan ras palibot eh. Alang-alang man na maghaboy da guro, taga Iran guro. Mambal ka nga basi, taga IRG, sinigabantay sa Strait of Hormuz, naghaboy da. Hindi gani basi kon mga soldado, kon mo, mga Iloilo, Israeli Defense Forces, kon mo under kay Netanyahu, da hindi man guro ah. Basi mga Mossad, kon mo nga naga-surveillance, di guro ah. Taga dira lana sa kilid sang Iloilo River, nagapanghaboy. Mga bago na kung daan ng mga plastics ka, Tropa Romel. No, utod siya. Tikita nyo, kadamu-damu sa mga plastics, oh. Naluoy lang kita sa nag-obra, may suldo, may salamatood, pero bawa mo na ganing hambal tatani, kada sako sa masurab la, may naunod, kag may mapulot silang isabi ka kulintas. Sa kada sa, isa kasako na may rilo, ha? Sa piyak to may pulsiras, sa piyak to may sing-sing. Parang lang ha, tanan na lang bala, gusto magpulot sa basura. Kasi basic kapulot na di gold bar. Di ba? Ay, tikita nyo kung ano kabudlay inilimpyuhan. It speaks about our discipline. Pag disiplina, tas ko galingon ta, galing kaya ting iban, mayad lang mo sugiron disiplina nyo, bata nyo po ko galingon, yun yung magdisiplina. Katropa Romel?
1: Katropa Yusel, kaya po yung subong halin kay ina, pag-abot na akong diri, damo gyapon sa mga naga sunod nga basura sa pataog na tubi, pakad ko sa taytay, isang baldusa na pas, Katropa Yusel.
0: So kung amo Katropa Romel, may nagaupod halin dito sa ubos, kay kumutaob nga basura,
1: yes.
0: Sa boundary, yes. Sang baldosa, kagang sa ubos yung barangay,
1: hinaktakan. Tikod hinaktakan.
0: So kung namo sa alin dito sa ubos, tikod hinaktakan, may gabalik sa baldosa. Tiki may, yes. Ano na to mo, may garbage trap na dito mo?
1: Oo, tikod, alin sa tikod, alin hinaktakan, hindi ka to pa, Josel, ang nag-upload niya basura.
0: Oo.
1: So, both silingon, ang kaina sa nag-hunos ang taob, may basura na daan na nag-alitre sa baldosa, paubos.
0: Mm-hmm.
1: Paging tulog na lang diri pabalik at upang diesel.
0: Ito may mga dahon, paklang paya sa lubing, ang pinanghaboy nila na sa Iloilo River.
1: Mga nipa, dito na to sa parts ang hinaktakan mo.
0: Mm-hmm.
1: May mga nipa. So, posibli dito na to yung halin at upang diesel. Pero yung mga bago nga plastic, bago nga sako, pariho to sa na-recover, di nga bago, gid nga bugkos ng mga sako, sang expired niya soft drinks, posible kaya ilang gitu yung haboy. O sa nagigitan niya, no, Katropang Josel. Ay, pero si punong barangay Roy de Chason, Katropang Josel, ang punong barangay isang tikod lapas, punang nakadamo ang nakuha nila sa 18 tanan Kadlaw nga pag clearing operation sang Iloilo River, Katropang Josel. Sir, si Katropang Josel.
2: Hey, sir, good morning.
0: Oo, Cap, good morning.
2: Munguro na ko alin pag sa 18 days ko, mga sobra 100 tons ko, sir.
0: Bawsin!
2: Kada blaw, hindi maglubo, nauna nga blaw, hindi maglubo sa lima katrak. Ikadawa, walo. Ikatlo, 13. Kaya mga nga nagagamay na gamay, subong gapwa kami tag tatlo katrak, lima katrak.
0: Hindi
2: sila naga days, times mo sa 18 days.
0: Anong kalabanan niya basura kap ang ma-pick up ninyo?
2: Ano siyang basura?
0: Oh. Anong kalabanan kap nga basura ang ma-pick up ninyo?
2: Ang na-pick up naman, hindi, ang plastic bottle. So, ang soft drinks lang po.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, ang styrofoam.
0: Mm-hmm.
2: Di kadamo, good. Kaya dala mo sir ng Japon, din wala mo na ang tangkong dito sa may tadlong baldusa.
0: Oo.
2: Kasi pag low tide, ang tanan nga basura, nagdulog gri. Nagdulog siya, nagtaka, nagbalik. Pag high tide, nagbalik naman gri sa tikot.
0: Hmm.
2: Kasi entrap naman gri sa tikot. Una nga gri naman ginauas.
0: Hmm. At ito naghaboy sang sinako sang expired nga soft drink can, may unod pa, na-identify na to, Cap Roy?
2: Oo, na-identify naman dito sa may budiga sang Banalyao, nag-ako man sila po gasol lang naman sila sa nag-aboy sang basura. Isin ko hindi mo na pwede nga kanina supervise ang ginasugo nila kung binaboy ang basura.
0: Mm-hmm.
2: Yung nasuguro, tapos lang, dito sa suba lang ro nila, may banuyaw.
0: Mm-hmm. Ah, bali, depo. Depo ang ginhalinan ka pa ang problema. May proper waste disposal. May sistema ni mga depo, kagkumpanya, mga distributor, ini sa disposal sa ila sa mga expired goods mo. Tiyang ila, ya, nagsuhol at tanda kang ihaboy dari, kang ihaboy dito. Islak baloko di ginahaboy.
2: Oh, amo na tanya ang dapat nila nga, anong sa yung nasugo, dapat sa klaunan ang ila yaboy. Hindi nga, ang gaboy, eh, dira lang sa tuba, na haboy ang ilang ano,
0: mm-hmm,
2: ng mga patura.
0: Eh, magsi, ano anong plano sini kapasakop abisang ano to, barangay ano na, Banuyaw?
2: Oh, Banuyaw ang oh, ito na isang sub-branch.
0: Mm-hmm.
2: Dira na alin, kato alam po mo, kaya din usisa mga mon na kung sino ang gaboy sa nila pasura.
0: Oh,
2: eh, ang ambal ko na niya, na gasagol ang sasang kereya, rokong sikad. Eh, ang gaboy at ito nila na gaboy na sa Banuyaw.
0: Mm-hmm.
2: Sa Pansuba. Ang mga problema, kung di nga bisan, ano ka, ang awasan mo sa basura, lot daw, tinunada ang nakuha ka mabe.
0: Mm-hmm. Ti dapat may proper waste disposal sila dira. May galibot man dira kap nga ano ha, garbage truck. Tani ibutang laki sa karsada, da pikapan area eh.
2: Na yeah, sa po basura na noon din nga sa brick eh blam mo. Kadawi base yan sa mundo ang hapot sa basura sa Laison.
0: Oh.
2: Kung ini ang mga basura, gro sa mga taytay, blam ginapoy, aboy sa taytay. Pwede ang taytay sa tikod, doon mo kayo ngayon tikod, pag-baldusa tikod.
0: Mm-hmm.
2: Yan ibang na pagkapos lang, na isang nila sa ano, sa tuba, gulo kong gabi.
0: Oo. Ati, siguro may mota si Nadra, ang inugbayad siguro sa dulit tupad ta ka, ihimuontan lang reward siguro kung sino makatudlo, ihatag ta siya, kag ang gintudlo ka nagaboy basura, siya palimpihon ta ay.
2: Kung nangyari nga si Tony ka barangay ang ngabo na dito ah. Kada barangay tulog para may mamitor sa kada barangay, sir.
0: Oo. Oh, oh. Okay. Ang garbage trap ninyo nga ginabutang dira sa inyo sa Baldosa, boundary ninyo sa tikod, tikod Baldosa, kap may ara, no? May trap ka mo na ginbutang?
2: Tapos sa dito, magsa report daw kay Matilde na po ya basura kay so wala pa lang din ay din pa sa sunuan ng kapoy mo.
0: Mm-hmm.
2: At sa sunto pag pay wala bang gawa kay ting o ano pa rin o ba?
0: Oo. Ang iban nga basura nagupod naglapaw sa garbage trap pag ano kapag taob.
2: Oh.
0: Amo nang na-capture ninyo dra sa inyo sa ning garbage trap sa may ano tikod area.
2: Oh, ay ano ni sir, bali baldusa kag ay ngin amo na diyan sa trap lamon.
0: Mm. Kay
2: kapon at pagkurat to sa ano sa pangpang sang suba nila kadamo, dogoro tinata, dogoro pa wala ka tumako.
0: Mhm. Tidra sa imo, abi, umpisan ta sa tikod, abi, para sundo na lang sang iban. Anong ginahimo ninyo sa nga monitoring cap sa mga pumuluyo, labi na gina nagasaboy, nag-star, malapit na sa inyo sa kilid sang suba, tabalang, at taga-tikod cap?
2: Malamo, sir, ang tikod, malibutan isang anong ka-barangay.
0: Mm-hmm.
2: Hindi lang sa tikod na nga sampay.
0: Oo. Oh, oh.
2: O, ang ako na pangayon lang sa mga kaiting na barangay na arat sa kilid sang suba, likawan din nila mag-aboy ang sang basura.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ako, hindi ulit o pa, adlaw-adlaw, tamin nada ang kuha.
0: Oo. Sa diin naghahalin ng basura sa tantyar ni Mokap?
2: Alin nga sir, ano, haro, haro, pakadto din sa haro, river, sir mo, amot niyang tikod.
0: Oo. Mayo naman akon malampas gidiri sa may sambag San Isidro area sa Haro, butangan sang garbage trap, para mabalaan ta kung sino gidiyang may damak, bala pumuluyo, bala kapaw.
2: Kaya mo na yung plano namang sir, kung matapos clearing ang suba, kada barangay mabutangan yung screen.
0: Oo.
2: Oo.
0: Dara sa imo sa tikod, okay na?
2: Kung sinugad ang damo, kaboy basura.
0: Oo. Ate, kung damo, sampay na sa imo, kaghalin sa baldusa, taugam lang si Kap, kung mo, Kap, Kap, kung mo, kung mo damo naman tinikpawan ko diyao.
2: Ate, yun natugaw mo na sir, kung tiyan ng ano, area, kayo may picture mo mo. Hindi Manila, mga Binay. Pwede, may picture nga, ragin sila, tatlong.
0: Oo. Sige. So, asta san o ining dulit to pad workers na to na nga halaka panikpaw iya ka basura sa mga damaka, Kap?
2: Bali, mga 31 days mo na ni sir mo, mga 18 to 19 days na kami subong.
0: Mm-hmm. Kasi siguro masustain dira kada barangay niyo along that area. Bisan na tiga pila kabilog lang guro nga dulit to pad ba lang mag-ubra dira or taga barangay mismo nga i-hire to maintain cleanliness ng ato sini nga Iloilo River eh, kada sa kupan barangay para si Mustiko da mahambalabiti maintain ta pulo ka tao abi ah adlaw-adlaw amo na sila surveillance sa stakehood mas maayo pagid kap guro no
2: ate kung ano tayo na maayo sir eh
0: oh,
2: o yung ano to na kanya no tay mayor kung para matagaan mo sa ma
0: no din oh ho
2: pala kita nang hapong suba
0: tip may
2: tapos ang clearing amon sir 31 days ang DPWS masugod yan ba ko
0: ama no makot-kot sila para magdalom
2: oh
0: ati maayo man guro na pero ga patrolya man kamo da matanod mo kap may dalamas labisan batuta o kon naghanot lang sa mga basikon
2: na patrolya mga tanod sir ganin oh. Din sa man gaboy pasura ginabantayan nang tanod ng mga haboy
0: laban ti ambali ka tropa Romel da kina pati daya per ko no kag panty shield kag may ara dad oh ba
2: tanan. Alas ang arigid din makita mo sa nang, sir.
0: Mm-hmm. Pero sa entire nga area, ya coverage sa ang tikod kap na ubos na ninyo limpyo, mula na, ginasunod nyo na lang na trap na ang mga basura, pero limpyado na ang Iloilo River?
2: Limpyo na ang inaklakan to tikod. Limpyo na siya. Ganyan, dahil mga mag-trap sa tikod.
0: Mm-hmm. So kung namo masaka-saka na din sa babaw, pakadto na dari, ano eh, Haro area na?
2: Oo, masaka na kami dan.
0: Mm-hmm. Sige, Kap, with that, we would like to thank you and congratulations sa ginahimo ninyo nga ini, mga kapitan along the Iloilo River barangays. Kaga-reminder talang always, sa tanan sini nga hindi lang maghaboy basura sa Iloilo River.
2: Oo, sinasabing
0: kaya.
2: Sinasabing
0: kaya. Sige, sige. Oo. Ay, te, daw mga into ang mga notado dito pad workers sa Katropa Romel. Sige nila.
1: Ang area bisang tikod Katropa Josel, ang kilit sa tubade, mas mahapusabi pasakaan sa basura ang diri ikarga sa trap. That's why nga diri nila ginatrap. Kung magtaob, butang ang ginatrap, kag diri pasakaon. Kung maghunas, diri man sila matrap, kag pasakaon. Kaya mas mahapos diri ang pasakaan sa kaing kag mapasaka ang ano ang basura ka makarga ka tupang diesel.
0: Din sila ga plastar ara sa Taytay Dampe.
1: Oh, diri sa opposite ng Taytay. Kundi ang Taytay boundary sa Tikot kay Balu sa may crossing.
0: Oo. Sa
1: kulot. Nga lapo sa inaktakan. Na diri sila ga plastar. Ay diri nga area may dusty wall bala ang suba. Na pwede mapos kag mana manupo nga pasakaan sa mga kaing buta sa basura. Pag mahapos magkarga sa dump truck at Tropa
0: Romel. Mm-hmm. Kaya ti, maabot ang tiyempo at Tropa Romel kung magsigisigin na sila pang haboy na kabasura nila. Basi konko dala na lang sa syudad na blab. Budlaya na sila sa pagsinalayo da.
1: Amugani ka Tropa Romel. Pag magalisang iban na posible, basi may mga salakyan bala na nag-aagi na ginahapoy lang da ang basura. Like sa Tabok Subaharo, naging butangan nila trap ang ina sini nga Taytay.
0: Uh-huh.
1: Parang wala sila makapoy nga basura. Sa isa na istorya natin kain na sa isa sa mga akagawa dari sa Baldusa, na sila nga kung ginakarga sa talakyan ang basura, pwede siya kahaboy. Halin nga may taytay lang katapang Diyos nila. Disco. Puerto Real, may taytay da.
0: Mm-hmm.
1: Na gaagi sa Iloilo River, kaingin. Tagdiri sa Baldosa.
0: Mm-hmm. Siguro it's high time we'll try to check with the city hall, with our city officials, with our councilors. Chimpo na ni Guro, mabalay kita koordinansa. This is from us, ha? This is just an observation. Maybe, base makonsider nila. Ma-file kita sa ordinansa na nag-penalize sa mga nag-haboy basura sa Iloilo River with a hard labor component. Buta mo lang may community service component. Katro Paromel, inang butangan na CCTV, kung makita ka nag-haboy ka na basura, it's either a purely community service. Mahambal nga, nag-haboy ka na basura. Kung mabayad ka, ti pabayron sa Katro Paromel, mahambal, multadri 5,000. Or marender ikaw hard labor for a week. Apat ka oras bikada simana, panglimpyo ikaw ka Iloilo River, Katro Paromel. Siguro it's high time nga may ordinansa kita nga may upod sining community community service para madudla na gid ang tanan kay tiway niya na piling community service kay imol magranon mo, or if not it's a compulsory nga penalty, accessory penalty bla ang community service. May ada kay mambal nga si Juan ganito sila nga milyonaryo to pamurot basura sa Iloilo River. Hay tay nagdinamak.
1: Yes, katulang yun, sir.
0: Oo.
1: Si RD, nag-abot yung taga-Iloilo City Government, ginhapit si Punong Barangay ni Jackson.
0: Mm-hmm.
1: Makagkoto sila sa depo na ginatudlo, na naghaboy sa mga sinako na expired na shortage, katulang yun, sir.
0: Oo.
1: Pagkakitan to, nila si Dong. So, posible, bakit ipatawag sa Iloilo City Government ang natungdan na naghapoy kung sinong isugo nila para nga pasabton sa paghaboy sa basura, Katropang Jusel.
0: Okay, okay.
1: So, po direk, Katropang Jansen, kasi sumaining na balita, ginagalong pinyo sa Sandal Plus Gold, Sandal Plus Coffinix, Sandal Vitamin C, Vision X Plus, Premium Nitric, and Subbode, Tari Supplement on hand. Para sa XFM 127 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Roman Paclibar, XFM News.
0: There you are, a report with Katropa Romel Paclibar. Sana tabo. Ining naghaboy ya sang sinako sang expired niya soft drinks. Actually may kita dre, may hibalo kita sinigamay. Kay used niya, member of the family is working with a company that takes charge sa distribution sang several products. During that time, ang disposal nila, for example, may mag-expire nga chocolate. Ang ginahimo nila, ginahimuan nila na report. Expired mo. Pagkatapos, ang report, pila ka bilog ang na-expire. Equivalent to how many kilos. Ano nga brand. And then, sulod nila na sa sako, kag i-dispose. Coupled with pictures nga naula dito yas basurahan. Because not fit for human consumption. Ang mga bad orders, pareos abi nagkala buka, nagkala pudpud, nagkala dunot, timuan nila na BO, bad orders, and will be returned to the manufacturer free of charge. Ang mga canned goods, pareos abi sa mga whole corn or corn kernel, na sulod na sa lata, ang mga drinks nga nasulod sa mga plastics, ginahimuan nila sa record. Ti pareos ni Subong ko kakula niyo, sila ka Royal Throw Range, himuan na sa report. 1,000 pieces of amoni kay ML expired. Tapos isulod nila na sa ila sininga garbage bag o kon sako, idulong nila dito sa disposal site. Kagpicturan, nga na-dispose nila dito kang nadulong pariyo sa kalahunan dump site. May ara man niya nga mga disposal sa papel. Kaya ginatago inaya minimum of 5 years ang mga papel ni Bla, resibo. So, for future reference and requirement by law. So, ginahimo nila sina, nag-arkila sila sang espasyo, space, malapad, nga dira nila na ginasunog. Ginabantayan ina, duly supervised, kag may reporting ikaw, nga ginahimo. And then, you need really an approval from the barangay and the municipality or the city nga masunog ikaw dira sang imo sining mga papeles, just like receipts, just like contracts, and other papers considered to be garbage na. So may proper way to dispose all of these products. Hindi lang simple-simple ipanghaboy ni mo kay nag-expire. May proseso ina. Hindi lang sa iya sang kumpanya, but sa part iya sang gobyerno, just like the DENR and the city in RO. May ara na nga proseso that you need to comply. Mambal, maula kami 1,000 sang swakto. Ibutang na mun dito iya sa kalahunan dam site. Ha? Or if not, ibutang ni mo dara sa pickup area sang basura. Pero normally, ikaw dapat ang magdulong dito sa dam site kay may documentary requirements na ang kumpanya. Magluwas lang kung damakman ang kumpanya sistema. Dapat na muna. Tihambal gani sa ton rin ni, ano, ni katropang James Padura. Siya kung expired na ina, hazardous waste na ina, liable ang nagpahaboy sina. May mga requirements slash permit pa ina sa AMB antes i-dispose. Ha? Tiyo, kinanglan pa eh. Ang disposal permit, for example, kiti may hazardous material mo, plastic, tapos ang unod dya soft drink or tawag nato sa ni soda. Ti, kung magburot-burot na karon sa, ano, sa dagat, magburot-burot na karon sa suba, kasi mapatay da ang mga marine life. Ang sakto na. Manabat, dapat ang manabat dari. Sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihis, ang Baptist Student Center, La Paz, good morning. Ambali Pastor Bowles, good morning. God blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from 1 Peter chapter 4, verse 8. Nga nagasiling, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. God bless everyone. Again, from Pastor Bowles, ang Baptist Student Center, La Paz. Hambalya, from 1 Peter chapter 4, verse 8. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. God bless everyone. Thank you, Pastor Bolsa. Kag sa Baptist Boys, da, good morning, Gid, and thank you for listening. Good morning kay RV Chris Caceres, dara iya tubungan. Thank you for listening, dari sa XFM. Why na tatsyempo sa ato sining pagparagad? It's turbo time, turbo dietary supplement for men. Hindi lang ini nagapabalik sang gana sa inyo sining sexual activity, kundi nagapanami pa ini sa inyo blood circulation, kag nagapapagsik sa inyo sining lawas, labi na gid kon grabe inyo sining physical work. One capsule, ha? Kon sa sexual activity 30 minutes before, and if you want grabe gid ya physical work mo, inilang sang one capsule sang turbo dietary supplement for men. And kon kinanglan nyo naman manamit ka pansit mulo, siyempre, kapising pansit mulo. Available actually sa Atria, sa SM City, sa GT Mall Pavia kag mulo. Kapising pansit mulo. Namit-namit, gidarata na mo. Kung gusto niya naman car wash, ara sa Quick and Clean Car Wash sa kilid sang Alta Chera Church. Di ka mo magtalang na ang sulong car wash station ara da, sa kilid sang Alta Chera Church. Quick and Clean Car Wash. Gusto nyo gatherings, mga reunions bala? Mga ano ka mo, family gatherings and events. Kadto ka mo sa Decrib Kitchen Cafe, gapang cater sila. Gabaton sila catering services. Gabaton sila exclusive venue. May venue sila dara. Sa may Don Francisco Village, MH Del Pilar, Haro. Ang Decrib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Why na kita tiyempo sa ato sining pagparagad. Sa kay Katropa Vibes Kanayunan, ya pa shoutout lang kami diri sa My Bukuhan, sir. Sige, dulungan ka mo ni Katropa Romel Dadugadugain, Katropang Mario. Kareklamo si ano to, Katropang Vibes Kanayunan sa My Bukuhan, Katropang Mario. Ho. Sinagubar, hadyo namon di, why problema? Dulungan Katropang Mario. Si Katropang Mario, mula ni Samon, may adayad pangabuhi mo. Wa na ta tiempo sa ato sa ringa pagparagad. Upod ta ang mga interns naton, student interns from West Visayas State University, College of Mass Communications, kay mga katropa na ni Katropang Princess Osita. Where are you? Ara siya. Okay. Katropang Sofia Joy Talagara. Ambal ni Katropang Sofia Joy Talagara, si Dylan Harper is the only field I'm playing for San Antonio Spurs. Oo, bata ni Derek Harper sa una sa Chicago Bulls. Bla. Nanay Zenaya Pinaygid. Ha? Pinay na Pinaygid. Amo man si, ano, ang sa New York Knicks, bla. Ipat ako sa ngalan niya, ganis na. Nakampang na sa Gilas, Pilipinas mo. Katropang BJ. Ara mananda, gampang. Nag-champion galing yung New York Knicks, ang San Antonio Spurs. Good luck next time. Sa kay Lois Jenica Gidmani, talabok, tabukanan. Lois. Balan mo ang spelling sang Lois ni dumduman si Coach Lois ang Sambuanga si Bugay. Lois Jenica Tabukanon. Kay katropang Maliha Andy Taytayan. Kompleto na niya. Andy gitman. E-N-D-I gitman. Andy? Hindi ko ka... Ano katropang BJ? Arin lang. Andre. Okay. Sala lang pag-type. Maliha Andre Taytayan. Tingnan ang babae, mani nga Andre, ha? Ang Maliha ya babae, no? Ang Andrea, di naghalin, eh. Kay Andre di Giant. Lala mo sa Andre di Giant? Kontra ni Hulk Hogan sa una, blas wrestling. sa kay Maliha Andre Taytayan, good morning. And student internato ni Nidri. Sa kay katropang John Lawrence ni, Lawrence na butang. Katropang John Lawrence Cabaya. Kay katropang Mark Hill Bagaan. Good morning, Landa, sa College of Mass Communications sa West Visayas State University. Sino kaninyo, sininga, no? Intern in charge si Sir Rafi Galan. Pre, good morning, Gida. Sa kay Professor Dave, good morning, Gid. Thank you. That is sa West Visayas State University, College of Mass Communications. So salamat gid sa inyo sa ninyo pagpakigupod, tub-tub sa buwas. Ang edisyon sa ato sa ninyo pagpangalagad sa palatuntunan Bullseye. Sa technical side, upod ta si katropang Alex Saspa and katropang BJ Sirada. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Josel Banias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
4: mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
4: sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
7: XFM.
11: Katropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Exciting!
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
4: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
6: Maluwas sa manamit gin,
7: may free collagen,
6: ang guta tayong kapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon.

0: daggaron sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.
1: Damo gid sa kin pangumpra mo ga? Do hindi ko man birthday.
2: Buang, kabalo ka gid nga tinda subong. Baratong baligya anay. Kundi nagbakal ko.
1: Aw ah.
2: Ay, huo gali ga. Nakita mo ang bag-o ta nga kaingod? Inang naka-establa subong sa bakante nga balay sa unha nato naw.
1: Ah, huo. Ang agi.
2: Oo. Nakita mo man gili siya? Kagwapo sa iya, no?
1: Hmm. Ano? Nagapuhan ka siya?
2: Oo. Nga nagahungagid yung ilong mo, haw. Mangimon ka? Kaya hindi man to pure nga lalaki?
1: Hindi lang ko gusto, ah. Nga may magapuhan ka pa sang sakon. Bisan agi pa to, ako lang dapat nga gwapo sa panulok mo.
2: Ate, natural. Ikaw gid lang yung gwapo para sa ako, no? Man, ikaw yung ginpakaslan ko.
1: Naya. Pero, wala ko na namian siya ka.
2: Ha? Huh? Ay nga, aman.
1: Do may ginatago siyang hindi amo.
2: Ha? May, anong bot mo silingon si Naman?
1: Basta lang. Kabalo ka naman sa akon. Kabalo ko yung magbasa sa pagkatao sa isa katao. Panulo ko sa tao ngayon, ha? Do may hindi amo nga ginahimo.
2: Hindi man siguro, ah. Do kabuot man gani siya tulukon. Ginsapak ko siya bala, kag nagsapak man siya sa akon.
1: Bay, ikaw pa nagsapak saya?
2: Ay, alang-alangas nabun ko siya. Kag naglabay gid ko bala sa kilid niya. Isa pa, kaingod man aton siya. Kinahanglan nga magkilalahay kita dire.
1: Gusto man nila. Pero hindi lang ko gusto nga magsagad ka sang sapak siya.
2: Ha? Anong buot mo silingon?
1: Kung makita mo siya, palayo eh.

0: sahod man?
1: Nan, kundi pati ikaw nakabugtaw man.
0: Ma, Jonas? Ara ka dira sa bintana?
1: Kinatanaw ko lang pala isang agi ah. Hasta subong. Wala pa sila makatapos ang partihanay nila. Pasado na last year sa gabi oh. Hindi to sila ikaw niya katulog.
0: Ay, basi my birthday ah. Isira na lang bintana. Manabo na lang ito sa ulunan ah.
1: Hindi pa ngayon na sila karoon mag-untat. Tawagan ko na sila karoon pulis.
0: Uy, hindi ha. Pabahiin na sila ah. Bago pa man lang na. Maayo kong kapila na kay. Dali na diyo. Matulog na ta ah.

0: Gina, amiga.
1: Uy, Han? Uy, ari ka man.
0: Palama ko, anay, bisang liquid eraser.
1: Anon mo, how?
0: Gamiton sang bata ko, ah. Man katangadal, kundi indiin niya ginabutang niya mga gamit sa eskwilahan. Mangayo lang dayon sa akon sang mga kinahanglan niya. Pamatyaga niya sa akon, store sa mall.
1: Pareho kita, eh. Amo man ang duha ko kabata. Madula gani ang gamit nila. Ako dayon ang pangitaan. Ay, dali diri sa sulod, ah. May liquid eraser diri si Lara.
0: Ah, sige.

0: ko bala sa imo?
1: Ano, ina? Kabalo ka bala bahin sa aton bag-o nga kasilingan?
0: Ha? Ay nga, aman. Ano naman? Ay, anay ka, day. Sinong gan ang ngalan niya man?
1: Ay, wala ka pag-ihapon makahibalo? Si Weasley.
0: Weasley? Ay, daw ka pinasahi nga ngalan sa lalaki ba?
1: No, lalaki.
0: Ay, dali lang ah. Kuhaon ko alay sa kwarto ni Larang liquid eraser.
1: Karoon na lang na bala ah.
0: Mm. Ha? Ay, naahaw.
1: Tapuson tabalaan na yung aton chika. Kabalo ka bala, day? Si Weasley, kadamo sang iya upod nga men sa ila balay.
0: Mm. Ha? Tuod? Ano nga mga men man? Pareho sila nga age? O kun lalaki gid?
1: Wala lang ko kabalo ah. Pero basta ah, nakalabay ko sa ila isa kagabi mo. Kadamo sa mga men nga ara sa sulod sang iya balay.
0: Ano ila ginabuhat?
1: Do nagaistorya sila kag nagainom-inom?
0: Ati, nagaparty-party guro eh. Amo to siguro ang time nga nagpatukar sila sang gabi nga to.
1: Kag indi lang amo na.
0: Mm. Ha?
1: Daw kaduha na ko bala naglabay siya balay mo? Nga kadamo sang lalaki? Kag nagainom-inom sila?
0: Amo bala? Mahilig sila siguro magparty-party eh. Kahibalo ka naman sa mga young professional subong. Mahilig mag-night out pag mag-party-party.
1: Pero day, hindi bala basta-basta ang car sa mga lalaki nga nakaupod niya. Ka mga bungga sang brand. Ang tanan, sport car pa.
0: Amo bala?
1: Oo,
0: ati. Amo na siya siguro eh. Social?
1: Bay, Gina?
0: Oh, naano ka? Kaya nga nagdako gid ang mga mata mo, haw? Sino ang ginatulog mo sa gwa?
1: Wala ka nakakita? Si Weasley! Kag may kaupod siya nga duha ka lalaki, oh! Ka mga bukod sa lawas! Kag ka mga gwapo!
0: Uy, diin!
1: Ato, oh!
0: Uy, hala! Siya matuod! Ara sila sa gwa! Nagasugilanon? Sa atubang litsang amon balay.
1: Ay, day, dali. Pulbus anay, bi. Kagpahula ma ako sang lipstick.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diintang tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Ahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
2: Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
2: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Mas gari, sa kaservice ko, may aratos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil yun, wala nagsakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: At balay. Mayong adlaw.
1: Ah, mayong adlaw man.
2: Good morning.
0: Ay, mamangkutang kuntani kami, manang.
2: Ay, kilala mo na ko, no? Nagsapakanay kita dito sa dalan. Kadumdum ka?
0: Ay, aba, oo. Ikaw si Manang Hanin, di bala?
2: Mayok kay nadumduman mo ang ngalan ko. Ining amiga, kuya. Kilala mo na bala siya?
0: Sorry ha. Nagsapakanay lang kami, pero wala akong nakapakilala sa iya. Ah, ako gali si Wesley.
3: Tawagal ako kay Manang Gina, ah. Welcome sa neighborhood, Wesley.
0: Ah, thank you, Gid. Ah, mga friend ko gali si Ryan kag si Brent.
2: Hello, Ryan. Hello, Brent.
4: Hello. Nice to meet you, ma'am.
3: Ah, may kinahanglan ka bala, Wesley?
0: Mamangkot lang kung tani ako kung may landline ka mo. Kinahanglan ko ginya makagamit sang telepono, eh.
3: Aba, oo. May landline kami diri. Pwede ka gigagamit sini.
0: Ay, salamat, Gidnang. Wala gid ko magsalang magpalapit diri.
2: Ay, kung ano ang kinahanglan mo, hindi ka gid magduha-duhas pagpalapit sa amo, na? Kita ang magkasilingan, diri. Gani kita ang mabuligay, di ba?
0: Agree, ah. Salamat gid sa inyo, ha?

0: Ay, salamat, Kid, sa pagpagamit ninyo sa telepono nang ha.
1: Wala sa nga naman, ah.
2: Amo na kami.
1: Sige, ah. Balik-balik lang. Uy, hala. Si Jonas, nag-abot na siya. Uy, hala.
3: Nagsugata ay sila ni Wesley kag sa mga amigo niya. Eh, bibi, tan-awon ta bi kung ano ang reaksyon sa bana mo.
1: Dokabu ang gidya bala sa imo hani mo. Anong buhato niya sa bana ko nga kamoreno sina?
3: Oy, amo ni ang ampay nila no. Tall, dark and handsome. Hindi gid man handsome si Jonas, pero grabe ang muscles, dai!
1: Ikasabad si imo, honey, ah! Oh, ala! Nagsugat-anay na sila? Oh, ba? Gintulog ni Jonas si Wesley? Babaw dalo?
3: Uy, ala! Day! Tusuyo ang bana mo sa agiaw! Eh, mapaulin ako, ah! Di na itong liquid eraser man!
1: Oy, ara na ba na sa bulsa mo?
3: Ay, uugali, no? Ginsulod ko na gali kay ina sa bulsa ko. Eh, malakat na ko, ah!

0: sa dasan gani ha. E di nga gusto nga pasudlon mo diri sa balay ang agi nga to ha.
1: Ha? Nga aman haw? Kang nga daw akig kagit sa agi nga ato? Duka ayaw man sa iya?
0: Amo na ginapakita niya mo. Amo na nga panulok mo sa iya mayo. Pero abot ko ng tao nga to.
1: Ha? Abot nga ano man?
0: Nga hindi amo sin ang iya pagkatao. Ang ginapakita niya sa inyo diri, ang piki niya nga pagkatao.
1: Ano? Hindi ko bala kayong chindi sa imo, Junas, ah. Kung piki ang ginapakita niya sa aton, ano siya gali? Kriminal?
0: Posible.
1: Ano? Uy, hala. Kalain bala sa imo, Junas. Nagkapasibangod ka lang imo, yaw. Nga wala ka pagani kakilala sa iya.
0: Ah, basta. Patiha lang ako. Hindi ako gusto nga magsulod pa siya diri sa balay liwat. Kung magamit siya sang landline, patakod siya sang iya.

Wahigon ko gamay ang kurtina. Ara, nawahigon ang kurtina. Ay, dito nagaraya ang mga salakyan sa guwas ang balay ni Wesley? Kagula nilagi na pasigang suga sa salakyan? Pulos tanan, wala nagasiga ang mga suga. Isa, duha, tatlo, apat, lima. Oh, hala! Lima gig kasalakyan ang nagaraya? Maano na da sila man? Oh, ba? May naglabay ng motor? Kagula man nagasiga ang isuga? Oh, ba? Dito naman nagdulog sa tubang sang balay ni Wesley? Wala! Nagkaano na da sila man? Mga wala silang nagkapasiga sang ilang mga suga? Oh, ma! Ato! May tao nga nagguwa sa gate? Nagkasiga ang iyang cellphone? Sino una man? Hindi man ako makasiling si Wesley, ina. Kag nagasuksok siya sang jacket nga may kalo. Nagatabon sa inawong kagbuhok. Oh, ma, ara. Nagaistorya siya sa tawo. Nga ara sa sulod sang salakyan. Ay, ah. Nga magsagan mo ko sang panilag sa ilay man. Ay, matulog na ko gani. Bahala, kamuda.

0: kasiyahan ko. Sugod sa mag-abot dili sa amon lugar si Whistley. Do kadamo na sa nagakatabo na makatilingala. Apang wala ko lang ginasapak ah. Kagmas ang kinakatingalahan ko paghid. Among aktuasyon sang bana ko kay Whistley. Do kabugat isang dugo niya sa among atawo.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan, Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon, XFM.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your

0: artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
1: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
5: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
3: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
7: XFM.
8: Hindi mo na kailangan maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, amparaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
9: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix.
12: May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
13: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
14: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
17: Seven Plus Herbal Soap.
18: Yan si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines. Last 10:46 na sa aga, kagaling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pteridium. Kalagip na ko nagaburo ng aton pananawan, magtumar sang Vision X Plus. Sang Vision X Plus, ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig agud nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian. Kanin sa itong mga katropa, magatumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus, aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide, kag sa Yes to Health Wellness Center sa A. Young Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro! Sentro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro! Sentro! Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro! Sentro! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo! Sentro! Sentro! Sentro! Sentro! Sentro! Sentro!
0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang Sentro sa Lunes nga edisyon. Petsa 15 na sa bulan sang Hunyo, ikatatlo sa apatanan or sa limatanan ka mga Lunes. Kamustang aton nga Monday morning?
1: Sentro!
0: Kamustang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na Fans Club, sa mga drivers, kamustang aton nga biyahe?
1: Sentro!
0: Kabay pa nga okay lang kamuda ang aton siling pagbiyahe. Nahinay lang kita sa pagmaneho sang salakyan. Wala sang spare parts para sa lawas ang tao nga ginabaligya sa merkado.
1: Sentro!
0: Dapat ang aton siling nga mga pasahero madulong naton sa ilang destinasyon nga safe sa aton siling nga mga katropa.
1: Sentro!
0: Kamusta nga aton nga mga kauturan sa subong Lunes? Maginot amon nga oras, maginot ang aton siling tiyempo, masingkal. Di magin masyado kasingkal ang init, no? Pero maginot aton sini nga mga taga palamati. Sa mga kauturan naton, magapangalagad kita tubtob sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon.
1: Sentro!
0: Mga follow-up reports ang aton sini nga mga katropa reporters, kalakip na ang pagtalakay naton sa mga balita issues nga inyo ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo.
1: Sentro!
0: Sa mga nagka-celebrar sang birthday, happy happy birthday. And sa mga nagka-celebrar naman sang anibersaryo, happy anniversary. Sa mga nagka-celebrar or nagahiwat sang kafiestahan.
1: Sentro!
0: Gapon gali, fiesta, nagligat nga adlaw, fiesta sa Barotac Nuevo, katropang BJ, no? Pero why gisa may nag-imbitar sa ato na? Sige lang ah, importante nga kunway makamo nag-imbitar sa amon, happy fiesta lang ah. Abay pa nga namit ang pagkaon yung sang mga mantikaon nga mga pagkaon.
1: Sentro!
0: Sa ato nga pag-pangalagad, madamo kita sa mga balita kag impormasyon nga pagtutukan sa subong aga.
1: Sentro!
0: Diri sa aton nga pag pangalagad sa mga headlines, sa mga balita nga aton sila nga pagatutukan sa subong nga aga, tindahan sa uton ginkawatan masobra 100,000 nga kantidad kag alahas na taban sang wala huya nga kawatan. Nagpa-pretend nga customer sa isa ka atindahan sa public market sa Banuasang Uton ang kawatan. So instead nga magbakal sang ginabaligya, nasalisiha niya bag ang ginataban sang trutuntuya. Idaway pa sang idea nga aton sa rin nga makatapos ang polis. Nag-simpon sa mga manugbakal ah, nagapanindahan kay ti market day by gin grab niyang opportunity nga damo sang tawo nag impon sa mga manugbakal, pero imbes nga magapanindahan bag yang iyang gintaban. Check ta nang kiron kay may kaupod naton ang tag-iya sang tindahan or ang tag-iya sang bag nga gintaban sang kawatan sa public market sa Banwa sang Uton. Sa pihak nga bahin mga katropa sa dugang nga mga police reports, bike rider nahulog sa ginasakyan nga motorsiklo nakabunggo sa tamburong. Ahay, wag gid ka salbar, patay gid. Pero ang pamilya daw ay nagana mag pasaka sang kaso Centro sa driver kay ang driver sang motorsiklo nga ginaangkasan sang biktima pakaisa man lang katropang BJ. May interview kita karon kay police captain Brian Alejo, ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station diri sa aton nga pangalagad. May update man kita sa aton sering koneksyon nagikan sa Iloilo Provincial Capital with katropang Febi Borges Tibor Morales. Kay kahapon ginbulabog ang Iloilo Provincial Capital kagang Iloilo City Hall sang bomb threat. Iway manggapon sang opisina kay ti Domingo bay. Pero nabulabog kahapon sang hapon ang mga security personnel sang Iloilo Provincial Capital kay mayara sang bomb threat and ang pamaagi sa pag pamahog through Facebook sa aton sa mga taga Palmati. Ano ang mga security measures, although nga negative ini kahapon sa pag follow up sa aton sa ding pulis, pero dapat bisan a joke man siya, pero hindi dapat pag i-threat niya yamuhat lang. No, kay ti security inadiri mga katropa ang ginaistoryahan naton sa mga opisina sang gobyerno. At ibalan nyo damo sa mga nagatransaksyon sa Iloilo Provincial Capital, Iloilo City Hall. Although nga negative ini, but ang pamangkot, ano ang mga security measures na ginapatuman sa Iloilo Provincial Capital and Iloilo City Hall? Anong statement sa aton nga mga opisyal? Ano ang ginalantaw nga rason? May tiway opisina kahapon tapos may bomb threat. Ibaloon ta ang update ron with katropang Febi Borges Tibor Morales nagikan sa Iloilo Provincial Capital sa pagkuha sang reaksyon sa aton sering mga opisyal. Sa pihak nga bahin mga katropa sa aton sering mga taga Palmati, gusto talang ni dalon sa igtalopangod sang aton sining mga opisyal sang Department of Public Works and Highways o kon na DPWH. Kay kagabi dira sa Aganan flyover may ara sang ongoing na dasubong ang construction sang Aganan flyover. Kung makita ninyo sa aton nga Facebook Live, may nakuhaan sang video ining isa ka concrete pump truck nga nagabuhos sa gina construct nga poste, ang gindugang nga poste basta may tunganan sang Aganan going to Barangay Maliaw. Antes ka magtabok sa Taytay, kung halin ikaw sa direksyon sang Ungka going to Santa Barbara before ini sang Taytay. Sa tunga-tunga da nga mag-cross ka, mayara sang gindugang poste, agod nga mangin mabakod ang flyover sa Aganan nga iga-construct. Now, kagabi, nagbuhos ang concrete pump truck, ang kontraktor, sang among proyekto and nakuhaan sang video nga nag-aalalawas nag-aalalawa siyang siminto. Amo nang problema yung ga problema na gani ka muda sa pundo. Naga problema na kamukon paano matapos ang aganan flyover. Ang siminto iya katropang BJ galalawas pa. Ano ni? Unlimited? Bastante kamo sa siminto. Centro. May mga nagareact siling sang iban, siling nila. Sininga ka manol sa imo. Ano nga manol man? Lan tawabe kung hindi buaw ang mata mo. No, may naghambal nga tubig lang ako, no? Tipor Diyos por santo. Lantawa nyo be, ano pa matyaga nyo sa mata na mun buaw? Lantawa nyo be kung tubig na o kung siminto? Kag nga makahambal kita nga siminto, lantawa nyo kagabi ang dalan kagabi nga inagyan sa siling pump truck, concrete pump truck. Na amo ni ang nagabuhos sa construct na poste sang aganan flyover. Sentro. Nagalinap ta hiningagaw nyo pagani kagabi nga ginlimpyuhan ang dalan. Tapos masiling ang iban nga kamanol si mo Mario. Tubig na ya, ano nga tubig man? Sentro. Amo nang mabudlay ugaling sa inyo. Kay atag pa sa silak sang adlaw nga siminto, hambalo nyo kami nga tubig. Anong pamatsyagan nyo sa amon mango? Araw-araw ta pa. Bala nyo kung nga ang gasakit ang buot naton. Ato na kwarta mo. Dibla? Ato na kwarta, inyo kwarta, akon kwarta, aton tanan kwarta. Isugot ka mo yung usikan ng ang kwarta ta. Dibla? Kadali na kita gani na matapos ang aganan flyover kay ang traffic congestion da triple. Tapos amo pa na ang sitwasyon nga mabuhos lagi lang galalawas pa. Anong pamatsyagan nyo? Unlimited tani kun nagaalalawas na tani kun para mapuslan sang iba ni panghatag nyo sa kadamo sa mga dalan nga lutako, no? Dibla? Instead abi ko nagalalawas na da, why not abi nga gin kun subragin man, inatag nyo da sa mga barangay nga lutako ng dalan. Sa pilalang kaminutos, kun lang taon mo katrupang BJ, damo na mo. Laban-laban kun buksan mo ni ang nagapalibot nga trapalo. Lan taon mo da ang daw nagmala siguro ang siminto katropang BJ pwede matampok sa taga DPWH kung matampukan siguro hindi magbaho, no? Damo lang tawa nyo bla. Tapos masiling ang iba nagareact na kamanol sa imo Mario. Why naging kamo inog balita? Akong balita lang, damo balita eh. Nga hindi kamo gusto nga ibalita ang mga kapalpakan kag pag-uyang sa kwarta sa gobyerno? Hindi kamo gusto? Gusto nyo yung dayaw lang ang klase sa mga balita? Kaya kung mag-dayaw na lang man nga klase sa mga balita, anong pulo sa mainstream media, katropang BJ, no? Sentro! Hindi, ginakol talang ang atensyon sa kontraktor kag sumuman ang DPWH. Monitoro nyo. Abi ko, anay ganin, may mga project engineer na silang nag-monitor. Tibalaan isang project engineer nyo. DPWH, balaan nyo na, nga nag-alalawas ang siminto, nag-uyang ang siminto. Jesus por Diyos por Santo. Kaya damo sa mga nag-react, kay ginpost na sa aton nga Facebook page sa XFM Iloilo. Centro. Damo sang nag-react, na siya, why naging kamo sang inog balita? Ang sabata dati kung balita lang imo de, gararawas eh. Centro. Gasulubra balita, galing tiin eh, balita man eh. Hindi kayo na, hindi mo na ipag-ibalita ang galalawas ang siminto. Centro. Ano na, unlimited? Bastante sa siminto. Kung sa bagay, mag-react mga ganing iban nga. Kuha na sinsilyo lang ayan sa taga DPWH siya. Kung sa bagay, why pa ka mo madudo ang ginawa nyo sa isyo sa flood control? Away pa nga dudoy ang ginawa nyo da.
1: Sentro!
0: Amon niya na dudoy na yung amon nga ginawa sa isyo sa flood control. Ya, amon akong nga ang bisan sa gamay nga bagay, bisan sa amulan nga klase sang pagkauyang sang simento.
1: Sentro!
0: Nagakanugon kita. Kay hindi na ya personal nila nga kwarta mo. Kung personal nga kwarta nila na ano ginyabing aton sila diraman. Kailaman na ya personal nga kwarta. Galikiti aton na kwarta. Imo kwarta, akon kwarta, aton tanan kwarta. Nga away, kung nagatrabaho ka, ginakaltasan ka kada bulan, ay kaya nanugon?
1: Sentro!
0: Ako yan nanugon, yung kaya nga, kada bulan, ginakaltasan ko ya sang gobyerno sa tax mo. Kada ko sang ginakaltas sang gobyerno sa tax sa sweldo ko. Amun akon nga, ang nagakainit ang ulo mo, makita ang katulad sila ng mga klase isang sitwasyon. Tapos masinangiban ka manol si Imo Mario. Last 11:01 ang aton oras, ti kabay pa nga makita sang taga DPWH kag monitor nyo anong inyo nga project engineer daman tulog. Ano ang inyo nga project engineer da may tabon iyang mata? O kon bisa nakita ay masiling nga, ti okay na panaguro. Hindi wala? Ay, por Diyos, por santo, ang mga taos kalibutan.
1: Centro.
0: Last 11:02 ang aton oras, diri sa aton nga pag pangalagad. And iban pa nga mga balita karon sa balita nasyonal aton nga pagatutukan sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro. Para sa inyo mga reaksyon, opinion, minsay padala sa aton nga text hotline 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Last 11:02 liog ta sa aton nga balan nyo may mga ano kami subong may mga intern from West Visayas State University. Sila ning mga future nga mga magatrabaho sa media, mabulos sila sa amon. Inakon mag-interesar ka magtrabaho sila sa media. Na base kon pag-graduate nyo, call center inyo nga kantuan. Hindi man. Ikaw may there black kay pamangkoton tani sila imo anong plano mo ma pag-graduate mo ma sulod ka gidya sa mainstream media very good at least may mga nagainteresar nga mag sulod sa media no may magsulod sa radyo kay mostly ang mga graduate sa ang iban may nagagraduate sabi niyo kung ano sa call center kasulod mo. No? Insakto man. Sige ah. Last 11:03 sa aton oras sa aton sa nga pangalagad. Si i-check naton dugay-dugay ang update sa kay interview nato ng tagiya no liog tada ka tropang bigay ara na ara sa linya okay ara sa linya ta si Ma'am Annabel Sahumi Burgos ang tagiya sang tindahan kag ang tagiya sang bag nga nakawatan dira sa Uton Public Market. Ma'am, good morning. Sige tropang Mario Hilongo live kita sa XFM Iloilo. Hello ma'am.
2: Good morning, sir.
0: Ma'am, salamat gin sa time ginhatag ni mo diri sa XFM Iloilo, ma'am, no? Ma'am, ikaw ang nagapanag-iya sa tong bag nga gintaban sa nga kawatan, ma'am?
2: Oo.
0: Anong plastada, ma'am? Pwede mo ma-plastar sa itong matagpanamati. Anong plastada? Paano gintaban sa kawatan ni ang bag mo nga may unod nga kwarta kagalahas?
2: Bali may nagpakarsya mo na nakatatlo ka gusto na bali salisiyan ko na bali yan sa niyo ako na matin ba bali yan sila sa bilo ko ang nagajuti bali tatlo lang
0: okay
2: Balinda mo na si Adamo sila ba lang ang mga
0: customer?
2: Customer na bago nga mga sura ba lang?
0: Oo.
2: Daw okay, mag-clear niya rin ako kung wala mga customer na mo. May daw nung gulpiyada lang nagsinapok kami dyan sa party.
0: Mm.
2: bisan sa tupad ko, damo man nga bakal bala sila. Pero ang sa akon, baling tatlo na katang magbakal sa akon.
0: Okay.
2: Ginin sarsin ka one, tatlo ko, dula ko katimbang, kaga ako ay kulang sa taon. Amo to daw ginligaw bala kami. Tapos may nag may CCTV ko pero puro nakunan once idalo. Why okay. Why na may siguro kasi planado no kali daw gin panilan daw ay daw ginliso bala.
0: Oo. Ma'am.
2: Pero
0: okay, Ma'am Annabel. Oo, Ma'am Annabel. Oo, i-clarify ko lang, no, kay nakuha ko ang CCTV nga gin-post mo sa imo sa nga Facebook page, no? Pag-inginay naton, ang tindahan nag-atubangay. Diin diri ang imo ato ang tindahan, ma'am. Ining tindahan nga nakafocus ang CCTV nga damo sang customer o kung ining tindahan nga mayara sang customer nga tatlo kabilog.
2: Ang tatlo kabilog, sir.
0: Okay. So, ikaw ni anak ka itong bayo?
2: Ah, di. Naka-orange ko. Ang timbang ko naka-itom.
0: Ah, okay. Ang timbang mo naka-itom. So, ang may lalaki nga naka-puti and then may babae nga naka-puti bayo o naka-kalo sang puti man.
2: Oo. Amod ang upod nila kay... Pag nagbakal sa ako, nang isa nakaputi ako na din karting sa kilid.
0: Okay.
2: Tapos, ang isa ko katimbang, masaka kami, yung balabagan, sabit kang isa ka puan na laki na nakaputi na daw, agi mo lang itsura na.
0: Oo. Amo ning daw may edad na? Amo ning may edad?
2: Oo, may edad.
0: Sa likod, sang nakaitom, sang tindera mo?
2: Oh.
0: Okay.
2: Kaya baling magsaka sa ning timbang ko sa kuan, babae, din naglabagan kang kuan, kang isa ka may edad na kasi. Tapos, nakibotla ko na daw may kinasinyas, balaga sinyas. Pero why ko sa bago nga o binasinyasan na dali ang takawan na to sa may ako.
0: Oo.
2: Nagkuha ko ng timbang ko.
0: Okay. Ang bag mo, ma'am, diin nakabutang?
2: Sa may kwan sa tupad ko, bali kada sa 27 years ko mga kusyuro dyan sa kwan sa kilid ko nabutang.
0: Okay. So, ining lalaki, sa nakita naton nga daw nagapanilag, no? Nagapapretend siya na customer nga mabakal kong tani sa inyong tindahan.
2: Oo. Amo nang nagbalabag sa kwan sa timbang ko na hindi makasaka bala.
0: Ay,
2: hindi makasaka sa pisto ko.
0: Oo.
2: Okay. Na kwan ko na diparaan ko kay may nagbakal lang upod na nga nagbakal sa akong kang PL nga manok. Bali 100 lang. Tapos sa 100 magkuha ko sa next house. Dibayad na sa akin, dati suson. Kaya mo ito nga daw may doon kulisado pagbalik with ko. Kung ito may handong, wala nga nag-agi sa likod ko. Pagbalik with ko ay lang yung bag ko. Amo ito nga din bayad ng PL nga din bakal nila.
0: I see. So, why Manila madala ang gin bakal nila nga TL sa manok?
2: Why na mo itong tatlo kita mo sa CCTV, tatlo sila nga ginagaw na yung lakas. Ang babae, ito ako na mati. Sa itong nakukuha ng bago. Pero sa tapad ko, sir, may na tingala ko na nga nagtamo, customer na. Pero pagbakal ko ng customer na, isa na ang customer na bakal na daw medyo natural lang. Pero ang ilang na customer daw dati. Dati pa galing na lakas na nga gagayon.
0: Oo. Okay. So hindi sa imo paglantaw hindi lang duha o tatlo. So posible nga may makaupdanan pagin sila nga ara nagapalibot dira sa public market sang uton at that time sang matabo ning pagtaban sang imo nga bag.
2: Oo, but damo sila sir kay na daw ang bisa sa tupad ko daw na voltian man na naanak damo ang customer na daw hindi
0: Oo. Mama Nabel, mga ano ang mga pila ang kantidad nga natabang sa makawatan?
2: Sobra 100 sa sanitizer kay balan mo may ara o nga kuan din natigana para sa mga dila kumpra ko bala. May 60,000 pondo. Tapos, pero may ara dito sa 60,000 kaya may 10,000 nga ang sulod sa kaita ko ngayon. Kag may bilbayad sa ako nga 10,000.
0: Bali
2: 50. Tapos may ginsulod ko nga una ko nga binta, 15,000. Tapos may katuwang mga 9, mga 25,000 na pinasulod ko. Tapos may labot ko nga may 5,000 ko, pag 1,500 na naara ko sa one bag ko. Tapos kulintas ko, dishlate, remote, ang mga sumusunod.
0: Okay. So ang cash mo, mga more than 100,000?
2: Oh, more than 1,000.
0: Oh, ang imo nga alahas mga pila ang bili, ma'am?
2: Ay, ang subong April da ko nga bracelet ko mga 50,000.
0: Wow.
2: Ang isang ako nga necklace na 35,000. Subong nga pag April da pero ang pag kwan daw nagtaas na lang.
0: So mga dira abi, mga butang mo ang alahas kag ang cash bi mga kalab o 250,000 ba?
2: Hindi man.
0: Mga 200.
2: Sa capital kang alahas siguro the sobra man 200 siguro sir.
0: Okay. So butang mo mga estimated abi alahas kag cash mga 250,000 pesos ang balor, no? Sa nataban to na sulod sa bag mo?
2: Oo. Okay. Ay, nag-taas man lang yun na
0: lahat. So, subong ma'am, na-identify na, may idea na kung sinoning mga suspitsyado ng mga members ang salisi nga nag-taban sa imong bag?
2: Sa concern daw ay magpabalita sa mga pulis
0: eh.
2: Siyempre, alin ka muna sa kaway di sa akin daw ay magpapagin na may nasulbar sa gano'n.
0: Why good?
2: Sa kawatan. Ang mga pwede nga, hindi siya ang kawatan to lagsunan da, sila sila na balik-balik sa akin nga kwan, ano kanina, yung bistigar kung piragin na umulong ko. Kung siguro, masasagay kaysa na, ang mong nalainan sa buot ko kahit siyempre ang ako ng balata niya mo itong suposun ng tawatan hindi nga dibya sa ako na balik-balik kami suod bala mo na nagura sa ako bala mo siya ang mga kapital niya hindi malamak kasi may kwan mo na mga drift chicken na bala mo hindi mo kami tawatan kahit pagtabot mo cash lion mo.
0: Okay. First time ni ma'am natabo naging salisihan ka?
2: Hindi, sir, damo ba, sir, ba, ang iba, nag-pretend ka na mga kwan. Daw, damo man ang business, sir, kay
0: Kunlong. Sa damo ng business.
2: Sa damo, may ara na, patong na kong sako, wala kami, masulog sila. Tapos, makalkulo ko mga,
0: okay.
2: Tapos, ang report, pagi na pakikita nila nga, umatulisan.
0: Okay.
2: Tapos, hindi man galing pagbayad sa inyo. Kung hindi ka sa paloma ko tanda, masa siya ka mananda. Siyempre, yun.
0: Ano ka da?
2: Kwarta nila. May pamawa tulad sa mga tanda nga isang diwan.
0: Ano ka nakadugay, ma'am, nga nagadigosyo dira sa Andres Chicken sa Uton Public Market?
2: Mga 27 years
0: na. Wow. 27 years and first time mo ni nga daw amo ni kadako sang kantidad nga nataban sang kabataan sa imo.
2: Subong first time ko gid man din kawatan na gid kawatan pa ko pero Kang pagsunod sa uton, among dako-dako, binawat sa ako. Tapos,
0: Oh. May panawagan ikaw, Ma'am Annabelle, sa aton nga makatapos ang pulis ang uton, parte sa pagtaba ni sa mga salisi gang sa imong tindahan da, kung nagtaban sa bag mo?
2: Galing lang yung sarap nito ba? Ano to, sir?
0: May panawagan ikaw sa pulis dira sa Banwas ang Uton?
2: Ako lang bala, sir, sir, ang atindero ng itong kwan, mga kawatan, hindi dire sa balik-balik sa daw, ano na? Daw kwan bala sa dangin. Daw hindi magpatingan mo na bala natura sa akon. Oo, ganyan nga. So, lain lang mo lang buot ko na ako pang kakawan. Diyan pa sa daga balik-balik nga, mambambal nga, sigurado pa mo, dahil nga nakawat sa imo. Ay, sa akong sir, matandaan ko, mulot kang bago mo. Daw akong tani, ginapanumagan ko sa dang, kung lang dahil mga takawan, bala may CCTV man. Kung kung lang dahil yan o ganita. Verify na ako din on to nagkasarap to na
0: Okay. Sige. With that, Mrs. Annabelle Sahumi Burgos, ma'am, sa time kinata diri sa XFM, Iloilo. Salamat, ma'am, and i-try man natin sining i-follow up sa aton sining makatapos ang pulis ang uton. Ma'am, salamat and mayong aga.
1: Sentro.
0: Gabatian mga katropa ang tag-iya sang bag nga gin taban sang salisi, no, na salisiya na mga ang cash mga more than 100,000 and ang alahas nagabalor mga dira sa mga 150, no, more or less mga 250,000 ang kabilugan, alahas kag kantidad nga nataban sang mga suspitsyado nga nagsalisi dira sa uton na public market sang nagligad gidlang nga adlaw. Yang lain da kayang pulis, siya ito yung dog na question pa.
1: Sentro! Sentro!
0: Imbes nga mag-follow up sang identity sa mga kawatan, siya ito yung ginabalik-balikan kaya daw hindi pa bila magpati kuno bla.
1: Sentro!
0: Siguro, gakuha lang sang detalye katropang BJ. Galing-galain ang buot ni Mrs. Annabelle Sahumi Burgos nga daw siya ito yung ginabalik-balikan nga daw hindi kumbinsido. Hindi kumbinsido ang pulis sa natabo nga insidente kag kadako sang kantidad nga nataban sang kawatan.
1: Sentro!
0: Last 11:18 sa nga itong oras, ma-break kita na isa ito na matagpalmati sa ito nga pagbalik ang report nagikan sa Iloilo Provincial Capital with katropang Febi Board, Tibor Morales. Balikan ta pagkatapos ng ito nga mga commercials. Please stand by.
3: XFM.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.

0: Apoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid. All-in-one sa presyo magkaan. Salzon Plus Herbal Oil. Salzon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
2: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
1: Salzon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Remilito Oy sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Maka-late na ko!
1: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:24 ang aton oras. Standby katropang Febi Boards Tibor Morales nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Good morning anay sa Just Doing It Eri dira sa Barangay Balabago Haro. Good morning. Happy listening lang sa kay Ma'am Gigi Doronela and sa kay Ann Intrigenia. Good morning. Happy listening dira sa mga taga nagkapanyaga subong sa Just Doing It Eri sa Balabago Haro. Also good morning man sa kay Babin Nagkanayunan. Bab, good morning dira sa Maymay sa Bukuhan, sa Buhang Gapamati sa aton. Thank you gid. Also kay RV Chris Casires, good morning. Happy listening lang no. Dira sa aton sila nga pagpangalaga. Good morning man dira sa mga taga Petron and Caltex gasoline station.
1: Centro.
0: Sa distrito sang Haro do mayo nga balita kay may rollback sa presyo sang gatong pero ang gasolina do pilato man 30 sentimos.
1: Centro. Sa Centro.
0: Do hindi mangita ka diyan malipay kay tropang BJ. Na no klase rollback. Good morning, happy listening lang no. And kay kagawa de Rodrigo Montaño sa aton siring mga class members no and class district coordinators sa aton siring mga XFM taxi patrollers. Good morning, happy listening.
1: Centro.
0: Andes kamo magaugtas mga pikita sa Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Gusto niyo magguwapo?
1: Centro.
0: Gusto niyo magagwapa? Pangapika mo sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Inibangod mayara sang Santon o kon mangosteen, may moringa o kon balungay, may garlic, may spirulina, may turmeric, real coffee beans para sa mga coffee lover and gindugangan sang glutathione and collagen. Ang glutathione, nagapanami sang aton siling panit, nagapaputi, and ang collagen nga naga bulig nga mangin mabakod ang aton sining mga cartilages no sa aton sining mga taga palamati. Di ko magpangapi ka mo instead nga ma-stress ka mo, pangapi ka mo sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen kay siling nila. Ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ang kape sang mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. Amo na gani nga kapangapi ko ya sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione kay nga basi pa lang ya magwapo ko. Kadlaw gid. Kadlaw ka ginaw. Ga kadlaw gid kay tuod man tistinge bla pa nga pisang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen kay nga gagwapo ka kagagwapa. Si Paring Boy Mortel, Paring Boy, tapon pa gunting ko to sa may Vince barbershop. Why ko gin pabalo si Paring Boy? Kay kon pabalon mo siya katupang BJ di pagbatuno na kon bayad. Teda uyon kumandaad galing kay isli ko doon mahuya ta sa manug gunting. Si katropang Febi Boards Tibor Morales nagikan sa Iloilo Provincial Capital gapamati isabong si Kabaya Lori Jean Gomez watching from Barangay Blumentritt sa City Proper. Sige, thank you sa pag monitor and paglantaw sa aton nga Facebook Live.
1: Centro.
0: Katropang Febi Boards Tibor Morales nagikan sa Iloilo Provincial Capital, kamusta ang security measures sa Iloilo Provincial Capital right after sa bomb threat kahapon nga it turned out nga negative man.
1: Live report.
0: Katropang Boards
2: Stick to subong ang ipatuman nga security mission diri sa Iloilo Provincial Capital. Bisan matuod nga na-confirm sa inspeksyon sang explosive ordnance division ang pag-check diri sa tanan ng mga hulot sa Kapitolyo nga wala sang bomb threat. Bilang background sa atong mga informante, hindi kali ni Kata Pamario nga nagsulod iya sa system sang Provincial Capital. Kundi natabo sining nga nag-pop up bala sa Facebook account sang Iloilo City Police Office.
0: Mm-hmm.
2: Naging post sang isa ka suno kay Mr. Aaron, amaning Chief Security Officer sang Provincial Government, nga nag-appear siya o nag-pop up siya sa account sang Iloilo City Police Office, hindi yang sa Diris Provincial Capital.
0: Ah, okay. So, Iloilo Capital?
2: hindi ito sa ila yang na Facebook account.
0: Mm.
2: Sa mo tugali nga nakibot nga ni ang mga security officer diri sa provincial capital kahapon, nga nagkalabutan niya ang mga team sang explosive ordnance unit sang Iloilo City Police Office kay ilang ipakita ang ginpost sa ila siring nga social media account nga nagkuan nagpop up siya siguro kasi friend nila to guro eh ako mm-hmm. na prestada mm-hmm. kung nga ako ba si kun pasaban
0: oh
2: so, nga ning din proper dayon nga may ara nga nag appear sa Facebook page o Facebook account sang Iloilo City Police Office kay nabutang nga may bomba sa provincial capital tag Iloilo City Hall kadto Mario kay nabutang to nga mga pangalan pati ni governor ni second district second district
0: congresswoman ato nang congresswoman
2: oh kategorisita
0: oh ato na mm-hmm. oh
2: ato na no
0: oh, ato na kay tinga segundo district do mo
2: oh oh timo tong gi-inform dayon sang mga security personnel nga naka-duty si Mr. Aaron Raimondo ang chief security officer kag ginpabaloman si Governor Arturo Defensor Jr. Sumuto nga pag kabaloman sang provincial command pagi kay Police Colonel Bayani Rasalan nagpadala man siya sang iyang team sang iu pagkahapon na pagkatapos sa bisan taga ICPO kag ang SWAT at Torreng SWAT ari badi sa gihapon naga standby luwas ang may naka naka uniform sang SWAT may ara gyud nga mga naka civilian clothes na mga police officer nga diri subong sa provincial capital. So, pero hindi kasi pong asupong na auto, si Police Colonel Bayani Rastana, istorya kay Dr. Albania, isang provincial administrator na tapong mayo, kasi mo na abing pansin, no? Kung na gusto lang tapong sa provincial government na ang transaksyon subong sa provincial capital katong Mario, normal. Normal ang transaksyon, pero man lang galing, gapangayon ng sa lamay nga pasensya, na medyo hugot ang binapituman subong ng security diri sa provincial capital. Ang tanan nga nagasulod, dari sa provincial capital ginapalag ginanay ka ginapitan ID kon by bag dala ginalantaw anay kadto mo dili mabuksan sa ila kag ginalantaw sang security may diwa ka mga pugis naka standby sa entrance ang isa ara sa may kwagin pasulod mo na da amo nang gastik sa bag adato ya ang isa ka pulis kag ang ginapdan man security personnel sang Iloilo provincial government nagapalagbok sa kotob si Gasolino diri kay pang Mario sa provincial capital. Amo ko sulod dakit para kay pang bigay ang interview na kay
0: Aria.
2: Mr. Aaron.
0: Okay. Aria
2: nga isting statement may kantanan sa gipatigan sa buong nga heightened security measure diri sa Iloilo provincial capital.
3: Raimondo, no, ang ato siring safety and security services office chief. Sir, after nga nakabaton siyang, gain-inform, no, ang Kapitulyo nga may bomb threat. Ano so far ang sitwasyon sa Kapitulyo, sir?
4: Kahapon, yesterday, wala kita gain-inform, but we are surprised nga may ara sa EOD K9 yung nag-inspection na nag-panel, nag-tigil sa area. So dito lang kami nakabalo sa information na may ara gali na na-monitor na Facebook post sa isa ka account na may pamahog na itangan sa bumba ang City Hall sa Capitol. So, gin-download sa PIO sa City Hall sa ICPO, that's why nga nag-clearing, nag-mapping, nag-panili nga ang ICPO, EOD K9. Just the time na nagkamalo kami, na may rapid threat. So, after sila, pagkatapos nga na-clearing, okay man, clearing man ang area. So, until now, kaya ang nabutan dito, subukan mo, dito. So, in tighten naman na mong security measures, mga protocols naman, hindi mo naman, that's why kita mo sa itong video mo mo rin mo sa Capitol because in-tighten naman na mong security measures. So, while mo balo, until when, pero sa subong, gawa ka man gid, pero daw okay naman ang business as usual sa Capitol.
3: Ano sir, man, ano nabutang sa, ano, sa minsay?
4: Wala ako kakita.
3: Na subong, abe, subong, ano?
4: Nakuha na siya, na-capture na siya sa cybercrime sa region.
3: Okay.
4: So, gina-verify na na suong kagina trace na kung sino ito. Kaya maybe fictitious account sa Facebook.
3: Mm-hmm.
4: So, gin-mention ng City Hall, kagang Capitol.
3: So, magsunod din sa Capitol, subong, ano mga protokol ang dapat sundon?
4: Wala lang, di same lang kagyapon. Galing kaya mula na, may gamay lang kami Christine kag, tapos may check mo pa, especially may mga mag-adjess. May kambala, may possibility pala na may araw na pag-pump.
5: Okay.
4: So, amo na nga atin siguro na ito pa. Mag-sub mo muna kay medyo alert kami sa buong
5: hospital. May additional kita, sir, na ganda request ng personnel alin sa provincial police office.
4: Actually, si Kwan mismo, si PD mismo, nag...
5: Colonel Rasalan.
4: Colonel Rasalan ka po. After nag-clearing ang ICPO, EOD K-9, in Pagtoya Mandi ang provincial EOD K-9, ka nag-clearing ang individual. So that's why isang hapon na after sa cleaning sa EOD K-9, sure kami na wala sa gumba. So, like, isang gabi na, in-close na naman ang bank. In-close na naman ang capital. Until today, ano naman ay iso, IT na ito. Iiwan kita kabalo kung ano ang estado sa ato security. Unless nga i-type na ito siya, para nararugit niya, wala isang problema.
5: Hasta kasan na unay, sir, ang IT na security na ito?
4: Di lang ko, maybe it will last a week. Subong siya nagro or... basta, depende na. Kung daw magbara kay iti, usually, gagatabuin na siya, sunod-sunod na eh. Kasi may mga sunod-sunod pa gito, I don't know kung sabihin mo na ang mga government facilities or offices. Pero, so far, subong, City Hall ka Capitol, so kami sa Capitol, basic naman security protocol, type din naman ang security.
5: Oh, okay. So, anong pakabay natin sa ato ng kumulo?
4: Ang ating pakabay sa mga nag-transact sa Capitolyo, na gamay lang ang pasensya. Because medyo mapurupuntay gawa kag may mga measures kami ginapa-implement. Especially kung may mga pag-adjust ka na magsulat sa Capitol.
5: Kuso bong, sir, may din-deploy ang provincial police office?
4: Actually, may mga detailed police kami diri, coming from my PPO, na nag-augment sa mga security. Pero, nevertheless, nagpadalagit si BD sa aking atong SWAT team. Di sila diri, nag-aaralan sila sa Kwan, sa parking area. Kaso kung may mga problema, aaralan sila. Pero, behind the scene na sila yan. Pero, as you know, mga ang Capitolyo is secure to accept sa Sumo.
1: Centro! Centro!
0: Tatlo ka pang boards?
2: Okay, nabasahan ka to Mario, si Mr. Aron Raimondo, ang security officer sa provincial Capitol, no?
0: Yeah. So medyo mahigpit ang magsulot ka sa Capitol.

0: Madaan yung alert lang ang provincial capital, although na tinitim. Pero kinesend ko sa niya ang yung provincial government. Na-inform na si Governor at Defensor General kung na ang wala pa sang man si Governor at Defensor General kung saan o ilift sabi ni ang heightened alert, pag-ang security alert dari sa provincial capital, Katabong Maria.
1: Okay.
0: Ang ining nga balita, kinadulong sa inyo sa Santon Plus called Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Bisonex Plus, Premium D3 and Voluntary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Rolling Ilocos. Pero pa rin, Botibor Morales, XFM News.
2: Live report. Central.
1: Last 11:38 sa atong oras. Thank you kay katropang Febby Borges Tibor Morales, nagikandira sa Iloilo Provincial Capital. So insindihon lang ah, no, sa aton sa mga kauturan nga nagka-transact dira sa Iloilo Provincial Government nga before kamo magsulod sa mga opisina sa Kapitolyo, medyo istrikto, no, unlike before sang wala pa ang bomb threat. But kung sino man ang loko-loko, kung sino man ang may sayad sa ulo nga.
2: Sentro.
1: Dayaw ko sa mga tao, no. Ang social media kung tani ni, okay man eh, no. Galing kay mayaka gid ya tao nga dayaw ko. Budlay insindihon.
2: Sentro.
1: Yeah, last 11:39, pero hindi ka mo magpaka-stress kay budlay ko magka-stress ka kay kung magka-stress ka, magkabalatian ka. Kay kung magkabalatian ka, dako nga problema na kay kwarta ang kinanglanon mo da. Ah, sa para malikawan naton ang mga pamalatian, tumara kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga suplemento nga kinanglanon naton para hindi kita magkabalatian, no? Prevention is better than cure. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sang mangustin, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina para malikawan naton ang mga pamalatian kasumong sa mga pagtubo sa mabukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase sang balatian. Ini ang mayara sang mga antioxidant compounds, no, nga makabulig agud nga ma-prevent naton ang mga pamalatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aprobado sang Food and Drugs Administration ug naton sang Santon na Vitamin C, ang alkaline based kag nanacidic nga vitamin C nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Subong man ang Premium D3 nga mayara sang Vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract para naman sa mga antiviral kag antibacterial nga mga balatian sa aton siling matagpalamati. Budlay magkabalatian ka subong. So para malikawan ato ng mga balatian, magtumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika, Mercury Drug Store o sa Pharmacy TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy Generic kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. And dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Kaga dira sa Yes to Health, ang tanan ng mga produkto di kalidad kaga garantisado, mga epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal ninyo dira. May libre pa nga konsultasyon. Adlaw-adlaw, halin Domingo tub-tub Biyernes from 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Arada si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant, nga magtudlo sa inyo sa mga program of supplementation. Tuluan kamo kung paano kamo makalikaw sa mga pagkaon nga amo ang ginhalinan nga wala kamo nag-aayo sa inyo nga mga balatian. Contact lang sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Aka man dira si Ma'am Isen Malio Estrera kag si Ma'am Gina Impinado nga mag-assist sa inyo sa pagkadto sa Yes to Health Wellness Center. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. So please stand by.

0: XFM.
1: XFM. Yes, to health.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
4: Angelita po, itwar po ako. Halos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Kaya ipapayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Halos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
5: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Jeff, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Spyro. Isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa!
5: Secret. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
5: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
5: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to Health! Mga katupa, exciting!

0: Las 11:50 ng aton oras, pabalik sa aton nga pag pangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Bao daw alang-alang, una man ko maka-check sa aton sa din mga XFM taxi patrollers, no? Kay katropang Rodolfo De Lapos Jr. Kag sa aton sa din mga XFM taxi patrollers daw alang-alang, hindi ko, no? Nga maka-check sa aton sa din mga tag parmati ngayon ko na'y ano ni, dispensa mga XFM taxi patrollers na to, no? Pulo pa sin siyagid kidaw lang langon gig ko sa aton sa nga mga taga Palamati ipabati ta ang aton nga recorded interview sa kay police captain Brian Alijo ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station. May kang tanan ini mga katropa sa natabo kahapon nga aksidente ang angkas sa motorsiklo na hulog sa nahulog kag tumupa sa dumiritso sa may tatlo ka tamburong sa may barangay 14 sa Banuasang San Miguel. Ahay, wag gig kasalbar.
1: Sentro.
0: Patay ang biktima. Yari ang interview naton sa kaya police captain Brian Alijo ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station as to sa investigation sa siring aksidente nga natabo kahapon.
2: Bali, police, ang makaisa, nag-angkas kita sa iyang makaisa, no? Sa motor sa iyang makaisa, nag-drive ni William Aligor Alba. Bali, ang motor sa iyang nasakyan, isang Honda CRS, no? Halin siya sa may city, no? According sa ato ni Ambassador, do tumatuyo pa siya, do nakainom. Amo na nga ang makaider nga niya si Romnick Alba, natulugan, no? Samtang nagsakay sa motor sa iyang makaisa. Then pag-abot siya sa may barangay 14 sa may Banuasang San Miguel, ba mo may kurbadaho na dito. Kung hindi ka preparado, basi makalogi, no? Marisisya ka dito. Amo dito sa pag-abot po sa dito sa kurbadaho sa barangay 14, nahulog ni si Romnick Aligor Alba, no? Kag naigo ang iya ulo sa may tamburong. So, may tatlo ka tamburong dito. Naigo sa isa ka tamburong, no? Kag unfortunately, no, amo to agin tunahan sa iyang kamatayon. Ang nag-drive sini na si William Aligor Alba, bali double first class yan eh, kaya ang ilang tatay nga ilang nanay magputot.
0: I see. So bali magpakaisagin sila gali ya?
2: Yes, pakaisa nga, buo kita nga magpakaisa.
0: Oo.
2: Double first class yan.
0: Oo. Ang injuries ang biktima nga si Romnick Alba, sir, diin?
2: Nakita ko sa ano, sa picture naging forward sa ako ni investigador, may mga injury masa sa kalawasan kag sa iyang ulo. Bali, yun pa, lalo man sa medication, pero daw nakagawa na siya. According na sa pag-report sa ako sa investigador daw i-settle na lang ito ng ano, ang ilang kausin eh. Ang tanda niyo siya na ano, natuga sa pag-adiserya.
0: Oh, why gid sir ma-ahawidan or why gid ma-talupang dan sa driver sa motorsiklo ginaangkasa niya nga nahulog na ni ang bike rider niya?
2: Wala naman siguro, no? Galing ito, waya sa siguro kapangaman. Kaya tungkol nga siguro dasig man ang iyang pagpadalagan kag ang iyadaan nga motor na nahulog man dito sa Corbadaon.
0: Ano ka nalom, sir, ang ginhulugan sa motor, sir?
2: Hindi ano ginalom, ha? Galing kiti isis nga dito abis sa Corbadaon may mga tamburong, ba? Na nakangabutang. Dito gid nag-igo ang ulo sa ano, sa atong nga biktima.
0: Okay. Dasig lagan niya, sir?
2: Probably, no? Dasig, eh. Oh. Hindi ba siguro mabukang ulo yan, eh.
0: Oh, so anong plano sa pamilya, sir?
2: Well, istrihan lang yung ilang both parties. Hindi man na iba sa ilang ang driver. Yan double first class man na din sa driver ang biktima.
0: So hindi na mag-file sang kaso?
1: Sentro! Sentro!
0: Nabatian si Police Captain Brian Alejo ang hepe sa San Miguel Municipal Police Station. Ang leksyon sila diri katropang BJ nga kung nakainom gani ba hindi gid mag-drive sang motorsiklo, no? Kag ang lain pa kay basic kun way naka-helmet bla, no? Oh. Patay ang biktima. Pero daway naman sang plano nga magpasaka sang kaso ang familia sa driver because nga magpakaisa man lang ang biktima kagang driver sang motorsiklo. Dawala nga lang, una kita sa oras, sa aton sinig matag palamati, it's turbo time na mga katropa, before kita magatakop, hindi pagkalipatan, kung why na nagatindog, kag daw hindi naging malipay si misis mo. Kung ubo na na nagatiga, magtumar sa turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa kla maka kag labuwas ka, 100% natural, safe and effective. 30 minutes before ang labing-labing kay misis, magtumar sa isa ka kapsula, kasi sigurado nga mas mabakol kag mas manami ang inyo relasyon kung naka turbo dietary supplement for men ka. Standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News Nationwide, sa aton siling matag palamati sa pangalan sa aton siling technical partner kag sa mga sidekick ni katropang BJ. Standby sa masunod nga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: aspirin po. Mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen, kagglutathione.
4: Xanthone Gold. Exciting time, katropa, alas 12.
5: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
4: Ang mga headlines, atid sa atin ang Xanthone Gold Coffee Mix. Dalawang senador katropa posibleng sumama pa sa majority block ayon kay Senator Erwin Tulfo.
6: Kampo ni Senador Bato de la Rosa isinuko na ang 20 baril sa PNP.
4: DILG, inumpisa na ang fact-finding investigation. Kaugnay po sa Ateneo Team Building Incident.
6: Pamahalaan, target mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong primary grade learners ngayong school year.
4: Department of Energy, nagbabala sa posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon dahil sa malampaya maintenance.
6: 57% ng mga Pinoy pabor na magtrabaho o manirahan sa ibang bansa ayon sa Okta Research Survey.
4: Balitang regional, mga katropa, pamilya po ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos malamang maling bangkay ang naiuwi.
6: Sa balitang international, US-Iran peace deal nakatakdang lagdaan sa June 19.
4: Showbiz, Vice Ganda, maring itinanggi ang alegasyong nag-hoard ng 50 tickets para sa BTS concert.
6: Sa balitang sports, Gilas Pilipinas Boys, Wagi kontra Thailand sa FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifier.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
4: Pananghalian na po ng Lunes, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur, at sa 107.1 XFM Tagum.
6: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
4: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian De Paz.
5: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye na ng balitaan, ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo, may 2 pa na senador posibleng sumama sa Senate Majority Block. Habang patuloy ang pag-uusap para may pagpatuloy din ang sesyon sa Senado. Ayon kay Erwin Tulfo, isang lalaki at isang babae mula sa Cayetano Block ang kanilang kinakausap, bagamat wala pa umunong permadong kasunduang nagaganap. Dagdag niya, nagsasagawa din sila ng mga pulong at private talks para mahikayat ang iba pang senador na dumalo sa mga sesyon. Nagpasalamat din si Senator Erwin kay Senator Joel Villanueva matapos itong magpahayag na handa siyang dumalo sakali magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginit ni Tulfo na ang layunin nila ay hindi lamang paramihin ang kanilang bilang, kundi para ma-check na makapagtrabaho ang Senado at may pasa ang mga nakabimbing panukala. Inamin din niya na may ilang senador na nag-aalangan dahil daw sa takot sa mga basher, vlogger at troll sa social media. Samantala, wala pa rin opisyal na petsa kung kailan naman ipatutupad ang posibleng special session ng Kongreso.
5: XFM News. news nationwide.
6: Senador Ping Lacson, kumpiyansang hindi kayang pahinain ang 18 na ex-marine sang AFP at PNP kasunod ng mga aligasyon sa flood control scandal. Narito ang report. Kumpiyansa si Senador Ping Lacson na hindi kayang pahinain ang 18 dating Marines o tinaguriang Maleta Boys, ang propesyonalismo at katatagan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon kay Lacson, malinaw umanong inilalayo ng AFP at iba pang uniformed services ang kanilang sarili sa 18 dating sundalo na nasangkot sa kontrobersya kaugnay ng maletang puno umano ng pera na iniugnay sa flood control scandal. Sinabi ng senador na karamihan sa mga ito ay matagal nang wala sa serbisyo at hindi na umano kumakatawan sa kasalukuyang hanay ng AFP at PNP. Naniniwala rin si Lacson na malabong magtagumpay ang anumang pagtatangkang gamitin ng grupo bilang mitya ng mga malawakang kaguluhan o destabilisasyon sa bansa. Samantala, sinabi niyang mas pinaintingnan ng Senado ang mga hakbang sa seguridad habang patuloy na binavalidate ng mga intelligence unit ang mga impormasyong may kaugnayan sa umano'y banta. Kinwestiyon din ni Lacson kung bakit nagtungo sa Senado ang 18 dating sundalo noong Hunyo 8, gayong hindi naman umano sila nakatakdang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dagdag pa na senador, hindi malayong isipin na may mas malalim na layunin sa likod ng kanilang pagpunta sa Senado kabilang ang posibilidad na magamit ang lugar bilang sentro ng pagkilos o pangangalap ng suporta. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: Iginit naman katropa ni Manila 3rd District Representative Joel Chua bilang isang House Prosecution Panel na tanging mga senador na actual na present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dapat lamang bumoto sa magiging desisyon ng impeachment court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Congressman Chua na mahalaga na personal na makadalo ang mga senator judges para masuri nila ang testimonya ng mga testigo at ang maiaing ebidensya sa kaso ng Vice Presidente. Dagdag pa niya, may hambing daw po ang impeachment trial sa isang pagdinig sa korte kung saan mahalaga ang obserbasyon ng mga hukom sa kredibilidad na mahumaharap na testigo. Kumpiyansa naman si Chua na sapat na ang kahit isang article of impeachment para ma-convict si BP Sara sa kanyang kaso.
5: XFM News Nationwide.
6: Wala pang planong alisin ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang heightened alert status sa labas ng Senado dahil sa mga protesta at umano'y security concerns sa institusyon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, mananatili ang alert status habang mataas pa ang emosyon ng publiko. Anya, nasa mahigit 300 na polis ang nakadeploy sa labas ng Senado ngayong araw at posibleng ito madagdagan kapag may malalaking protestang magaganap. Sa kabila nito, pinapayagan pa rin ang mga otoridad ang mapayapang pagkilos protesta kahit walang rally permit. Patuloy rin ang magigpit na seguridad at security check sa mga pumapasok sa Senado kabilang ang inspeksyon sa mga sasakyan at paghingi ng valid ID sa mga bisita. Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan ng NBI ang umano'y mga banta sa seguridad ng Senado matapos ma-hack ang official website nito noong nakaraang linggo.
5: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, isinuko ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police ang 20 baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP, ang mga baril ay nakarehistro sa address ni De La Rosa sa barangay Maa, Davao City. Tinanggap naman ng PNP ang mga baril at nilagay ito sa kanilang kustodiya habang nakatanggap naman ang acknowledgement receipt ng legal representative ng senador. Matatandaang binawi ng PNP noong May 27 ang firearms license ni De La Rosa dahil sa kinakarap niyang kaso sa International Criminal Court. Sa ilalim po ng utos ng Firearms and Explosives Office, kailangan may suko ang lahat ng 117 na baril na nakarehistro sa pangalan ng senador.
5: XFM News Nationwide.
6: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vicrimulya na naglabas na sila ng subpina laban sa top management ng Ateneo basketball team na pinangungunahan ni Coach Tab Baldwin ngayong araw. Ayon kay Remulla, nagsasagawa na sila ngayon ng fact-finding exercise matapos ang kanilang ikinasang fault-finding exercise noong nakaraang linggo. Layunin na umano ng investigasyon na matukoy kung sino ang nag-aproba at nag-utos ng team-building activity kung saan nasawi sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Samantala, iniulat ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ng pamilya Baterbonia, na hindi siya pinayagang makapasok sa venue ng burol nito kahapon. Ayon kay Torion, hindi niya alam ang dahilan ng pagharang sa kanya, gayong makikipag-usap lamang sana siya sa pamilya tungkol sa preparasyon ng pag-uwi ng mga labi ni Rene mula sa Davao City patungong Agusan del Sur ngayong araw.
5: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, ang pamahalaan, target po na mabigyan ng bagong bag and bagong bag ang nasa 2 million na primary grade learners. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
7: Target ng pamahalaan na mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 ngayong school year 2026-2027. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagi ito ng Assistance to Primary Grade Learners Program na tinawag na bagong bag para sa mag-aaral. Sinabi ni Recto na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga estudyante at mabawasan ang back-to-school expenses ng mga magulang. Laman ng mga bag ang notebooks, lapis, crayons, rulers, erasers, sharpeners at iba pang learning materials. Urang isinagawa ang ceremonial launch sa Taytay Elementary Public School noong June 9. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: Iniulat ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umakit na sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Base sa pagtaya ng NDRRMC ngayong araw, nasa 1,447 na katao naman ang nasugatan habang 36 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Una nang naitala ng Office of the Civil Defense na nasa 2,000 pamilya o halos 10,000 katao ang pansamantalang munang nanunuluyan kung saan nasa 1,000 pamilya naman sa Barangay Lagao sa General Santos City ang nawalan ng mga bahay. Nasa 67.6 million pesos naman ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong pamilya.
5: XFM News Nationwide.
4: Samantala, ang DSWD, mga katropa, inihanda naman yung pamahagi po ng cash assistance. Ito ay sa mga pamilyang apektado ng lindol. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
8: Ipinaabot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na matapos ang distribusyon ng family food packs at iba pang relief goods, sisimulan na rin ng ahensya ang pagpapatupad ng emergency cash transfer para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin ng programa na matugunan ang mas malalaking pangangailangan ng mga pamilya gaya ng pagkukumpuli ng mga nasirang tahanan at pagbili ng mga pangunahing gamit na hindi saklaw ng relief packs. Kapag natanggap na ng DSWD ang validated na listahan mula sa mga lokal ng pamahalaan, agad na ipamamahagi ang cash assistance. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking kaagapay ng pamahalaan sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
6: Nagbigay ng pahayag ang PhilHealth matapos mag-viral sa social media ang kwento ng asawa ng isang miyembro na umano'y hindi nakatanggap ng benepisyo para sa bayarin sa ospital matapos itong pumanaw. Ayon sa Facebook post, umabot sa 200,000 pesos ang kabuang hospital bill ng pasyente. Gayunman, sinabi umanong hindi ito kwalipikado sa ilang benepisyo dahil wala pang 24 oras itong naka-confine bago mamatay. Isinumite o ikinumento rin ng naulilang asawa na may higit 25 taon ng regular na naguhulog ng contribution sa PhilHealth ang kanyang asawa. Sa pahayag ng ahensya, tiniyak nitong kanilang rerepasuhin at tutugunan ang insidente. Nakikipag-ugnayan na rin ang PhilHealth sa pamilya ng namayapang miyembro at sa ospital na sangkot sa kaso.
5: XFM News Nationwide.
4: Nagbabala ang Department of Energy ng posibleng kakulungan sa supply ng kuryente sa Luzon. Habang sa ilalim sa isang buwang maintenance ang Malampaya Deep Water Gas to Power Project mula po ngayong araw na ito hanggang July 15. Dahil sa pansamantalang paghinto ng supply ng natural gas mula sa Malampaya, mapipilitan ng ilang power plant na gumamit ng alternatibong fuel source. Ayon sa DOE, kasama sa maintenance, ang mga inspeksyon at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa offshore Palawan at gayon din sa Batangas para matiyak ang maayos na operasyon ng proyekto. Sasabay din sa maintenance ang pagkakabit ng mga bagong natuklasang gas wells upang mapahaba pang operasyon ng Malampaya. Ang Malampaya Project, mga katropa, nagsusupply ng hanggang 20% ng pangailangan ng kuryente sa Luzon.
5: XFM News Nationwide.
6: Lumabas sa survey ng Okta Research na 57% ng mga adult Filipino ang handang magtrabaho o manirahan sa ibang bansa kung magkakaroon ng pagkakataon. Ayon sa pag-aaral, pangunahing dahilan ng mga Pilipino ang mas magandang trabaho, mas mataas na sahod at mas maayos na uri ng pamumuhay. Pinakamataas ang nagpahayag ng pagnanais mag-abroad sa Balance Luzon na may 59%, sinundan ng Mindanao na may 56%. Sa kabila nito, 39% naman ang nagsabing hindi sila handa na mag-migrate habang 4% ang undecided. Ginawa ang survey noong March 9 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa.
5: XFM News Nationwide.
4: Bumati ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United States President Donald Trump sa karawan nito. Sa mensahe ng Pangulo, hinilang niya para kay Trump ang mabuting kalusugan, kaligayahan at patuloy na tagumpay sa susunod na taon. Ayon kay Marcos, patuloy na hinuhubog ng pamumuno ni Trump ang direksyon ng Estados Unidos sa mahalagang yugto ng kasaysayan nito. Sinabi rin ng Pangulo na naimpluwensyahan ng liderato ni Trump ang mausapin sa international community. Umasa rin si Marcos na patuloy pang lalakas ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod na taon.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa 88.3 XFM Cebu, 99.5 XFM Zamboanga, at sa 104.9 XFM Santiago Isabela.
5: Balitang regional.
4: Unahin po natin yung pamilya ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos maling bangkay ang naiuwi. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
9: Hinagpis at kaguluhan ng isip ang nararanasan ng pamilya na nasawing overseas Filipino worker na si Ronald Jean Hervoso matapos magkapalit ang bangkay nito at ng isa pang OFW na inuwi sa Pilipinas mula sa bansang Lebanon. Sakalit na mabawasan ang bigat ng kalooban ng pamilya Elo Hervoso sa pagdating ng labi ng kanilang mahal sa buhay sa kanilang tahanan sa Barangay Esperanza, Simpalo, Mantique. Laking gulat at pagtataka na natuklasan ni Fausto Hervoso noong nakaraang Miyerkules, Hunyo 12, na hindi niya asawang nasa loob ng kabaong kundi ang bangkay ng isa pang OFW na si Hanalith Zamora na taga Dipolog City, Mindanao. Ayon sa ulat, si Ronald Jean Hervoso, 49 anyos, isa sa dalawang Pinay OFW na malupit na binaril at pinatay ng anak na kanilang amo sa Lebanon noong nakaraang Abril 15. Dahil sa pangyayari, agad na nakipag-ugnayan ang pamilya Elo Hervoso sa pamilya ni Zamora sa Dipolog City upang ipabatid na nasa Antique ang bangkay ng kanilang kamag-anak. Nakumpirma naman ng pamilya Zamoras na ang bangkay na napunta sa kanila ay ang labi ni Ronald Jean matapos nila itong ipasulit, ipaverify verify sa mga embalsamadora. Sa kasalukuyan, humihingi ng mabilis na aksyon ng pamilya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
6: Isa patay, dalawa sugatan matapos tamaan sa kidlat sa Hamindan, Capiz. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Capiz.
10: Isa ang patay at dalawa naman ang sugatan matapos tamaan na malakas na kidlat sa Barangay San Vicente, Hamindan, Capiz. Pinilala ang nasawi na si alias Ryan, 18 anyos. Habang ang mga sugatan naman ang kinilala na sina alias Jeffrey, 56 anyos at alias Jory, 24 anyos. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, habang nakahiga si Jeffrey sa kubo ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito, sumilong sina alias Ryan at alias Joe sa kubo na kung saan natutulog si Jeffrey nang bigla silang tamaan na malakas na kidlat. Matapos ang insidente, natagpuan na lang si Ryan na nakahandusay sa lupa at nasusunog na ang kanyang suot na damit. Naisugod pa sa malapit na ospital ang mga biktima, ngunit si Ryan ang hindi na naisalba pa at pumanaw na. Samantala, kasalukuyan namang ginagamot pa sa naturang ospital ang mga nakaligtas na sina Jory at Jeffrey. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
4: Isang taong gulang na bata patay sa sunog sa Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
11: Patay ang isang taong gulang na batang lalaki matapos itong madamay sa nangyaring tunog sa Sitio Puting Bato sa Barangay Panitian sa munisipyo ng Quezon, Palawan noong isang araw. Sa nakalap na impormasyon ng XFM Palawan, pasado alas 3 ng hapon, umalis ang ina ng bata para umigib ng tubig. Subalit pag-uwi nito, nilalamon na ng apoy ang kanilang bahay. Sinubukan ng ina ng bata na si Daisy Langgalot na sagipin ang kanyang anak. Subalit huli na dahil malaki na ang apoy, kaya kahit siya nasugatan na rin sa nangyaring sunog. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng sunog pero hinala ng kaanak, posibleng galing sa kusina ang apoy. Dahil pagkatapos ng insidente, may nakitang sunog at walang bawas na sinaing. Samantala, agad na rin inilibing ang bata kahapon habang ang ina ay ligtas na at nagpapagaling sa lapnos at mga sugat sa katawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: Umano'y bigla ang U-turn ng motorsiklo na uwi sa double fatality o fatality sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
12: Dalawa ang patay sa isang umano'y bigla ang U-turn ng isang motorsiklo dahil na mabangga ng isang pickup truck sa kahabaan ng Cebu South Coastal Road sa Cebu City noong weekend. Kinilala ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office ang rider ng motorsiklo na si Bernel Navarez at ang kanyang angkas na si Crystal Claire Mondares, isang empleyado ng isang shopping mall sa lungsod. Batay sa paunang imbestigasyon, binabagtas ng motorsiklo ang northbound lane ng Cebu South Coastal Road na makarating ito sa isang intersection sa South Road Properties. Sa kabila ng pagkakaroon umano ng signal o pamapatuloy sa direksyong Hilaga, bigla umano nag-U-turn ang rider. Kasabay dito, bumabiyahin naman sa kabilang direksyon ang isang Ford Raptor na minamaneho na 23 anyos sa si John Tabacon. Ayon sa salaysay ni Tabacon sa mga investigador, nakita niyang biglang lumiko ang motorsiklo patungo sa kanyang lane. Sinubukan umano niyang umiwas sa pamamagitan ng paglipat sa outer right lane at magpreno, ngunit hindi na naiwasan ang banggaan. Dahil sa lakas ng impaka, tumilapon ang rider at ang kanyang angkas sa kalsada at nakaladkad ng tinatayang 25 metro mula sa punto ng salpukan. Idiniklara ng mga rumisponding otoridad na dead on the spot si Navarez, samantalang isinugod naman sa ospital si Mondares matapos magtamo na matinding pinsala, ngunit kalaunan ay binawian din ang buhay. Nanatili sa kusodiya ng pulisya ang driver ng pickup truck habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa insidente. Ayon sa pulisya, inihahanda na ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Depende sa resulta na patuloy na investigasyon. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
4: Panghuli po mga katropa, Iloilo Provincial Capital at City Hall nakatanggap ng bomb threat. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa except Emiluilo.
9: Parehong nakatanggap ng bomb threat ang Iloilo Provincial Capital at Iloilo City Hall kahapon, Hunyo 14. Agad namang rumisponde ang Explosive Ordinance Disposal upang i-check ang kabuuang building at compound at napagalamang negatibo sa bomba ang mga ito. Ayon kay Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe ng Iloilo City Police Station 1, na Facebook ang paraan ng pagpadala ng bomb threat. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan sa likod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
13: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
4: Tropang Brian, makaranas ng pabugso-bugsong pagulan tayo. Ilang bahagi rin, particular sa Visayas at Mindanao. Dahil sa Easterlies, particular sa buong Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at del Sur, Davao Oriental.
6: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa ang mga mararanasang malalakas na thunderstorms sa mga nabanggit na lugar.
4: At mga katropa, localized thunderstorm naman po yung iiral ngayon sa Luzon at sa iba pang bahagi ng bansa, particular na pagpahapon at paggabi.
6: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:26 ng gabi.
13: Balitang International.
4: Atid po sa atin to, katropa, ang Balitang International, ang Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Inanunsyo na ni U.S. President Donald Trump ang pagkakompleto ang sinasabing peace framework sa pagitan po ng United States at Iran para matapos ng digmaan. Ayon sa mga ulat, kabilang sa kasunduan ng pagpapatigil ng military operations, pagbubukas muli ng Strait of Hormuz at pagwawakas sa U.S. blockade sa mga daungan ng Iran. Nasaan ding bubuo ng formal na kasunduan sa Switzerland sa Biyernes. Dahil dito agad na bubuo ang presyo ng langis sa world market. Matapos po ilang buwang pagtaas din dahil sa gulo sa gitnang silangan. Samantala, natiling issue ang sitwasyon sa Lebanon matapos magkaroon ng bagong atake naman ng Israel sa Beirut na binatikos ng Iran at ni Trump. Sa ngayon, wala pang pahayag ng Israel kaugnay po sa napipintong U.S.-Iran peace deal.
13: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng TV host comedian na si Vice Ganda ang lumalabas na haka-haka sa social media na sangkot siya sa umano'y pagpapareserve ng mahigit 50 tickets para sa inaabangang two-day concert ng South Korean supergroup na BTS sa bansa. Maraming tagahanga o ARMY fans ang nabigong makakuha ng tiketa dahilan upang maglabas ng sama ng loob ang mga netizens online. Kasunod ito, kumalat ang mga post na may ilang individual umanong nakabili ng 40 hanggang 50 tickets sa kabila ng mahigpit na panuntunan ng Live Nation na hanggang 2 ticket lamang ang pinapayagan bawat account para sa bawat show. Mabilis na itinuro ng ilang netizens si Vice Ganda na siyang nasa likod umano ng pag-hoard ng tiketa na nag-ani ng matinding batikos laban sa its showtime host. Sa isang hiwalay na post, ipiniliwanag ni Vice na imposibleng mangyari ang akusasyon dahil hindi pa nga niya tiyak ang kanyang sariling schedule sa araw ng mga concert at binalaan ng publiko na huwag maniwala sa mga nagpapakalat ng fake news. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropa Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
13: FM News Nationwide. Balitang Sports.
4: Ang Balitang Sports, ihatid po sa atin ang Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Nagwagi ang Gilas Pilipinas Boys contra host country na Thailand sa score 85-70 sa FIBA U or Under 18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Nakabawi po ang Pilipinas sa naging lamang ng Thailand sa fourth quarter kung saan pinangunahan ni Joaquin Tobera ang Gilas Boys na nitalang 21 points habang may tig 13 puntos naman sina Patrick Pasinos at Ethan Aguas. Dahil sa panalo, tinapos po ng Pilipinas ang tournament ng walang talo. Kabila ng pagkatalo, pasok din ang Thailand sa FIBA Under 18 Asia Cup sa Agosto. Kasama naman ang Pilipinas bilang kinatawan ng rehiyon.
14: XFM News Nationwide.
4: Alas 12:29 na ang tama oras. What's XFM News Nationwide? Sumayin nyo na po XFM News Nationwide ngayong Monday, June 15, 2026, mga katropa.
6: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
6: Ako si Brian Tepaz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas.
14: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Showtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengun, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
5: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
3: Sumak Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!
7: XFM.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
10: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mangko sina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ay, dali na.
14: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
14: Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
17: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
14: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
18: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist. Solid doctor. Mabibigay
14: sa mga butika.
20: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santhon and XFM, libu-libong papremyo.
21: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santhon at XFM, libu-libong papremyo.
20: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Madiet na ko buwasa.
19: XFM.
22: Patropa mo.
23: Exciting.

Maari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta mga soking ang mga tagpalamati? Sa liwat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sa pagpangalagad, padayon kita ng mga dulong sa inyo. Sa pinasini ka mga detalye na hanungod sa natural ng mga pamaagi sa pagpaayos

kadamo sa gida batyag naton sa lawas sa inabinigid kung tarimbawa hindi kita sinino masyado ka iksido o kung detalyado pagabot sa paghalong sa aton sininga lawas. Kisa baga salasalang iban sini magpangita sa kung ano na lamang ang tumaron, ano na lamang ang imnon. Samantalang mahimo gali no, ukunayhan dira sa aton kusina, may makabulig sa aton dira para sa aton sini magdabatyag sa lawas. Like sa mga hangin-hangin sa aton tiyan. Nagabutod aton tiyan, araman ng luya. Pigaw aton sa nga digestion, makabulig ini siya, no? Like, imo siya nga lagaon. Ning taho, bala nga ginatawag naton. Kag makas makapaayo, no? Kuno ay lang sang kalamay. Balan mo ang problema sa kalabanan sa aton. Hindi bala ko nag-prepare kita sa isang ginatawag mga herbs, mga tanom dira, parte sa tanom dira, ginalaga naton, kung ginasimmer naton. Ang iban mangita, ginsang damil sini nga matamis. Kaya kung kaisa, no, ang benepisyo kong tani sa mga tanom, mga bahin sa tanom na prepare na ton, bisan ano pa sila ka-beneficial, ma-neutralize sa gina sila nga benefit because of sugar. So pinakamanami, no? Atun pa dayong tukibon kung ano ang manami sila nga mga kombinasyon, paano i-prepare, anong himuon, ano kalawig paglaga, kung paghulom, etc. etc. para makabulig sa ton sila nga ika-ayong lawas. Kag pinakamanami gid no sa aton sa ni mga suki nga mga tagparamati nga matun-an gid naton ang ginatawag prevention. Pagpabakod ng adaan sa aton sa nga depensa para nga hindi na kita magpalibog sa ni hindi na kita magsuprer, hindi na kita sa ni magantos sa pila sa ni ka makonsekwensya tungod sa aton sa ni kapabayaan sa aton sa ni nga lawas. Kag-live magaling mabatian ng aton sa ring pagpangalagad sa tanan niya mga XFM stations dari sa Bugos nga isla sa Rizang Panay. As siyudad sa Bacolod kag sa mga XFM stations sa Negros Island Region. Thank you kita na sa inyo sa Ribagopod sa aton sa ring pagpangalagad. Kag-live man niya makitaan gali sa mga XFM stations sa Facebook pages. Ang aton sini nga programa nga mabatian man dira no sa mga XFM Facebook pages sa inyo sini mga suki dira nga mga istasyonan mga XFM stations. Kung may mga concern kamo sa ika ayong lawas may mo nalang i-send sa aton sini nga text hotline sa mga nagapamati dira no sa nagkarin lain yung mga XFM stations na ton. Mahimo nyo lang ipadala dari ang inyo sa inyo concern sa atong text hotline sa 0950-975-6970. 0950-975-6970. Para makahatag magkita sa inyo sa pirasin ka mga question, pirasin ka mga panugyan, may angot iyan no, sa natural nga mga metodo. Ukon may angot iya no sa naturopathy ukon naturopathic medicine. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupon naman kita sa inyong edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad. Isan na naman katopiko ang aton sa inyong pag-aistoryahan. Ang pinakamanami kag pinakapabor nga mahimo naton sa aton sa ninga lawas aton nga daan sa nga pabakuron. Kadamo sa mga nagapamati sa aton mga personal encounters naton sa ninga kadako sa gida sa ninga panghinayang, kadako sa gida sa ninga paghinulsol kun nga ang nagkadto sila o kung nagsuprer sila sa nagkarinlain nga mga balatian nga kun aton galipat paton na mga dapat nila ginhimo sang una sang maayo pang ila sa ninga lawas kadamo sa nagasiling na kun mahimo ko palang gali balik ang nagliligadok, why ko magsufrer sang amo sa ninyo mga konsekwensya o kung sa ngamon ng resulta tungod sa kapabayaan naton sa aton sa ninyo ikaayong lawas. Ganito sa ninyo edisyon sa aton sa ninyo pagpangalagad aton istoryahan karon ang ginatawag prevention because prevention is always better than prescription. Pinakamanami, ganyan mahimo, kag pabor na ton sa aton sa ninyo lawas, among nga ma-prevent na nga daan na ton sa ninyo ang pagbalatian. Kaya nga, kinanglan pa na ton sa ninyo ang magbulong. Nga kinanglan pa na ton sa ninyo mag-suffer sang nagkarinlain sa ninyo mag-idabatyag sa aton sa ninyo lawas antes kita sa ninyo mag-learn. Pero practical din ang question na no, kadamo sina sang hindi makarealize, kadamo sina sang daw

0: di pa nila sa ni mahangpan, I mean daw hindi pa gin nila mahimo sang sincero sila kagalingon, not until mag-suffer sila sa ni sa nagkalain-lain nga balutian. Like for instance, may isa ko kakilala sa ni nga na stroke, ang half body niya hindi makahulag. Until nga sa sige-sige sa nga therapy, nakaamat-amat siya lakat. Pero tuman kahinay, kasubong ay naginaguyod, bala, nagasangguyod ang isa niya sa nika, tiil. Dito niya pa na-realize sa kada niya pagtindog, pagpaglakat. Kundo ano kadako nga sa nga kakulangan sa lawas. Kaya yung prevention, actually, hindi ini. Isa ka, ginatawag mabudlay nga butang, kun ibutang lamang naton sa aton sa ni panghuna-una kag pamensaron nga ang ginahimo naton sa aton sa niya ikaayong lawas, hindi gastos kundi investment. Investment sa aton sa ni pamilya, sa aton sa ni kabataan, labi kag labaw sa tanan, sa aton mismo kaugalingon. Kay nga man, bisan ano kaalam sa isa katawo, kung pigaw iya sa ringa health, hindi siya, hindi niya mahimo ang iya sa ringa full potential. Bisan ano kaka-skilled, bisan ano kaka-talented, bisan ano kaka-abilidaran, bisan ano kadamo ang nabalaan nimo. Kung ang health gani karon ang magproblema, inatanan makadto sa way kapuslanan. Kapin pa kung hindi naton mahimo, no, ang pila sini ka mga tikang nga maagapan naton nga aton sini nga ginabatyag. Bisan ano ka pakaambong, bisan ano ka pakatahum, once nga masakiton ka, ang aton physical sini nga ginatawag itsura ang magalipas sa lamang. Kahit kulang kita sini sa ginatawag pundasyon sa aton sini nga ikaing lawas nga may angot sa aton sini nga mga pangginawi. Kani sini nga edisyon sa aton pagpangalagad, aton tunan ang prevention. Pag-abot sini sa aton ng ikaing lawas para hindi kita sini mag-suprer sa nagkalain-lain pa ng mga balatian. Kay tibisan may kwarta, pagkita no sa aton sini mga tagparamati, hindi gin manigar kadamo sang naengkwentro ko sini na kaistorya ko. Nga bisan ano pa kadamo kwarta kung may ginabatsyag ka, hindi mo ma-enjoy ang imo sini nga wealth, ang imo sini nga riches. Gani ginapahanumdom na aton permi sa inyo sa aton mga tagparamati sa aton tinguha. Sa pagtipon sang manggad, sa pag-accumulate sa isang kwarta, hindi ta pag-ibaylo ang aton ikaayong lawas. Kaya basi maabot ang panahon nga sa perti na ton, nga effort sa pagtipon, pagpadamo sa isang kwarta, maabot ang panahon nga ang aton kwarta, igastos ba lang na ton tungod sa aton sinibalatian, tungod na kulangan kita sa pagtatap sa aton lawas, tungod nga ang aton sinitinituyo, tipon nga tipon sang manggad, tipon nga tipon sang kwarta, pagabot sa panahon, gastohon taman gyapon para ma-regain ang aton sininga ikaayong lawas. Gani diri kita sini sa prevention, nga mas maayo ini kaysa sa prescription, nga mas maayo ini kaysa sa cure o kung kinanglan pangabulngon. Magambal gani kita sininga prevention is better than prescription. It means nga pinakamanami, no, nga untataw na nga daan na ton, ukon, unahan na nga daan na ton ang problema before it starts than to fix it later with medicine and treatment. Ang pamangkot sa iban, di paano mo dok maginatawag mauntat o kung paano mo karon mapapundo ang isa sinika problema nga ti way paman gani matabo. Iusisaan yung inyo sa ringa lifestyle. Try to check sa inyo sa ringa lifestyle. Ang foundation pala siri sa good lifestyle for long-term health ang nahimo naton. Kumusta aton tulog? Ang aton tulog, bala mga kuwa kita sa isang 7-8 ka oras ng pagtulog. Kumusta ang aton sa ringa exercise? Ang aton paghulag-hulag, reglado bila? At least mga kuwa, bala kita sa 150 minutes ng pag-exercise sa per week. Kumusta nga ton sa ninyo nutrisyon? Ang maginakaon na ton, ang maginainom na ton, healthy bala? Amuni ang punto na ton. Nga pwede na ton gali unta ton, ina, kag islan, ukon reformahon. Ang aton sa ninyo lifestyle para nga, antes pa man magresulta sa konsekwensya, nakahimo na kita sini sa nagkaigo nga preparasyon para mapabakod ang aton sa ninyo lawas. Halimbawa bala, sa aton sa ninyo mga tagpalamati, Ang pag-simple sa nga pagsipilyo bala sang ngipon, gina-suggest gid naton o kung gina-remind gid naton, no? Although apart man at sang hygiene na ton, but most especially kung gabi, hindi kita magtulog, siningaway kita kasi pilyo sa aton sininga ngipon. Kaya basit sa ulihi, bala magka-problema kita sa aton ngipon, sa aton sininga gums, nga maangot inasa sa problema man sa aton sininga tagipusoon. Pero pinakapuntos, sani, nga naga, si pilyo kita sa aton sininga ngipon. Ang isa ka-purpose, sina, para malikawan naton sani ang tooth decay, malikawan naton sani ang cavities. Mas mahapos mo sa aton sa mga tagparamati nga magsipilyo ka kung mintinaron mga katinlo sa imo sa nga ngipon kisa sa maghulat ka nga ini ang maguab, magka problema kasi mo sa nga ngislo kag mabudlay na ang pagsofres sa nga pila sa nga mga konsekwensya. Nagasakit pangadan imo sa nga ngipon ba ang iban sa nga hindi madisturbo gamay nga lagpok nagaka iritar ang iban sa nga hindi makaobra, ang iban sa nga hindi makaeskwela, ang iban sa nga kasakit sa ila sa nga dulungan kung nagasakit ang ila sa nga ngipon, ha? Porta yung hambal sa kilala ko, ha? Way problema do kayo kung magsakit ng ngipon, may araman sang cess the pain nga makabulig sa ni para sa sakit sa ngipon. Actually, way problema ay na ang paggamit sang cess the pain. Kung may mga palanakit ka mo sang lawas kung nabatsagan, ano? Lakip na sini sa inyo sa ngipon. Pero ang pinakapunto na ton, dre, kung ginhimo tani na ton, religiously, ang aton sa kasarang para nga ma-prepare o kung ginatawag ma-prevent ang pagsakit sa ngipon, pagkaguba sa aton sa nga unto, pinagi sa nagkakaigo sa nga pagtinlo, pinagi sa pagsipilyo, pinagi sa pagfloss sini, kung tani, huwag na kita magsofrer sa pagsakit sina o kung pagkasamad sina, pagkaguba sina sa aton sininga ngipon. Amo na ginatawag na aton sininga prevention. Kag ang prevention ba lang ang ginatawag makapabilin bala sa aton o kung makahimo bala sa aton nga magpabilin kita sininga healthy. Ang pinakasabat sina dako gid nga YES ukon yes kay nga aman sa aton sini mga tagbalamati no sa mga suki naton sini ang prevention tama ka dako ang iya sini nga papel para mapabiling kita sini nga healthy kay nga aman kung gusto kita nga ma-prevent ang baratian mangin maalam kita sini sa pagpili sa aton sini mga ginakaon sa aton sini mga ginainom mangin mahinalungon kita sa aton sini mga ginahimo ultimo sa oras sa gabi sini sa sirom mangin mabinantayo na kita nga dapat sini pag alas 8 o kung alas 9 sa gabi nagakatulog na kita kag ang pagtulog bala nga manami bala ukon na mahamuok nga pagtulog kag kadamo na sini ang nabinipisyuhan sang mahamuok nga pagtulog tungod nga tawhay ila sini nga tiyan kay kalabanan sini mabaton kung mga text messages bala dok budlayan ako sini magtulog kay nga dinaguo ka nga kon sini nga tiyan nagahilab ang akon sini nga tiyan so ang tendency ko nagahilab ang tiyan sini ang iban sini dis oras sang gabi tagalas 12 sa gabi tagala unas ka gahon nagapanginsapo didto sa kusina kay nagapangita ko na no sini ang matimo-timo ting iban sini kunwa gid sing may mapu- pulot ang bahaw dito sa kaldero among ila sini nga ginapa ukpan. Tingod hindi naton makuha sini ang nagakaigo o kun kinanglanon nga oras sini sa pagtulog which is mga 7 to 8 hours or 9 hours abi nga pagtulog pagkatapos ginkanan pa naton dis oras sini sang gabi nga hindi gid paborable sa aton sini nga digestive system. Pero binyo kong nano sa mga nakagamit sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea damo naka-experience siya sini nga nami ang ila sini nga pagtulog kay titawhay pa matyag nila sila sini nga tiyan way nagadin naguo kway nagahilab kag ang nami pagid sini kay pagbugtaw sa aga hambal sang isa ko to ka texter no sa nami gidok na pamatud-an tu nga nami gid ang akon sini nga bowel movement may ara pag ani nga nag-message sa ton sa dok chak to gid now tuod gid na nga nagabulig sa para pampanami sini sa pagpamuhin ang Sunthorn Gold Herbal Tea, tisin ko ang makasabat sina mismo ang lawas ni mo kung tilawan mo. Tisin matry ko anay bido ko. Matry ko anay dokbe, mabakal ko anay duha lang ka sa shay. Ah? Pero naghalin sa duha ka sa shay pagkatapos nagdugang sini lima ka sa shay as nga nagbakal isa ka box tungkol niya nasawaan niya, magluwas ka nami ang bowel movement nagnami man ang yasin nga pagtulog nagpagsik ang yasin nga pamatyag sa adlaw. Pila ina sa mga mahimo na ton sa aton sini mga tagpalamati kun mangin ginatawag maalamon kita sa pagpili sang aton sini maginainom mga ginakaon husto nga pagtulog part ina sang ginatawag prevention para mapabilin kita sini nga healthy kay ti pirmi na aton gidabantayan ng aton sininga lawas sa pagtatap sini. Kung ikaw matinatapon sa imo sininga lawas, ikaw sini mangin maalamon sa pagbantay sa mga sintomas, mga sinyales nga makitaan sa imo sininga lawas, the most likely no sa aton sini mga tagbarabati, o kun less likely ikaw sini nga mangin balati anon o kun magbalatian kati maagapan mga daan kinagabantay ikaw. Hindi ba lang kadamo na sa mga sintomas nga ginabatyag nimo pero ang imo bala pang una-una, sige lang kay makaya pa man. Karon ka lang mag-inom sini. Kung later ka na sini mag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santon Vitamin C, kung narimbawa, sugong na gid-imo sini nga pamatyag, pagkatapos, kung di ka din mampawan, mamasol ka pa. Masiling ka pa sa inano, manopigaw. Samantala, ang papel, iya, sige na tawag food supplement, pag-maintain sang maayo naton sini nga pamatyag. Pero kung nagabatyag na kita sa pila sini ka mga sintomas, kag tumara naton, makabulig lang gyapon. Galing lang, kung ikumpara, iya sa gin-maintain tani naton ng maayo naton nga pamatyagan, tilain naman niya kung tani sini no, ang istorya. O kung makalikaw na nga daan kung tani kita sini sa problema. Amo na nga ginatawag prevention, makapabilin gin sa ton sini nga, healthy. Kati kadamo na sa nagatumar sa mga gina-suggest na ton yung mga food supplement diri nga nabuligan nga napabilin ang mayo nila sininga pamatsyag. Like for example, may isa ganit kita sa rika texter nga siya nga akon niya problema sa nidok. Kung nagiinom ko sang coffee bala, gahilab akon sininga tiyan. Pero gusto ko lang yapon sinimag cafe. Pero nagidugay ko doon ginagutom. Pero sang gin-suggest mong Santhon Plus Coffee Mix nga hambal mo dugay kagutumon kay damo sinisang protina tsakto gid man dok. Sige ho, oh, makasiling ko nga tsakto man gid kay nga man makainom lang ko sina dok sa aga, hindi ko yan nagabatyag na nga nagahilab-hilab akon sulok-sulok kag hindi ko na hindi na ko nagsige sinisang timo-timo. Te kun hindi ka magsige sang timo-timo sini, kun makalikaw ka sini sa nagkalain-lain nga problema, ang isa sa problema ho naton kun sige kita timo-timo sini, way nagapahuway nga aton sini nga tiyan sang digest sang pagkaon, kadto kita sini sa insulin resistance kag type 2 diabetes pagabot sini sang panahon. Kun mahilig ka sa junk food sini, sa imo sini magina timo-timo, kargado sini sa sodium, kargado sini sa asin, kadto kita sini sa hypertension. Kun hindi nato nabantay na mga ginagmay naton sini nga mga pangginawi. So instead of prevention, amo na ba ginahambal naton nga disease never comes without a cause. Gina-prepare naton ang dalanon, gina-imbitar naton ang balatian. Paano naton gina-imbitar ang balatian? Paano naton gina-prepare ang dalanon magkadto ang balatian para dari sa aton? Hambal sang kilala ko, sa nabatian ko na bala sa imo dok. Sa gina-imagine ko mo, kasi ginahawanan, ha? Ginahawanan gid ang dalan, ginapanami gid para ang balatian hapos magkadto. Tingin na invite gani mo. Paano na itong gina-invite ang disease? Ha? Ginahawanan, gina-prepare na ito ng dalan, gina-invite na ito ng disease by transgressing the laws of health. Why na itong ginasunod? Ang mga dapat na itong sundon sini, makasuguan sini sa ikaayong lawas. Kag isa sinidiri, no? Para nga masunod na ito, o kung na-maintain na ito ng may pamatyag, amo na sa ginatawag prevention. Mas maayo gid nga maghimo kita sa pag-prevent, maintain na ron ang may pagbatyag, o kung maayong mayong pamatyagan, para nga pabilin kita sini nga healthy, hindi kita sini basta-basta magmasakiton. Pero klaruhon ta, hindi man garantiyang hindi kita magbalatian. Why sing perfect? Dari sa kalibutan. Pero at least man lang, kung kita mahinalungon ang mga balatian na kontani aton malikawan o kung igasuprer naton, kung nagpabaya kita aton ng adaan sinisa mas temprano malikawan. Kasubong bala, no? Kung nagaprevent bala kita sinisa balatian, why nising kinalain mo kung nagasakay kita sinisa motor? Kasubong nga nagasuksok kita sinisang helmet, nagasuksok kita sinisang jacket, may mga riding gear kita, may protection kita sa siko, may protection kita sinisa tuhod, nagasapatos kita. Pero garantiya ba lang hindi kita madisgrasya? Di ba hindi? Kasi kung nagadalan, kung nagalakat, nagadlagan kita sa dalan, nagasakay kita sa motorsiklo, ara ang ginatawag posibilidad sini sa pagkadanlog, pagkatumba. Muna siling bala sa mga driver, bala nga kung ikaw nagahalong ka, ang iban iya abi, why nagahalong, di ma-involved kaya sa disgrasya. Pero, anong kinalain? Kung may ginatawag complete gear ka, may protection ka sa siko, sa tuhod, may jacket ka, may sapatos, kaya may helmet ka, kumpara iya sa nagsakay ka lang niya sa motor karon naga short pants ka pa pagkatapos naga sando tapos wag pa helmet. Pagkadali na kun din lapnos ang tuod garon tapos ang balsang kilala ko sana ano bi kay ginhimo niya eraser sang karsada ya guya mo. Kaway naga suksok sa nisang helmet. Amo na buot nato na balon sa ni sa prevention. Hindi man garantiya hindi na kita magbalatian pero at least man lang tungod sa aton sa ni paghalong tungod sa prevention mabuligan. Nya kun magbatyag ba kita hindi kita sini matam-an na sa aton sini mga tagpalamati. So na mga simple kag practical sini nga practice pag-abot sini sa prevention. Ha, magambal kita nga prevention nga gina-maintain naton dapat ang maayo naton sini nga pamatyag. Tamo sa salakyan gani especially kun bag-ong imo sini nga salakyan ano maginatawag preventive maintenance service para nga mapabilin bala ang manami nga kondisyon sa imo sini nga salakyan kun mahimo. Ang isa sa mahimo gali naton ano pag-abot sini sa prevention ang husto sa nga pagpaninlo like ang pagpanghugas ng aton sa nga kamot antes kita magkaon pagkatapos naton kaon ang pagpaligo sini para nga makuha ang mga kagaw-kagaw nga nagabuad sa aton sa nga lawas mga excess oils mga yabuok mga pollutants para malimpyuhan ng aton sa nga lawas kagang isa sa pamaagi no para nga mabuligan naton nga pag-abot sa prevention mabuligan gyud ang aton sa nga lawas especially ang aton sa nga panit the largest organ outside our body kag isa ini sa aton first line of defense batok sini sa mga pathogens salin sini sa sagwa among paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap nagabulig ni patay sini sa mga kagaw-kagaw eh. That's why ibang gani pati sini nagapanimaho nga ginatawag balhas bala kung balhaso nagapangalis nga ang ila sini nga baho damo na nabuligan sini sa paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Isa ini pagpanghugas, pagpanghinaw sa kamot antes kapag tapos ni kaon. Kasi hindi manigar, kapin pa ko nalimbawa. Pero sa mbal sang kilala ko nga, sado, kapin pa ko nalimbawa, mainit-init ang kanon. Pagkatapos ang sudandok, pinirito sa nga uga. Kadamo sa Sudan, pinirito nga uga. Kasi yan sa nga paborito mo. Sado, hindi gin malikawang sa mapapakamay ka o kung makakinamot agad, hindi ganis niya ang ang sudaan inablang gin order hindi ko lang bagi mention ha ang gin order ko na sa nga sudaan nga manok nga may upod sini nga chicken oil ba siya dok daw hindi ka kapangagdakon kay isa mo tikon mahigo imo siya nga kamot ano ba na botang balon sira tikon yung mga kagaw-kagaw karon na sa sagwa alin siya mo siya nga kamot kung di kinamot ka sini magkaon kung di madala ni mo kung wala ka nagapanghugas. Pero paagi ka sa prevention. Manghugas kita sini. Antes, pagkatapos kaon, pagkaon sini sa nagkakaigo nga kadamuon sang prutas kag ginatawag utanon, adlaw-adlaw. Kag mas manami, no? Kung adlaw-adlaw man, makainom kita sini sa nagkakaigo nga kadamuon sang tubi. Hambalblas ang kilala, kung man nga medical practitioner man, siya manami tani, no? Kung may nag-remind sa imu permi nga mag-inom ikaw sa tubi. Lain ginman ko na kung may nag-remind kay ma-inspire. Batian na ton sa masami sini 8 glasses of water per day. Pero depende ina sa sitwasyon. Kung ikaw sini mabinalhason, ikaw sini ang trabaho mo is mabugat, masobra drang imo sini nga kinahanglanon. Kung mainit sini ang panahon, amuman kinahanglanon man sang dugang pagid sini nga tubi. So kinahanglanon na ton sini ang pag-ehersisyo o kung ang paghulag-hulag waay gidsang maayong resulta sa niyang pagtinamad na ito na no nag-support gila kung nag-develop sa nabaratian sa ito sa niya lawas hambalblas ang kilala ko nga sa doko ang upod ko na oh. Hindi ko lang pag-mention kung sino. Pero kilala ko ah so ginahimo niya sina pagtapos ka on diretso na si R. Ha, kaya hadlok na mong hugas pinggan. Ang pinakapunto sa nino, sa aton sa mga tagparamati, pagkatapos na aton sa isang kaon, as much as possible, hulag-hulag kita. Ha, para nga, ma-absorb na ng glucose, halin sa aton sa nga ginkaon. Magluwas, mga trabaho susulod sa balay, magluwas, kinanglanman aton sa isang ehersisyo pagid, ha, para nga, magnami ang aton sa nga kondisyon. Gusto sa nga pagtulog sa kagabihon, as much as possible, 1 hour or 2 hours before bedtime. Why na kita kung tani nagabilid sa aton sa mga cellphones, sa aton sa mga gadget, why na kita nagatubang sa TV, why na kita nagatubang sa aton sa mga monitor or laptop kag desktop dira. para nga hindi madisturbo ang aton sini nga melatonin nga nagabulig para nga makabatyag kita sini sang katuyo kag mahamuok sini nga pagtulog. Pero kung may blue light nga gina-emit halin sini sa aton sini mga screen, sa aton sini mga cellphones, madisturbo ang aton sini nga insulin production kag ang trabaho mismo sang insulin nga nagapadula sa aton sini nga katuyo. Kag iban pa gid sini nga mahimo naton may angot sini sa prevention nga pabor ginatanan ginabalik sa aton sininga lawas. Kumbaga sa punto sa balano naton nga kung gusto kita sinisang kaayuhan, disiplina ang aton sininga kinahanglan. Pero aning manami kag bintaha iya pagabot sa prevention, pagabot sa aton sininga ikaayong lawas, bisan gagmay o kung ginagmay lang nga maayo kag makapaayo sa aton lawas ang aton ginahimo, mahimo gali kag pwede gali nga sa amat-amat kag sa adlaw-adlaw na aton ginahimo nagasupot nga nagasupot tini naga may ginatawag compounding benefit nga pag-abot sang panahon madamo kag dako nga problema gali sa ikaing lawas ang aton sini pwede malikawan. Amo nang hindi kita magkataka sa paghimo bisan ginagmay lang nga pabor sa aton sini nga ikaing lawas para pagabot sa panahon dako nga benepisyo ang aton sini mahimo nga anihon. Now, diri kita karon, pagabot sa nutrisyon, isa ini sa nagapanguna sa nga pundasyon sa healthy lifestyle. Ang mga ginapasulod naton sa aton lawas, vitamina, minerals, mga bioactive compounds nga kinahanglanon sa aton sa nga lawas. Kadto kita karon sa papel sa aton sa nga ultimate trio pag-abot sini sa prevention. Kay tisuliton ko, prevention ko no is better than prescription mo. Prevention, the noun of prevention is worth a pound of cure. Ano naman niya ang papel sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C, pag-abot iya sa ginatawag prevention. Dari kita karon sa ilas sini mga ginahimo sa aton sini nga lawas. Paano kuno no ang isa ka butang o kung ang isa sini ka tanom makabulig para malikawan sini ang balatian antes pa man naton ini mabatyagan? Syempre, pinaagis ni sa pagsuporta sa aton sini nga natural body systems para ma-reduce sini ang risk, ang factor kay ginabuligan para ma-maintain ang body's ability to repair and defend itself. Diri sini masulod ang mga sangkap sa aton sa nga ultimate trio. Isa diri, o kung una diri, amo ang Sunthone Plus Gold Capsule. Ang isa ka sangkap sa Sunthone Plus Gold, amo sini ang spirulina. May ara sa mga key bioactive compounds. Ang isa sa nagapanguna diri nga antioxidant sini among phycocyanin. May ara sa beta-carotene, may polysaccharides, may ara sa GLA o kon gamma-linolenic acid, may phenolic acid nga makabulig sila no para madefensahan ang aton sini nga lawas. Isa sini diri sa spirulina, beneficyo naton is antioxidant defense. Ang phycocyanin scavenges ROS, so kung reactive oxygen species. Magambal kita ng reactive oxygen species. Amuning unstable oxygen molecules that can rust or damage body cells. Amuning ginaliwat-liwat, balan naton, nga kasubong sang metal kung exposed sini sa environment. Ulan, init, hangin sini madali matuktukan. Anong himuon para ini maproteksyonan? Applyan sini sa radioxide o kung applyan sini sang epoxy primer. Amo man gyud himo naton sa aton gali sini nga lawas para aton sini cellula hindi ma-damage, kasubong nga hindi matuktukan kung inapasudlan naton sa mga antioxidant rich food nga nagaprotect sa aton sini nga cellula. Isa sini amo ang spirulina nga mayara sang phycocyanin nga nagaproteher sa aton sini nga mga cellula para hindi sila ma-damage. Kag ginabuligan pa sini no, magluwas nga mabuligan ang aton sa nga cellula para kumbaga hindi matuktukan kon sa metal pa. Ginabuligan pa sining lawas na ton, natural defense system na ton against stress and damage. Kahit duna o kon natural sa aton sa pagpangabuhi, may stress kita, may mga stressors kita, may oxidative stress kita. Nga kung nagasululupot, ini kag-expose kita sa riadlaw-adlaw, may experiensyahan na ton riadlaw-adlaw, kag kung mahina aton sa defensa, sa amat-amat nagaka-damage ang aton sa nga cellula nga nagatranslate ini sa nagkalainlain yung mga balatian. Nagapakita ini pinagi sa mga signs, nagapabatsag pinagi sa ini sa mga symptoms. So kung ang aton sinigani nga mga tissues healthier, kung ang aton sinisini nga mga ang partes ng aton sininga lawas sa protektado, ma-reduce naton ng risk factors associated with chronic disease. So buta malon sini kung may ara kita sini sa ginatawag Sunthorn Plus Gold Capsule na ginatumar sini regularly, maprotehiran ng aton sininga lawas batok sini sa nagkalain-lain nga mga balatian nga amat-amat sini nagadevelop sa aton lawas kun aton ini mapabayaan tungod sa kakulangan sini sang defensa kasubong sini sang phycocyanin nga makuha naton gadi dira sa spirulina nga sangkap sang Sunthorn Plus Gold. Isa pagid ka sangkap sini no sang Sunthorn Plus Gold nga may bioactive compounds ini nga makabulig sa aton lawas. Amo ni siya ang garlic. Kaya ang garlic may ara sini sa mga compounds kasubong sini sang allicin, may dialyl sulfide, may S-allyl cysteine nga makabulig no para sa pagpabakod sang aton sini nga lawas. Isa sang benepisyo kung halimbawa nagakaon kita sini sang ahos uko na garlic, sini ti makita mla na sa aton sini nga kusina, hambal sang kilala ko sini sa ano ko ikigakaon sang kwan sang ahos para matingala ka tinga nga may ahos dari sa inyo kusina para niya dok slain ginawa. para sa lawas na ton, tama gani kadako ang yasini nga benepisyo. Tungod sa yasini mga bioactive compounds, ano ang isang mabenepisyohan sini sa aton o kung naproteksyonan ang aton sini nga cardiovascular system. Mayara kita sini sang cardiovascular protection kaya nagabulig sa improve sang endothelial nitric oxide availability. Butang balon, nagabulig parang aton sini nga kaugatan, nagapabilin sini nga maligwa ang alagyan na sang dugo dira kag manami ang aton sini nga blood circulation. Amo ning bintaha kag hindi kita malipat no sa aton sini mga tagpalamati nga ang cardiovascular disease isa sa nagapanguna nga kabangdanan sini sang mortality kung pagkapatay sini sa mga Pilipino. Kay kung nangaton sa nga blood vessels, gali, manami nga sa nga pag-inat-inat, kag ang inflammation stays controlled, ang aton sini nga cardiovascular system ang nagapanguna nga protektado kung kita sini ang regular nga nagakaon sini sang ahos. Nga amo, man nga benepisyo ang makuha naton kung nagatumar kita regularly sang Sunthorn Plus Gold Capsule tungod isa sang iya sininga sangkap nga nagapaayo kun nagabulig kag nagaprotect sa aton sininga kaugatan kag korason, amo ang ahos kag ara man ang phycocyanin nga nagabulig man para sa ginatawag pagproteher sa aton sininga cells batok sini sa pagka damage ang spirulina nga may phycocyanin. Pila lamang ini sang sangkap sang Sunthorn Plus Gold Capsule, maara pa dira ginatawag ang palaya, ara pa dira sini ang ginatawag moringa, kag-ara mandira sini ang panit sang mangustin nga nagabinuligay na sila no sa sulod sang aton sini nga lawas sa so, common goal kung paano mapabakod ng aton sini nga lawas kag pamatyagan. So ano naman karon iya ang papel? Halimbawa, nakatumar ka na sa Sunthorn Plus Gold Capsule, may protection na kita sini sa aton sini nga heart, may protection kita sini sa aton sini nga cellula. Paano naman naton karon pasudlon sini? Kung paano mag-fit sini? Ano naman yan ang papel iya sa aton nga premium D3 capsule? Ang aton sini nga premium D3 capsule makabulig iya pabakod sa aton sini nga immune system. Vitamin D3 acts primarily as an immune transcription regulator. Kasubong bala ini sa ginatawag switch nga nagabulig para nga sa aton sa mga tagparamati no para bala nga makontrol ang aton sa immune system. Kami duha kita ka problema kung nagahina ang aton sa immune system. Madasig makita si tapikan sang nagkarinlain ng infection no kung balatian tungod sa sa kagaw. Pero kung mag overreact o kung mag overman ka-active ang aton sini nga immune system, autoimmune disease man ang aton sininga problema. Ukon unayon nyo man ang aton sininga lawas, tamo may batian kita sininga mga autoimmune disorders. Idi bangod sa hindi na makontrol sininga reaksyon sa aton sininga immune system. Kag kon may ara gali kita sa isang premium D3 mabuligan gali no nga maamat-amat inabalik sa normal kay ginabuligan niya control kasubong ini sa ginatawag nga switch nga nagabulig control sa aton sa immune system. Hindi man sa magtinamad, hindi man sila magluya, o kun hindi man sila mag-over, o kun magsobra man sila sa nga reaction para malikawan naton sa ni ang problema sa pagluya, o kun sobra man kaaktibo sa ni naton nga immune system. Kumbaga diri kita sa balanse nga mabulig o kun mahimo nga mabulig gini sa ginatawag pag-inom o kun pagtumar regularly sang premium D3 capsule. Kagtiman nami kung iupod pagid naton sa Sunthone Plus Gold capsule. Kaya nga man, kung iupod mo yung duha, may cardiovascular protection na kita, may protection kita sa aton sa nga cellula, kag may pambalanse kita sa pagtrabaho sa aton sa nga immune system. Kaya isa sini sa kapinasahi no, sa aton sa nga premium D3 capsule, kami mga healthy fats na ini nga upod. Kaya nga man, ang vitamin D3 is a fat soluble vitamin nga kun imnon mo ini o kun pasulod mo sa lawas through supplement kag wa ini sang ginatawag good fat, hindi man may maproseso kung maabsorb sa aton sa ring lawas. Ang isa ka bintaha kami ara na ini sa ginatawag VCO, virgin coconut oil, o kag ginatawag may ara nga moringa oil. Nga ang moringa oil may ara sa ginatawag key bioactive compounds kasubang sa oleic acid, may behanic acid, may ginatawag phytosterols, may isothiocyanates nga makabulig ini no sa aton sa ni lawas. Overall lakip sa aton sa nga panit mabenepisyuhan, magluwas nga nagabulig gini para maabsorb ka maproseso sa lawas ang vitamin D. Kumbaga mapuslan gid ang vitamin D nga aton gininom why inisang uyang. Amon yung bintaha sa aton sa nga premium D3 capsule kay why isang uyang kundi ma puslan, maabsorb gid sang aton sa ninyo lawas. Kagbasi sa pagtuon, isa man gali sa pinakadako nga pabor nga mahimo naton sa aton lawas pag abot iya sa prevention, amo sini ang pagpasulod naton sang vitamin C sa aton sa ninyo lawas. Ha? Tuman kadako ang iya sini nga binipiso. Kay nga man, ang vitamin C mayara sang direct antioxidant action nga nagabulig siya parang ang aton cellula kasubong sa nisang Sunthone Plus Gold mahalungan, mapabilin sa nga protektado ang aton sa nga cellula. Kibalan mo ang aton lawas nag-repair iya sa iya kugalingon ni mo, hindi ito na kinanglan suguon. Kung may damage dira, mahimo niya nga i-repair ini sa ila sa nga kapasidad. Hatagan lang naton sila sa nagkaigo nga material kasubong sa pagpasulod sa ni adlaw-adlaw sa kinahanglanon nga vitamin C. Karoon ang problema sa kadaman ako ng problema naton sa ni kay kita nga mga tao why kita iya nagaproducer sang vitamin C. So nung aton himuon kuha na ako kuha una to ng aton sa nga vitamin C halin sa prutas, halin sa ni sa mga utanon. O kung hindi gani sa simple nga pagtumar sa ni adlaw-adlaw sang Sunthone vitamin C para nga ma-meet na ton o kung natagaan na ton sa nagkaigo nga vitamin C ang aton sa nga lawas nga kung iuupod na ton sa Sunthone Plus Gold capsule and premium D3, makasiling kita nga halos may bugos kita sini nga protection pag abot sini sa prevention. Mayara kita sa binipisyo pag abot sini sa protection sa aton sa nga cellula, pag abot sini sa pagbalanse sa aton sa nga immune system, pag abot sini sa repair kag maintenance sa aton sa nga lawas kun giniinom naton ang Sunthone Plus Gold capsule upod sa premium D3 capsule kag Sunthone vitamin C. Nagapabak kod sa aton sa nga lawas para mabinipisuhan makita sa mabakod kag maayo sa nga panghuna-huna kag bisan pa sa aton sa pamatyag sa pangka bilugan makalikaw kita sini sa balatian. Amo ni ang matuod-tuod nga prevention. Ginapabili naton nga mabakod ng aton sa nga lawas para mga balatian aton malikawan kag syempre ang dako nga hisol palaligban kag galastuhan kun aton nini sa temprano ginapabaya-bayaan kag ginapabuyan-buyanan. Gani ginasuggest naton bisan 2 times a day lang abi tumar kamo sa ni sa aton ultimate trio, Sunthone Plus Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone vitamin C para aton lawas mabuligan kag mapabakod nga daan para balatian aton mahimo sa nima likawan. Because prevention is better than a prescription. Pagbalikan nato na, no? Dugang sa mga detalye may angot sa aton tupiko kag sa inyo sa mga text messages na ribaw nagapila na. Ang inyo sa mga text messages diri nga aton pagabasahon sa hindi gid lamang madugay pagkatapos ang pila naton sa kamalipot nga mga pahanumdom. Supple
1: Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron sa Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiunti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa

0: pag makaloka.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabilis sa mga buki ka.
2: Pabalik sa aton sa ring pagpangalaga diri sa aton programa.
3: The secret of health.
2: Ayan, may palagas pa kamo sa ring mga panamangkutanon na no, mahimo nyo lang i-send diri sa aton sa ring text line 0950-975-6970. Para makahatag mga kita sa inyo sa imperasari ka mga panugyan, mga suestyon, rekomendasyon, kung ano makabulig pa ayon no, sa inyo sa inyo mag-inabatyag sa lawas. Pinagi iya sa naturopathic medicine. Aba, may nag-message rin sa aton, ma, kwa ni? Kung sa Tagalog, ni Makata, ni Guru. No, halos binalaybay niya sa inyo nag-message rin sa aton. Sa dok, parang ang pagpangimon kag ang away sa kagabihon malikawan, turbo food supplement ang kinanglan. Naka-experience siya, ganyan ko. Naka-experience siya, ganyan ko sa benepisyo sa ang turbo. Pero sa tuod lang, no, seriously speaking, kada mo sinisang kaawayon mo, nagkakatabo, wala, mga pagpulo pangimon, tungod sinisang ginatawag afektado, sinino, nga sexual performance. Of course, sang bana para sinisa asawa. Kati ako on mo na to, nagsa hindi mga bana, no, obligasyon na to nila sa aton sining asawa. Gani, kinahanglan mangit ta magkita sang pamaagi o kung magtinguha magkita nga bisan paano mahatag man naton inang obligasyon parang likaw bala sa pila sini ka mga panghuna-huna nga siguro may iba na niyo ano yan ang kabangdanan ano daw nagalas ay na nga kung sini ka bana etc etc sa kadamo sini sang mga painuino dagte ang common bala nga mabatian naton sini mga linangas lang storya pero may punto man ah. Sinya, basta gani do, kuhay na makuan, kuhay na matagan gabi. Lampos pa kina kap, lampos pa sa nakapi magtimpla sa agaw. Di ba, yun lang ko nang imo coffee sa ni is kuhay na no? Premium D3 capsule kati kung mainom premium D3 coffee mix kati pag inom mo sini makabulig ya parang ang emotion ng insulin is mabuligan nga mga insensitive kati problema naton kung mayroon kita sang insulin resistance kapiyon pa kung napabayaan bala kamagkadto na sa diabetes pating aton sining ginatawag mudo pating aton sining emosyon afektado man so matabo karon kung nagapainit karon si Mrs. tungod si Mr. karon afektado man niya sining mudo kami insulin resistance resulta sa di sa type 2 diabetes supukan niya man karon di ko ni naglala pagid sini ang problema naghalin lang na sa obligasyon bala sa banang way mahatag sini kay Mrs. ang turbo dietary food supplement makabulig gini no bisan paano bala nga kun nadula ng imo sining gana tungod nga afektado ng level sa imo sining libido kisa makatalamad man mo sa aton sa mga tagpanamati kun luya lawas kag way sini sang pwersa ti sino man abi indi ka sino man abi sina ang ganahan ginatawag may hambalan noon kita sa Ingles sining the spirit is willing but the flesh is weak kun kulang kasi ni sa pwersa kun kulang kasi ni sa dugang balang kusoga sa paghimo sini sa imo sini nga obligasyon which is ang maka kaglabo waska no may punto nga ton sini nga texter kay makabulig riya pabalik ang matamat sang pwersa pabalik ang matamat sini sang gana para sa obligasyon ni Mr. sini kay Mrs. Pwede actually ni inumon mga 30 minutes ang test sini ang ginatawag sexual activity sini nga makabulig ano para nga ang sitwasyon bala bisan sa panghuna-huna emotional kag physical nagaka sinanto ti resulta sini kun di maayo sini nga paghimo sang obligasyon mahatagid sini ang dapat nga ihatag kag ang bintaha pa sini no kung nagainom ka mo sini sang turbo dietary food supplement for men kay naga aktibo pagid ang imo sini nga panghuna-huna kapin pa kundi malikawan sini kinanglan magpulaw sa gabi makabulig man ini ang iban sini nga naga drive long distance sa gabi amo ning ila sini nga gina tumar kati abtik ang ila sini nga utok ka sharp ang ila sini nga panulukan kag ang ila sini nga focus sa ara gid no amo ning hambal blang ko naga drive ka dapat ko no ang reminder sa mga driver ha dapat ko no especially sa mga dipasayro ang isa sa nisang hindi nyo dapat karimtan sa nang kamay ako ng kamot ko no dira lang sa kambiyada hindi sa paa sa iba may problema ganyan ka rin isa nga makabulig sa ni sa focus kag concentration ng mga turbo dietary food supplement sa mga bana bisan every 3 days sa ni tumaron may ara gyapon sa ni nagapabilin nga efekto kung halimbawa maggamit o kung magtumarka mo sa ni isang turbo dietary food supplement for men may iba nga nagapamangkot kung din ini mabakal pero kung itudlo mo sa butika ang sunod nyo follow up question tidok may mabakal man sa na online kay dira na lang ko iya ma order. Actually, TikTok kag Shopee, kung may account ka mo dira, sa inyo sa search box, i-type nyo lang Yes to Health Incorporated o kung Yes to Health Inc. 2011, amo ng ilang official store, dira sina makita ang tanan nila sa ring mga produkto. Pwede ka mo dira makapili, add to cart nyo, proceed to order, kag hulaton nyo na lang i-deliver sa inyo sa tagsa-tagsa ka mga puluyan na no. Kag sa mga butika, physical na mga butika, available na niya, kag ang iban pagid sa mga produkto, like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santhon Vitamin C, ara sini ang ginatawag Santhon Plus Herbal Soap, ara man sa ring Santhon Plus Coffee Mix, ara man sa ring Premium D3 Coffee Mix. Kagang isa, no, sa ang pinasay man nato ng coffee nga pampabeauty, makabulig pampahuben sa ni, samtang nag-inom ka sang kape, kasubong ginapasundan mo sa dugang nga collagen ng glutathione ng iyo sa ring alawas para sa mabakod sa ring joints. Kag manami sa ring pamanit kag kutis, ang Santhon Gold Coffee Mix. Available na ni sila sa mga butika, kag parmasya, marapit sa inyo sa ring lugar. Lakip man ang Santhon Gold Herbal Tea, kagiban pagid sa ring mga product. Kadto ka mo abi, try nyo sa Mercury Drug Store. Available dira mga na-mention na concerning mga produkto. Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica. Kag sa iban pagid sa inyo mga butika, marapit sa inyo sa ring mga lugar. Kung gusto ka mo sa inyo mag-try, sa mga wipe mga try, pero sa mga user na nga daan sa inyo, mga proven and tested na nilang mga product, nagbinalik-balik na lang ini sila sa mga butika kag parmasya sa pagbakal, dugang sining mga suplemento. Pero kung gusto ka mo iya, kapin pa kung dari ka mo sa siyudad sang Iloilo, sa kompleto man nga stocks, pagkatapos may ara pagid ka mo sa isang dugang sining privilege nga makahatag o kung makahatag sa inyo sa isang chance sa pagpamangkot dugang para sa kung ano man na makapaayo pagid sa inyo ginabatyag sa lawas, pwede ka mo makakado dira sa Yes to Health Wellness Center. So nagpinamangkot kung anong address nila sa ni A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Ano ba lang benepiso? Kung ano makuha mo kung magadto ka dira? Of course, magluwas yung makabakal ka sang tanan sa niyo. Kung available dira ang tanan niya mga products sa Yes to Health Incorporated, mayara ka ba sa nitsansa kung maginabatyag ka sa lawas sa pagpamangkot, sa pagkonsulta sa ila dirang alternative medicine consultant nga mahatagan ka sa nisa nagkakaigong protocol. Kung anong dapat, kung hindi dapat, nga himuon ni mo sa imo sining lawas sa partikular na ginabatyag mo sining balatian. Kami ara kita dira sang alternative medicine consultant on duty kagabintaha pagid sini kati libre ang konsultasyon way kasang bayaran sini. Kadto lang kamo dira Yes to Health Wellness Center, A Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Open sila halin Domingo hasta Biyernes, alas 9 ang takna sa aga. Pwede na kamo dira makasulod, no? Open na ina sila. Pero kung dira man kamo sini sa siyudad sang Bacolod, sa mga taga Negros Island region, pwede mo kamuya direkta makakadto dira sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang gid ni sila sang Marayo Bank. Ara man dira ang tanan ng mga products sang Yes to Health Incorporated nga makabulig para sa inyo sini nga ikaayong lawas. Kag ini sila tanan mga FDA approved nga mga suplemento nga makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Sa nagpinamangkot sa aton na no, pila do katasang Santhon Gold Herbal Tea ang akon inumon sini sa isa kaadlaw. At tuloy pwede ka makainom sini duha, pwede ka makainom sini tatlo. I-divide mo ino, isa katasa sa aga, isa katasa sa udto, kung isa katasa sa gabi, o kung isa katasa sa nitunga-tunga sa pamahog panyaga, isa mang katasa tunga-tunga sa panyaga kag panyapon. Depende sa imo kung diin nga daw komportable ikaw sini nga mag-inom. Basta, sa aton lang sini no, as much as possible kung gabi nyo gina-inom, isa ka oras antes sa pagtulog ang paginom sa isang Sunthorn Plus o kung Sunthorn Gold Herbal Tea. Makabulig pa nami sa atong tulog, makabulig pa pa nami sa atong sa bowel movement pagbugtaw nyo sa ni pagka aga. Tuwag yun man dok, ang mention mo nga makabulig para sa akon sa nga guya. Nagamat-amat yun man puti, tungod yun gamit ko ang bawo parihas ganang inyo sa ngalan gali. Si Claire nag-message sa aton ang yagin gamit sa niya sa nga guya, Claire Skin Herbal Soap man. Nga nabuligan gyud no, amat-amat ako no pana sa mga dark spots sa iya sa nga guya kag nag iya sa nga kwantreo, iya sa nga message diri dugang nagless dry ang akon sa nga guya dok. Salamat gid sa inyo sa nga mga product. At rin isa sa nga makabulig sa atin para ma-moisturize ang panit, among VCO. Ang VCO ara ina sa isa kasangkap no sa aton sa nga Claire Skin Herbal Soap. Kana may gidok iban nyo sang Sunthorn Plus Herbal Oil, kakomportable, kag-relaxing gid sa panit, way nag-dry. Kagambal ni Mr. Doc, nga nga mas naghumok ang akon sa nga panit. Kay magluwas gali Doc sa Sunthorn Plus Herbal Oil. Ginagamitan ko man sang Sunthorn Plus Herbal Soap ang akon sa nga panit. Pati mayong imo sa nga kombinasyon, habon, kag balanyos nga nag-service ni pang moisturize mo sa imo sa nga panit. Pero ang concern niya, iya nagnami ang iya sa nga panit, naghumok sa paggamit sa Sunthorn Plus Herbal Oil. Pero madamo pagid sa benepisyo, magluwas na nagabulig pa nami sa aton sa nga panit o kung nagapahumok sa aton sa nga panit para malikawan pagid ang pag-dry sa ni. Kati pag-abot niya sa dryness, kag sa ginatuwag skin conditioning, kag pag-moisturize sa ni, ara ang VCO, ara sa ni Moringa Oil. Pero ang iban bagid sa nga mga benepisyo kasubong sang mosquito and insect repellent, ang benefit yung makuha na tundra, halin iniya sa peppermint oil. Hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat, hindi kita mapalapitan sa isang lamok, especially nagadala sa isang dengue infection. Hindi ko na makalikaw na gadaan kita sari sa dako ng hisol o kung hasol sa ni kagalastuhan tungod sa dengue infection. Kag ang isa sini sang manami pagid sa peppermint oil kay kon nagasugod palang pananakit sang lawas palang alay palang muipoy palang maol, makabulig nga dan ini tapna. Kag in combine sini dere ang VCO kag moringa oil para balang ang blend nila hindi lamang makatabog sini sa mga sapat-sapat kundi nagapanami pa sa aton sini nga panit para hindi pa mag-dry, lakip ang pananakit sa aton sini nga kalawasan. Kag pintaha pagid sini kay bisan sa sagwa ka, pwede kaya makapam nyo sini kati mahumot yang scent sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Tiban sini kinadala-dala nila sini mga shoulder bag, sling bags nila, inadala nila ini ang bote sini sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Pero usual kag masami na ton sini gina-remind sa ton sini mga tagpanamati, may mga pala nakit sang lawas nga madala sa banyos-banyos lay like paggamit sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Pero kung ini nagami gani madala ang busog pala nakit sang lawas, like for example, may nag-message sa aton nga sakit ang ngipon, may migraine headache, sore throat, sakit ang likod, sakit sa ning hawak, sakit ang tuhod tungod sa arthritis, pwede kita iya makatumar sang Cess the Pain. Available din sa mga butika, no? Ang parmasya marapit sa inyo sa ning lugar. Isa nga nagpapatuod sa niya ang aton sa ning texter nga sinado, ginatrangkaso ko, kangilo sa akon sa ning pamatsyag, kag daw ginapungtan ako, dok, mabudlay ako maginhawa. Isa lang katumar ko sang Cess the Pain, nagtawhay ang akon sa nga pamatsyag, pati ang akon sa nga paginhawa, dok, nagtawhay kay ang bara sa akon sa nga ilong ang nakuha man. Pila labang yun isang benepisyo, no? Kanagainom kita sari sa nga Cess the Pain, magluwas sa pananakit sa aton sa nga lawas, pati ang nagapugot, agapugok, blan aton sa nga ilong, adala sa nga isang trangkaso, ang mabuligan man. Yes, Doc, primero daw hindi ako magpati sa turbo supplement, pero lain ginman iya, Doc, kung naka turbo kay hindi ko lang pagbasahon na. Intindihan na ni sa mga kwan na. Intindihan na ni sa may mga problema. Dira sa kung ang problema mo, dira bla kuno sa babaw-babaw sang tuhod at sa ubos-ubos ang pusod. Sa mga kalalakinan na, no? Pwede makatumar sa turbo dietary food supplement. Tsakto ginado kung may sakit, kapin pa kung diabetic, manami kung magpakonsulta agad anay. Kay may arang, eh, hindi man basta madalasan ni pareho sang turbo. At syempre, no? Kung nalimbawa, sini kung naproblemado, ganda nga mo, sini nga blood circulation, tungod sini sa chronic, kung nadugay, sini nga pagtaas ng sa imo, sini nga blood sugar, may insulin resistance type 2 diabetes na pinakamanami, ginamugin ang unahon naton. Kati ang erectile dysfunction, kung paghina, sini sa performance, o kung pag-affecto, sini kay manoy, iti komplikasyon lamang ina sa diabetes. Nga kung halimbawa, karong matutukan na ito ng insulin resistance, ang type 2 diabetes, kamagnami aton sa nga blood circulation, upod sa healthy lifestyle, exercise, gusto sa nga tulog, ang mataamat man mabalik ina, no? Ang maayon aton sa nga pamatyag, kondisyon sa nga kagpang function sa aton sa nga kaugatan, especially sa aton sa nga blood circulation. So, liton ko, no? Sa nga pinamangkot kung available online ang Turbo Dietary Food Supplement. O, damo, bla interesado mo, magbakal sang turbo sa online. Okay, ari. Asi ako ndok hindi man gid pang papagsik lang ako ndok nagapulaw ko sa gabi way man ko asawa. Nami man ang turbo dok. Testingan mo. Hindi man ta sini makasiling na nami gid sa tanan pero kalabanan sa nakagamit sini kag natilawan sila mismo nakapamatuod sa benepisyo sang Turbo Dietary Food Supplement for men. Dok, 1 month na ko nagainom sang Visionex Plus soft gel capsule. Nagnami baladok nga konsini nga pamatyag, pati ang skin ko baladok, nagamat-amat man hamis, may labot man ini, magluwas nga nagnami, kang nagtawhay man ang konsini pamatyag sa mata, kang nagtinaong konsini nga panulok. Partly, may benefit man sa aton sa nga panit. Actually, ang lutein kag siya sa synthetic directa ni nagapanghikot sa aton sa nga mata. Samantalang, ang beta-carotene dag vitamin E, partly may beneficyo ni sa aton sa nga panit. Tamo, ang ginatawag oleic acid, ang malunggay oil balang ara sa aton sa nga premium D3 capsule. Nagabulig yung panami sa aton sa nga panit. Kung may vitamin E man ina, amo man ang Visionex Plus soft gel capsule. Kabahin sa nga benepisyo magluwas sa pagpatinaw, bulig, kag-maintain sa manami na aton yung pamatyagan sa mata, matinaw nga panulukan. Partly, may araman sa benepisyo sa aton sa nga panit kung regular kagsigisigi kita sa nga nagainom sa Visionex Plus soft gel capsule. Well, sa aton sa mga tagbaramati, sa aton sa mga Facebook Live view.

0: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
1: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
2: With McSaver Sulit.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
4: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
5: XFM.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Sunzone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sunzone Plus Gold Coffee Mix.
8: Sunzone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Sunzone Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Sunzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunfone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel, para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pa? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
16: Yeehaw!
17: XFM.
18: Patropa mo!
15: Exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado, Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akon cervicalgia o pagkalanakit sa akon ng liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto?
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: College na ko!
7: XFM!
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa! Exciting!
10: Mga katropa! Exciting dito! XFM! Katropa mo!

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa mo station, Las Dos Dos.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman!
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang!
4: Tama kayo, tama kayo! Ako lamang eh!
5: Hindi niya kasa! Dapat bas unanay kay sapnot daan!
4: Hindi, wow!
5: Oops! Dali lang! Nanotis nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
6: Ano naman na?
2: Handa ka na wala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
6: Ano na lang mahimoon ko? Kay double may lang yung sala ko?
7: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
8: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
1: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay ng pakalam ah.
9: Sana all.
1: X-rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
10: Aray ko!
1: Direya, ang tanan may extra!
3: Ay, gali! Exciting ba?
11: X-Rated. X-Rated.
12: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: Hello, hello, hello. Ilo, ilo. Good afternoon semua. Kita dapat datang dengan pemati nak ketuto ke XFM 100.7 Raja Petrol. Ilo, ilo ang ketropa mo. Good afternoon, mayong hapon semua. Kita dapat datang dengan pemati sa ato na ketune in sa 100.7 nga frequency sa ila FM bands. Mga ketropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello sa inyong lahat. Magandang, magandang, magandang, magandang hapon mga katropa. Today is Monday, June 15, 2026. Yeah! Swell the day. Today is swell the day, but your saldo is finished na. Finish na. Amo na galing nagpalangit om ka.
1: Sweldo ko no.
0: Amo na galing nagpalangit om ka ay kay ubos ni mo sweldo ko na kuman. Kun ako makulbaan gid ko yang away ng sweldo.
1: Ang iba naga nagaputi yang iba nang iba niya gapalangit om.
0: Ikay ka palangit om.
1: Oo.
0: Bakit?
1: Amo nang palamang ko tanon kung manhalin sang una.
0: Ay. Pero sa to, di ba? Hambal mo sa to. Biskan, di ba? Tag-iya ka mo sang ano?
1: Sang
0: far. Di ba? Damo kayo kaita? Damo. Kaya ginahubsan?
1: Hindi iya farm ang napanag-iyahan ko.
0: Ano?
1: Village.
0: Ay, wow. You're owning a village. Oo, oh, balaan ko man.
1: Ano na ako to? Town hall, ano?
0: Good afternoon guys sa mga katropa natin nagpamati sa atin this afternoon mga katropa natin nga nakatune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones at mga katropa OFWs din man nga parte sa kalibutan ano man ang oras da sa inyo. Oh, what time is it out there? Ano man oras na sa inyo this afternoon, oh, basta hapon, di sa amon, akon gabi, da sa inyo, good evening. Kunaga, good morning, of course. Good afternoon ha sa mga katropa na natin. Salamat for being with us mga katropa sa ating mga Facebook Live viewers. Good afternoon, oh, mga nag-upload sa ating Facebook Live streaming. On our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Good afternoon, mayad nga hapon, mayad nga hapon sa inyo tanan mga katropa sa mga Facebook Live viewers. Please do share. I-share na dali. I-share na ang ating Facebook Live. Parang the more, the happier ang ating hapon mga katropa. Mas marami, mas masaya at dahil dyan, marami kami ngayon dito sa booth.
1: Yes.
0: Diba? Ala, ano naman, Liobi? Hindi mo, kita nun po yun. Magdindog ka. Oo. Ano man, hindi. Ah, oo. Oh, good afternoon na sa mga katropa natin. Mayong hapon, naka-ano ko wala.
1: Naka-ano
0: ko subong.
1: Inuba mo lang yung mga ano, no?
0: Hindi,
1: mga tay.
0: Si ko wala subong, si Chair. Wala.
1: Madam Chair.
0: Madam Chair.
1: Good afternoon.
0: This afternoon, mga kitropa, we are not... Yes. Kaya katropan dyan, Zin, nga daan, duwang, ya body count. Oh,
1: yes. Tingin, bilin kita din ni katropang yes. Jan Ray.
0: So, Ayman, absent. Pala absent si katropan ni Jan Ray. Wala siya sang, ano na, wala siya sang mid-year bonus. Diyog lang ko na, boss, kay kulang-kulang.
1: Wala siya, pero may boss.
0: Oh, wala siya always. Mga kitropa, together with us this afternoon is our interns, our student interns from West Visayas State University.
1: Hello, hello.
0: All right, we have together with us our si Princess Osita, si Sofia Joy Talagara, and si John Lawrence Cabaya. I'll greet your listeners na. Please, dali, open na yung inyong mga mic.
1: Pwede na na. Ready to speak na siya.
0: Hindi ka mag-uya-uya. Kita-kita.
1: Ara na, okay na.
2: Hello sa mga nagapamati.
0: Hello. Hi. Hello man ko no. Sino pa yan? That is si ano na siya, si Sofia Joy Pelagara. O, si Princess B. Ikaw be a princess. Are you a Disney princess or not?
2: No.
1: Ay. Kung gusto mo maging princess, Disney princess.
0: Biskan hindi siya Disney princess, pero princess yun sa yaya.
1: Oo.
0: O, ikaw ya, are you a
1: princess?
0: Princess
1: since birth na yan.
0: Ikaw ya, ikaw ang frog! Oh my God!
1: Hindi man.
0: Ano kaya ikaw ang beast?
1: Pwede. Hindi lang frog kay...
0: Hindi ka frog? Ayaw mo bang magpa-kiss? Oh, sige na, go na princess. I-greet na ang mga listeners ng mga katropa natin yung nagka-upod this afternoon.
2: Hello. Hello sa mga nagapamati sa XFM.
0: Hi. Hello. How are you? Mga kitrapa, we have John Lawrence Cabayan.
3: Wow. Subcheck. Okay, mayong hapon na sa atin mga katropa. Dira sa amon niya barangay, Panpanan Chusan, Rimoy Antique. Nagapalamati dira. Damo nagapamati kag sa Blumentritt, Monica, Iloilo City. Dugay-dugay. Aran na sila sa comment section mo. Comment na sila. Kaya nagamba sila sa kaginang maanugi sila daw. Lang tawad na ka sa ilang comment section kung ara giman sila.
1: Sige, ay ano na to.
0: Hindi sila mag-out-scam. It's a scam.
1: Ma-attendance kita later.
0: Okay. Kasi may nakakilala dahil sa mga katropa natin, ng mga student interns from West Visayas State University. Kasi may mga fans ka mo da.
1: Kasi may maigrit pa ka mo.
0: Wow! That was a fun. Sana all! Oy, ha? Good afternoon, ha? Sa mga katropa natin, ha? If you have your greetings, mga katropa, magpadala lang sa inyo mga greetings in our Facebook pages, XFM, Ratio Patrol, Iloilo. Kag XFM, Iloilo 100.7, kaya ating pagbabasahon this afternoon. Kag syempre, mga katropa, mahimugin nyo makatawag, kung magka-text on our hotline number, 0950-975-6970. Again, mga katropa, our hotline number, 0950-975-6970. Ate sa mga katropa natin, katropong princess and everyone. Kamusta ang inyong buhay-buhay?
1: Interview portion, Anay.
0: Ano na siya, podcast?
1: Interview, Anay.
0: Kamusta ang inyong mga buhay-buhay?
2: For me, super happy kay nag-start kami sa amon internship. Kag dire kami sa XFM Subong.
0: May we know? Charot!
1: Wala ka mong expect nga, ano?
0: Ano na siyang inyo mapagwa sang broadcasting course? Is that your first choice? Or is that your dream?
1: Hello?
0: Is that your, malapit ba yan sa inyong mga puso?
2: For me, yes. Kay since elementary kag high school, nag-join ko sa campus journalism. Balik campus journalist ko. Kag that time nang daw very gusto ko gid balang mag after ko sang senior high school matake ko sang long course. So sabi ko hindi ko kaya ang political science. So humble ko mas okay man ang broadcasting kay since sang elementary kag high school parang may ano
1: na may
0: background. Ikaw, princess?
2: From San Nicolas Pilar Capiz po.
0: San Nicolas Pilar Capiz! Ako na tapat! Ay, okay. Wala.
1: Introduce
0: dapat
1: yourself.
0: Dapat proud and dapat princess! Taga saan ka?
2: From San Pedro Pilar Capiz!
1: Grabe!
0: Ako na dapat! Ako na dapat! Energy! Energy! All more energy, mas!
1: Happy.
0: Happier. Happier, yes. Alright, si ano naman ta? Kay Princess Sofia Pelagar. Princess Sofia. Kay ano naman ta? Kay Sofia Joy. Hello, Sofia. How are you?
2: Goods lang.
0: Wow. Goods lang. Goods lang, sayang. Goods lang.
2: Okay lang.
0: Okay lang.
2: Goods lang. Kaya, kamo ka, di ba, I'm very happy. Kaya, syempre, diri kami sa XFM.
1: Oh, pero taga din din ikaw.
2: Tagaliyon.
0: Ay, tagaliyon ta nakarapay.
2: Tagaliyon
1: tangan. Tagagurup, yun ang Leon.
0: Rar, ikaw. Ikaw, Ben.
1: Syempre, introduce
0: Rar. Oh, naka-introduce mo, hindi mo nga ba, no? Sige, Ben.
2: Tagaliyon ako, Rar.
0: Why did you choose Bachelor of Arts in Broadcasting?
2: Actually, one of my fears is public speaking gin actually. So gin take ko ang risk nga ni in order nga ma-overcome ko ang ma-improve ang akon nga confidence.
0: So far, so good.
2: Yes.
1: Dilidaan sa professional, dapat wala ka huya.
0: Yes. Kasi nahuya ka pa kuno-kuno ka na. Dapat mga bestie pa kuno-kuno.
1: Dapat wala huya or pat ano.
0: Yes. Di, how about kay John Lawrence Cabaya, Bia? Ikaw, yaya, Bia, yaya, B.
1: Sige.
0: Taga-ano na siya, taga-antike.
1: Karayahan.
0: Sige po.
3: So far.
0: Dapat in ano, in antique accent.
3: I love it. Hindi rin takang kamaan. Hindi rin takang kamaan, mamba, karayan. Dataga di and
0: good. Ano na siya, kinalahan na sila ni, ano, ni Sir Canayonan.
3: Ah, babi.
0: Raimundo Canayonan. O, diba? Sir Raimundo. So may my mice bukuhan. Siya na nagabuka. Tapos ang amon, mga buko.
3: Allah.
0: O, sige na, dapat ano, in karaya. Kahit para at least, diba, comfortable. Kahit kita na papabudlayan ng mga oh,
1: yes, mo na.
0: Oo. Di ba, katrapan dyan, Zin? Speaking of Canon, please.
1: Oh, maid-ayad nga hapon, Kenyo Tanan.
3: Ala.
1: Akla nun. Ikaw naman, anti Kenyo naman, Ben.
0: Sige, Ben. Oh, greet ng imo mga katrapa sa liwat in antikel, language.
3: Okay, liwat, mga katropa, dira sa, dira mag-yapon. Mga katropa natin, regyan sa Barangay Panpanan 2, San Remo yung Antique. Ginatamyo ako, gid kamo, ag-ari na ako dire sa XFM Radio Station.
0: Wow!
1: Regyan.
0: Regyan ka rin, ano? Ikaw, why did you choose Bachelor of Arts in Broadcasting?
3: Okay, so, pili ka man ang Bachelor of Arts in Broadcasting tungod kay same with Sophia kay maluyaan man ako lang si Tao, so amoy naging choose ko man para bisan paano ma-overcome ko man ang fear kag especially isa makagin pili ko ni ang broadcasting tungod sang senior high kami may ara kami nga subject about sa ano bala about sa journalism, so that's why nga gintry ko to kag damo man nag adamo duro-duro man mga student or mga classmate ko nga nagambaga daw na nami sa broadcasting, so that's why isa man ang pili ko kag damo man ga support nga amo na pili ko.
0: So far ano mag-feel mo man ang improvement sa imong confidence?
3: Yes, I feel so far gaano man mayara gid nga progress sa diba? Paano
0: amo ginaamat-amat lang ano hindi ka man dayon na jump into what you are right now. If why mo to naagyan ang mga pinaagyan mo.
1: Amat-amat lang.
0: Amat-amat. Okay. But before that, mga katropa, before kita makipag chika bells sa ating mga katropa this afternoon, ato na rin nga pagabasahon ang ating mga katropa nga nag-comment on our Facebook Live. Masigo na magsungkot si Sir Jet. Diba, gahaw? Ay, abo talang kay Sir Jet. Alright, good afternoon kay Sir Rinalta. Beto, humalya, happy Monday. Katropang Aaron, katropang John Zine. Good afternoon. More power to all staff. To all the staff of XFM 100.7 Radyo Patron, Iliila Gadnes. So, good afternoon, Sir. Ano ha? Sir Rinaldo Abeto. Mayong hapon, gig. Kasi kay Sir Jack Tibaga. Oh, good afternoon pa. Shoutout lang di sa amo nagaluto si Sik ng pork minuto.
1: Uy.
0: Ano naman ang ganap, Sir Jack Tibaga? How? Nga do ka always gamit niyang inusupan.
1: The perfect fiesta, day ahaw.
0: Sir Jack, pinapamukha mo talaga sa akin ano ako. Isa akong, hampas lupa.
1: Basi daog naman siya sa, ano?
0: Ay, basi daog agapon!
1: Sa finals, NBA.
0: Piling ko daog si Sir Jetty Baga mo nga. Pila naman ang plus katropan Jetty Baga. Pila naman ang gintayaan ka tropang jet ti bagabaw dayaw.
1: Dako
0: na. Sa Yazar Caspillo, good afternoon ka tropang era and to your partner watching live. Okay, Ma'am Hermite, good afternoon Ma'am Hermite. Thank you so much sa iyong mga pag-upod. Sa iban pagid natin yung mga katropa, hello hello sa inyo tira natin mga silent listener. Ti ano da? Ano mga kumpon? Charot lang.
1: Ayaw nila mag-comment, oh.
0: Mag-comment? Wala! Ayaw! What? Pag-comment sa inyong mga talamyan, inyong mga greetings, inyong mga inupa-shoutout.
1: Ma-start ng klase, dugay-dugay, oh. At ma-arap na may present. Yes, okay. Present.
0: Okay, another day, another learning studies afternoon, ha? Gani, dali na amat-amat na kamo, ah. Sige na, please. O, ngayong hapon na sa mga katropa natin yung nag-upod sa akin. Hello na sa inyo tanay. Sa mga nag-share sa ating Facebook Live, thank you so much mga katropa for sharing our Facebook Live. Salamat-salamat din sa inyo pa rin na pagsuporta kag pagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. O, katropa dyan, Zin, i-greet na daang palaan ko gina kung sino i-greet mo.
1: Oo, per me, gina niya.
0: Hindi
1: na pwede madula kay dito takabalik.
0: Ano na siya daan? Talabahan to. Diba?
1: Oo, tag-iya na isang ano to?
0: Oo.
1: Talabahan.
0: Ano siya? Bunch Talabahan.
1: Good afternoon. Good afternoon sa liwat kay Cap Bush Florentine dira sa may Molo Kapihan. Dira syempre sa may Plaza Molo. Wide-eyed lang ang pagpamati. And of course, iya mga kupdananda. Kay Cap Patok Kim Sing, kay Cap Ising Villanueva. Sa Cap Ising sa Pancit Molo. Cap Ising Villanueva, Pancit Molo. Kompleto. Oh, good afternoon, so gids sa itong mga katropa. Dira. And of course, may dahil man nga pagpamati dira sa itong mga katropa sa may Petron Gasoline Station, kag sa may Caltex Gasoline Station, and also sa may Ilo Oil sa dira sa may Ungka Pavia. May dahil lang ang pagpamati.
0: Good afternoon dahil sa mga katropa natin. And thank you so much sa inyo pag-upod mga katropa. Tama ni Sir Jetty, baga pierde siya kay ano, wala agad kuno kabawi. Bawi na lang siya next season.
1: Spurs kaya guro Sir Jet ay.
0: Oh, Spurs
1: abi
0: ko, gani.
1: Abi ko Knicks.
0: Siyempre, si Iwan Panyama nang iyo. Yung nga. Ay, hindi. Ah, sino to gani yung bani Sir Jet? Diba? Ang iya nga, ano to? Si Harper.
1: Dylan Harper.
0: Si Dylan. Ay, ang pota kay Dylan. Ang kapahugasto siya sa balay. Pero, ang magkakamon ng pina mo kay wala ka nagdaog.
1: Mabisita siya kung sa ano?
0: Sa XFM.
1: Sa XFM.
0: Ay, tuod. Di ba ginbaydan mo na siya?
1: Ang makabukadto ka lang di kay...
0: Kadto ka lang di kay Karwashan ko yung sulak yan.
1: Kadto ka lang di kay... Bawi next season, ah. Bawi next season.
0: Hindi ka na maubos lang yung season. Madaogin na sila. Charot. Kay Sir Arvi Chris Caceres, nag-upod sa atin si Sir Arvi Chris Caceres. Kay katropang AJ Bordon. Okay, pasipos naman na sila. Mayong hapon sa mga katropa natin. Ano nang weather sa inyo? Ulan ba dyan sa inyo? Dari sa Iloilo City, mga katropa, parang uulan siya.
1: Nagdulom naman gani.
0: Oo, nagdulom naman siya. Amugin na basta nga ano. Basta, amugin mo na siya.
1: Basta tagpululi.
0: Kaya mag-inasya yaya. Oo, basta tagpululi. Mga 5 na karon o 5:30 to 6. Para naman na da siya. Ote, kamusta naman ang aton nga, ano? May enough ba tayong panaming? Ikaw, may panaming ka ba? Hindi ka magkabala ka. Ang muna ginasunod ka sa ang balaan mo nga, ginasunod ka sa ang cloud. As ang ulan.
1: No.
0: Para sa iyong
1: Galom din dapat.
0: All over.
1: Okay lang na, hindi lang sa hindi lang sa idalom.
0: At least wala kilat. Oh. At least wala kilat, 'di ba?
1: Okay na lang ako no kaysa sa dalom.
0: Dalom ang.
1: Dalom sang ano?
0: Diyan sikat pa ba yung mail man? Makoton ko siya kung galom din man sa dalom.
1: Naglakad to.
0: Ay, naglakad sa.
1: Ba mo lain na yung galom sa dalom?
0: Hindi sana yung maglakat, pero gusto mo i-search ta?
1: Sige. Pwede.
0: Anong galom sa dalom? Makuta si Katropan John Ray kung gusto niya ang may galom sa dalom. Makutunta siya kay nag-chat di kagina si Katropan John Ray mo. Absent naman siya daan, guys. Ayan, bot. Ay, ginabayaran naman siya yung chaktos ng TF. Ya, pro. Absent. Isaya, ah. Ay, dayawgit ko yung kay Katropan John Ray. Nahidlaw na si Danilin, tani. Pro!
1: Ay, nagaling si Danilin kay ano? kay... Wala si Katropang John Ray.
0: Oo, ambot na lang kay Katropang John Ray.
1: Ikaw lang nga daan yun na balik-balikan nyo to.
0: Oo, si Katropang John Ray. Malang kanya ang ginabalik-balikan.
1: Bebe loves niya?
0: Oo. As hindi, ah, si ano... To? Si... Ambot gani. Ah, oh, si loves bala to.
1: John Ray, my love.
0: Balik Katropang John, tibaga. O, ara na siya. Katropang John Ray, hello? Wow!
1: Yes.
0: Yes! Katropang John Ray, kay man, may pamangkot si Katropang John Zin. Kaya absent ka nga ginabaydan, ka man tsaktos ang TF mo kuno to. Nga absent ka naman kuno.
4: Wala lang.
0: Ay, wala lang. That is not the correct answer, Your Honor. Liog lang ko.
1: Oh, excited Charot. Contempt.
0: Excited naman in contempt. Gusto mo ba yon?
1: Nakakas
0: lang. Okay lang, wow. Katropang John Ray, hambalik katropang John Zin, gusto mo ba kuno ang may galom sa idalom?
4: Pwede man... Wala. Pwede man nga may ara.
0: Okay. Ah, wala gani ang chusing ka pala.
4: Ano eh, ano yung nagalong? Parang init lang per me.
1: Nah, chapto.
0: Ngahaw.
4: Iti laway man ang per me ng gagalong sa dalong, di ba?
1: Gani, gati nag-uob tuya karun?
4: Oo, oh, gani nag-uob na karun.
0: Eh? No, alas ano pala nga, nito ka protocol na tao.
1: Tiga, alam ko wala sa hay.
4: Tiga, ka, ano ka na, Andre, ka parehas man sa ginambal mo, lang nga nagagalom.
0: Ah, gagalom.
4: Andre, ka daan nga nagagalom man.
0: Pero ang galom mo, wala gagalom.
1: Why? Why?
0: Eh, dalom reveal, be.
1: Picture, be. Post sa comments.
0: Sige, be, picture, be. Ano, i-comment, be, sa Facebook Live.
4: Kasi ka tapang dyan si nanay mo na. Ano mo?
0: Ay, ginako. Yun na gani, ginako. Yun na gani.
4: Ah,
0: oo.
1: Ang balik ka tapang era, galom all over kuno all ako. Over. Pero ang bako, okay lang na. Basta hindi lang galom sa dalom.
0: Oy, pero ang bani sir, ano, ni Sir Julio, mas maayog it galom sa dalom. Mabalya. Mas maayog galom sa dalom. Mabalya. Tay, ikaw, sugot ka na katropan ng Ray. Ayalang, sugot ka na.
4: Ang pamangkot ko kay, ano, pwede, ang sugot man kuya kung may galom, yan dalom.
0: Kaya ako na ganyan. Kilala ko
1: ito pala ang ganyan. Importante, dolom.
0: Kilala ko
1: ito pala. Importante, dolom.
0: Ha?
1: Katropang John Ray. Importante, dolom.
4: Wala.
0: Isang dolom ko pang up-cup ka lang, kid.
4: Siyempre, ah.
0: Oh, pero kilala ko ito ang hambal mo, ah.
4: Wala na.
0: O, sige na to. Liog lang ko to. Sambilin ko na si Moto, ah. Kung mag-duty ka, liog lang, ha.
4: Okay, ah.
0: Apite lang ko basta, to, ah. Liog lang ko.
4: Importante, may galom.
1: May galom man or wala. Importante, or may ara.
0: Basta panulukan mo na magalom kung isulang mong tapungol.
1: Na, hindi ka di magkadto,
0: ha. O, sige na. Bye-bye.
4: Bye-bye.
0: Ugo. Okay, so there you go. Si Katropang John Ray, absent naman siya. Ano siya siya?
1: Eh? Atagi na lang sang ano.
0: Sa?
1: Kaya nagpangabuhi.
0: Okay, good afternoon kay Sir Warren Candame, ha? Mayong hapon, ha? Oh, hello, that's sa inyo. Haba ni Sir Julio Medina, mayong hapon, Katropang Eric Tamio, ko lang si Sensen sa San Joaquin. O, kilala mo na siya, ano? kilala mo na siya John Lawrence Cabaya. Si Sensen sa San Joaquin. Di ba lapitanay ang antike kag ang ano?
1: San Joaquin.
0: San Joaquin.
1: Boundary
0: diba?
1: Lang.
0: Wow! O, di ba, ano, may bandi na, di ba sa San Joaquin, no? Malaklan bandi. Bandi. Di ba, may ara?
1: Yara.
0: Karang mo siya fake news.
1: May ara man.
0: May ara? Di umayo. Alright, mga kitropa, oras na din sa XFM 30 minutes after 2 in the afternoon. Ang oras mga kitropa, hinadrong sa inyo sa Sunthone Vitamin C. Subong at tion mga kitropa, ang usong ubos, si Ponilan at kagtrangkaso kay man, pabago-bago ang ating panahon, gaulan init, and... Siyempre, prune ang ating immune system sa mga masakit. Mga katropa, ang Sunthone Vitamin C, ang vitamin C nga alkaline base, kagang mang ang vitamin C nga gikan si mangosteen, magkabulig sa pag-protect sa ating immune system, mga katropa, batok sa mga masakit. Sunthone Vitamin C, ang makaprotekta, magkapabuhos sa ating immune system. Kaya ano pa ang inyong hinahulat? Magbakal, kag magtumar sa Sunthone Vitamin C. Pwede po sa Yes 12 Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center. Sa Ayang Building, Ila Street, Parangay, Arroyo. Ila City at Tubang Sang Midtown Hotel. Mahimo man nga mabakal sa mga butika kang isang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southside Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Ila Street, Parangay, Arroyo. Ila City at Tubang Sang Midtown Hotel. Kaya kasaya magpakaliya nag-comment kasaya yayaga katulgit ni Gurong Kamotiya mo. Hambalya ako naman na libak niyo.
1: Libak na mula
0: kong... Gintawgan ka na gani, malibak pa. O, bandiado. Anong bandiado ko ng ano?
1: Ang buta?
0: Anong bandiado? Katropan siya, Ray? Do bandiado yung mukha dako? Araw-araw man ba? Grabe man ang ngimo.
1: Ano ba mangkot? Wala man.
0: Si Yayay? Yung pinagusto lang saya? O, oh, ambal ni Sir Jetty Baga, ka mga tahom ka intern yung mamba, o. Oh. Oo, is.
1: Oo, oh, ah?
0: O, tiyan, anong mas sa inyo kayo mga matahom ko? Ano kang matahom ka, ano? Ba? Matahom, gidya? May gwapo. Di ba lang nga isa, Sir Jetty Baga? O, oh, ano mamba? Yung bigay Sir Jet? Hello, ka mo bigay Sir Jet? Amo na siyang isa natin sa mga avid listener. To. Hello, Sir Jet! Gawiya pa sila, yaw. Gawiya-uya sila si mo, Sir Jet. Dapat ano, dapat, hello, Sir Jet!
1: Oh, may tagiyan na siya sa punungan.
0: Oo, oh, tagiyan na siya sa punungan sa may ahoy.
1: Sa may ahoy?
0: Oo, tagiyan na siya to sa parts, sa bye-bye sa ahoy. Ano na siya, ginbakalan na siya sa province. Charot! Ginbakalan sa province sa iya, kay siya na itong tagiya. Di ba, Sir Jet? O, teka, musta rin ang mga kasag mo, Sir Jet? Ang balik at ani ka tropang, ano, ni ka tropang ng Ray, bandi man pala ang bal mo, bandihado.
1: Ah, bandihado.
0: Oh, kadalming ka karun.
1: Bandihado.
0: Ay, ang botali, ano na dyan, Ray, kag magbalik na di, ah, minapabakal ko sa imo, bakla nga na, hindi ka karun kasulod sa gate kung hindi ka kabakal. Ay. Oh, good afternoon, ha, sa iban pagid natin ng mga katropa. Dali na i-share ng mga katropa ang ating Facebook Live and mag-upod sa atin mga katropa para nga mas marami, mas masaya yeah! tayo this afternoon sa kaya Malaya Taytayan. Hello? Ay, ang ating intern pala yan. Oh, later on, mga katropa, yung mga introduce pagid kita. Okay? May mga pasabog yan sila. Diba? May mga pasabog performance.
1: Nakibot sila. Why sila expect?
0: Ano pala ni sila? Contestant number 1 to 3. May ara patas ng another 3. O, oh, diba?
1: Prepare na ka mo dahil.
0: Ipakilala. I-introduce natin sila sa imo. Ikaw, introduce yourself, B. I am Jansen Crisostomo. I am the son of Congressman. O, sige, Ben. Binoteg ka naman.
1: Madam Chair, may I be recognized?
0: Oh, wow! Okay, Crisostomo, Jansen, you're recognized. The states that belong to me is the United States of New Washington.
1: Mayong hapon sa tanan. Ako gali si... Si Jansen.
0: Ano?
1: Crisostomo.
0: Hindi ka pa kabalo mag-pronounce
1: Junior.
0: Junior? Wala! Abi ko senior?
1: A senior.
0: I am. Sala-sala ka naman. Senior.
5: I am from...
0: From Hulusulu.
1: Do elementary ba?
0: I am from Hulusulu. Oh, hambali ka tapang dyan, Ray. Pasabog, galupok, ino. Gusto mo, pipingig mo ko no pang ang malupok nali, di bala? Galupok, eh, of course. Gwapo man ila upo naman ni Sir Jetty Baga. Nagkakadlaw ni si Sofia, ha? Ay, nako. Oh, hambali ka tapang dyan, Ray. Presidente na siya, hindi na sa'yo mabangbang. O, diba? Balan ka, git.
1: Wait, di mabangbang, eh.
0: Kuna ko si mo pang, hindi mo na pang Biden. Kay presidente, man di siya, ya.
1: Hindi man. Siya mabangbang.
0: Kada kasi may yun sa mag-my dad, parang ikaw ang bangbangon niya. Gusto mo yarn? Ayaw mo yarn? Ay, naku. Bangbanganay, na, ikaw mo na doa.
1: Lain niya, ano?
0: Ano?
1: Lain niya bangbang.
0: Lain niya bangbang. O, ambaling, kay tropang Mari Hilongo, please greet kinanay Vic Vok. Madariko, kagkagawad Arlene Evangelista sa barangay Demokrasya Haro. Uy, hello! Oy. Good afternoon sa mga katropa natin sa may barangay Demokrasya Haro. Sa mga katropa natin, mga taxi patrollers, gali natin. Oh, hello sa ating mga taxi patrollers, ha? Di man nga parte sa dalanon, sa syudad, kagprobinsya sa Iloilo. Sorry! Teka,
1: na-mistype.
0: Ang magiging na, sige lang, ano. Okay, katropang Big, kay katropang Vic Madarico, kag, kay kagawad Arlene Evangelista. Hello, good afternoon. Salamat din sa inyong pag-upon. O, sa iban, pagiging natin yung mga katropa, hambal niya, ako gali si Gino.
1: Palpal.
0: Palpal text ang barangay.
1: Pitipiw. Ako mambal.
0: Sige. Madam Senator. May sugpon. Ganyan. Okay, thank you. 18, ano? Ah, hindi. Ika 19 siya. Ika 19 siya. O, basahan niya ang greetings ni katropang, John Libertyes.
1: Ako gali si Gino Palpaltik sang barangay Pitipiw. Di na nga barangay.
0: Ang buta din na siya. Ba si Iya? Sa Iya own universe. Naging mona siya sang ano, sang parallel.
1: Si Iya
0: ano
1: lang niya.
0: Okay, Sir Jetty Bag, hambal niya ba si anak ng CEO? Ako po ito, si Anna. Ha ha ha.
1: Anak ng CEO.
0: Anak ng CEO. Ha ha ha ha.
1: Kakuha ba?
0: Ay nako, Sir Jet.
1: Impaktisan mo ginaguro ay.
0: Sir Jet, wala ah. Ikaw man ba, hindi ka na ma-ano, hindi ka na maka-ilog kung amunad loon-loga sa imong wall. Sir Jetty Baga, nga wala mo tuging great ang imong favorite person, ha?
1: Gani.
0: Sir Jetty Baga, maano to siya karun? Masunggod, okay lang na.
1: Kinalaman to, why nagbutwa ay?
0: Masi LQ sila duwa. Kaya lang. Pero mga katropa, this time, oras natin 37, after 2 in the afternoon, magka-pause kita na for some commercial break, and when we get back, atong nga reveal sa inyo ang aton nga X-rated question. Mga katropa ha, when we get back, kagani i-ready niyang inyong mga brain cells. Kaman, let's brainstorm later on. Pero syempre, pasabton tang aton nga mga katropang interns.
1: Hindi pwede nga hindi.
0: Diba? Oo. So dapat, no coaching, no teaching, and... answer on your own, di ba? Alright, mga katropa, parayin lang sa pagpumati sa ating program X-Rated. Kayo man, magabalik pa kita, dirigin lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo.
5: XFM. XFM. XFM.
6: Yes, to help!
7: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
7: Santon Gold Live Testimony.
9: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ako araw yatang isang linggo ay ba, hindi na ako na-acidic. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold. At wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman. At hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori.

0: kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Visionex Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
2: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionex Soft Gel araw-araw. Ang Visionex Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionex Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ang kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionex Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
1: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health, mga katrupa. Exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

Makita pa na kabalik ang X-Rated on a Sex FM 46 minutes after 2 in the afternoon. Makita pa ang oras, yun na doon sa inyo sa Something Plus Coffee Mix sa mga katropa na doon yung ginatuyo, nagapiyong-piyong, nagapanghuyab. Mga katropa mag-inom sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, himo sa mangosteen, moringa, kag soya powder.

0: drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Oh, tandaan mo, manamit ka lang pero hindi ka healthy. Ang Something Plus coffee mix, manamit na healthy pa. Oh, di ba? Of course. Like you. Ikaw ya healthy ka lang. Mga katropang Something Plus coffee mix all natural, wala sing side effects. Nakakape ka na, may bulong ka pa. Available sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar, just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Sir Drugstore, All Green Pharmacy, Kag Generica. Okay, sir, ano kay Sir Jetty, maghambal yung ginatamyaw po sa ah. Liwaton ko pagid eh. Shoutout lang galik kay katropang AJ Bordon, my favorite person. Always in good health and in good condition. Amo na yan dapat, Sir Jet Iwaga. Ay, karon. Oh, good afternoon kay Ma'am Emily Altillero, ha, nag-aupod sa aton. Thank you so much for being with us. Salamat din sa imong pag-aupod. Pagpamati sa ating program kay Joe Sunny Chavez. Hello. Good afternoon and thank you so much sa imong pag-aupod. Salamat, salamat. O, sa mga kitropa na natin sa liwat, ha, mag-comment lang sa inyong mga talamyawan, inyong mga inog pa shoutout sa aton this afternoon, kaya ito nga pag-asapton, kaya pag-abasahon ang inyong mga comments. Sa mga may load da, sa mga more datis da, nga may mga load, pantawag, gagpang text. Mga katropa, magtawag lang kung mag-text na our hotline number 0950-975-6970. Alright, this time, mga katropa, handa na ba kayo?
1: Do may quiz lang, oh.
0: Oh, handa ka na ba?
1: Handa na.
0: Eh kayo, handa na ba kayo?
1: Oh, nag-review ba kayo?
0: Dapat alert-alert. Oh, diba? Kayo, handa na ba kayo? Alright, mga katropa, this time, ato na nga i-reveal ang aton X-rated question. Ikaw na nagpili, ha? Wag mo akong ganunin.
1: Nangambala
0: ko yung... Pero gusto ko ya, ang favorite ko di yagin magsabat, si katropang John Ray.
1: Oh, oh.
0: Pero plus favorite ko di yatani, si katropang Romel.
1: Oh, oh. Alam mo si masabat mo siya parang kaya
0: base. Total, palakuminto, ginmana saya. Bisan wala mo ginapangayo ang iya komento, mahatag. Ginasaya sa iya nga komento kag sentimiento.
1: Dugay-dugay, mga matawag
0: sa na. Akin ang mikropono, I'm so sorry.
1: Matawag na siya karon.
0: Matawag na siya karon. Ano naman na? O, oh, di ba?
1: Hindi lang na yung comment, kaya tawagin na iya.
0: Wala to, Alright, mga kitropa, this time for our X-rated question. Okay man, mga katropa, later on daan, mga... Grabe ang aton nga mga dramatista. Naubos kiniya bala ang budget, ang ano ta, ang annual budget ta bayad sa ila. Oo bala para sa aton mga dramatista. So temprano pa ta ma X-rated question. Kay kanugon man gin bayad ta sa airtime, di ba?
1: Oo.
0: Oo. Naubos ni bala ang aton nga annual budget. nag-utang pa ta sa budget pa. Naton for 2027.
1: Nag-budget request.
0: Nag-budget request. Ginawa ta pa to ka defend.
1: Diyog lang sa appropriations.
0: Kay Mr. Chair.
1: Appropriations Committee lang daan.
0: Diyog lang daan. Basi may additional dala. Charot.
1: May maleta.
0: Basi may maleta dala. Diyog lang ko di padala. Ang address, Block 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Haro.
1: Okay lang minaleta nga, no? Napasag.
0: Ay, okay lang yan. May minaleta ka man to bala nga si Teresin.
1: Oh,
0: hindi na ako paglingawa dyan. Sin, dali lang, kid. Alright, mga katropa, para sa ating X-rated question.
1: Tara na.
0: Ang mic. Alright, mga katropa, for our X-rated question, itinanim ko sa isang tabi. Ikaw na. Ambot, ah. Nanginukay ko ay may bulbul na sa tabi. Hello? Nga, bulbul mo din sa tabi, ha? Paano ako, tabi? Bulbul na
1: one-sided lang?
0: One-sided? Ano? Mohawks?
1: Ano na siya karon?
0: Ano na siya, mohawks?
1: Ano kayo tawag ang...
0: Shaggy. Okay, saligot ha. Mga katropa, for our X-rated question, bugtong-bugtong na diyatong X-rated question. So mga katropa, for our X-rated question is, I demand your answers. Charot. For our X-rated question, itinanim ko sa tabi. Ay, sala. Duwat. Itinanim ko sa isang tabi. Nang hinukay ko, ay may bulbul na sa tabi. Nang shave ka, gurugin, butang mo lang sa tupad mo ay... Ay, ang botsi mo. Inyambalan ka, gitgat.
1: One-sided lang yan.
0: Oo, eh. Ang botsi ay. Amo niya ang iyay, nakabutang niya. Bas, isearch ta naman. Masulon ta naman isa. O, sa liwat mga katropa, for the last time.
1: Ano mas, and for wala after. Wala gid clue, da?
0: Maka-answer ka. Answer all you want and what you want. Wala na din siya sang, ano, wala na din siya sang halong judgment.
1: Ano, anong clue?
0: Wala na clue. Ikaya kay...
1: Isa lang ka clue.
0: Hindi na. Saliwat mga katapa, for our X-rated question, itinanim ko sa tabi ng hinukay ko ay may bulbul na sa tabi. Ninukay ako dyan, gansin ah. Wala nung kasunod sa utok mo, amuna na siya. Look at that. Kung sino daw may sapat. O, paunahan. Ay, si Reggae, gusto ko ganyan mabalaan niya ang iyang sapat. Kaya amo na pala absent ka, Arimo.
1: Sabat na nga daan.
0: Arimo, sabta na nga daan, ha? Diyan, Ray Martes. Okay, good afternoon, ha? Sa mga nagaupod sa aton, ha? Hello na sa inyo. O, brainstorm na ka mo rin nga daan niya. Hello? Hello, Mr. Chair? Hello, Mr. Chair?
2: Yes.
0: Choppy po ang inyong line, Mr. Chair. Mr. Chair, ang ating question this afternoon is, itinanim ko sa isang tabi, nang hinukay ko, ay may bulbul na sa tabi. Yahoo!
2: Ano ha? May bulbul? Ano na? Burakan?
0: Pasi?
1: Yahoo! Gintanong, gintubuan?
0: Te, ano? Gintubuan? Basi, ano basi gintubuan. Ikaw ha, o ginatubuan?
2: Oo eh.
0: Ato on?
2: Ano?
0: May katubo da how?
1: Pero say God lang guro.
2: Oo ah. You...
0: Napaul naman ta ni baba ko ba? Oh nga ha, gindapit ha. Ano man yung sikat ropan ng drawing man, i-complete ha. Bala, ano ganing sabat mo? Ano ganing sabat mo? Itinanim ko sa tabi, nung hinukay ko yung may bulbul na sa tabi.
2: Ano mo? Wala pa na gano'n.
0: O, ano gani ang gintanong mo? Pabudlayan niya pa kuya ho. Ano yung gintanong mo nga nagapamulbol ha? Kadlaw pa na. Sige. Eh, nakahiya ako dyan ah. Kung ano nagasulod sa utok mo, muna lang sabat. Nabudlayan ka lang galing hambalon. O, oh, diba? Oh, sige be. O, nag-uti-uti ka lang sila sang, ano, sang, ano, gano'n. Sang
1: nag-brainstorming sila.
0: Oh, pero wala sila sa kabalong individual karoon ng sabat. Hindi
1: pwede ka na magpareho.
0: Dapat, ano. Oh, sige na, katropan dyan, Ray.
2: Ano yan? Sige, anong sapat ni Katupang Jansen?
1: Huwag pa? Ikaw ginuna niya?
2: Ako ginuna mo na?
1: O, ikaw ginuna niya kay para ano? Para mailugan ko.
2: Same sang rambutan?
1: Hindi.
0: Same ano? Same pronunciation or same spelling? Ano rambutan?
2: Rambutan?
0: Dugang ibig sara.
2: Ha?
0: Dugang ibig sara.
2: Di nanoy.
0: Ngahaw.
2: Kasi di ba kung mag...
0: Kwang M!
1: Ano na ay?
0: Silent M. Wait lang nga, di ang rambutan. Silent M. Dugang isa. Ay, ang botsi mo. Ah, slow.
1: Hot dog.
2: Ang bagang tao.
0: Sige, be.
2: Hindi na, basi mapalda ka ron.
0: Basi bala, hindi ka nakaduty ka ron sa gabi. Diyawida.
2: Bak na po.
0: Pero amo na ang imo sa bad?
2: Oo.
1: Rambutan. Sure.
0: Ano?
2: Tanong mo na, wala na, ano daan mo, wala na siya...
0: Wala pa siya bulbul.
2: Oo. Tapos, kung mantubo na siya, nagmamunga, may bulbul na.
0: Tika, isangin tanong ka, wala ka pa bulbul, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Di subong behind?
1: Siya yung nagtanong.
0: May bulbul na
1: yun? Siya yung nagtanong.
0: Ikaw, isang may gintanong ka, wala pa siya bulbul, di ba? Pero subong ikaw?
2: May bulbul na.
0: Aba.
1: Ako yung nagtanong ko, may bulbul na nga da.
0: Ay, dayaw. Ate, salamat, gidpang ha. Thank you, Ged.
2: Okay,
0: bye. Okay, ito, kita pa ang answer niya.
1: Rambutan.
0: Oh, sige, karon ka lang balaan ko, hinain mo brain cells.
1: Rambutan man ako.
0: Seedless. Seedless.
1: Rambutan ako niya. Iya nga rambutan.
0: Pula.
1: Ano to ya?
0: Imo yellow.
1: Sa ano na iya? Sa kabatwa na yung rambutan.
0: But ako daw mo. Alam niya sa bat.
1: Ako niya rambutan.
0: Sa bat kagyapon ka ron, abi mo maka, ano ka. Alright, mga katapad. This time,
1: imported niya rambutan.
0: Ano tabi, makutunta ang aton mga katropang interns. Karoon, makutunta naman to sila. Okay? Makutunta sila ang mga three, ano, aton mga three other interns. Alright, unahon tabi si, ano, si Princess. Kaya na namin, ginaan kami ng kadlakadlan ni Princess.
1: Punta kami sa, may ara, gina siya nga.
0: Dapat, your answers has, ano, has strong... Strong, ano, supporting statements. What is your answer, Princess, at an X-rated question? Piniwatan ko pumangkot. Okay, your question goes this way. Itinanim ko sa isang tabi. Nang inukay ko, ay may bulbul na sa tabi. Nakilig si Princess sa bulbul. Oh, Princess, go na. Biskan, ano lang galing answer. Ano na siya, wala sang wrong answer. Tanan, ano siya, correct answer. Pero may ano lang siya. May points. Si Katropan January, ano lang siya? 6 points.
1: Ang rambutan.
0: Oo. Ikaw yan, -1.
1: Lain lang ako na.
0: Oh, ikaw, Princess. Ba't na nawunta ang answer ni Princess?
3: Ano? Nang pwede hindi siya like gintanong gid or...
0: like ano ba siya?
3: Ano? Pwede siya...
0: Ginmarkot? Okay lang siya kung ginmarkot. Okay lang siya kung ginmarkot.
1: Pwede.
0: Pwede, Gid. Ginano siya?
3: Wait, ano to? Ano?
0: Intense yarn. Oh, ano, ano ginawa ni Dalom? Inhale. Exhale. Oh, ano ang tuwing mo sabat? Hindi ka maguya-uya. Tabo nilang mata mo mag-answer ka.
3: Ano?
0: Ano siya?
3: Pwede mo man itanong ang bagay pero hindi siya magtubo. Pero kung hukayin mo siya, may bulbul na siya.
0: Ay, damol? Damol ka po kung damol.
1: Ano na siya?
0: Ano, damol, hindi. Ang bulbul. Ay, hindi. Ay, hindi siya. Ano, ay arbusan? Ano to?
3: Oh, hindi ko rin pag-i-answer.
1: Halaga pumati si...
3: Ano na...
0: Ano? Ihambal? Balay, hindi ka mag-uya-uya, day.
3: Pwede, ano? Ang isa cancer, among tatlo. Ay, ito ko
1: na brainstorm isa lang.
0: Dapat may... I believe may answer si, ano, si John Lawrence.
1: Oh, may
0: I believe he has an answer.
1: Sound check.
0: Oh, sige nga, ano, si a princess. Ano, ano tingin mo princess niya sa bad princess? I believe, ano siya, makakain ba siya?
3: Hindi na lang sige siya.
1: Ginatagan niya.
0: Pero ang tatlo da sa my tech, di, ano na sila, manumdum na sila sa inyo mga sabat. Yung mga kutunta man sila. Ano na to inyo sabat?
3: I believe hindi siya prutas, hindi man siya gulay.
0: So what do you believe?
3: I believe, ano, sabo. sabon.
0: Sabon?
3: Pwede mo man siya itanong, diba? Tapos mag-ukay mo, may bulbul na siya. Wala man ginambal na, na ano, na magtubo. Diba? Ay, nagtubo ka? Ay, ang bigukay.
4: Check to man.
3: Diba, nagambal na siya.
0: Palaan ko, wala na naman ang damo. Ay, silent. Islibyang N. Islibyang N, princess. Sabon?
4: Ano? Sabon.
0: Paano?
1: Paano? Ako ma-explain or ikaw?
3: No wrong answers. No wrong answers.
0: Hindi
3: no.
0: Mo na
3: anamin
0: niya. Hindi mo na anamin niya. Lain niya lang
3: ang good. Basta naisip ko lang. Check to.
4: Okay. May point siya.
0: Ano
4: ka na gani? Siya ma-defend your answer.
0: Defend your answer, princess.
4: Nga sabon.
0: Nga sabon.
3: Wala na akong maisip.
0: Ano?
4: Ako ma-explain?
0: Ito lang yung tanong, B.I.
4: Ako ma-explain?
0: Okay na. Normalan ko iya. Gets ko iya. Pero di mo siya gintanong, princess.
4: Wala siya gintanong.
0: O, gani. Huwag mo gintanong. May napulas.
4: Wala siya gintanong ko, no?
3: That's, ano?
0: Okay. Kung kumulas ka na lang dyan, ngayon ka na yung chak-chokin man ang sabon. Ay, ano, bigay magpaligo. Kamu ka talapik mo. Sigo? O, oh, sige na, be. Ipa-oligon talang si, ano, si Lawrence.
4: Pero ayos na, okay, accepted.
0: Wala ka na yung nasotok mo,
4: eh. Accepted.
0: O, oh, diba? Wala
4: kung kayo katropan dyan, rate 6 out of 10.
0: Siya, ano? 9
4: out of 10.
0: Oo, 9. Diba? Oh, then ikaw like, may color. Diba? Is a prank. Also, kay ano naman ta kay Sophia Joy. Also, Sophia Joy, what is your answer? And defend your answer.
3: Akong answer is mais. Kaya diba, if wala, ano? Mais.
0: Oh, bakit?
3: If wala panaupakan ng mais, diba may bulbul na sa nga curly-curly nga.
0: Oh, wow, curly.
3: Color brown or color black. Diba?
0: Oh. Oh, okay, accepted
4: na ano,
0: siya.
4: May bulbul, gimana?
0: Pero the best kasi. Princess, pero inyo to tatlo nga sabat.
4: Oo.
0: Si ano na?
4: Princess lang to yan.
0: Si ano na? Sir John Lawrence na. Sige be, i-test natin ang kanyang galing. Pag-comment bot ng comment bot.
1: No wrong answer, ma'am, no?
0: Oo, oh, no wrong answer. No wrong answer.
1: I think same kami. Ako siguro ano, ang masabat ni Dira is ang... Sa likod, guro ni Sir, oh. Kung magtalikod sa makita, yan na guro ka may ano da?
5: Niyog?
1: Sakto! Sabal niyo wrong answer.
0: Sakto!
4: Pwede.
0: Wala din sa salak na sabat. All correct answer. Yeah. Oh, sige ba, ikaw ganito inyo mga ano, i-mention na sila, oh, hambali sila ka mag... mag-answer sa natin X-rated question. Oh, para nga at least, 'di ba? Balanta kun ano. Oh, hambal ni Katropang Jet, ibaga, istiwites ni Ma'am Princess. Siya, kay Princess, kanya nga istiwites. So, Sir Jet, ibaga, grabe ka man, pwede man kay Katropang Bea. Oh, 'di ba?
4: Oh, mayroon pa kasi.
0: Sige na, tawagon tang iba natin yung mga ano, ng mga interns, si Luis, si, Maliyaha. Oh, di ba? Kag si Mark Hill.
4: Oh, may sabat pag isigat na pang jet ko. Oh, babaw. Pati ako
0: ang
4: dalaig.
0: Ano pag sabat na balinghoy ni Sir Jansen. Oh, di ba? Balinghoy ni Sir Jansen. Alright, we have Maliyaha and Mark Hill. Oh, good afternoon, katrapang Maliyaha. How are you?
6: I'm good. Hello, good afternoon. Ito lang.
0: Okay, afternoon. O, teka, kamusta ang inyong first day?
6: Goods man, so far. Tani, hindi kami ka-experience sa doon bagsik sang...
0: Wow! Bagsik? Yeah. O, sige. Yan ha, hunta pa mangkot si Maliyaha sang iyang sabat. O, Maliyaha. Miss Maliyaha. Wow, katrapo Maliyaha. What is your answer? Ano yung masabat?
6: sa ano.
0: Sa atin X-rated question. Sa atin X-rated question. Oh, ang atin X-rated question, itinanim ko sa isang tabi ng hinukay ko ay may bulbul na sa tabi.
6: Ala.
0: O si Princess, ang tatlo sila na
4: mga answers nila.
0: Wala to sa ano, wala to sa wrong answer.
4: Mga answers nila.
0: Si Katrapang Bea, ano sa bat mo, Day? Ha? Nang itinanim ko sa isang tabi ng hinukay ko, may bulbul na sa tabi. Oo, iwala.
4: Tapos sa tabi lang.
0: Wala imo? Ay, tuod. Sige, Be. Charot.
6: Di ba lang, na-speechless, ha? Bisa na po man, na-speechless.
0: Oh, pero si Princess, may sabat si Princess, ha? Wala sang, wala sang wrong answer, ha? We accept all answers. Oo, correct, agad dahi. Yes, perfect. Basahan nila kung gusto niyo mabalaan ng iya sabat. Nila pag i-erase, okay na siya. Oo, sige. Oo, sabat niya.
6: Liso.
0: Sige, ikaw yung katapang maliya. Ikaw. I believe.
6: Pwede pasa, hindi tulad na kay Marky.
0: Oh, sige, Becky.
4: Call a friend.
0: Napahal ba siya?
4: Call a friend.
0: Oh, ikaw yung Marky. Kamusta ikaw?
7: Actually, mom, okay lang man. First day, pero medyo kapoy because pasaka naugami kina sa may Capitol. So, amo na.
0: But so far, may mga learnings ka na on the first day.
6: Napastory time.
7: Yes, ma'am.
0: Ikaw, may mga learnings ka na on the first day.
7: Siguro, ano lang, tiyaga lang din niya, ano, makasiyaga pang news.
0: Yeah. Ote, sige, what is your answer na sa aton nga X-rated question?
7: Actually, yung nagsulod.
0: Do you have anything in mind?
7: Ang first kid nga nagsulod sa mind ko is actually mais kid. Same with Sophia.
0: Wow! Yes. Yeah. Wow, kasi Sophia.
6: Hindi ka sa sabat kagina.
0: Bongga, hindi ka sa sabat.
6: May sabat siya kagina, ano? Ma'am. Okra.
0: Okra?
6: Tapos ma-agree siya sa corn. Plastic.
4: Hindi mo gusto sabon.
0: Hindi mo gusto sabon. Ano na lang, be? Charot. Ako na yung mo sa bayat.
7: Yes.
0: Ako man siya, kahit yung may buhok man, di ba?
3: Kasi ako na lang ako okra, eh.
4: Hatag na lang, hatag.
0: Tabi din dapat ang buhok sa okra.
6: Sa...
4: Ginpakita.
0: May action! May okra ka na, ipakita. Bisa mo na okra mo, be. Patanawi sa okra ni Malia, Javi.
6: Basta hanay kayo medyo hawanan ko.
4: Hawan-hawanan na nagamay.
6: Medyo hawanan na nagamay.
0: Galiyang iya, okra. Bot mo na sa okra. Yung mantika, daw ka dabi mo ni patanta ka.
4: Wala ka sa banta ko.
0: Ay, wala pa. Wala akong maging
4: pareho kami, baton. Pareho kami ni Princess.
0: Wala ka. Wala ka yung sabagot. Ano, minpatay kong mic ko kagina. Ano mo ka, survive ka? Ari, gining pagpalamuti mo ka ron. O, oh, diba? Si Katropang Bea, ganit ka sabat. O, oh, ay na lang ho ang sabat ni Katropang Jet, ibaga. Gintudluan na gin siya ni Katropang Jet sa isabat. Alam mo ka, ano? Balinghoy ni Sir Jansen.
4: Sala.
0: Diba?
4: Sala na yan.
0: O, oh, ti, ano dapat gusto mo, be?
4: Balot.
0: Sorry. Sorry. Balot? Nga, may alo ka ba na, aw? Abi, bukada. Abi ko may alo ka ba? Ay, di siya bukada. Duwani bala kabilog. Di ba?
4: Balot.
0: Balutin mo.
4: Pwede ang balot.
0: Ambot, agi na tanom na ang balot, tao. Anong balot nyo man?
4: Gin, ano ko lang?
0: Ginhuog.
4: Katapang Bea, di ba?
0: Oh, hindi ka na mangitaapin mo. Kaya isa lagi na yan, sabat mo ya. Yeah. Oh, sa ilaw, no wrong answer. Ikaw sala.
6: May exception.
0: Sala, gila ya.
6: No. May exception.
4: Oh. May exception, gali ya.
0: Wala ka ti isipa, bala ginatanong ang balot. Di mo na itanong.
4: Ti ang sabon, ginatanong mo.
0: Ini sa supporting ano mo supporting statement mo si Princess ya naghatag saya sang ano complete and ano? Understandable nga klase sang ano
6: basi ang habon ni Princess may ugat.
0: Oh, wala gin pahabon niya galing sa kwan. Oo. Amo na siya.
4: Pahabon niya sa ano?
0: Oh God, napaliya ha pala.
4: Pahabon niya sa okra.
6: Diba? Sige, diba ma'am dapat itanom? Diba si Miugat, iya mo na nga nagtubo.
0: Amo na galing.
4: Ginhabon niya sa okra? Kag sa mais?
0: Basi, ano siya dan? Paghabon niya dan sa okra. Kag sa mais, nagtalapik.
4: Nagtalapik.
0: Oo, that's why. Diba?
4: Ikaw, ano mo sa bad?
0: Ginlubong niya sa kwan, liso, gani.
4: Kaya katropang bea, tuya?
0: Ay, liso iya, tuya. Tiya ako liso ko man eh. O, diba? Diba? May ako siya lang yung may liso ka.
4: So, naman may liso ba?
0: O, ikaw may liso ka da.
4: Wala. Balot lang ako, hindi?
0: O, diba? Ay, balan yan eh, kamusos. Ang kay ano, tuya,
4: baby princess? Ano ang ano?
0: Kay ano siya mo, ano siya, kind siya. So, ginpahulam niya to sa mais, kag sa ano, sa okra. So, that's why.
4: Ay.
0: Aba, makapanghay ka man.
6: Naubos.
0: Naubos energy mo. Oh, wala si Ma'am AJ, abi mo, expert na siya, tani, amba ni Sir Jetty Baga.
4: Ay.
0: Apalaan ko na, kay ginsabat ni Sir Jetty Bagang balot, ginsunod mo man.
4: Uy, why,
0: wala agad ya.
4: Oh. Balot?
0: Ano ni Hambal ni Katapan? Ang kay Katapan dyan, Zin, ginhuog na iya sa apog. Amo gani ginhuog ya, pero pang, hindi na siya kabalo. Hindi na siya kaintindi sang huog. So,
4: balan eh.
0: Sorry na lang sa kanya. Ati anong huog, be?
4: Tama, ano na?
0: Ta?
4: Ba? Ma-break ka na, diba?
0: O, diba? Hindi na sa abalo sa...
4: Overtime na ko, no?
0: Overtime, palagpat ka na iya. Ay. O, diba? Katapan dyan, si... Ah, katapan dyan, hindi na siya kabalo ka ng huog.
4: Balaan ko na.
0: Gusto mo huogo na mo ng ano mo da?
4: Motor.
0: Motor?
4: Ang ano?
0: Oh my gosh, ano mo huog ang motor? Balaan ka ng huog? O, oh, diba? Hindi man sila. So, oh. Ikaw, Lawrence, hindi man. Ikaw, Katapang Bea, hindi, o. Oh, balaan mo ka ng huog.
4: Madam Chair.
0: Te, hindi siya kaintindi.
4: Madam Chair.
0: Ang bala mo ni Katapang John Ray, ipos.
4: Madam Chair.
0: Ang bala mo ni Katapang John Ray, ihuog mo naman iya balot. O, isa ka bala, may ano huog? Motor ko nang ihuog mo.
4: Madam Chair.
0: Ano? Yeah! What?
4: Please explain what is huog.
0: Oh my God.
4: For the plenary.
0: I-search da. Google is free.
4: In pa-search pa. Nagani si iya.
0: Alright, mga katropa. Basi may mga sabat. Maka mo da. Salamat,
4: ay, amo na lang to.
0: Sa atin mga katropa. Ano? O, ito'y sabat. Pag ina ko may madumduman ka pa isabat.
4: What is huog?
0: O, i-buwas mo na ang assignment.
4: O, basi kung kumangkoton kita ni ano? Ni Sir Rafi Galan.
0: Diba? Kigan ka da ni Sir Rafi. Oh. Tapos kagid-kag ni ano?
4: Di wala di. Huwag ka balo si, huwag ka balo si Google.
0: Tapos ka gito. O, sige na mga katropa. Thank you so much for our dear katropa intern. Salamat, salamat, salamat for answering and for taking part on our X-rated question.
6: Thank you.
0: Yes. Oh, see you later. See you in a bit, kano. Alright, mga katropa. Oras natin 3:15 in the afternoon this time. Mag-pause kita for some commercial break. And when we get back, ating pag-abasahon ang ating X-rated story with our new actors and actresses. Mga new, ano na sila, new voices. Wow. Gani mga katropa, bantayan mga katropa when we get back only here sa X-rated sang X of M Philippines.
6: Wow.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: May ninja ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
8: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo.
11: Isa ka teacher.
10: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
11: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
17: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
18: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
19: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabaran ng Bakhao, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

Monkey Top ay nagabalik ang X-Rated. Oras natin sa XFM 20 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras mo, Monkey Top, ginadunong sa inyo, sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palaya malunggay garlic, ang spirulina, ang produkto sa Yes Wealth Incorporated, nga makabulig sa aton ika yung lawas, sinabi na sa pagprotekta sa aton immune system. Batok sa mga masakit. Something Plus Gold, mga katropa, available sa mga butika kangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP, South Eastern Work Store, All Green Pharmacy, Kag Generica. Available man sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Good afternoon ha sa atin mga late tuners, mga bago lang bukas ng ilang mga radyo kung nag-upod sa atin this afternoon. O, hambaling katropang dyan, Ray, ang saging putson, mukhang butangan sang apo para lasing maluto. Amo na siyang inhimo, iya sa iyang balot. O, di ba? Alright, thank you so much. Salamat, salamat gid mga katropa sa inyo pag-upod sa atin. Sa iban pagid naton nga mga katropa, hello sa inyo tanan mga katropa, and thank you so much sa inyo pala yung pagpamatikag pag suporta sa mga programa sang XFM Philippines.

this time, mga katrapato na nga sugura ng atong nga X-Rated Story. Dirigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo sa mga katrapa natin. If you have your comments later on in our story, kung gusto, may gusto ka mga itugda sa atong nga letter sender, mga katropa, ang inyong imo on ipadala lang diri sa atong nga program X-Rated sa XFM Radyo Patrol Iloilo. I-comment mga katrapa sa atong nga Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo man itawag kada text sa atin hotline number 0950-975-6970. Honest mga kitrapa sa XFM, 23 minutes after 3 in the afternoon.

0: afternoon, katropang era.
1: Bo, grabe, ato na tersender ba? Though, parang ibang level talaga siya.
0: Sa hapon sa atin kabuhi, katropang era, may mga tao nga nagabalik para nga sulayon ang katutom sa aton mga promesa. Kasi nga, tiyempo, katropang era, masubsuban bala sang nagligad ang palaabuton. So, atin pamatian ang istorya gin padala sa aton, amo ang pitik sang tadhana.
2: Lilia, salamat gid kay ginulungan mo ako diri sang panyaga sa baybayon. Ikaw gid ang naghatag sa akon sang kusog adlo-adlaw.
3: Bisan diin ka pa magkadto, Mateo. Updan tagid ka. Ang gugma ko sa imo daw pareho sang lawod. Madalom kag wala sing katapusan.
2: Ginaako ko sa imo, Lilia. Sa kilid sa sining magamay nga baybayon. Ikaw lang gid ang pitik sa akong tagipusoon.
4: Oh! Mateo! Mateo! Ikaw gidi na! Daw hindi ako magpating nga ari ka lang galing nag-star sa kamay nga baybayon. Ha? Huh? Mateo? Sino siya? Kag naman kilala ka niya?
2: Clara? Ano ang ginahimu mo diri? Ngaari ka kag paano ka nalalabot diri?
4: Nagbalik ako para sa imo, Mateo. Nasaypan ko ang tanan sang ginalikawan takasang una tungod sa kwarta. Subong, may ari na ako sing tanan. Tinuon gid man nga magkita ay kita liwat diri. Dali na, dan mo ko sa syudad.
5: Oh, no.
3: Patawad, senyorita. Pero may nubya na si Mateo. Ako ang upod niya, subong kag sa sininga tiniun sang iya kabuhi.
4: Nobia, mahingis dalon si Mateo, dre girl, maantos ka lang sa iya. Kag maantos man siya sa imo, ako, kaya ko yatag sayang masanag na palaabuton.
2: Clara, husto na. Sang una, ginbayaan mo ako kay abi mo amoy na maghatag sang kalipay sa imo. Ginhigog matakasad to. Pero, tapos na ina.
4: Pero Mateo, naghinulsol ako, palangga tagid ka.
2: Si Lilia nagbulong sa pilas ng akon kasing-kasing. Ang ingiya gugma, ang matuod niya tinuon sa tadahana para sa akon. Palihog, Clara, maghalin ka na.
3: Ang gugma, wala nagaluhod sa manggad, Clara. Kung tinuon gidman nga para sa imo si Mateo sang una, subong, ako na ina siya.
4: Naintindihan ko. Tinuon gid man nga na perdi na ako sang panahon, mangin malipayon ka mukong taning aduwa.
2: Lilia, salamat gid sa pagbato mo para sa aton.
3: Mateo, ikaw lang gid ang akon handom kag palangga tagid ka. Hasta sa katapusan sang aton ginhawa, mag-uptanay kita tubtub bulagon kita sang aton nga kamatayon.
0: Amo nang ako ni istorya, katropang era. Ako gali si Clara, ang manggaranon, ang disyosa, kag dikalidad nga may dikalidad nga itsura. I-send ko lang ang akon nga istorya, kay ti gusto ko lang i-share nga amo na natabo sa akon sadto. Palangga ko man tutani si Mateo, pero wala akong choice kay hindi ako palangga. Amo nang akon sulat, katropang era, salamat kayo sa paghatag kabuhi sa akon inagyan sa pagigugma sa liwat. Ako inyo tagpadala, si Clara.

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era. X Rated.

0: Nakidropa na, gabalik ang X-Rated. Oras na to, 9 minutes before 4 in the afternoon. Ang oras mo, Kidropa, ginadalong sa inyo sa Premium D3 to protect our immune system against bacteria and viruses. Mag-take mga Kidropa sa Premium D3 na produkto sa Yes to Health Incorporated. Premium D3 available in all leading drugstores nationwide. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang Sung Midtown Hotel.
1: Wow.
0: Ang Premium D3, mga katropa, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center once again sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang Sung Midtown Hotel. Good afternoon kay Kabaya Lori Jean Gomez. O, shoutout lang galida sa amon pinalangga nga utod kay JL. Padayon gid, o, ari lang kami di para sa imo. Ay, sana all. Support. Alright, thank you so much. Salamat tayo sa mga kitropa natin yung nag-upod sa atin in our program X-Rated. Mga nag-tune in, nagpamati sa aton. Thank you so much gid mga katropa sa inyo padayon yung pag-suporta kag pagpamati sa mga programa sang XFM Philippines. See you all tomorrow, same time, same station. Dirigid lamang sa XFM, Radyo Patrol, Iloilo. Upon sa ng technical partner, katropang BJ Serada. Ako naman, ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Time Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: XFM.
3: XFM.
5: Yes, to help.
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
7: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
10: Nanay Christy?
11: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
7: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
7: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee
4: Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
5: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
10: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes to health!
13: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
14: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
16: Bili na!
14: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
18: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
17: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
18: Santone Gold Herbal Tea.
17: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
18: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
21: Ha?
20: Oh, ma? Ikaw na?
21: Oo, gwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
20: Clear Skin Herbal Soap?
21: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
20: Hala, tingala ko naghuben ka.
21: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
20: Ma, baklan mo mang kusina ha?
21: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
20: Oh, gali. Diriyo.
21: Ah, dali na.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
22: ko. Santon Plus Herbal Oil.
24: Isang pahid lang sa pusog.
22: Desminoria.
24: No more.
22: Santon Plus Herbal Oil.
25: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
26: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
25: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
27: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
28: Chronic pain.
29: Ang sakit.
28: Mag-assist pain.
29: Muscle fever.
28: Acute pain.
29: Kahit ano pang pain.
28: Basta pain.
29: Mag-assist pain.
28: Tangkalang pain.
29: Fast and safe.
28: Assist pain.
27: Symptoms persist. Consult your doctor.
28: Assist pain.
25: Mabibili sa mga butika.
30: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
31: Ako si Arlene Uy sa Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Uy sa akong nga nadagaan na 3,000 pesos cash Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
30: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Madiet na ko bukas ah.
1: XFM.
2: Katropa mo! Exciting!
3: Mga katropa, exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

once again, mga kitropa, kamusta? Kamusta ang inyo sining Monday afternoon, rather? Nagkadali na ako mag-Friday, oh. Bago pa lang ganin nag-Monday, doon mag-Friday ng balon, ta? Grabe naman yarn! Kamusta mga katropa natin nga nagapamati na ka-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta ang inyo sininga kapo nanon mga katropa? Kanami sang aton nga tiyempo no sa mga hapon. Wala sang init, wala sang ulan. Pero bala matupagid man ni Ayhan ang ulan nga ni. Pero ang siling abisang di maano ko no, ma-El Nino hasta sa end of the year. Ay na, ano na lang kita sini, ano na lang ang aton nga kanon mag-amuni. O, hindi na ka pa nanumta, no, mga aton nga mga farmers. Kay titag ilinit, do sa ano bala? Imagine na nyo kung kamo bala ang tanong, tapos hindi mabasa ang inyo nga mga kaugatan. Oh, di ba? Matigang gid ka mo yan. Isa na, amigid man nga ginabasa-basa ang inyo nga mga kaugatan. Pa. O, sa mga katropa da naton, nga wala pa nabasa ang ilang nga kaugatan, ano pang ginahulat nyo? Ulubasan nyo na. Sa mga katropa da naton, nga bago lang bugtaw, te, kamusta ang kabuhi? Kamusta ang kabuhi sa mga wala sang obra? Nami man magpasagod? Kung wala ka da natak-an, magpinasagod, te, sige, bira! Oh, sige, kaon tulog lang kung magwantahan mo pa man ang wakal da sang imo nga iloy. Sige, go ahead lang. Palapsa lang sa piyak nga talinga. Okay lang na siya. Sa mga kitropa da naton nga nagapangapi-kapi, siguraduhang ang kape nyo healthy ha. Pagkape ganing nga healthy ang gidaistoryahan, syempre wala na ta sang iban pa nga ma-recommend sa inyo mga kitropa, Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold mga katropa is a natural food supplement. Bangod mayara inis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost inis ang atin immune system. Nagahatag sang mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sang cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sang atin nga blood sugar. Nagapanubo sang cholesterol. Kag nagamanagement sang atin nga blood pressure. Manami iniha mga katropa sa mga may diabetes. Kaya mayara inis ang ampalaya. Nagabulig sa pag-improve sang atin nga glucose control. Santhan Plus Gold mga katropa produkto sa Ngias to Health Incorporated kag sarang ginin yung babakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit mga katropa sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica and Watson's Pharmacy. Anong Mayo subong himuon nga hapon mga katropa? Siyempre, kung wala ka daw bra, magpulupamahaw, chismis, maglagaw-lagaw. Kung damo ka da kwarta, tikadto ka to sa mall ino. Hoy, mayong hapon lang nagali sa mga XFM taxi patrollers natin. No, nga nagalibot-libot sa syudad sang Iloilo. Kamusta ang biyahe mga sirs? Good afternoon man sa atin nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga katropa da natin nga nakabaton sang radyo. Oy, te! Kamusta ang inyo nga kapunanon? Kamugid ang naswertihan nga nakakuha sang radyo? Sana all na lang taniin. Imagine, baklon mo pa yung radyo. Pila nga daan subong ng radyo. Pero inaya, nakabaton ka mo sang libre, no? Coming from XFM Iloilo. Mga katropa, for your messages this afternoon, kindly send lang sa amon sininga text line 0950-975-6970. At ano ina nga pagabasahan mga katropa ang inyong mga greetings, pagpa-shoutouts as well as ang inyong mga music request no, sa buong afternoon mga katropa. Hindi na maguya-huya, ipadala na di sa aton sa XFM. Pwede man ninyo na ma-send sa amon sininga Facebook page, pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. Sa Jahunta naman yung inyo nga kapunano, no? Matugstuga naman ta din. Until 7 o'clock naman kita mga katropa peeps, gani up din ninyo si katropang Bea, ha? Maghambal nga updan, wala baya ay, ha? Oras diri sa XFM mga katropa, 4:10 na, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong
8: sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. At para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa kit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
8: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilao. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Milito Oy sa akon nga natag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Makalage na ko!
4: XFM
9: Patropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

sa mga katropa natin nga padayon nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Good afternoon to Tito Weng. Kamusta ka mo da, Tito Weng? Nagaulan bala dira sa Anila? Good afternoon also sa tanan natin nga mga tricycle drivers, sa mga tricycle drivers dira sa Altachera, dira sa Mandoryao, sa La Paz, kunin man ka mo dira nga bahin sa syudad sa Iloilo. Good afternoon man sa atin nga mga vendors, no? Mga katropa da natin nga mga mahugod. Kamusta? Kamusta ang aton nga bentahanay sa mga ano, mga nagabaligya da sang street food. Kamusta ang aton nga ano da? Kamusta ang negosyo? Tama ba kalman? Basi ko ni hindi ti la mahimo eh. O, sa mga katropa da natin yung mga estudyante, papuli na bala ang tanan? Basi kon wala pati amat-amat na abalan ko ang ilo yung mga ginikanan nyo da, nagahulat-hulat na sa inyo sa guwasang eskwelahan. Excited pa yung mga ginikanan magpulit compare mo sa mga kabataan nila. Ambot, ano nang ginadinali nila man? O, sa mga katropa natin nga nagapala uli ha, maghalong gid ka mo as always, ang ginahambal ko, ang kalibutan Marie. Sa mga jeepney drivers natin dyan, sa mga modernized jeepney drivers, sa mga passenger assistance officers, sa mga pasahero, no, sa Jorosha Lee, sa Meet School of, sa WBTC, mga katropa peeps, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. By the way ha, sa tanan gali nga nag-celebrate sa ilang birthdays today, happy, happy birthday! Ay, tindi naman ni Madula ang tagay-tagay. Sa mga may birthdays da, wala gita da. Kasi kung may lumpia ka mo da, may pa-spaghetti, may pa-cake, ari lang ko di sa station. Hulat-hulatan nyo lang ko di mga ketropa, peeps. Hulat-hulat lang ko di gali, o ah. Amo gali ang hulaton ko, hindi ko yung hindi nyo kuya paghulaton. Kaya ari lang ko di, wala ko di galiyan sa station. Kasi kung meron ka mo na mga fried chicken, baka naman. O, kanami isang aton sa mga kapunanon, perfect gid, no? Kung may plano ka mo nga mag-jogging, pag plano ka mo nga mag-date, sana all may gina-date! O, kamusta naman ang mga mga laon na nagapaligid sang drum? Ay, wala gid chance, wala chance nga mag-champion ang Pilipinas. Sa mga wala sang jowa daw, mga katropa nato, no? Ang mga estudyante, balaan ko, no? Nga mo gini ang ginahulat-hulat nyo na mag-Lunes as the Friday kay nga man, mas ginapili pa na nila ya na may klase kay nga gakita ay na sila sa mga nobya kag nobyo nila. Ay, nugay, inyo ko sa mga diskarte nyo da, ha? Diskarte, mana naman sang una. Kinahambal ko gid sa inyo. Balang wala pa nagsugod ang inyong first subject, ang inyong first class, pero nagakita ay nakamus ang inyong jowa. Mas mayo pagani sa imo da nga jowa, updated ka, pero sa mga lessons mo da ay ambot na lang gid. Mayo paguro ang gadget na kay ginauna mo, hindi ka gid guro makatulog kun hindi ka naka-update sa imo nga jowa. Pero ang imo da nga mga assignments na obra mo manayhan. Kasi kung mahambal si nanay mo, mayo ka lang mangayos ang balon, pero ang pagtuon mo, why mo gina ano da? Diba? So, coming from the expert. Sa mga katropa na nato na, mag-enjoy ka mo mga katropa sa inyong activity this afternoon. Oras diri sa XFM, it's now 5:04 in the afternoon and this time check is brought to you by Santa Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix, mga katropa, may mataas nga antioxidant content. Halin si mangosteen nga nagabulig sa pagpakigaway sa free radicals, ginabuhinan man sini ang atin oxidative stress kag nagasuporta sa atin immune system. Mayaro ini mga katropa sa anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpaganagan sa inflammation kag naga-improve sa atin nga overall health. Santan Plus Coffee Mix available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, PGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generic Kag Watson's Pharmacy. Sa
mga wala tapada na tamyaw, no? Kag wala pa nakapadala sang ilang nga mga mensahe, i-send lang sa amon sini nga text line. Again, it's 0950-975-6970. 0950-975-6970. Good afternoon lang dira kay Marjorie dira sa may Hibaw-an. Kamusta ang baliganay tada sang baboy? Baka namit magkaon sang pork steak tayo wala gita da. Kasi kung may ara ka na, giyon ko lang daa. Mga katropa, oras diri sa XFM, it's now 5:05 in the afternoon. Kagbagabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: XFM. XFM. XFM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Cellphone Plus Cold.
5: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin naghihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Cellphone Plus Cold.
1: Yeah!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Cellphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health, mga katupa. Exciting!

0: si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigi tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!
2: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
2: XFM.
13: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
11: Mga katrupa, exciting!

Ang mga ginikanan, da nga may mga bata na nga ginasit in sa daycare, te. Ready na ka mo? Ready na bala ang tanan nga magbugtaw sang aga pa? Magbugtaw ka aga pa, pukawon mo ang imo nga little one dyan. Tapos, mabisyo pa bala no kung paliguan? Tapos ang balan mo gani nga ma-school, hindi siya. Ah, pero kung wala klase, gusto niya mag-school? Ay, ambot na lang gini niya sa mga kabataan, subong no? Oh, ambot na lang gini. Pag abot tayo sa school, kung ara na sila sa sulod sa classroom, kano nila ya dahil ang ilang balon? Ambal sila nga mama, kanon ko na ni balon ko, puli ta dayon. Muna ba lang ang mga stage, no? Mga ketropa, mga bata. Pagid sila, mga like 3 years old, no? Mga amo na nga, ano? Mga amo na nga pangidaron, do hindi mo pagid sila yung mabayaan, no? Unlike sa mga like 5 years old, 6 years old and up, no? Pwede mo na sila yung mabilin sa school, pero mga tag 3 years old, kinanglan, ginanila yung inmo nga presensya, no? Kinanggap, gapangita, pagid na sila yung kay baby, pagani sila! Baby pa sila pero ga-school na sila. Mga toddlers na. Oh, ambot na lang gid ya, ready na gid. Arab lang daw sa daw kasan, o lang ginaukul-ukul mo pa, ginalaylay mo pa, pero subong may estudyante ka na. Padasig sang tinuig no. Sang san o lang gid ya tuod. Sa una, nagapulaw ka pa, no? Yawan ka pa patulog sa iya, gatimpla ka pa sang iya nga dede, no? Sang iya nga milk. Pero subong may nagadulong sugat ka na sa eskwelahan. Te, maliwat ka pa? Bot na lang gidya sa imo, ah. Pero grabe subong, no, mga katropa. Mga ano ya bala, ang panindugan sang iba, no, ng mga pigado na bala. Hambal nila, tingubo na lang kuno nila nga panimata. Maskin bala nga given no nga wala-wala nagit sila, pero ginapanindugan nilang prinsipyo nila nga tingubo nila ka bata, parang isa lang kapag sagod. Pero imagine paano mo gani sagudon kay wala ka man sang enough nga kwarta. Wala ka sang stable nga ubra, di ba? Isa, hindi ko ni maintindihan ang mga tao nga amo ni ang ilang mga mindset mo. Ano ba lang feeling nga haruso na gani makamahatag ang mga needs kag wants ang ilang kabataan. Pero damo gid yung bata nila yan. Wala ka mo gakatulog. Ayun, bot na lang gid ya. Tani balay consider tama no. Tani mahambal man kita nga mahatag ko ni Ayhan ang maayong nga future sa bata ko. Just in case nga damuon ko sila. Mga mo na bala tani no. Hindi nga ang imo lang ginapaminsar mo da. Mga ayo gani bata mo sang lollipop duklon mo pa. Eh namian ka na. Ayun, bot na lang gid a. Maginang dapat nang kun ginikanan ka na. Dapat ang mindset mo blang tanan mahatag mo ang mga wala mo blang mga bagay nga wala mo na naagyan. Like for example, kung naghalin ka sa pigado, no? Dapat ang mga bagay nga wala mo naagyan, mga baklan sa mga bag-o nga bags, bag-o nga mga sapatos. Tani bala, ipaagi mo man sa bata mo. Hindi nga kung anong naagyan mo, ipaagi mo man sa bata mo. Bombot, say mo da. Anong klase utok, may arak? Bot na lang gid ya. O pakalipay ka lang da subong ya. Lipay-lipay lang nang naisip mo. Pero ang bata mo one day kaluoy gid ya. Especially kung hindi mo man lang mapaeskwela. Be pagpaokoy. Pagpahimunong na lang. Please lang. Oh. Mga bata nga gapahimunong da hindi nyo na paghimua. Maluoy ka mo. Maluoy ka mo kung wala ka mo sa maayo nga future nga mahatag sa ila, okay? Sa mga ketropa da naton nga nagadigamo na sa mga nagapanyapon da iya eh unyan yung atimo akon ah ako nakatimo nakamuti ang sunod na lang atimo akon eh sa mga nagaprito da sang baboy nagaprito sang isda nagaliso-liso sang ilang mga sinugba oh enjoy ka mo mga ketropa pips hindi nyo pagtalikde kay base ibakwit ka ido. Para bilang feeling, mapasabor ka mo sang baboy, tapos ang ido ang nagpasabor sang baboy nyo. Hindi man takasiling, ido ang ihawon mo.
asuhan kagid wala sa oras. Lain niya sa una nga chimpong abaw ginapakabit ang mga embot. Ah, hindi ko ma-imagine no kaluoy sa mga ido sa una nga chimpong kay wala pa sang layi nga nagapangapin sa ila. Pero subong niya wala pa wala sang una sang layi nga nagaprotect sa ila. Subong niya testingin niyo. Ang inambal testingin mo, testingin niyo. Masisira talagang buhay niyo. Ay, ambot na lang gid aw. Mga katropa, oras diri sa XFM. 12 minutes after 6 o'clock in the evening. Kagining oras ang ginadulong gid sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, ang ginubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayari ini sa vitamin D3 mangosteen extract kag stevia sweetener. Dietary friendly, Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated kag pwede gininyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga lugar. Mga katropa, padayon lang sa pag-sense ang inyo sininga mga message sa amon sininga text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. 13 minutes after 6 o'clock in the evening, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Lifetime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier. Nabuti yan gig ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakal man ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
13: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto siya ako sa Sister Pain. Madasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Padayat na kubuwas ah.
5: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: XFM, mga katropa. It's now 6:58 in the evening. Ining oras ang ginadulungin sa inyo, mga katropa, ang Santhan Plus Gold, Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated, kag saranggit ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. Kamusta na ang mga katropa na naton nga nag-celebrate sa ilang birthdays today? Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday, happy, happy birthday! Happy birthday! Hindi ka mo maglagaw kung birthday nyo. Kayo kabalo, wala ka mo mga katropa nga damo ng mga tao nga nag-celebrate sa ilang birthday nga nadula sa kalibutan. Hindi na kamu magdugang, ha? Uy, by the way, ha, mga katropa, luyag ko lang gali i-greet ang akong lola nga. Happy, happy 90th birthday. Oh, imagine, ha, 19 akong lola. Ay, katropa dyan, Ray. Ay, ang bod na lang gini. Ha, 19 na ang akong lola. Shout out to Mama Silding. Grabe, no? Nakalabot siya yan, 90 years old. Grabe, ano na siya, bonus? Grabe, nagin na yung palugit ni Lord, no? Pero tani, no, gina-pray ko gin nga hatagan pagid ang lola ko. Sang madamo pagid nga birthdays, para nga ti makatilaw pa siya sang mga kinabudlayan ta. Bala daw sa ano bala nga pagpuli ta may ginatunghol ta sa iya, maskin biskwit lang na, maskin na gatas lang na. Nami pagintani ko na may bluebills, you know? Talaan ko nga nagahulat-hulat man na siya, pero ang hunta kay tiari ta di, may duty ta. Tapos sa Sabado na lang, ah. Ang lola ko ni, ano na siya, liswi ng iyab lang ang mga tulaan sa tuhod. Kahit tungod sa, ano nyo man guru eh, sa mga, kung ano man ang ginahimo niya. Pero, amo lang na eh, wala siya sa iban nga balatian, kundi ang iya lang gidya nga arthritis. Sakit na gani, pulpog lang sa, pulpog lang sa tuhod. Ay, kabay pa nga, ubayan pagid ang akon nga lola. But of course, no, tanan-tanan kita mga katropa. Ilikaw kita, no, sa mga malain. Sa mga katropa natin nga nagapala uli, subong nga oras, maghalong gida mga katropa. Sa mga katropa natin nga mga drivers, sa atin nga mga XFM taxi patrollers, maghalong gid ka mo mga sir sa inyong pagbiyahe. Katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea this Monday edition sa programa nga Extra Drive.
1: Extra Drive!
0: Kita ay kita liwat buwa, same time, same program, and same station. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Kaupod ko sa technical side ay Katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Ul. At sa ngala naman sa amon nga Station Manager, Katropang Josel Banias. Ako naman si Katropang Bea Joy Sumano, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: makasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akong balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Uy! Boy! Gising!
8: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
7: Natutulog ka?
8: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
7: Magkape ka?
8: Mag-Sunthone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
6: Sunthone Plus Coffee Mix. Kape na?
8: Gamot pa!
6: Mabibili sa mga butika.
9: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila ko nga agi.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
15: Katropa mo!
14: Exciting!
16: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Amora sa HFM, Radyo Patrol, Iloilo, alas 7:08 na mga katrol.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radyo Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo!

0: ora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:09 na mga kabinan. Kamusta natin mga kautoran natin mga kabinan? Adria sa palibot sa sudad ka probinsya sang Iloilo. Nagpamati kamo sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Nag-broadcast kami mga kabinan mga katropa dire sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Subaharo, Iloilo City, Philippines. Kanyang XFM Radio Patrol, Iloilo. Batiyon kami mga katropa sa inyong radio pagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7. Munisang unang frequency sang Z100. Nakagiman sa nga number 1 sa survey direct sa Iloilo. I mean, tinarta lang niya. Ah, basikon namot, anyo naman kami mo. Abi itog po naman mga kabinan ang XFM. Naka-livestream kami mga kabinan mga katropa sa amon nga Facebook page. Dua ini mga kabinan ka mga account ang amon ginamaintain kung page gani amon ng XFM Radio Patrol Iloilo. Kagkon account gani XFM 100.7 Iloilo mga katropa. Pwede ka mo dira makapadala sa inyong mensahe, kabang informasyon, lakip man ang inyong siningapa, si out-out sa buong agapi mga kabinan. Yari kita sa ikam 15 adlaw sa bulan sang Hunyo. Tunga-tunga na kita makabanan sang Hunyo. Tunga-tunga na kita makabanan sang Tuig. Kaya man, John. Tunga-tunga naman kita sang inadlaw makabanan sang Hunyo. Pinabiling kita mga katropa ng tunga naman sa adlaw, no? May nabiling kita mga kabinan ng 15 días antes naman nga maglumpat naman kita sa bulan sang Hulyo. Madalag ko mga kabinan ng mga celebration pala buto na ton sa ring Hunyo. Ang kapistahan sang San Juan de Bautista. Pala buto mga kabinan ng mga fiesta dira sa Sara. Ang Litson Festival sa Banasan. May fiesta mga kabinan sa ring June. June 24, Banati, Fiesta, Sara, amo nang Sulay Basya Festival, Fiesta man makabanan sa Dingli, Fiesta man sa Bajangan. Amo nang makabanan kadamo sang fiesta basta gani bulan sang Hunyo makabanan na. Damo galastuhan ang aton sini nga mga kulturan. O sige lang mga kabanan, kanti nagapati man kita yung mga Katoliko. Kabasta gani nga mag-celebrar kita sa kapistahan sa aton sini nga patron. Nagabalik man ang blessings para sa aton niya nga mga Katoliko. Ilabrigid mga kabanan nga nagapati kita ya sa mga grasya nga ginahatag sa aton niya nga Ginoo. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:11 na mga kabanan mga katropa. Naka-broadcast kami live sa amon nga YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo. Palayog lang subscribe and follow ang amon nga Facebook page. I-like and share amon nga Facebook page. I-subscribe and follow ang amon iyang YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Kung gusto ka mong ang inyo sining mga mensahe, mga in-private message, kung di ka mong gusto, yang ipadala sa amon iyang mga sa amon iyang account. Ilabarigid sa ComSec, on comment section amon. Gusto nyo iyang private, pwede man sa amon ng hotline number 0950-975-6970 mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na. Gakalaman kamot sa iba natin mga kautoran, no? Hindi kaskater! Wala, bag-down sa subuhang ngamot. Kumalik na, bag-down ang Gcas. Bago no, kabalo nga ang tayanay galing sa tayanay galing magkabinan sa skater. Pagis Gcas ay about madugay-dugay pa ni karon mga kabinan. Ngayon kabalik ang Gcas. Pierde man siling aton iya mga driver sang Grab mga kabinan. Kaya man ang Grab ini mga kabinan, online transaction, ang bayar na online mga kabinan, ginapaagi ini mga kabinan sa Gcas. Ang bayar na may arap man nga sa Pimaya, no? Iba niya. Pero kanabanan nga bayar na sa Grab taxi mga kabinan, amo ang Gcas. Ambal sa kilala ko dyan, bida yung kwanang taksi ah. Basta balik lang yung Gcas kay mampang kuya skater. Ay, gakan lamang kamot sa ipla naton kung aturan kundi mga, ay, mga makampang scatter kag email. Kaya man daw, isa na yung bala makabanan kapanotpasan. Ining hampang pagi iya sa electronic makabanan. Sang-sang biyernes ang gabi. Gasala man ang mga Facebook users mo, Messenger. Pati ang taga-Amerika, pamangkos Pilipinas. Kamusta ng inyong Messenger? Kamusta ng inyong Facebook? Ngahaw, lain niyo Facebook ina sa Amerika. Lain man din nga muna sa Pilipinas. So, isa malang ina. Worldwide, makabedang nag-shutdown ang Meta, ang Facebook. Oh, gasala ang tarantaran ng mga subscribers ng Facebook mo. Pati ang, ang Messenger. Ang iba niya, iawan ka, tumok-tumok, hasta nga nag-log-out. Ay, Diyos na, karawang kayo, hindi nakabalo mag-login, kayo nilipatan ang password. Ay, sadya, pinamukotan siya na, nadumduman mo, geng, ang akon, kwan, geng, ang akon, nga password. Ay, sadya la, ang, ay, kung madula, abining, mag-bagdown, kung mag-shutdown, abing Facebook, no? Ano ay yan ang pagkabuhi naton ng mga panman? Ano pala ang buhi naton? Yes, kalibutan nga naman. Kaya ba ng tanan, magkabanan, abi, subong transaksyon online mo? Ang tanan-tanan, magkabanan, nga chismis online. Ang tanan-tanan, nga pagkaluyag online. Ang tanan-tanan, nga pagsabat sa ginapagkaluyagan online. Ay, minutos lang, gadugay, okay ron ah. Gadugay, approve ron. Kaya man, ang samtanay magkabanan sa paggugma subong, hindi na yan siling huwa, kundi sign na lang ang like na lang nga sign sa Facebook na bala. Amon lang na yan subong, kung daw gusto mo yung ibastin ya, ay patali lang sang thumbs down o kung dislike, kati approve na na, balana na. Amuna yan mo, pero kabay pa magkabanan nga magbalik ang koneksyon naton siling gabi sa GCash kaysa ini makabanan ka mga isa man ini ka bagay nga gapapos abis pagkabuhi naton kaman tanan-tanan makabanan instant mo instant ang tanan-tanan nga hulag subong sang tawo sining kalibutan makabanan te kon may mga dakok-dakok amo da nga mga na deposit sa inyo GCash kag dira kamo nagasalig nga ipadala sa inyo nga mga mata abis subong hindi ka manay magsagi ka tumok-tumok basi kon magdulubli na karon ka magsalala na karon ang mga ginapadala nyo ang kwarta karon ka talang na karon ay kanugon sang inyo yang ipadala sa inyo sining nga mga himata mga kabinan abi ang tatianay sa gitumok kay base karon kon magsala ng itong mo kay number kang magdulubli na karon ka magtireple na karon ka mga nasenda karon nawad anti mo karon ka deposito sa imong adikas. Latanay, kung okay na. Ang oras din makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:16 na makabinan mga katropa. Welcome na makabinan mga katropa din sa headshot. Sa gyapon din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Magkapanag kita top-top alas nungay ang tak na sumuha gabi ng kita ng katropang John Revertes. Aton sa inyo koneksyon makabanan sa technical, kagaton nga koneksyon makabanan sa news center upon kay katropang Bia Joy Sobaldo mga kabanan mga tropa. Kag-updan man kita sa aton sa inyo mga interns na gikan niya sa West Visayas State University College of Mass Communications. Arin din makabanan si Princess Osita, Sofia Joy Talagara, Luisa Jinica Tabucanon, Maliha Andre Taytayan, Jan Lawrence Cabaya kag Markel Bagaan. Sa mga kabinan ng amon sining mga intern sa subong gabi. Dirigyapon makabinan sa papangalagad sang headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Headshot. Mga tatlo pang natong nga balita subong gabi. Nagpagwa makabinan sa isa ka proclamation si President Ferdinand Marcos kaya panawagan makabinan sa pag-convene sang Congress. Magpatigayon sa isa ka special session on June 17 mga katropa. Tataon tanay kon batunon ini sang Kaitano Black makabanan kati ang presidente nga panamagan mo. Kay ibaloon tabi karon kon hindi abi mag ignore abi ini karon iya sang kaya tanong black kay man ang ilang sining nga gina ang ilang sining nga gina ginabantayan kag ilang sining nga gina kabalakan. Kung ikaso ba si kung mag-special session kag luwas may kami magin I don't know mamang kota karon no kon specific lang kami no sa gin saad nga agenda sang presidente ang tanakayon kay ginabantayan ni Makabanan kung iligad to June 3 nga sesyon sang Gatsalian Black kung yun si sila tapos nagyatambo Makabanan si Senador Chis Exudero naging 12 sila sumagod sang 12 ini Makabanan ginkabig ini sang Gatsalian Black nga may quorum sila although nga ginquestion ini Makabanan. Tibakon sini kay ginakabig ilang ila kawalingon nga 12 sila, may quorum sila. Amo tukon nga ang nag-elect sila sa ilang nga Senate President pro tempore nga gin-elect Makabanan nga gin butang dira nga Senate President pro tempore amo si Senator Win Gatsalian. Kagang chairman sa Blue Ribbon Committee amo si Senator Erwin Tolfo. Tingnan doon sila Makabanan. Ti gina-question kasi ang quorum ko no, sunod sa grupo yan ni Senador Cayetano. Ti paano yung mag-majority? Obviously niya ang 12 kay 24 kami tanan-tanan. Ti paano sila niya ang mag-kwan? Paano siya ang mag-majority ang 12? Kasi kung basihan niya 24, kung ting tuma niya 12. Di paano siya nga mag-majority siya ang 12 kahit dapat 13? Oo. Oh. Di damo abis sa mga kanilain siya nga mga gipagba ka opinion tob-tob ng labutan ni Makabanan sa 1949 pa nga mga desisyon sang Korte Suprema. Ini sa tunga masanto mga ni Senador Abilino kag ni Quinco. Naging question abis sa to mga tinion Makabanan ni Senador Quinco sa 1940 Senador Abilino sa 1949 nga sila niya pagpungko sila niya ni Kwania ni Quinco kagina tindugan Makabanan ni Quinco nga siya may majority kami sila niya 12 kami sila niya ti ang iba na abis niya kay nakakuan, kay nakaatos abroad. Isa abis niya na hospital, hindi katambong. Hindi ko din nangin palabalasihan, hindi nangin palamangkutan. Hindi, pwede ba na ini ma-apply? Pwede ba na ini ma-apply Makabanan sa sining sitwasyon sa buong sa Senado? Ang pag-elect kay Gatsalian nga Senate President pro tempore. Hindi may mga opinion Makabanan. Hindi, ato iya, bangod kay ang duha ka mga senador ato sa abroad. Hindi malabot. Oh. Tiniya nga subong iya nga sitwasyon, ining duwa ka mga senador Makabanan, si Senador Bato de Rosa, sabi, ti nowhere to be found. Si Senador Jinggo Estrada, siya ti na gindagdagan waranto pares sa Sandigan Bayan. Tiari niya sila niya sa Kuan, sa Pilipinas. Ining duwa sila niya, ari di sa Pilipinas, ha? Galing kundi lang manugid si Senador Rubin Padilla, kundi ang kapanago, yan ang bahala, timon dyan, no? Si Senador Bato de Rosa. Tisi niya, lain to ya, ato sa abroad to yang duha, ang sa timpo yan ni Abilino, kag ni Quinco. Tini yasling yang duha diari sa ari sa Pilipinas, imuon yung yasling yang 22 lang iya ang senador, ga 24 tanang kami kabilog. Wala ba siyang abroad na, pwede man sila malabot? Dehida mo sa mga question, no? Di karon duwa ang nagapungko nga naga-claim sa ila ko galingon nga Senate President si Senate President Win Gatsalian nga mo ni karon ang gina kilala sang Malacañang samtang ang Senate President Cayetano Black ang naga-claim man nga sila iya Makabanan ang legal nga nagapungko nga Senate President kay ti Tracy sila yang nagakuan mo nagbuto pabor iya Makabanan kay Senador Alan Peter Cayetano. Ti man karon ang gina kabanak nila kay Kung magtambong sila kay man mga kani mo mga ginapananaw ba da? Ginapananaw nga si magtambong ato abi karon basik ko ni kwan la karon i duso la karon nga mapili ay sila to sang magapungko nga Senate President. Kay ti bati naton makabadan nga si Senator Villanueva. Napagwa sa statement nga makatambong siya pero wala pa man siya makapahayag nga masaylo sa sapyak. Ti amo ni makabadang ginabantayan man sang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano ti kun mag 36 sa sapyak, abi no, sapyak ni 12. Ti base kon mga illegal ang pagpungko ni Sir Wayne Gatchalian. Although, nga wala pagin man iya makapahayag si Senador Villanueva nga masaylo si Adnambio ni sa grupo ni Gatchalian, mga katropa. Pati mo nang balantaya, no? Kon bala magatambong sa siling ipatawag makabadang nga special session sang presidente sa palaboton makabadang nga John 17 ina makabanan sa Miyerkules nga daw mga kabyanan mga katropa. Headshot. Yadyaning nga to niya nga kwano nga aton Congress no. Kay man magambal kita makabanan nga Congress sa muning Senado. Amo ning Senado ang Congress, ang House of Representatives amo ning aton iyang nga mga congressman aton. Di man sini kay may ginpagba makabanan nga statement si former congressman Mike Defensor nga madayon man kuno buas ang committee hearing o kon ang Blue Ribbon Committee investigation sang Cayetano Black may kang tanang gihapon makabanan sining isyo parte sa flood control project anomaly man kabanan kag hindi iya pagpaghiwaton dito sa Senado kundi sa isa ka pribado nga lugar makabanan tiambot ano ang iya sini nga manginipikto sa sining Blue Ribbon Committee Cayetano Black kay nagpagwa man sa statement makabanan na pagbasa isa ka office order si Senador Sir Wayne Gatchalian nga wala sa maging patawag nga Blue Ribbon Committee ang iya-iya nga grupo mga kabayanan. Ti ilang taon tayo ini abis sa 17 ko naman ano man ning natabo sa aton sa Pilipinas ganin nga ano man ning nagkakwa na kanabadamo sa kalapatay nga mga pakinason to sa sarangani bangod man kaya nagulbo ang duta to sus bangod sa paglinog la naglalapad ang unasan damo-damo sa mga pakinason kalapatay may mga isda nga na-trap to sa nagulbo nga duta bangod sa 7.8 nga kabasgon sa linog deo may ari pagido may 6.2 naman nga kabasgon sa linog nga nagluntad sa mga daw ay ang mga yapon magkabanan linog yapon sa Senado ang ganistoryan ligato dumdum natong gani nga abi mag natapos lang away sang Iran kag ang Amerika kag Israel kay may aral sila makabada nga kasugtanan mo nga siya ti hindi na kami magkwada umtaton tanan siya ning naway ngani ya why perdi ni why perdi why daog ni perdi sila niya pumuruyo ni ambal ni Trump niya okay so alright oh. Tinaga ko na nagada may deal na may ano na may kasugtanan na may deal agreement na makabanan kag pang kakaso na itong nag-blocking ng mga barko sang Iran dito sa Strait of Hormuz ay salamat. Basta mo na yung makabanan na magdumudubo ang presyo sang kuan sang LPG. Kaya na LPG sa bonga nagpabili ang tanah nagpilit tanah sa Mel 500. Ligato 1-2 nagapanubo sa 1-1 ay sos nagpilit makabanan ang presyo sang LPG sa 1,400 lapit-lapit 1,500 kabanan ibang sa ito makabanan na tabaran na mag pangahoy bila natakaan magsagi ka dabok natakaan nga magsagi huyop sang kahoy bisan na mag magbag-ed sang puspro tamara na bakal na lang sang automatic na balang gun ano na gun ano pa naman na the lighter na bala amun lang nang ginapasiga sumuntip tamara ng mga tao pindot-pindot, charga-daga-siga na. Ate, mo na yan, subong mo. Tinatapos lang kabinan ang inaway sa Iran, Amerika, kay Israel, ang Senado, yan may gyapo na ako. So, lang taon tani kon mag-crit anay ni sila sa John 17. Ah, makilita na ini sa John 17 magkabanan kag kun hindi abi anong ila sa labton may sabat kita sa inyo mga katropa kun ano ang mangin sa labton sang Cayetano Black kun hindi sila mag sabat ah mag magtuman sa proklamasyon nga ginpagwa sang presidente nga magakondak sila makabanan sang isa ka espesyal sesyon mga katropa. Dati kon pareho sila no kon ano ayan ang unto sila diri makabanan sang Senate President. Kay man kon isa ini makabanan ka espesyal sesyon ang Senate President sila diri may diversya nga mag papangita sang iya sining nga mga miyembro. Di kundi siya magtambong kagaram na sa daya sa premises iya sang Senado or drop ng sa ilang balay. Pwede siya ang mamapilit ya kag mapanakop iya sang Senate President. Amo na iya ang kwan mo, amo na iya makabiyanan ang poder sa isa ka Senate President. O galing kay timbangon siya makabiyanan nga kwan nga po no, nag-duda sila sa ila sining nga mga powers. Di ambot anong matabo sini. Kaya pamangkot makabalik, pwede ba na sila makatalakay sa outside sa mga ginipanghambal din sa presidente nga may mga gintumod siya nga mga agenda nga dapat ang manitutukan kati ini para sa tao? Pwede ba na sila nga maghimo sa isa pagkain ka agenda kung istoryahan ang parte sa pagpungko sa bago nga Senate President? Hindi ba kami ng dinigyapon sa atin pong alagad sa XFM Radio Patrol Ilo Headshot. Sa balita, lokal makabalan! Ang naghaboy sang unse kasako sang kumala sa expired nga soft drinks. Ang bottled water na bala. Nga iya sang Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola products. Ang ginhaboy dito makabanan sa may area sang Tikod Cabarongyao na identify makabanan sang Sinro ang nagpanghaboy siri. Ala ka mo daro, araw pa nga. Huwag ka mo yung idea kung anong paano mag-dispose na hao. Samtang base ko matingala ka mo, umpisa subong adlaw, hasta na na yung mga kakabinan buwas. O kung subong gabi, no? Base makita mo na may nag-tirin-tirin nga mga tangkin ni gira. Pagkanto dira sa mga gaw, ina isa ka pag-iwaton buwas ka adlaw nga simulation exercise. Yung simex mo lang, pareho mo lang sa marikitan. Ina mo lang may linok panay man, may mga base makita mo na karon nga mga naga-full battle gear nga mga army. May mga may ara nga mga may mga rangers nga mga miyembro sang Philippine Marines nga naka full battle gear ina makabanan isa ka Simex bus nga daw nga paghiwaton dira sa Banwa sa Miagaw kabahin lang sang isa ka pag practice kun ano abing himuon sang aton nga mga law enforcers kon may magsulod abi di karon nga mga grupo nga gusto nga takihon ang Iloilo anong himuon so hindi ka mo magkabalaka ina bus para lang ina sa Simex ang oras din magkabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:32 na magkabalan mga tropa ato ni baloon ng mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas sa pagiya kay katropang Bia Joyce Obaldo. Naban-naban sa mga kabanan ang balita ni katropang Bia Joy ni parte sa GCAS mo. Ito, ano na? Ito, abida sa ibang panbe sa mga abing application sa GCAS mo. Sa apps, ko nakabalik na. Nakampanya na si Nelson Carter. Ano na mga kabanan? Nestan ba ka mo? Okay, lang tayo manong taray. Ko nakabalik na ang signal sa GCAS mga kabanan pagi kay Tropang Bia Joy Subaldo. Tropang Bia, may ang gabi.
1: Katropang boards as of now, no, as of 7:35 PM, wala gihapon ang kabalik, no, ang GCAS, no, under maintenance man siya gihapon, katropang boards, because may sunod sa GCAS, ginatrabaho pa nila, no, ang mga kinanglan nila nga effect sa ila sa dinga system.
0: Mahala, kung muda, wala pa nandun, akong GCAS.
1: Amo gani, katropang boards, no. Sometimes, lang no sa dugang naton nga balita national, nagapanawagan si President Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso sa pag-convene sa special session sa tunga sang ila sini sa tunga sang ila sini adjournment sa pag-akto sa mga priority legislation. Sa idalam sang proclamation number 1318 katrapang boards, nagmando ang presidente sa Kongreso sa pagpatigayan sang special session sa Hunyo 17 ini para sa urgent nga pag-consider sang passage sa mga masunod nga mga priority legislative measures. Una, National Center for Geriatric Health. Ikaduha, amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act. Ikatatlo, Assistance to Individuals in Crisis Situation Act. Ikaapat, amendments to the Universal Access to the Quality Tertiary Education Act. Ikalima, last mile and geographically isolated and disadvantaged and conflict affected areas school act. Sunod ang amendments to the masustansyang pagkain para sa mga batang Pilipino act, kag anti political dynasty law, samtang ang dugang padri ang presidential merit scholarship program, kaga ang iban pa nga measures no nga naga-aim sa pagpabaskog sang social protection kag pag-uplift sang palangabuyan sang mga Filipino people. Samtang sa dugang pagid nga balita national, nag-file o kung gin-file na sang House Prosecution Panel ang 57 pages pre-trial brief para sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte sa Senado subo nga hapon Hunyo 15. Sunod kay House Secretary General Cheloy Garafil, 29 kakapis ang pre-trial brief ang ilang nga gin-file. Dugang man sini o kun dugang man ni Garafil katrapang boards nga nag-file man sang formal entry of appearance ang ila sini nga mga abogado. Samtang masobra 30 ka mga testigos ang i-present sa House Prosecution Panel para sa impeachment sang Vice Presidente. Sa subong, wala pa sang insakto nga numero sa mga testigos bangod mag-file pa o kung nag-file pa lang ang House Prosecutors sang pleadings para sa ila trial brief no subong nga Lunes. Nagpabutyag man sang iya pagkabalaka si House Lead Prosecutor Jervy Luistro nga mahimo gamiton sang kampo ni Duterte ang leadership impasse sa Senado. A good question noon ang impeachment case sa Upper Court. Nangabay man si Luistro sa Senado nga resolve bahon ang issue angot sa leadership sini sa ipatawag ng special session ni President Ferdinand Marcos Jr. Natala na katropang boards ang pre-trial conference sa Senado sa Webes, Hunyo 18. Samtang sa dugang pang balita national, gintay og sa magnitude 6.6 nga linog ang Governor Generoso Davao Oriental la 5:18 kainas ng hapon katropang boards. Ang mga instrumental intensities mo ang intensity 3 ang General Santos City, samtang intensity 2 ang Digo City, Davao del Sur, Malungon, Sarangani, Coronadal City, Tupi, South Cotabato. Samtang intensity 1 naman ang magsaysay Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Nabunturan, Davao de Oro, Kiamba, Malapatan, Maasim, Sarangani, Tiboli, South Cotabato. Samtang nagpaandam man ang FIVOC sa posible nga aftershock. Samtang sa piyak pagin nga bahin, wala nagsipot si Ateneo basketball head coach Tab Baldwin matapos ini ang impatawag sang Department of Labor and Employment o kondole agad ipresentar ang iya alien employment permit. Abogado lang ni Baldwin ang nagabot sa hearing apang alien certificate of registration lang ni Baldwin ang inpakita sini. Samtang wala man ini nagpakita sa Criminal Investigation and Detection Group matapos ini man ang ginpasabpina sunod kay Interior Secretary Junvic Rimulya. Sunod kay Rimulya nga si Ateneo Athletics Head Emmanuel Fernandez lang ang nakikita sa ilahalin sa opisina sang Ateneo de Manila University Men's Basketball Team. Bangod sini katropang boards mag-issue liwat ang CIDG sang ikaduhang sa pinaagod masiguro nga masipot ang mga officials sang nasambit ng mga eskwelahan sa Biyernes, Hunyo 19. Samtang ipatawag man sa National Bureau of Investigation o kung NBI ang 20 ka mga individual angot sa pagkapatay sa duha ka mga student athletes ng Ateneo de Manila University Buas, Hunyo 16. Sunod kay NBI Director Melvin Matibag, lakip sa mga ipatawag amo sa ni Coach Tab Baldwin, pila ka mga miyembro sang Ateneo Blue Eagles kag mga officials sang university. Gan confirman sa nasambit nga direktor nga upod sa pag-a-investigaran amo ang nagpakilala nga asawa ni Coach Tab. Samtang dugang panimatibag nga wala sila sa conclusion sa natabo nga insidente. Matandaan nga sang Hunyo 8 na lumos patay sa Rene Batalbonia kag Divine Adeling nga mga basketball players sang Ateneo Blue Eagles. Sa subong katropang boards, nag-resign na ini si Coach Tab Baldwin sa Ateneo. Samtang sa dugang pagid nga balita national, nagpasalig si Senator Panfilo Ping Lacson nga hindi maapektuhan ang Armed Forces of the Philippines kag Philippine National Police sang ginpahayag nga mga destabilization plots ang 18 ka mga bagman ni Anay Congressman Zaldico. Pakigbahin ni Lacson nga para sa iya wala ang AFP. Kag uniform services ang simpatiya sa Jesse Ocho ka mga iya ginakabig nga Maleto Boys at in ang mga ini ang gindisown sa Philippine Marines kag AFP. Rason nga sunod kay Lacson kun ang mga ini ang nagahuna-huna nga ang ilang mga antics ang mag-trigger sa kun anuman nga mas dako kag makatuga sa destabilization sa laang mga ini. Ginatagan man niya sang pagtamod ang anuman nga posible nga pagpamahog nga nagadalaig sa Jesse Ocho ka mga bagman ang mahimo nga preempt sa pagkatapos nga si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang nagmando sa paghugot sang seguridad sa Senado. So far katropang board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo kasi katropang Bea Joyce Subaldo XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joyce Subaldo mangkabenan mangkatropa bay gapon wag tang gapon ang gikas. Ate, ang balat mga kada naton sining advice sa inyo, hindi lang sagit tumuok anay, no? Basi karon magdulubli na karon ng mga masendyo ng kwarta, kag hindi pa na karon na, basi hindi pa na karon ang munang number, kita ang kwanyo, ginpadalaan nyo na discuss siya pa na karon. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:40 na, ha? Kaya tamiyan naton sa mayong gabi, nga ito niya nga mabuot ng mga patrollers. Ato niya nga mga taxi drivers nga mga patrollers sa itong buot niya, no? Kung wala nila ka pang video kung mag, may mga may dulong yang mga pasayro kung mag-sugaton nga pasayro. O iban na nga mga driver na ginapang videohan nila ka gina ano ka mo yaman, hindi na, bawal na, bawal. Iban ang gasulod, gasulod pa rin gadaan iban sa, kung ano yun, sa mga lodging house, ha? Bawal na ha, pero wala na ganyan na himo yan sa amon iyan nga mga patrollers ha, iba na iyan nga mga driver na. Anong kapag kapasay ko ni reklamo ka mo ha, ato nga mga patrollers sa mga dulong makabanan sa mga balita at rigyapon sa ato nga pangalagad sa headshot. Pagbalik na itong makabanan, dugang sining mabalita, dirigyapon sa itong pamangalagad sa headshot. Mamati kita sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian. Agi sa The Secrets of Health, tapon kay Dr. Remilito. Ang oras, alas 7:41 namang katropa.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may

0: Isang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowtec Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtec Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa adlawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap

0: nakaramdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero ito rin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
1: The secret of health.
0: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health!
5: Maka-college na ko!
1: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol y los Headshots. Para 7:51 na mga kabyanan, mga katrupa. Headshot. Magabi kay Apple Tabanda. Apis rin nga live from Leon, Iloilo. Dira kay Jerry Boy Adorno Climino sa Haniwai. Good evening, boards present. Kag evening sa tanan, kapamati sa XFM. Sa imo slot online, salamat gid kay Jerry Boy Adorno Climino. Magabi kay Napuray live from Arribalo. Kay Sobribiga Elma. Magabi. Good evening po, katropang Phoebe Morales. Listening. Dira ka din makabanan sa California. Dira kay Manay Cicel Sorilia, kay Noy Henry, kay Nonoy Dandana, kay Inday Clegel, kay Noy Minteca, kay Nanghelda, dira sa California mayong gabi. Kadzoman sa Pulini sa family dira sa California, kag sa Canada mayong gabi. Kay Rizil Joy, Raymari Pulines, kagasuman ng kabanan kay Ryan Purines, kay Chin Purines, kagasuman sa mga personal sang sugbaan sa Tiulas, dala sa San Joaquin, kay Rose Grace, kag kay Risa Pay, Risa Pay, mayong gabi. Ang oras na yung kabanan sa XFM, Radio Patrol in Ilo, alas 7:53. Dala sa mga gawa, si Matingala, kamo hindi ka mo magkakadlo, kaya man, nabilawan natin nga frisk ka pa rin sa ilan ang paminsanan na itong laligan, ba ng encounter na sa barangay? Sa Nabukid, kabarangay, makabanan sa Miagaw. Ato ba lang ginpanuparan ba na sa drone kagin atake sa helikopter? Dira sa Nabukid nga bahin nga barangay sa Miagaw. Kada resulta, makabanan sa itong madamo nga casualty sa miyembro sa NPA. Pero subong makabanan, basi matingala ka mo nga may mga miyembro sa Philippine Army, Philippine Marines, nga nakapo a full battle gear, may mga tangki di gira, nga dira siguro subong nakaposisyon sa Mount Camp Monte Claro, hindi ka mo magkadlok, kay ina makabanan isa ka simulation exercise o kon practice, nga mo on inibuas nga daw. Ginabanta nga mga 1,000 ka mga personnels halin sa Philippine Army, Philippine Marines, Navy, Air Force, kag mga rescue groups nga magapasakop buas nga adlaw makabanan sa simulation exercise. Tatlo ka mga senaryo ang ila sini nga praktisan. Number one, may mga armado nga tao halin sa Luzon nga tuyo nga mag-atake makabanan sa probinsya sang Iloilo. So ina, pag punggan ina makabanan, pagi sa isa ka pagpatrolya sang Navy ships, Coast Guard helicopters, kag Air Force. So batian nyo na buwas ang may mga linupok, pero ang lupok ina, blanco ng bala. Pag lupok ina ito toon, blanco ng bala. Kadwa nga senaryo, may mga nag-spillover o kung palagyo nga mga tao halin sa Luzon, bangod sa inaway dito, abe, no? Sa Luzon, sa, mga senaryo, ina. Pag-abot, magkabanan, dira sa sewer line sa Biagaw, di damo nagutuman, damo nagkakinanglan sa medical attentions. Pabatiyan nyo na bas ang uwang sa bumbiro. Halin sa Miagaw, pakadto sa Makin, kaya man ang tanan, magkabanan ng mga pasyente dito dalon sa Mother and Child Hospital sa San Makin. Katatlo ng senaryo. Kuno, may gipunaparan sang missile ang isa ka military headquarters dira sa Miagaw. Tikaroon ka wala mag-igo, naglapaw ang iya coordinates dito karon ng tupa makabanan sa isa ka barangay nga populated area. Madamo sa napilasan may mga casualty. Anong imoon? Ma-responder ang mga rescue groups, ang mga bidex. Libat madamo kamo sang mabatian nga mga wangwang o kung nagauwang nga mga fire truck kag mga ambulansya. May ara dara makabinan nga mga ikarga nga mga may mga kwabala, may mga pinta nga pula ang ilabayo nga naga pakita nga kuno may napilasan. Yan ang realistic niya bala kag ikarga ina sa ambulansya. So ang senaryo bas dira halin sa may pasunod makabinan sa Miagaw pagadto na to San Joaquin area. Expectaron ninyo ang traffic nga senaryo. Ilabinagin ang halin sa Antique, pagkanto makabanan sa Iloilo, pagkanto sa Gimbal. Kag halin sa Gimbal, pagkanto sa San Joaquin. So, gamay lang ang pagpalasinsa, kaya man isa lang ina, kay simulation exercise. Silimat, aton lang makabanan ng ipabalo dira sa mga taga-Miagaw, San Joaquin nga area, ina makita yung dira ng mga tanki de gera, may galibot-libot dira ng helicopter, hindi ina kabahin sang military operations. Kundi, inakabahin makabanan sang simulation exercise umpisa na bas alas 8 sa aga, tob-tob, maghapon. Kag sa sunod nga adlaw, tiway na, may nasang may makita kamo nga mga nga mga 1,000 plus ka mga personnels nga naka full battle gear kasi ang ila pagayon sa second day amo na lang ang assessment. Ari makabanan ang pagpatag sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office pagi kay Police Colonel Cornelio Salinas, retired PNP, kag suman ang Philippine Army sa posibleng matabo bas nga daw. Katapang John Ray.
1: So, on the Antique side, and from Iloilo to Antique, Antique to Iloilo. So, with this activity that we've been doing now is, during naton, mapapalo sila. Okay, may exercise kami sa 16 and 17. So, mag-inutok na na sa binukit sang Aninii, Hamtik, sa San Joaquin side. So, for our people to be aware about it.
2: Colonel, invited ang friends natin sa Capitol Press, sa media, during sa 16
1: and 17. Yes, may opening ceremony kita on the 16th.
3: Sa
1: Miagaw. Sa Miagaw, kagang closing ceremony dito man. So, if you want really to see the real action, how our Black Hawk helicopter is moving, how our artillery is doing, how our infantry personnel is doing, so the action is there.
4: So there's air land assets?
1: Sea, air, land. Amphibious incursion is a sea activity, naval blockade, pero nalutsansya, pagkot sa baba, kawayon siya sa ato yung ground troops. Tapos, unahan niya may mga terrorists na ganito, so sundon na to sa buong police. So these are the options that we can really see. Pero ang pinakatahong din is what is the relationship between the armed forces and the operational protocols of our disaster risk reduction and response process. We will be on the lens of the different evaluators, Office of the Civil Defense, Department of Health, Department of Social Welfare and Development Office, Bureau of Fire Protection, Hospital Management Office naton. So these are no komunikadamo sang mga evaluators naton para makita man.
5: Kamo bilang tinuod kan jo
6: DYRP life video.
7: Curious ako no since actual
5: scenario ni siya and course
0: okay, amo ni makabanan ang matabo buwas mga scenario ina. So may makita kamo dira buwas sa Ilabregid sa may shorelines nga may mga nagakamang dira nga mga Marines. Kaya man isa sa mga senaryo nga may ara kung terorista mo. May mga kamang nga mga may gina kantuan silang isa ka lugar. So ang imuon nila para hindi sila ma-detect, kamangon lang na pakanto dito sa gintomod nga lugar dito kung mga terorista. Pero pinikula, hindi magkabinan ang makita nyo, boss. Pero, liwat, ginapa Himalot na naton sa kami mag-audira sa Makini area. Nakipa kami na dito sa Amtec area. Labrigid sa mga coastal barangays. Ngayon din ka mong kadlok. Kung makita ka mo na Black Hawk helicopter, nga galibot-libot nila sa inyong lugar, kaina sa ngapon, hasta buas aga, kayo ti part ina makabanan sang simulation exercise. Para nga ma-enhance ang aton iyang nga ang aton iyang nga pagdipinsa. Kung ikaso nga may mga mag-atake sa aton dis probinsya sa Iloilo, sano ka pa practice ng ara na makabanan nga gina sulod ka na sa mga terorista? Di ba na? Sano ka pa ma-practice ng ara ka na nga nagakram ka na? So, mga makabanan, ang isa sa mga mayong bagay sa sining practice. Kaya man, kung ara na sa aktual makabanan, ati iway ka nakabalo kung rin mo, kung wala ka nagka-practice. Ilang pabigid makabanan kung suhuton ka sa high blood? Oh! Di ka nakabalo kung nung di ka manago ka lang sa dalawang misa kung mano, makuha ka armas mo, mano ka, madagan ka. Amo na ka pareho lang inigyapon makabanan kung kita may balatian. Ha? Kati, kung may balatian ka, ilang pabigid kung high blood, kisa gamay lang ang istorya nga daw, matyag mo na ikaw ang istoryan, kaya hindi manggali, kaya high blood ikaw. Amo na, kung nga ang pareho sa ginahin mo subong sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy Air Force, kag Philippine Coast Guard, ang preparasyon, pareho ba ni Japon, pareho ba na sa itong nalabas? Pareho sa makabanan sa may mga sa Congo, na-establisar na ito nga may nakalapatay dito bangod sa Ebola virus. Iring Ebola virus makabanan, halin iniiya sa amo. Di karon, may harapagin nga isa ka balatian, amuning sa Hong Kong subong ha. Ginpabalo ako sa akon nga manghod, nga ginahugot nila subong ang ila dito nga quarantine facility. It's because nga may duwa ka mga kwangonto, duwa ka bata, pero nang positive sa COVID-19. Last lingkod eh, duwa ka bata din sa mga lingkod din guys aton din sa Pilipinas. Si Chris Aquino lang nang positive sa COVID-19. Doon ginadlo ka na kita. Amo na ka magkabianan kung kita ya bastante sa pagbabaskog sa aton yung immune system, hindi kita dapat kamalakandi. Para nga magbaskog ang aton yung immune system, makalikaw kita sa mabalatian, preparado kita, mag-inom kita makabanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C para wala high blood. Damo na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule tungkol kay ini puno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit, labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism, kag high blood pressure. Limpyuhan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo. Agad makalikaw kita makabanan sa mga balatian. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung updan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kagkon mangita kita sang kape nga may health benefits ba na? Mag-inom lang kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga mahilig na mag-inom kape, kaga pangita kape nga namit na kag-healthy pa, mag-inom lang kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, mga katropa. Kaini makabanan makabulig sa balatian sang inyong partner, nabinigid ko na inang Arabuton. Para marikawan makabanan ang pagkarabuton niya, ilang okay na magulang, tigil-gil, ay naman ang desisyon, kay man araboton. Time na bala sang Santon Plus Coffee Mix. Para naman niya sa aton mga lalaki, para marikaw kita makabanan sa prostatitis, mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Ang maning isa sa mga ginakabalakaan dito yan sa Hong Kong, ining bacterial infection ng COVID-19, ha? Kay man dito ko naman, nagpositive sa COVID-19 itong kabataan, naman kung nga ang ginhugot naman ang ilang sitid itong health protocols. Dili sa aton, tinam man din nga bakasyon ng mga Chinese mo. Damo man din nga mga taga-Hong Kong na nagkantos Pilipinas. Para nga may proteksyon kita makabalan sa mga bacterial kag viral infection. Maginom kita sang premium D3, kaman ang premium D3, ginpaipiktibo, ginpabaskog sa subong nga panahon, nga uso ang ubo, sipon, hilanat, katrangkaso. Hindi nato mapabayan ato lawa sa maigo sini nga balatian. Proteksyonan pinaagi sa paginom sa pinakabago kag epektibo nga premium D3. Ang premium D3 makabinan mga katropa may kapasidad sa paguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa bitamina, minerals, protina. Kag may 110 klase ng antioxidant kag nag-delay sa skin aging. Kaya mag-premium D3 na superior and powerful. Ultimate trio, ang premium D3 mga katropa. Mabakalin ni sa mga butika malapit sa ato na wala sa Antiki ha. Sa Kalibo, sa Wakulod, Palawan, Nisunwide. Pamangkot lang kamo sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generic sa Pharmacy, pwede man ma-order sa Shopee kag TikTok Shop. Kung tagaharo kamo, dili kamo sa Iresta Buksuba, ati labalaban ang ma-deliver ginang mga Shopee boys na mo sa inyo. Ang amon ding kaingod, oh. Ang amon nga neighbor nga Shopee Hub. Sa mga Shopee boys na may gabi kay ng May. Dira sa Changi, ah, kag sa iban paginagap matis mong saton. Kay Indayda, no? Salamat gin sa pamati diri sa XFM. Radio Patrol, Iloilo, mga kabiyanan, mga katropa. May gabi kay Nick Espinosa. Siya, mayong gabi katropang Phoebe Board. Shout out sa asawa ko, ah. Bing-bing pamati subong sa programa mo at upang Phoebe Boards. Papanami hawa din kay Nyek Espirosa kagasuman kinatamiyotaman sa mayang gabi si former cop punong barangay former cop Ising Villanueva ang tagibo pagkabilan sa Ising Pansit Mulo dira sa South San Jose Mulo may branch. Mga katropa dira sa Central Market, may branch man makabanan dira sa GT Malls Pabia, kag may araman sa Atria. Ang Ising sa Pansit Mulo. Pagbalik ato makabanan, istoryanin parte di sa, kwano, sa naghaboy bala, baong sik sa kobla. Itang sa kobla ka, kwan, sa kobla ka feds, puno na mo. Ka-expired makabanan nga soft drinks, ang bottled water bala. May arat mga kabinan na-identify na sa City Environment and Natural Resources Office sa sinro na ito, no, kay Engineer Neil Rabina kung sino na paghaboy sa ito sa suba ginaboy bala. Makumunay ang hinimu na yung basurahan ng suba. Sino sino yung mandato sa nagpahaboy sino yung tapos kung magbaha ganis, basuro nyo naman ang sudad, basuro nyo naman ang mga opisyalis sa Iloilo City. Nga mo ni gabaha, tigari kay kitaman na niya pumuluyo ang nagaguba sa nga ito niya paribot. Agod nga problema kita makabanan sang baha. Ma-identify na ko na may kinala na sang Engineer Rabina kung sino ang naghahaboy sa niyang katropa. Pagbalik na ito, Rigyapon sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshot. Ang oras, alas 8:10 na, mga kabiyanan, mga katropa.
3: Santon Gold Live Testimony.
8: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga barikos bins, tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasold ang nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako, si Rodel, sa ang takuli. Amo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix, tungod sa ingredients ininga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
9: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
11: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
12: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Senthan Plus Herbal Soap.
19: Yan ang sigal lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms, hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
18: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
20: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
21: Hey, Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
20: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
24: XFM.
25: Katropa mo!
26: Exciting!
27: Mga katropa, exciting!

Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:14 na mga kabiyanan, mga katropa. Padanggap ka mati din sa headshot. Sa Gyapon niya katropa ko si katropa ang Phoebe Borns Tibor Morales. May gabi sa mga drivers ang Hydra Taxi sa LCCT9, Julix Taxi, RGL Cram Taxi, Blue Taxi, Hydra, Biahira, Grab Taxi, BDO Taxi, yan ni Attorney Domingoso, ha. DDT Taxi Drivers, mga kabiyanan, mga tropa. Amo na yung mga buot ng mga taxi drivers, ha. Mga Hydra Taxi, ang LCC T9, ang Julix Taxi Drivers, Hydra Biahira. Kaman may nakabaton kita mga kabiyanan sa reklamo. Nga may pila ka mga drivers plus taxi. Ay di sigurado na yung ginapangbasa na muli sa inyo, wala niya. Drag mo sakay sa ila. Kaman may nakabaton kita mga kabiyanan, nabot anong klase ito, anong itong unit sa taxi, ha? Video ko noon ako nag-vlog pasulod sa mga motels. Ay sus, kung sa mga tag-iabi sa taxi na may susaan yung inyong mga driver, ha? Kay kibot lang sila nga ginapost na sa driver sa taxi ay ara pasulod na siya sa kuan sa mga sa malls, sa motels. Kaga dito makabalan nga video sa gali. Kaga ginahulang malambalan siya pa rin yung kita di siya sa sulod sa masugat man siya sa pasayro, ah. Yan na masugat man sa nagwa magulang nag-check out at mayubala na ya. Ti ibalaan taman nga ti inaya mga private na yang mga bruhaton sa mag-asawa. Ti banday at ti singkuro ba yun naman. Diba niya mga taxi drivers sa mga kabilan, luwas niya sa mga ginapambas, mga amon patrollers, na mabuot niya, halong kamo kay basikon mahaplitan, wala kamo sang iaya nga vlog, tabuan nga, nagpagwa sa motel, kuha, petsura niyo, tapos si kamo. Sa kamay pang kabilan, hindi pagpadayunan niya, para sigurado ka mo, sakay lang ka mo sa Grab Taxi, sa LCC T9, Hydra Taxi, Biahira, DDT, BDO, no? Kay kigan sila ni Attorney Domingoso kung magtinuntos sila ang BDO Taxi Diver niyo. Mabuot ni sila, wala ni sila yung entrada. Kibot lang ko na yung nagmuno sa aton. Yan ang kibot lang ko siya yung nahagop na yung video yung pag-vlog-vlog yung amon yung itsura. Ti bawal na, no? Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:17 naman ako nga ginarekomendar ginamon sa inyo para sigurado sakay nilang kamo sa Hydra Taxi. Kaga muntungin paminsan aton ng mga units sa taxi ng mundri yung patrollers sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa. Ang oras din sa XFM alas 8:18 makabanan, mga katropa, dire gyapon sa headshot. Now dire kita na makabanan pasimplatan tayong balita nasyonal. E di matapos makabanan nga nagpagwa sang isa ka special order. Proclamation on makabanan si President Ferdinand Marcos Jr. nga nagapanawagan sa pag-convene sang Congress, mga barkita Kongreso, muling Senado, nga mag-conduct sila sang isa ka special session on June 17. May kinpang mention siya makabanan nga mga agenda nga muning dapat lang amunin dapat lang talakayon nga mga agenda makabanan sa ginpatawag ipatawag sa presidente nga isa ka special session, mga katropa, nga amo ini ang concern sa aton iyang nga mga kautoran labrigid ang aton iyang nga mga pumuloyo nga daw na kwadabada daw na daw naripata na bala bangod sining away politika. By the President of the Philippines, Proclamation Number 1318, calling the Congress of the Philippines
to a special session. Pursuant to the powers vested in me under Section 15, Article 6 of the Constitution, I, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Philippines, do hereby call the Congress of the Philippines to a special session on 17 June 2026 to urgently consider the passage of the following priority legislative measures. Letter A, National Center for Geriatric Health. Letter B, Amendment to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education on GASPI Act. Letter C, Assistance to Individual in Crisis Situations. Sa maning AX ba lang? Ito importante niyo. Kasi basikon may mga dugang ba lang mga financial assistance ba lang? Basi bilang dugangan sa presidente mo niya ni magkabila nga mas dako-dako para nga makaigo man sa kinanglanon sa pungruyo. Diyaryo, ang ginambal niya, isa sa mga dapat nga hatagan solusyon ang maning AX bang kabyanan. Letter D, amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Letter E, last mile and geographical isolated and disadvantaged and conflict affected areas or GIDA Schools Act. Letter F, amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act. Letter G, Anti-Political Dynasty Law. Letter H, Presidential Merit Scholarship Program and such other measures aimed towards strengthening social protection and uplifting the lives of the Filipino people. The special session is likewise called to allow the Commission on Appropriations or Appointment, the Commission on Appointment to convene an act on appointments made by the Cabinet, the Military and Foreign Service in accordance with the Constitution, applicable laws, rules, and regulations. In witness whereof, I have here and to set my hands and cause the sale to Republic of the Philippines to be affixed, done in the City of Manila this 15th day of June 2026. So muna ang mga agenda, baka man ang ginapakabay sang presidente nga talakayon. Sang mga senador naton, sige patawag yung special session pag gusto ka mo daw nung oras, gabi man daw, basta June 17. Ang ginset nga schedule sa presidente para sa special session. Tiya, AX ang ginistoryahan niyo. Importante ni nga AX ni. Kaya nga, diba si Kurongkon dugangan niya yung imuon niya na yung pinasubong na baton nga AX sa nasyonal? Basi kung panakadakuan niya, kati nagmahal man ang tanan mo. Kaya ba pagkibang kaba ng mga concerns, ng mga bill na dapat aktuhan magkabanan sa ato ng mga senador? Di ba mga kotse niya, ang bot ko ba matambong magkabanan ang Cayetano Black? Kay ang isa magkabanan nga nag-confirm nga magatambong sa sining nabitan nga special session na pagawa siya ng public pronouncement siya. Si Senador Joel Villanueva. Anong hambal makabinan ni Senador Joel Villanueva? Kung nga ang nagambal siya makabinan nga magatambong siya sa ipatawag, ipatawag siya ng special session sang presidente. Kati naging gintong mo dyan yung mga kabanan ng pastor ni kabay si
Senador Villanueva. Araling statement niyo. The Senator Villanueva made a statement as speculation continues over whether he would join the black-led Senator Sirwin Gatsalian, a move that could help resolve the leadership impasse in the Senate. Napagawa sa statement pagkamanan si Senator Villanueva, sining spekulasyon kung bala mag-a-upod inisya sa kay Sirwin Gatsalian Black. Agod nga masolusyonan, ma-resolve ining leadership impasse sa Senado. Apang sulong magkabalang kay Senador Villanueva, however, downplayed, gin-downplay niya ang istoryana ay parte magkabalang sa political alignments, saying, the public is more concerned about whether senators are doing their jobs. Siya, may inadis niya na ibilang parte sa politika. Kung kay sino, mandaya kay nga black na, kay Tano, kay Gatsalian nga black, by ilan na dablas niya, importante rin niya, ang more concerned siya nga parte iya sa aton mga senador kung paano kita nga magtrabaho. Kaya pagin, hambal niya, aring statement niya. My fellow workers in the Lord's vineyard, this is not a time for partisanship. When we have fellow citizens in need, it is our duty to respond and serve. Hambal din na iba. Very clear to us the reason why we are here as public servants. It is clear to us why God brought us to this position. Suno kay Villanueva. It is our duty to protect our institution and prioritize the welfare of our fellow citizens. Above all, we will continue to stand for God, for the people. Ining payag makabalan ni Senator Joel Villanueva. Diba tambong siya sa 17 nga special session. Siya palang ini makabalan isa sa ara sa grupo ni Cayetano nga nagpagwa sa iya public statement. Kaya mga tambong siya, ba ilan na siya ng partis politika? Dabla niya? Ba ilan na siya ng mga partis politika? Siya ba ng ato niya, aton niya obligaron, ng aton trabaho? Whether siya niya mag-asilo kita or ano? Bayan na sila bayad, matrabaho kita nai. Temo to ginpang lay down sang presidente. Nga mga agenda nga dapat talakayon sa special session. Te pamangkot, pwede ba sila na makatalakay ilabanagin ang gusto na abin na karon nga magbinito hayda. Nga mag-elect sila sang Senate President, kasi 3 series lang present mo. Mas may majority na, matag na majority. Pwede ba sila makatalakay na nga liwasagin pangambal sa Presidente natin aprobahin nyo na ibala sila niya mga kanda, mga bill nga para sa pamuluyo. Pamangkot, pwede sila makatakol kung makatalakay sa ibang sila nga mga agenda, luwasagin pangambal sa presidente. In the special session, Congress is legally restricted to tackling only the specific measures or agenda terms specified by the president in the official call. Sumatag. Ang mahimo lang nila talakayon, mga kabiran. Amo tong gimpambasa naton nga mga agenda nga ginapangabay sa presidente nga dapat aksyonin nyo na ni. Kaya kakinanglan siya ni makabanan ang aton nga pamuluyo. Pamangkot naman ang pamangkot naton. Pwede ba sila ka makatalakay na parte sa pagbinutuhay na parte sa pag-elect nila sang Senate President kati 3 series lang mo. Promete na pala anda kung mapabor si Villanueva. Pero matang makabanan sa ilang siling roles. In a special session, Congress is legally restricted to tackling only the specific measures or agenda items specified by the President in the official call, such as
Proclamation number 1318. They cannot take up unrelated business or pass laws outside this designated scope. So bawal, hindi pwede. Sumatag, kung nakabalaka ang grupo ni Cayetano, nabasa ko na inuso, managulupi sa grupo ni Gatsalian. Kung magpinilihay sila, kung titrisin naman, kasi kung mag-upod ka ron to si Oldong Ate, wala pag-inman na, may patikal pa na yan kay Villanueva. Kaya ba ni Villanueva? Siya, maubra tayo lang siya, maila din mga politika, wala. Under the 97 Philippine Constitution, the President has the authority to call an extraordinary session of the legislature at any time to address urgent matters while Congress is limited primarily to President specified priorities. And urgent matters. Ang muna gina, hindi ka na makapasubra. May salabton ba na ang aton nga senador? Kumabal ka niya si Cayetano, siya hindi ang bilang hindi tayo magtambong to ah. Hindi tayo magtambong siya to kay base kon magbinutuhay na karoon, duso na to kagi legalidad o kung legal ang pagpungko ni Gatsalian. Amo na mong ilagi na kabalakan na base karon kung magkumbala kung magbinutuhay balang Tracy. Kasi bisan mato gambal si Senador Villanueva, niya di wala man kuya sa niya desisyon kung magigid man niya masaylo ko spiya ka. Wala pa man na yung gina pasunod sa pinsar ko. Mas importante siya matrabaho kita. Ignore a president call for special session. However, ignoring the call carries significant institutional, political, and parliamentary consequences. Tiyan mo na eh. Hambal makabilan sa atong research, wala man siling niya sang salabton, ang mga senador nga hindi abing magtambong. Sa'yo patawag sini nga special session sa presidente. Ti, amo nang pamangkot na itong gani, kaya ang isa kapoder iya sang Senate President, amo ang pag-isyo sang order na kundiin ka man da yan nga mga corner sang Pilipinas. Kung naari ka malalim sa Pilipinas, di papangita, kresponis, panakop ka, dapat tabong ka. Kati may special session, gintawag ang presidente, mara niya sa role siya sang aton nga Senate. Problema siya kung i-acknowledge magkabalan sang Cayetano Black. Kung yung kaso ginman siyang pagbasang order si Gatsalian nga pakitaon nila ang mga membro sa Cayetano Black kagpresahon nga magtambong sa sesyon, di dumdum ka mo nga i-acknowledge siya na makabadan sang grupo ni Cayetano nga ang ila yung gina-question sa mo nga sila yari ka pungko nga legal nga Senate President. Now, may ara ba naman kami na nga poder ang presidente? Kaya dapat persahon ganyan nga ito ng mga senador. Di wala, si Parado, iangkuhan mo. Si Parado, yung mga kami na ang executive and legislative. Hindi ka pilabot na yung presidente. Luwas lang. Di mo na ikon ang Senate President, kapag order siya nga pagkita ito, pang dakpanis lang dalawang din sa chamber, dali sa Senado, para nga magtambong sa special session. So, nung mangin matabo, sa rekoning kaso, yung hindi yung magtambong, hindi yung pag-acknowledge siya sa grupo ni Cayetano, ining order karon ni Gatsalian. Di, nada. Labot, yapon, skorte na eh.
Pero ang kaluoy sila magkabayan amo ini ay paralyze legislations. Di paralyze ng panayang mga bill to nga ginahambal sa presidente na dapat aktuhan na ng AX niya kay kinilanon sa mga tao ni. Ang assistance para sa mga estudyante naton. Di kundi ni mag kung hindi ni makabayan matakol, Jesus, paano lang bay kami? Paano lang kami kaya ang para sa amon? Kamod level na guro, yung kamulang intindiho na mo, no? Di ang matabos ni makabayan, ngati may arak na paralyzed legislations. A special session is usually called by the president to urgently pass priority legislations or address a state of emergency. Boycotting or failing to attend prevents the Senate of the Philippines from reaching a quorum, bringing all legislative work to a halt. To paralyze nada. Tilang taon tayo yung kabayaran sa 17. Kasi kung 3-0 sila, may arang a quorum. Inang mga measures nga mahimo maaprobahan sang only the members present. Tingang parte ba ng iyong makabalan sa pag-ilis sang Senate President ang gine-require mo? Sa majority of all the members. Majority of all the members. Tanan nga membro sang Senado. Tiko ng ini mga missions makabalan nga kinanglanon lang sang majority of the present members or members present, diba si pamalang makakuha na yung maka-first base at makabalan ang mga na-paralyze ng mga bill nga makabig makabalan sa atong nga presidente nga priority bill makabalan. Ilaban na ganyan ang AX. Bow. Sasubukan na mga panimpo. Importante makabalan yung assistance in crisis situations sa atong mga kautoran. Nga, di wala pa kasi kita ko, pero parte sa pagmahal makabanan sa mga balaklon. Kaya ang mga balaklon makabanan, kung nga ng taas, bangod, siling pagtaas ang presyo sa nagapangunang sa petroleum products. Tiyo, may rin nga sa buong kayo may palabuton nga decrease sa petroleum products. Tipila ang ginubo, pila ang gintaas ang ligad to. Galap o tag 5 kapesos ang taas, galap o tag 2 pesos ang dugang, panubuan niya 1.50, panubuan niya piso. Ito ang sabong bala, pilang nubo, ang nubo sang gasolina, psitas. Psitas. Sa inyo nga mga milinyas, sa kapag kilala, psitas. 20 centimos, psitas. Oh. Te, hindi kayo mo sina mga mag- paringuha na nga ma-amend ang AX law nga papadugan-dugan mga kabinan. Kabisan, paano may ibakal bugas ang atong makautoran? Tinang mga bill mga kabinan, ining mga party niya sa appointment niya sa mga cabinet secretary na nga mga appointment niya sa mga official sa law enforces, pwede ganit ang gobrong mga kwanak, mapa-iway-iway anay. Pero ning party mga kabinan sa AX niya kang pila ka mga beneficio. Ini mga assistant makabalan sa aton yung mga kabataan galing eskwela dapat hindi tinipag pabayaan. Tika ba ipang makabalan nga base kung makapasar ini buwas kati 13 sila mo. Kaya maprobahan ni makabalan sa members, majority of the members present lang. Di kundi kami magtambong yung grupo yung makabalan ni Cayetano sa labto niya yung stawo eh. 26, 27, nabi mga pinanang ka July, August, September, October, November, December. 6 months before 2027. And may, kung ano pa, may 12 months pa before 2028 and 5 months before elections. Kita na lang, galing kita sa puntak bulpen ah. Nga muna eh. Kung patigya po niya sa politika ang inyong paramdam niyo na,
Gapadumdum kami sa amon niya, sa amon nga tiyan nga nagarigook. Maluoy man ka mo. Kamunambal ni Senador Joel Villanueva siya, bayinay na siling niya, parte na sa, kuha na, sa lumpat siling niya. Lumpat partido, bayinay na siling niya, hindi na pag-istoryahan na siling niya. Istoryahan na siling niya kung paano kita magtrabaho. Amo man ang kay Senador Cesar Escudero, kung nga ang nag-report siya, after 3 consecutive nga wala sesyon. Report siya para nga may sesyon mo. Amo tukon nga nag-gimo sila 12. Kasi din niya, may obligasyon kita sa tao mo. Ginbuto kita sa tao para mag-gimo kita sa aton iyang obligasyon bilang mga legislators. Di mo manisubong kay, ano, kay Joel, kay Pastor Joel Villanueva. May ilan na sila ng party sa lumpat-lumpat sila. Hindi na pag-istoryahan na na. Importante sa inyo kung paano kayo mga trabaho. Ang oras na magkabalan sa XFM Radio Patrol ni Ilo, alas 8:40 na. Di balantayan ni sa Merkunes. Kay balantayan ng buwas magkabalan, kay may ara man nga committee hearing ang grupo yan ni Senador Alan Peter Cayetano. Parte ni mga tropa sa kuha na, sa flood control project ano man eh. Di, gusto man niya sa grupo ni Cayetano kati maigo to ang mga alay sa presidente. Nga mo magkabinan ang ginatudlo nga kuno gindilibiran sa minalita kwarta. Sining 18 ka mga Marines kami arap ako naman kami ng 14 ka mga ex-Marines nga magasuporta sa manifestation. Sining 18 ka mga ex-Marines na buwas ba siya mo hindi yung ila presentar naman mga kabinan. Pero hindi iya sa Senado, ha? Hindi sa Senate building. Sa isa ko naman kabinan, kapribado nga lugar. Tiyambot anong gwa siya niya. Kaya tinigina gapagwa man mga kabinan sa isa ka statement si Senate President pro tempore Win Gatsalian, siya wala isang official siling yung ako na nga hearing ang Blue Ribbon Committee Gatsalian Black mga katropa. Di siguro ang buto ng tabo sini, mag-amo siling aplastada mga kabinan, di ba naman siguro di ba si kung ang ILMD sa grupo yung mga kabinan ni Cayetano nga ting mapabalo lang sa kwan sa pamuluyo nga amo ini makabayan katalamak ang saguna nga ang parte iya sa flood control ano man eh nga may mga congressman kita dere sa Iloilo nga nagdeny man nga nakabaton kuno sa ang mililita nga parta tigid deny man ni congresswoman Janet Garin gin deny man ni makabayan ni Congresswoman Jamjam Barunda. Gin-deny man ini mga kabinan ni

statement sa ng G8 ka mga ex-marines kinang deliver sila kwarta nga nasunod sa balita na ginambal nila nga isa sa mga kami ng ginlibira nila dito ang presidente kagang bata niya nga si Congressman Sandro Marcos dito makamanan sa ilang nga lugar. So, walang tayo ng mga kabalan kasi ang ato na rin busga nyo ng kami. Ha? Ang para sa amon, ihatag lang sa amon, labinagin ang mga legislations nga makabulig, maka-uplift, makabalansang kabuhi ka mga Pilipino. Bailan na yan, parte sa politika, kung si Senador Villanueva, siya bailan ni Senador Blasya, ubrata na yung Blasling niya, o... Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:44 na. Mayang gabi kay Edna Pura. Isya, thank you, kid. Mga bidra kay Nining, kay Pinoy Baroka sa Baroka Frozen Foods sa Iloilo Central Public Market. Mayang gabi sa Baronong Voice na, no? Kanaga, matikin na sa aton din sa XFM Radio Patrol Iloilo kag mga membro sang The Baronong Boys, mayong gabi. Ang oras din makabalan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8:45 na mga katropa, mga kabayanan. Headshot! Ang aton din mga ginapakabay sa inyo, parang sigurado, gid mga kabayanan, nga makalikaw kita sa mga balatian, labinigin mga kabayanan, sinisang mga viral kag bacterial infection, naman yung gina- Rekomendar naman sa inyo, mag-inom kita sang premium district mga katropa. Kaya nga, makaguba din kang mga patay niya sa mga bakterya kag-viruses sa aton nga lawas mga kabayan ng mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, headshot alas 8:46 na. Kung di kayo naging follow-up na itong mga kabayan din sa XFM, ining nakita to sa mga nag-obra to bala sa La Paz o kung sa Haro River. Halin bala ning Haro River, halin din sa may ungka, pakadto na to sa La Paz, pagwa sa buslugan sa Mungaya, bala. Dito sa may Mungaya, dito sa may, kung ano, sa may La Paz to bala, sa Tikod. May nakita dito, makabinan, nga 11 kasako sa mga expired gasoflex. Rin bottled water, bala? Hindi ka man pwede panagpat kami mga label para nabil, may ara pa mga label ang iya sining sinudlan. Iya sang Coca-Cola products. Tingnan na gin-investigar ang mga kabanan sa City Environment and Natural Resources Office. Diyos ta karun. Na-establisar nga ang naghaboy sini mga kabanan, nagpahaboy, amo kono ang dealer sang Coca-Cola dira sa may La Paz. Turo raw pa nga sa arding ila planta sa ungka, arding ka mga kabalo maghambal nga kung may mag-expire na nga mga produkto nato ni balik din is planta kay kamis na manismos. Di wala gid iya, wala gid iya bulig abi ang planta sa mga kola sa ungka kon kag ginahambalan ng ila sining mga dealer ang ila sining mga depo ang personnel sa ila depo na sa may La Paz nga kon mag-expire na balik yun sa planta kay kami ma-dispose na sino makabilan sa pag-investigar makabilan sa XFM na ibaluan pagi kay punong barangay Roy Dichoson, ngahalin ang isa sa mga sa depo sa barangay Banuyaw, dira sa distrito sa La Paz, ining mga expired na mga soft drinks na ginaboy makabanan sa Haro River. Sino kay Cap Dichoson, nga ginako, kuno, ginako sang pamunuan sang depo na maiging suhulan sila nga risika driver agon magdala ka maghaboy sang ila basura. Ay sus. Ika driver mo tagaamo na siyan ga hapa-hapa na nga niya. Pabal na toy haboy ta drive. Ah pag bati na niya ryo 150 aga hapa-hapa ang driver na.

0: Sikat. Ya tengo que retroceder. Así ya tengo que es la mat. Que le que ni siquiera ginurong. Ginurong sa manong yao. Sa suba. Tingaroon kayo nag-taob. Ikaw mo yung nagsirado na. Naka. Ilang kama lang. Plastic bottle na balas ang soft drinks. Sirado na. Siyempre may marutaw ginaya. Bumalik yung mga stikon. Tingaroon yung investigar mga kabanan. Na-establisar nga halin sa Coke Depot sa Barangay Banuyaw. Tingin ko magkasunod ang taob da, ginanod sa taob pabalik sa tikod. Tingin ako sa personnel sa Coke Depot sa Banuyaw, siya mo na sir, maging sugo kami siya nga trisika, diver, ngayon ipahaboy. Araw-araw pa iya nga. Naway ka mo ginatunduan iya nga kung mag-expire ang mga soft drinks. Naway nga ginahambalan sa planta sa Coke. Nagaram lang sa kongka daw nga. Ay kung mag-expire ang inyong mga item, balik yun iha. Pero nga niya sa Coke na iya. Ginansya lang ka mong ginansya. Wala nyo gina-orient ang inyo sining mga dealer. Na kung may mag-ara na nga mag-expire ng mga item o kung mga soft drinks ninyo, wala nyo ginahambalan nga balik nyo sa kuan, balik nyo sa planta or inform ka mo din pare at least sa mga dealer bla inform ka mo sa diri sa may kuno planta mayo na kay kon hindi sila mga response may tudlo ka mo may sukton ta ro man pinahaboy si ka dai pero ya to okay na to sir okay to sir thumbs up kami like pa siya kali kay hinaboy ito sa may pang suba. Araw-araw pa na yung amo nagila na. Tapos, kung magbaha, karoon ng sudad. Basolo niya naman si Mayor. Kay nag-pugong ang basura sa suba. Galing kikitaman mga tao, magkabanan ang problema. Tingin pa dalaan ko magkabanan sa sulat, sa City in Row. Hala ka muna. Ang Coca-Cola management sa Manila, mayo ginaan ito sa Manila para nga pinahan ang kotob sa pinahanda sa planta. Basi na kulangan na niya sa ilang pagpaintindi sa ilang mga dealer nga ay kung mag-expire ng inyo kuanang inyo ng mga soft drinks ha. Ibalik yun sa planta kay kami sa naman dispose. Kami arat mga kabinan nga proper nga pag-dispose sina sa mga unod sina sa mga soft drinks kay na. Base sa aton nga research, iula walang ina sininya sa sink. Kamala mga aton nga mga sa sink pala, lababo, sa aton nga mga kunadang paday babuho, dabi nga ulaan mo sina para hindi maglapta. Masalup-sup pa na mo. Pagkatapos, ibalik mo na sa iyang botilya ang sa panya, sa iyang plastic bottle, ang iyang takop. Tumala na. Tiyatawang takot ng sabat yung makabanan sa Coca-Cola Company sa Manila. Kanito, ipadala ang makabanan ni Engineer Ravina ang ilasulat nga nag-sukot sa Coca-Cola management sa improper nga disposal sang ilang nga mga expired products sa mga katropa. So, ito na, napadalanan mga kabinan sa Manila. Natuntan ko na anong response sa Manila kag anong ilang mangin sanksyon sa ila dealer, sa ila sining mga personnel dere sa depo sa Barangay Banuyaw sa distrito sang La Paz, mga katropa, mga kabinan. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitan ni 30 minutos antes marabing labing kay Mrs. Magtumar sa isa kapsula, siguradong mas manamin mabakon yung relasyon kay Mrs. Kay man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyong mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako si Kadropang Phoebe Borns Tibor Morales, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Hasim. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Pa-diet na kubuwas ah.
6: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuhan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Seven Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Seven Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
11: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Here's the pain.
1: Si Siren, isang baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Says the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Says the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Southall Plus Gold.
5: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Southall Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Southall Plus Gold.
0: Southall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southall Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Welcome to the show. This is
1: Phone Pal.
0: My name is yours truly, Troy T.
1: And I am Dolphy L.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Wow, talaga.
0: Lo. LL gani.
1: Gani.
0: Loy, loy pa.
1: Lolo lawyer. Lala. Lawyer.
0: Hindi kayang pakilala yan.
1: Ganda ka pakilala
0: na. Pakilala ka na gali. Mag-umpisa ng phone pal until 12 midnight, gab isang?
1: Sang June 15 and it's a Monday.
0: Doon ako kadlaw pigado.
1: Ha?
0: Doon ako kadlaw pigado.
1: Nga man?
0: Hindi mo open ang BPI. Hindi ko matransfer sa iba na bank account kay wala gig ko preparar ba?
1: Sa loka sa BDO eh.
0: Hindi ko gani makatransfer kay hindi ko ma-open ang account ng main account BPI.
1: Okay.
0: Si, di ba, ma-over the counter kagin ma-withdraw ka man lang sing 100K.
1: De.
0: Do feeling ko nag-resign aguro la IT ba, no?
1: Ambot lang ay.
0: Nag-resign ng ila IT pagkatapos gintistisan ng ila nga system.
1: Base.
0: No, di ba may ara mo na mo.
1: Eh, balano. Teka, balo na siya sang ano mo.
0: Correct. Basta, diba? Basta IT, may ginatago-tago yun nga sikreto nga pangaman niya kung palinon sa kumpanya. Ba siguro, no? Do paras man sa akon ba? Ngarap lang pagwa mo pala. Harap lang mga pagi sila anay pagwa mo. Ang hambal ko sa pag-resign ko yaya o, madula ko dere. Dapat walogit ka tao ang mabulo sa akon.
1: Pagkatapos, may madula man di.
0: Oo.
1: Na, amo na eh.
0: Amo na gani. Sa isa ka tao, walo ka tao ang ibulos mo.
1: Gani.
0: Amo na iyan talent sa isa ka tao nga nag-multitask. Kitang pa yan o. Pero promise ko muna niya ako nga retirement. Ah, di rin ako sa XFM, din ako magsailo sa iba.
1: Oh,
0: Katapos to sang sa Iloilo, tas sang sa Bacolod ta. Narin ako sa Sagay, ang masailo po yung sa iba niya man.
1: Makapoy man, sige sa'yo, sailo ay.
0: Pero depende ah, if the price is right.
1: If the price is right, pagkatapos singgit ka nga, game ka na ba?
0: Malayas na ta.
1: Now na.
0: Then ako ah, kay nabatsagan ko na ang tutuod ng pagpalangga. No? Kay siyempre, basta may mga rant ka gani. May time man kung kaisa nga nag-apekto man sa imo nga ano bala
1: personality
0: mula labot sa imo nga ano sa imo nga paminsaron panguna-una ang imo nga mental health.
1: Correct.
0: Di ba kung toxic na gid ka tama abi nyo kung anong mabala paano nyo mabalaan nga toxic ng isa ka ulubrahan dol. May idea ka? May idea toxic kung ulubrahan
1: kung hindi na amo ang pangla ang
0: hindi wala labot subong ang mga millennials bala natoksikan ang mga millennials sa isa kaulubrahan kung dugay-dugay selfie
1: akon sa bagay
0: lagi padala sa HR. Ngara ba lang bisikang wala ka na ubrahon ma selfie ka gid para mga comply ka lang gid ba lang ang kuno abi may ginakuti-kuti ka and then ginatudloan mo ang tao mo nga gaisip sila sa ilang trabaho.
1: Correct.
0: Pero nga mas kinahanglanon man ako mas pabor man ko sila no kami ara man empleyado hindi man tanan-tanan ngara ba lang hindi mo man sila paghugton ang imo nga pamalakad o galing kay gabusar man.
1: Correct.
0: No? So much better na lang na kung ano ang ginapa-comply sang HR kag sang company nyo
1: o
0: kung anong management kag kung anong patakaran sang company rules da abi dira ka na lang ma-rely sa bali ano ma-rely ka na lang sa ano
1: sa regulations
0: sa rules and regulations ng isa company kag dira ka makuha basis kung tsakto gid man ang imo gin papanaog nga memo o kun hindi. Diba?
1: Okay ah.
0: Diriya sa ato niya, hindi niya kinanglan. Niya nga kinanglan nga tilawan mo anay antes ka mga promote.
1: Aba man ko, tanong tilawan.
0: May arangadaan sa iba niya, gi. Abiskan na wala ka gadya kaabilidad diya ka kung patilawon mo lang gid sila iya ma-promote gadya dayon niya.
1: Oo ah,
0: di ba?
1: Ang balon to naglangman nga ano na siya natin. Kabalo na ka muna. Ah.
0: Dapat mapatilaw gid ka mo para ma-promote ka mo. Kag wala labot. Wala labot pag idol. Kung hindi ka gid man magpatilaw, dalon kaya sa mga butang niya. O ari o iPhone Pro Max ah.
1: Di, kung di mapatilaw ka na.
0: Ano na? iPhone by lubanga?
1: Amo na tawag nga iPhone cambio hamburger. Hamburger amo na ma-pronounce ha.
0: Hey, welcome na tanan nga XFM radio station sa Negros kag Panay Island. Naka-tune in ang mga taga Bacolod pinaagi sa XFM Bacolod 103.9. Upod ta si katropang
1: Chris.
0: Grabe, sakto naman sa bang.
1: Wow, thank you Chris.
0: Message naman ni Guru si Chris. Sa Kabankalan, mabatean kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct again. Sa Kanlaon, mabatean kita sa 101.7 with katropang
1: Biberon.
0: Correct.
1: Well, thank you, Biberon.
0: Sa San Carlos, Negros Occidental, mabatean kita sa XFM 98.9 with katropang
1: si Gani.
0: Muchimo ay.
1: Si...
0: One. Two.
1: Samurai?
0: Samurai! Hindi man na, hindi man na taga XFM si Samurai.
1: Oh, si...
0: Si Supremo nga naman.
1: Oh, Supremo, gali. Patandaan ko na gitna, ha?
0: Samurai, sino naman tudlo? Sino mga minamitla ka samurai, man?
1: Nagsulat sa ulo ko. Basta S na siya.
0: Sa Sagay, mabatayan kita sa XFM Sagay 87.5. Kag sa XFM Sagay Teleradyo, Analog Channel 13, IP, Digital Channel 29, sa Via Star Cable, sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatayan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alec
0: John Ray.
1: Okay.
0: Sa Antique, mabatayan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Neil
0: Kuya J. Panagsagan. Amali John Ray, sa planet, sa Planet X na saya si Samurai.
1: Sino ganyan tuliwan?
0: Si Supremo nga lamat.
1: Ah, si KKK na lang tawag ko sa iya, ah.
0: May isyo, ha? Naman tani karon, sino naman ang samurai lang mati-matian naman. Ay, ang boss, hindi wala ko niya labot niya, ha? Siya na niya gambar, may gusto niya tunduan.
1: Samurai.
0: Nakakadlaman ko tumatumak. Sa Rojas, mabatayan kita sa XFM Rojas with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatayan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: si Noel na ganaiya.
0: Correct.
1: Speaking of Noel, the birthday man blasubong mo.
0: Kita mo?
1: Oo, bala.
0: Ati, happy birthday. Ay, wala. Oo, birthday again man. Kaya wala si duty subong. No, happy birthday, Noel.
1: Sisiling mo siya.
0: Sa mga gusto mag-join sa phone pala programa, pwede ka makatawag sa XFM call and text line Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi si Katropang Troy Tisoy.
0: Samurai. Nagbabati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting.
0: Samurai.

0: Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nagubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kung bala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sunzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline

0: 47 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting! Gabi ng vocalizing.
0: Katugnaw? Do ka ihion po. Nag-munumin niya na man ang init sa bong, no? Kaya may ara na sing lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob nga may lakot nga utot kag panuhot. Kaya naman nyo sila sang Santon Plus Herbal Oil.
1: Amugid Kag, siyempre kay komo naman nyo, saglang sila, nag-sess the pain man sila.
0: Ba? Ang tanan ng Yesol product si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na kamo ka-call XFM. Call and text line sa Smart Kag TNT.
1: Sir, 912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Damo-damo. Ay, isa kabilog ang nag-comment sa aton nga FB Live. Si Charles, abi mo ko ano hambal niya?
1: Ano ko no?
0: Blooming si Dolphy Subongba.
1: Wow! Talaga! Thank you, Charles!
0: Lapad man ang imo agtang, eh, no?
1: Of course!
0: Blooming o kung Bloomfields? Ano kakanta mo lang, ha? Alin na sa ulap ba ako? Ganon. Kabalo ka na mo ng kanta?
1: Wala ko na ano?
0: Isang araw, may
1: agi, na yain,
0: may agi nga nagapalungi. Mayong gabi kay Sam Fulgencio. Mayong gabi igid. Salamat sa pagpamati. Kagpaglantaw sa amon nga FB Live nga may ara 6 viewers.
1: Mamatamat lang na, ah.
0: Hindi, may restriction kaya wala ko na cut ang aton ng mga kanta.
1: Ah, kung sa bagay.
0: Ginbiyaan ko lang gulping nga naka-ere patatigaliyo tapos wala tao bala gagwa. Ya, ano lang ang kamera kay may gintabok ko di sa piyak. Ay, tawag na kamo, ha. Ari na, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Tanan-tanan, pamangkot nyo. Ngita ka mo, nobya. Open kami sa tanan-tanan.
1: Correct, yeah.
0: Balaan na namo ng inyong mga pangabuhi. Amuna kung nga pagpanawag nyo daw, close na tanga tatlo, o kung sino man ang manawag, kay tungod nga, ang inyo na agyan man namon.
1: Oo eh.
0: Ang wala ko lang agyan ang ginpatalikod ko.
1: Ang agyan ko ginaiya.
0: Wala po ka try nga mabangkawan.
1: Atood ka.
0: Oo.
1: Ang agyan ko ginagani iya. Anong
0: ginbangkaw sa imo?
1: Ha? Bagakay. Dupol man to.
0: Hindi bagakay.
1: Hindi ah. Amo nang rason kung nga agin si Sarian.
0: Ah, naka si Sarian kagali.
1: Yes.
0: Din dapit ang re-re mo.
1: Ha.

0: Sa likod man eh.
1: Ah, may cesarean ka tuhod?
0: Oo.
1: Ano ang anesthesia mo?
0: Ha?
1: Anong anesthesia mo?
0: Formalin.
1: Rikta na to yung galiya balsamar, galiya mo yan. May kabuhi ka pa, no?
0: Gani man. Hindi ko gurmadot lang ka formal.
1: Ano ka guro ay? Nang ano gani na?
0: Sumbi.
1: Hindi, ang Arab lang, anong tawag siya na gani nga? Arab lang ginahaya na pagkatapos na buhi pa siya liwat?
0: Maranhig.
1: Maranhig. Tigulang ka, nagigidamo ka na ng balaan.
0: Nasamputan pa ganito siya sa samurai.
1: Motorola, may hanggap isang mga taga San Jose Antique sa kay, ano naman? PSSG de Los Santos, Arnel and Family. Mayong gabi, Troy, Tamiyaw lang si Dolphy Langkalin kay Julio Sancho, Bilar de Medina.
0: Wow, thank you.
1: Kaga, Rhea Mabasa.
0: Mabasa?
1: Mabasa.
0: Bala, sa mabasa ang ano?
1: Mabasa sa iyo kay babae sa nga daan.
0: Sa bagay, kapabasa.
1: Kung mabasa na, mabasa na, doka boring manabasahon, mabasa. Mabasa gidya kay do kanamit sang dating nga mabasa.
0: Labi na gid kun pampam.
1: Yes.
0: Pampam bread na bala.
1: Yes.
0: Mas namit ang pampam nga basa-basa.
1: Do sa ano bala nga mabasaan ka?
0: Ang iya na bala nga pula-pula, amo na siyang daw medyo basa-basa.
1: Pula-pula giman hindi nagapalanggit om.
0: Ano?
1: Pula-pula, violet.
0: Pampam gani.
1: Violet. So,
0: panggit om.
1: Violet.
0: Violet ang?
1: Ika overuse na mo.
0: Ang tibahala, Shay.
1: May araman ibang daw tagip-tip.
0: Ang sulod sa...
1: ang tagip-tip na iya, daw tagip-tip nga daw medyo daw, ano bala, daw abu-abuho ng iyang kolor. Araya, ano na iya? Fighter na iya.
0: Correct, ah?
1: Oo, wala na iya. Bisan pangihi, wala na iya pahuway.
0: Ah, correct ya, ah. Oh. Amo na siyempre, may kapagawad, pink card.
1: Nakatry ka nga, ano?
0: Nga?
1: Nakatry ka nga, bisan kaihion ka, hindi ka pagpaihion?
0: Of course.
1: Wow. Ah, sa bagay kay Gadaya, per ka naman unay. Mami, no?
0: May strict lagi kami sa una nga, may strict lagi, hindi na siya mag... Karoon lang ka magwa kung tapos na koleksyon.
1: Koleksyon sang?
0: Leksyon.
1: Ako, abi ko koleksyon akong pala matinan. Te.
0: Te, aguan taon mong ihi mo eh.
1: Kita ka lalaki, okay lang na iya. Kay bala na da magbalanog nga itong itlog. Basta kung makapasumpit ay ang mga kapangita, umpawan mo lang tadayon.
0: Bagay.
1: Pero ikaw, pila na ka, ano, pila na ka beses nga ginpungan-pungan ka sang kaihion ka na?
0: Kadamo na.
1: Ha?
0: Kadamo na. Ah, may man na dumduman ko gani nga, ano. Pag...
1: Wala ka katry nga nakaihihi ka gin?
0: Pagpa-antiki, ganit namon nga sa'yo. Nang ti, nagambal, ang driver, hindi pa ta dito, pwede ka, kapundo. Pwede dumangi, nagigit ko. Masang uli, pagka, ano, tumayo lang ganit ka, nag-traffic. Nadali, alam, panahog na to, siga. Panahog ka mo, ah, insakto man yan, nag-green light, amon na, uga, ubab ko, amon na.
1: Galing kayo, wala man sila Japon, may makita sa imo.
0: Sa baga. Kauruya lang galing, malaglakat ng, kaysa sa likod, man ko sa truck na,
1: laban mo na panit.
0: Ano laban panit? Laban buhok.
1: Asang ano, sang pagbata sa iyo, maging palta ka na dayon?
0: Oo, amo na nga wala nag...
1: Ano, ah, uso na nagali isang una sa inyo pang time?
0: Oo.
1: Kung sa ospital ka ginabata? Ha, magali gamay? Oo,
0: oo,
1: oo, ang magaling gamay kay ang ugatan ng madako pa
0: yes,
1: inutod na.
0: May tendency gin man na siya nga maging gamay kay ti ang iya bala nga inog.
1: Mayo lang wala mo na agyan, amo na agyan niya.
0: Oo, palta ka mo ya.
1: Ginaano gid ya. Ginaubrahan sang gamay nga tapalan mo.
0: Natulon mo pang bayabas ay.
1: Inaubrahan sang sang gamay nga tapalan gi pagkatapos ginakadlit blagi aw
0: gani nga kon sa baybay
1: lain gi mo
0: kon sa baybay ka muna ina papaligo ka muna dayon
1: gambal ang manugpalta kag aguantala lang kay pagtapos ini maayawan kagid sinising kanamit.
0: Correct.
1: Kay madako ni siya. So paglantaw ko sa buong amo ni ay, amo ning dako, gamay man ni Japon.
0: Ipangagat sa subay ba na? Madako.
1: Alam, ang lahing pagiging kamatis.
0: Mapala na wag na kamuti, kaya kapoy.
1: Saan naman ni matapos ang kahining-hining ng bulabuna? Pero sa usaho, ang hindi. Tani, ang konblase mo, Muneo.
0: Ano?
1: Nagpapalta ka, Tani. Isang may edad-edad ka na, kay ma-feel mo na gidya nga ano kaya.
0: Di, hindi man na.
1: Kay makapalda ka gidya mo.
0: Mako sa bagay.
1: Amo nang hambal mo. Ano, amo nang hambal tang mga lalaki o panawag sa aton. Hindi sila agi.
0: Oo.
1: Kagi na sila agi, ah.
0: Oo, ah. Napalda-palda mo na sila mo.
1: Isang gimpalda sila. Mayong gabi kay Asireya, magaling Japon. Nakaano ko nung match ko no katama ang aton nga dress code subong. Kay naka-black ka ako, naka-white.
0: Kung sa bagay.
1: Ang pure black si Dolphy. Favorite color mo na ako nung itom.
0: Well, black is beautiful.
1: Oh, really?
0: Yes.
1: No. Black is devilicious.
0: Oh, who said so?
1: Me.
0: Not exactly.
1: Charot lang. Ah, depende mo na si imo. Ako nga na favorite color, orange.
0: Ba, to, oh.
1: Oo, orange ako niya.
0: Ano na, siya prutas kong color.
1: Orange to, okay. Alam mo, magsukso ka orange. Kaya puti ka, oh.
0: Kung sa bagay,
1: diba?
0: Tood na.
1: Kung itom naman, okay man kay...
0: Galing kay kung itom.
1: Kaputi ka man.
0: Hindi ang ako niya nga nagaitom ko kaya kundi dako ko.
1: Oh, dako ka subong ha.
0: Dako ng dako. Nagit ko ya, wala nga danon. Tatikan anay di.
1: Ay gali. Oh. Ano mo na nang dako sa imo?
0: Na, di once ka nag-black ka, at least daw gamay ka lang tayo, lang tawon.
1: Ha, ah, kung nakaitom mo na. Mm-hmm. And lain-lain ah. May araw man nakaitom, tambok man.
0: Basta, ang sa ako niya, feeling ko lang yung once nag-itom ko, ito gagamay ko yan.
1: Hmm.
0: Depende mo na sa paggamit mo sa color.
1: No. Ang mga nakaitom ko nung mga itom man, ako nubuli.
0: Ha? Alam to, what if it?
1: Tapos may mga bitog-bitog pa na nga daw itom-itom.
0: Bago lang guru na po sa...
1: Alam na, ano ni sila yaga? Text na lang sila yaman. Troy, happy listening sa Espanola family. Troy, need text friend from Haro. Tawag ka mo bala?
0: Tawag bala?
1: Para kay Suryata, hindi ko mag-text ah.
0: Mga Halyorina family dra sa may Concepcion Iloilo mayong gabi.
1: Kaburing kung mag-text-text lang nami. Gideya kung may gatawag, gideya eh.
0: Total, may load ng gitmang kamo kay nakatext ka gani.
1: Oo, basi na dasig na lang guro pag basa sa ato number.
0: Oo, sige, hinayon ta naman.
1: Sige be.
0: 0912-0076-793
1: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Father's Day, gali karun.
0: Wala amo to gani kagapon.
1: Wala jud na ako na feel ang Father's Day banda sa barangay Anabo. Happy Father's Day kaninyo.
0: Oo, okay ang
1: 21 pa gani.
0: Amo na gani nga ano kay ginaisol-isol nila mo. Ah. Pero ang tunay kay nga
1: second Sunday of June.
0: Oh, second Sunday ginaiya.
1: Mayong gabi line number 2.
0: Hello.
1: Hi.
2: Nag-ikham. Hello, Troy.
1: Good evening. Pangalan?
2: Edward Troy. Ah. May gabi Troy. Ah.
1: Taga din si Edward.
2: Sa Balasan, Troy. Iloilo, Troy.
1: Ara ka da subong sa Balasan?
2: Oo, Troy.
1: Nga nakatawag man si Edward. Gani. Kalayo naman na sa Balasan.
2: Makatawag na ulit. Gabi sa imo, Troy. Tawag naman ko subong.
1: Oo, nga ate, kamusta na to ang ano-ano ng dlagan sang imo gin-intra sa amon last time? May nag-text, may nagtawag, anong plastada?
2: Wala, good Troy.
1: Nga man wala, kay ano to gani na pangita mo sa isa ka babayi?
2: Ang magino ko.
1: Babayi? Ano na pangita?
2: Maginang.
1: Ano, ano?
2: Maginang.
1: Na, amo nang wala may nagtawag sa imo. Okay.
0: Subong nga mga maginang ya.
1: Why na na? Yan,
0: na panglubong na to ya.
1: Hindi na nauso subong ya. Pila na edad mo, Edward?
2: Nagtawag na sa Troy, mga tinulang na Troy.
1: Pero may nagtawag.
0: At least may nagtawag.
2: May nagtawag, pero mga malam naman, Troy.
1: Pila na edad mo, Edward, gani?
2: Bata ka, Troy. 29.
1: 29. Na, may asawa ka na o konsultiro, gid ikaw nga puro?
2: Soltero na puro, Troy.
1: Pero doon may pagkakulang-kulang, no? 29 ka na, gid man o kung 30?
0: Oo.
2: 29
1: pa lang, Troy, ah. Oh, sige. One? Mabalaan tamo na doon kung 29 siya. Are, autistic.
0: Leap year ka na tawo?
2: Troy?
0: Leap year ka na tawo?
1: Wala sa kanyang chindi.
2: 1992.
1: Wala sa kanyang chindi, leap year. 1992 ka na tawo? Tapos, pila na edad mo sa buong 29?
2: Oh, Troy.
1: Kalayo sang sabat mo. 1992, wala kang 2026. Pilagid bala, isipa, B, kung 29? Pila, B?
2: Troy?
1: 1992 ka na tao, tapos 2026, pila edad mo?
2: Ah, 2026.
0: Ano, gid bala?
1: 1992 ka na tao, gani?
0: Oo.
1: 1992, gid man?
2: Dead joke lang, Troy, 1993 ko, Troy, ah.
1: Ano?
0: Masaglain na gid ko, 1993 ka, eh. Masaglain na gid.
2: Pinapakadlaw pa ka lang, Troy, ah.
1: Pero pilagid ang imo nga edad, Sobong, kung 1993 ka na tao.
2: Mga long 32, Troy, ah.
1: Nga good! Sala na naman!
0: Ibuinan mo pa imo, iya.
1: Kabalo ka man mag-isip? Edward?
2: Troy?
1: Ikaw gid ang Edward nga kilala kung walang ka-langka, gid.
0: Amo na lang yung sering ko. Repair ni siya na tawo.
1: Ano nga bulan ka na tawo? February?
2: October 10, Troy.
1: Ay, hindi man gali October.
0: Di October man gali.
1: Ah, ginimnan ni siguro Kortal sa una kagkok.
0: Ha?
1: Ginimnan Kortal kagkok.
0: Parang kung Kortal kung na-aspirin, pag ito yung nag-aaral.
2: Hindi na ako sa subong Kortal, Troy.
1: Hindi ah.
0: Sa una pa man to ya.
1: Pilagid bala, edad mo bala.
0: Gani, panugid na lang bala sang tuod.
1: Pila edad mo?
2: Amo na gani na, Troy.
1: Pila?
2: 32.
1: Sala gani.
0: Manok
1: 33 na gilman siya.
0: Manok 33 ka na.
1: Manok 33 ka na. Ma 29 ka pa. Abi mo kung... Abi mo kung bataon ang imutingog, mapati kami nga madala mo kami sa 29
0: gani
1: mo.
0: Gani man. Total, ikaw na gila nagambal nga 1992.
1: 1993. Wang is pa kami sa imo yan, noy.
0: Una pa kami sa duyan sang sa imo.
1: Gapakadto ka pala, gapabalik na kami yan, oy.
0: Amo kaya dyan, kaya wala na ito nagsugatan, ay.
2: Grabe, tutoy, ay.
1: Ay, tuod man ina, iya.
0: Oo, bala.
1: Wala man kami agatinikal.
2: Oh,
1: ikaw yung amon agani nga mabalaan, ginanamon nga butik, amon cooler. Kaya abi mo ba nga hindi kami mamangkot kung ano kang tuig na tao? 1993 ka na tao, manug 33 ka na. Nakanubya.
2: Ano nakanubya, Troy? Pulo.
1: Nakapulo.
0: Nakapulo ka na tapos wala ka mang Japon na kapangasawa?
1: Layang gaman ang kulang-kulang, ah. Kaya sa lulubrang uyab.
0: Kasi lang ka mang guro sa una.
2: Ginayaan ako kang... Troy?
0: Ano?
2: Ginayaan ako kang tuig kaya ginasizing ko, abe.
1: Ati Mayo man gani. Deserve mo na, ah.
0: Deserve mo na. Ano kay... sa una guro, gainom ka man katsubong, ay. Gainom ka katsubong?
1: Ano ko tawang kilala sa katsubong?
0: Oh, kakilala ka sa katsubong?
2: Ha?
0: Kakilala ka sa katsubong?
2: Ah, wala. kilala eh.
0: Oh, Tikman, nakatilaw ka?
1: Mayo, tani kong kachubong na tilawan niya. O galing kay Tayubong sa bilyaran ng iyan na tilawan. Ang tayubong, ang tayubong na bala sa pula na bala, ang pulbos. Oh, oh. Tapos ginaubra man kula.
0: Gani.
1: Na amo na ang nagpilit sa utok niya. Te, pila ka bilog ni nobya mo, pulo ka bilog?
2: Dati Troy, sumo single na ni Troy.
1: Paano, paano mo sila na convince nga normal ang imo ano man?
0: Paminsar.
1: Paano mo na convince normal yung paminsaron?
2: Kasi kretong malupitan, Troy.
1: Ano na ba, share bis amon para maka-adjust man kami? Kita mo? Gusto ko gani ilugon gani, share gani sa amon.
2: Matawag lang ko sa mo, Troy, at tudlo ko lang sa inyo.
1: Ah, subong na, ah.
0: Subong na, ah. Subong, subong.
1: Subong, ah, ka. Dako pa sang timpo na, mon. Pwede mo lang mambal, katali lang.
0: Hasta pa kami
2: yala. Wala makabate, Troy, kita-kita lang, Troy.
1: Ah, kita man lang yan, tatlo kay Suryaya, ah. Wala man may kapamati mo.
0: Hasta pa kami last dosi mo.
1: Oo. No, sikreto mo, may i-share man, be. Dalok si mo, ah. I-share mo na yung pagkakulang-kulang.
0: Diba, diba sa Iloilo ka?
1: Sa Abalasan.
0: Abalasan, Iloilo. Pero nakalisensya ka to sa ano? Kalisensya ka sa...
2: Patangayaw mo ko lang, Detroit.
1: Pero taga din, gini kaw yahaw? Dapututan, gini siguro. Abikulano.
0: Abikulano ka?
1: Hmm. Sa malayo man?
0: Oo, sa Iriga ka, hindi.
2: Troy?
0: Sa Iriga?
2: Hindi, Troy, Naga City.
0: Ah, Naga City.
1: Ah, sa Naga.
0: Ganyan, kaysa Naga ka, kung sa Iriga no. Ka.
1: Amo nagaling nga Naga ka, nagakulang-kulang.
0: Pero, ara ka na subong sa Ililo, di ba?
2: Oo, oh, ready, Troy. Oo. Oh, it, it's na, yours, Troy.
0: Nakalisensya ka to sa pututan, wala.
1: Layo na sa ila.
0: Oh, pero nakalisensya to siya, wala.
1: Buta, kung nakadala ni sa take home mabulong. Pati ka na.
0: Basi outpatient ni siya.
1: Ha?
0: Outpatient.
1: In and out yung sa yaya eh. O sige na, ano na pangita mo sa isa ka babae?
2: Medyo... tahimik lang, Troy.
1: Pero?
2: Simple lang.
0: Pero matinik?
2: Hindi lang matinik.
1: Ati wala na gani sa amon, di.
0: Wala na gani.
1: Taugan ka naman sa mga matruna. Karoon nga mga simple lang kag-tahimik.
0: Taugan ka naman akong kapututan.
2: Mga laon na lang, Troy.
1: Na. Mga laon nga.
2: Tapos, mamasang.
1: Na. Ano pa, Gid?
2: Pwede mo na mga bahay sa gabi, lalaki sa sablan.
1: Nan! Very good.
0: Eh, ano gusto mo? Hindi ako gusto sa bigalan nga, age?
1: Perfect na yung mo na pangita. O, sige, plug na sa yung mo number. Go.
2: 0991-868-7130.
1: Liwata be?
2: 09-0991-868-7130.
1: Pipiga ba? It, gidya? Liwat be?
2: 09-0991-868-7130.
1: Paway na, hindi ka magkalipat nga. Hindi ka magano ha, hindi ka mag-skip sa imo med ha.
0: Oo ha.
1: Imnon mo gid ha, hindi mo paglakturan ha.
2: Mayong gabi sa imo, Troy. Mm-hmm. Kaya,
0: sige, kang mapatuob ka buwas kay Tuesday buwas.
1: Kung hindi mo naman pati, mapa-admit ka, Gid. Bye-bye, Edward!
2: Sige, Troy. Bye-bye.
1: Thank you, bye. It's 10 minutes after 10 o'clock. Nagkapatid ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kap, si Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting!

0: Itinerary ang go na trupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
0: Damo ko na balaan.

0: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Samfon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Samfon Plus Coffee Mix. Ang Samfon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Samfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Samfon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Samfon Gold Herbal Tea.
3: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Samfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog nga akong apo. Ang kapabaskog sa akong Samfon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Samfon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Samfon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
3: Samfon Gold Coffee Mix.
5: Nakakapi ka na.
3: Nagagwapo ka pa.
5: Samfon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Alas 10:30 na, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: Buhay Japon. Opo nyo man si Japon, katropang Troy Tisoy.
1: Kag si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa aton sang Vision X Plus. Kung nagakurap-kurap ng inyong mata, kag daw pamatsyagan nyo may panganod nga nagatabon sa inyong mata, mag Vision X Plus na kamo.
0: Tong Picto Santa Kabe, mapalang duloman ay hindi mo pananaw.
1: Of course!
0: Ang tanan nga, yes, 12 products. Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi, mayong gabi sa tanan. Pwede na mga tawag sa XFM call and text line kung nagapangita ka mo sing uyab sa buong evening.
1: Yeah. Sige, panawag na ka mo sa 0912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Good evening, caller.
2: Hello. Hello, Troy. Good evening.
0: Good evening. Sino ni?
2: Si Troy. Diyan ako, Patien Troy.
0: Dahil nangit bala.
1: Gapa, mangkot pa kami ganyan sa ngalan mo.
0: Isa pa bala ka pinili sa poda kay...
2: Sorry ako yun, Troy.
0: Ngalan mo, hindi pa... Ipalayo ang imo nga sungad sa imo mouthpiece kay gaano, ga-over mode. Ngalan mo?
2: Raymond, Troy.
0: Raymond.
2: Raymond.
0: Oh, taga diin?
2: Taga Antique, Troy.
0: Taga?
2: Antique.
0: Din sa Antique?
2: Sa... Sikyo Candle, Brangay, Suming, Sparam, Antique.
0: Ah, si Balom. Pila na edad mo?
2: 28, Troy.
0: 28. Ano manawagan ka naman nga mapaupira ka sa mata mo?
2: Hindi, Troy.
0: Ala, ito gali.
2: Mag-football, Troy. Kasi, ano?
0: Daw ka 100 ka naman ka intra. Wala lagi may nakita.
2: Wala lagi, Troy. Ura gadi, siyempre, ano, hindi ka matrepito, Troy.
0: Hara, para dasi ka itong isuryahan na, ano napangita mo sa isa ka babae?
2: Ano lang, Troy, siyempre lang, discussing ka lang, ma'am, laon, kung may ara, mentra, Troy.
0: Ano pagid? Masala-sala ka, i-cut off po ni Dain, akong tawag si mo, ha? Ano pagid?
2: Ano lang, Troy, siyempre lang, Troy, laon, single ma'am, kunyara.
0: Ano pagid? Wala labot siya na. Ano pagid?
2: Troy, hindi lang ito timer, Troy.
0: Okay. Wala kagid na kasulod sa amon criteria. Goodbye.
1: Wala ka pa mati.
0: Oh, wala ka pa mati ito. Madumduman niya lang tamo ito manawag sa aton. Kapila na sa kaintra, ah. Dial ka mo guys, diri ka mo agi sa Smart Kag TNT. O, ang bago naman ah.
1: Oo ah.
0: 0912-007-6793. Liwat, 0912-007-6793. Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag mayong gap ilanda sa kanday Vivian Dacula sa Silay City. Sa kay Franz Espina, mayong gabi ilanda.
0: Mayong gabi kay Nene James, kay Chai Ansin, ka good evening man sa kay Rhea, si Rhea, gali no, nabasaan ko na
1: nagiging
0: na. Ay, dali lang git. Uy, nagadinubli ang aton ng mga callers subong gabi. May caller kita sa line number 1. Line number 1, good evening.
2: Troy, good evening, Troy.
0: Oh, standby lang da, ha? Line number 2, good evening. Line number 2, good evening. Nilain niya naman niya tingin
1: mo. Ano ka?
0: Dahil lang, ha? Una-una na yun na muna number 1 kay unang number 1,
1: oh,
0: ha?
1: Sige.
0: Number 1, good evening. Taga-diin ka, sir.
2: Saka Ante Petro, si Rio, Paco, ito yung witness sa Troy.
0: Doon ka pala, Rios, ka mo tanantingo, gamo.
1: Saka Tiganti, kitanan.
0: Rogelio naman nga, lan mo ya. Din ka sa Antique, Rogelio, si Raymond. Hindi ka si Raymond, ha? Sure ka, ha?
1: Hello?
0: Hello, Antique.
1: Rogelio?
2: Si Troy?
0: Oo. Hindi ka si Raymond, basta ha? Si Rogelio ka, ha?
2: Oo, Troy.
0: Din ka sa Antique?
2: Sa Bugasong, Troy.
0: Mm. Si Balong Bugasong. Pila na edad mo?
2: Troy, 21, Troy.
0: 21. Nag-work?
2: Nag-eskwila po, Troy.
0: Ano ang course mo?
2: Automotive, Troy.
0: Automotive, Dolph.
1: Mayo, ginang course ko.
0: Tesda?
2: Troy, yung Troy. Yung university ang...
0: Bob, very good. Ano ka na ngayir?
2: Graduating, Troy.
0: Graduating ka na.
1: Graduating ka na, ha?
0: Oh, at least nakalampuas ka na.
1: Oo.
0: Saan ka gani mag-graduate?
2: Kadyang katapusan ka June, Troy.
0: Next year o kung sini naging nga June?
2: Sini nga June, Troy.
0: Ti mangita ka pa na obra. Unahon magid anay ang nubya kaysa sa obra.
2: Pagdi, Detroit, siyempre, bilang inspirasyon, Troy.
0: Bilang inspirasyon, dali lang yun. Isudyante ka, tapos University of Antique, damo-damo dira singgul. Wala ka yun may nakita.
1: Mga classmates mo da bala?
2: O ay, Troy, kumanya nga nangyanda ko sa football mo, Troy, para makagita ka, Troy.
0: Do si ano, Gijaya? Doon kay Surya tabag ulang do siya man Japon.
1: Si Raymond.
0: Do si Raymond gimane, Rogelio?
2: Ase Rogelio ya Troy, para ya sa oro ang tinga ko Troy.
0: Oh, parehas tingog no.
1: Gani man.
0: Nga ano na pangita mo sa isa ka babae yao?
2: Sempre lang Troy, ano seryoso pag
0: Ate si Raymond gitsa. Si Raymond gitsa.
1: Kaya ang sabat siya, amugid.
0: Amugid ang sabat siya, Japon. Si Raymond kagid niya.
2: Hindi, si Rio ya, Troy.
0: Si Rio niya. Liwat ba yan o napakita mo sa isa kababayi?
2: Siyempre lang, pag mahal, Troy.
0: Wala na nagani, di. Wala na nababayi nga.
1: Ginapanglubong na namon ang amon na.
0: Oo, ginaano na namon, ginapang-dispose na namon. Lain dapat.
2: Balang ito yung kaya laon, balo, o...
0: Ati si, ano gitsa? Si Raymond gitsa Japon. Goodbye, Raymond. Ah, bye-bye. Siya gitsa Japon niya.
1: Balaan, ang gitsa, no?
0: Ang iinom bala, wala galing lain.
1: Ang iya nga pa na, bat ba si mo?
0: Hindi, abin naman ma-identify yung number kaya damdamo ka pinanawag. Kung doon man kabilog yung ano?
1: Cellphone.
0: Yung cellphone number.
1: Kagang yung SIM card.
0: Kaya gin-block mo na di sa isa. Mm-hmm. Tapos daw siya man Japon. Hindi kami makonvince ang ano ang.
1: Kaya si... ang iya pa na bat daw si Raymond kasi kaya po.
0: Ang iba naman na. May ara pa da. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-0076-793.
0: And nagapadayon si Kiapo ng Santon and XFM libu-libong papremyo. Mga katropa, kada Biyernes may 3K ka kung magabutan ang imong entries sa nagapadayon ng Santon and XFM libu-libong papremyo. Good evening!
2: My name is Detroit.
0: Arilain na ni.
1: Sino ni? Mano ka tao ni?
0: Sino ni? Sino ni? Ha? Ah, hindi klaro yung motigog. Sa sunod ka na lang intrang, hita kami di bago ah. Mayong gabi eh, line number one.
1: Hello?
2: Mayong gabi.
1: Okay. Mayong gabi, sino ni? Hello?
2: James?
0: James? Taga diin ka naman niya?
2: Kaya po ba yan?
0: Hambot ah, hindi kami kaintindi. Nung nga mga malalang ay palayo, wala yung mga baba da sa mga electric pan, bala. Taga diin ka.
2: Taga Kubay Haro.
0: Taga Kubay Haro. Pila na edad mo, James?
2: 28.
0: Ano work mo?
2: Barbershop.
0: Barbershop.
3: Wow.
0: Dira man lang nasa Haro dapit ang imong barbershop.
2: Sa may
0: St. Joseph Haro. Pila to edad mo? 28 years old. May asawa, binayaan? Ano ang plastada?
2: Hawaii.
0: Soltero.
2: Soltero.
0: Soltero? Wala na kaginubya?
2: Kagi, ma'am.
0: Pilabilog?
2: Dua.
0: Dua kabilog. Yun pang guntingan mo, wala.
2: Hawaii.
0: Hawaii.
2: Kasi wala na karate.
0: Hindi. Amo nang gimbiyaan ka kaya wala mo ginkurtihan.
3: Ugan, eh, man.
0: Kani ginkurtihan mo sing flat top.
1: Hindi ang sa dalong kote diamond.
0: Ang pinakalawig mong relasyon, pila ka tuig?
2: One year. One month.
1: 1 month ba?
0: Sa di mo nakilala?
2: Adari man sa ano, sa dilo.
0: Paano ka mo nagkilalahay? Sa din ka mo nagkilalahay?
2: Text mate.
0: Paano mo nakuha number niya?
2: Siya mo na nga sa akong number pag ipagunting mo sa kanyang presa.
0: Bah! Ipangayuan niya ka number kay para kung magpa-schedule ang iya nga pakaisa, ma-entertain mo dahil una mo na?
2: Oo, na.
0: Kag binira mo sa dayon.
1: Oh, grabe ba?
0: Grabe, kagid ya pa diskartihon ba? Barbero, kagid man ah. Te, kapilagid sa da magbalik-balik. Kapilagid sa da magbalik-balik. Upod pa ka isa niya ginapaguntingan sa imo.
2: Balik apat, bro.
0: Sang pagka ikalima, ikaw na ang nagharap sa iya? Bo! Katamis ang huo niya ba?
1: Naharaban mo, Gidman?
2: Oo eh.
0: Naharaban mo, dalaungad na? O kung harab lang, Gid?
2: Dalaungad ah.
0: Dokanding ba? Gid, gusab mo, la? Bo! Galing kayo, hindi man successful, imbiyaan ka man.
1: Oo man.
2: Nga ni man.
0: Nga ginbiyaan
2: ako. Hindi na guro kami,
0: sir, sakit guro, imubungot. basi may blade dala, imubungot, wala man.
2: Tama naman.
0: Ay man.
2: Wait, hindi man nila sa Troy.
1: Hindi to'y guro blade gingamit.
0: Ano?
1: Labahan na gin.
0: Wala mo man ginlubngan labaha imo ano imo sungad pagungad.
2: Awala man.
0: Pero at least naka 1 year sila ha. Sa isa ka tuig kapila ka mo magunting anay.
2: Pagyutiman na kita na kan.
0: Tiga pay tanay kamo dayon.
1: Ano wala man nagbunga?
2: Wala man.
0: Anong favorite position niya kung magpaitanay ka mo?
2: Sana ang favorite niya.
0: Ah, may aragi niya isa. I-specify ah.
1: Ikuan bala.
0: Be specific ah. Anong favorito niya kung position?
2: Gatuwad siya.
1: Wow, hindi mong king. Wala tuwad. Ano na? Sa sigben?
2: Guro.
0: Basi kang garo na sa, hindi man. Grabe gali niya ang ano. Grabe gali barbero.
1: Oh, may lahing sigben.
0: Nga, ang damo. Sa ano bala, sa kasagaran na ito gina-interview. Namian kita sa tuwad.
1: Ha?
0: Namian sa tuwad.
1: Namian, ako ganyan, namian, isla pa.
0: Pagtuwad, gatigbaliw ka mo dayon nga duwa. Mga maranhig ang mga animal. Amo na dahil pagtigbaliw nyo, James?
2: Gatigbaliw ko.
0: Ba? Pe, pabati ako, may bigisang tingog, sang tigbaliw, be?
1: Oo, be. Sige, be.
0: Pabati, pabati ako, may mga kadwala nga.
1: Hindi lang nambal maguya-uya.
0: Kung tuod, yung manambal mo, ah. Sige, be. Paano,
1: tatlo,
0: be?
1: Tatlo lang kita ka istorya. Mahuya-uya ka pa.
0: Oo. Ano, paano, be, ang hunis ang nagatigbaliw, be? Bo.
1: Lawig-lawig ka, be?
0: Isa pa, be? Lawig? Dahil lang. Isa pa, be? Ang lawig-lawig gamay?
1: Lawig gamay, ha?
0: Magtigbaliw. Okay. Sige, be.
1: Go.
0: Bo.
1: Sigbin, gidman sa gali, ah.
0: Doon nakainom sa Mountain Dew kung may snow bear.

0: Tiniyaan ko ni Mother Tree.
1: Kag, ano pa, Gid?
0: Kaya lang kami palanggaon
1: na. Ah, hindi na yan. Huwag na yan. Huwag na kaya palanggaon
2: na. Hindi na subong kapas.
1: Lain na.
2: Oo.
0: Okay.
1: Ang kabalumag?
0: Kabalumag yung kaon kalong.
1: No, namuna.
2: Namuna yan.
1: Ano pa, Gid?
0: Kabalumag yung ramag na.
1: No. Madugang yung pagid. Dugangi gani ah, may ara pa ah, dugangi ah.
0: Ikaw ba nung mag-arap-arap dito?
1: Noon!
2: Ang mugod siya eti, hindi ka gusto sa ano?
1: Hindi ka gusto ka dulpo nga siya maharap sa imo? Ah, number mo, 09?
0: Hindi, nung nawala ka rin, nalipat pa bumili yung number mo.
1: Nano man yung barbero do uli anon man
2: iman
1: 0908-428-5003 liwat 0908-428-5003 0908-428-5003 James, salamat. Regards sa mga taga-Haro. Anong title?
0: Hindi lang.
1: Ay, na-play ko na. David Pomeranz, apply ko na.
2: Okay, natuwagin na. Lain lang, Ben. Lain lang.
0: Ano na lang, muli na lang, muli.
1: Buli?
0: Oo.
1: Buli. Sino kakanta sa buli?
2: Si Dolphy.
1: Si Bugoy Drilon Galiia. Sige, play ko ah.
0: Thank you, Sina Traya.
1: Lamat. Along da, along da. Sige, bye-bye. Oras, 10:49. Mabalik pa ang phone. Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo?
2: Exciting!

0: Mrs. Depain.
1: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabansyag ko sa isa ka si man na kakabudlay sa pagbinto. Sobrang itkisak pero sa nag-inom ko sa Mrs. Depain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Mrs. Depain, tanggalang pain. Fast and safe. Mrs. Depain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ang kusang ordaryo nga kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sa panahon ngayon, na matindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.

0: 43 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal, kag sa mga nagpamati. Asa sa mga oras nga ini sa mga tech on duty, thank you so much. Ang alan sa tanan nga station managers, sa tanan nga XFM radio station sa Negros ug Panay Island. Kag syempre sa amon man nga boss kag CEO Dr. Emilito Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow same time. Adios amigos amigas.
1: Madamo nga salamat.
0: Babush.
2: Hala, ka-exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Sun Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sun Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: Sun Tone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sun Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sun Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
2: XFM.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangulit. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko.

0: O kapangapi man lang ko. Api nga Sandton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen ka glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sandton Gold Coffee Mix na.
1: Sandton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sandton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sandton kag vitamin D3.
2: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, asub sa nga konsyon. Isaga pala nukap ako sa premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sandton kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sandton Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sandton Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.

0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Si Gary, sa kaservice ko, may arapos sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil yun, wala nagasakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan, laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Senten Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tried eh, sa it-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
2: Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Siyagar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janet, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel sang Ongkaharo Lulu City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na dagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthone kag XFM libu-libong papremyo.
12: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Sister Pain!
20: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na datay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
19: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
21: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, 6 minutos na nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Maying aga mga katrupa, maying aga Western Visayas, maying aga Pilipinas, nagkapalayag naman sa kanginan ng palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nagapalayag sa kanginan ng palatuntunan, Exciting Pilipinas, Martes na kita, mga abyan, mga katrupa, June 16, 2026. Nagapalayag kita sa nagapangunang mga balita lokal, nasyonal, kag international. Mga balita ngayon yung mabasahan sa mga pamantalaan. Lokal man o nasyonal, apang inyo na mabati, Andre Mabian, sa atong pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas. June 16 na, Martes kita sa buong adlaw, Martes na kita sa mga nakabugtaw, pwede naman kamo makabangon. Magprepara sa inyo sa mga hilikuton sa karun nga adlaw, kag magpangapian ay... Magpangapi sa Santo Plus Coffee Mix. Wala sang ulan diri sa siyudad sang Iloilo, hindi man masyado kainit, hindi man masyado kalamig. Limpyo ang mga dalanunta kay nagyanta ang mga street sweepers. May aga na sa mga street sweepers ta, palakpakan tanay sila. Kaya mo ini sila mabian ang nagamintinar sang kalimpyo sang aton nga mga dalanon. Pag sila sang adlaw, makita ta limpyo ng karsada. Sa mga taxi patrollers naton, may aga. Sa mga easy riders naton, mga backpackers, sa mga angkas riders, sa mga nagabiyahe sa single nga motorsiklo, maing aga sa inyo halong sa pagmaneho o kadamo sa mga vehicular accident sa nagliligad nga mga inadlaw, no? Mubudlay sa mga vehicular accident kay matter of seconds lang, split seconds lang, mga abyan, nagkabalda ang iban. So extra careful gid, wala abis ang spare parts sa human body mo, dapat talungid kita. Sa mga motorista, dapat mangin masanag ang aton sining pananawan. Sa mga dalanon, mag Vision X Plus para mangin masanag ang aton nga pananawan, ilabi na sa mga nagamaniho sa masalakyan, mga 24 hours bala nga nagamaniho. Kaya bala kabuda mo nga mga drivers nagamaniho tag 24 hours sining mga wing van driver bla. Alin sa Luzon, pagkadto sa Mindanao, pagkadto sa Visayas, alin sa Mindanao, pagkadto sa Visayas pa Luzon. Ining ginakarga nila bla sa Ruro. Kung kisa mamangkot ka mo, may maka sukata ka mo nga mga drivers ang wing van na gapamangkot sa mga dalanon niya din pagkadto sa Dumangas kay gilid sa Luzon pa iban. Amo na iban nga kung kaisa may mga madagkaladakman nga mga wing van kay why sila kay balo may mga ano kita diri mga katrupay may mga truck ban bla, no? In other words, may banning sa pagsulod sa mga trucks dalagko diri sa siyudad sa Iloilo, no? Kaysa damo na silang kaladakpan, ngayon sila makibalo sa atong sila nga mga city ordinances. Si Halong, mag-Vision X Plus, mga drivers. Nagutong nga mga masanag ang pananawa ninyo sa mga dalanon. Sa mga nakabugtaw na, nga nagbango na sa ila sining nga mga hiligdaan, mag-Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, amo ining pinakamanamit ng kapingan na tilawan ko sa bilog ko kabuhi. Ang Santon Plus Coffee Mix, mga abyan, may mangustin, may moringa, kag may soya powder. Nga na siling kita nga pinakamaramit nga kape nga natilawan ko, kikidamo naman sa mga kape natilawan tayo. Mga in-one, mga regular nga kape. So sige-sige mo bla sa pag-inom sang mga regular nga kape. Along the way, mga katrupa, nagahilab sulok-sulok mo. Kikidamo naglisang caffeine nga gin-intake mo bla. Ang sobrang nga caffeine sa lawas, nagresulta sang pagtaas ang acid level nga nagahapdi sa sulok-sulok. So kung namo na nagani na batsa ganinyo, mahimo na kamo magkambyo sang inyong nga kape. Alin sa regular nga kape, pagkadto sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala inis ang caffeine. Wala man inis ang kalamay. Ang mga diabetison, mga diabetic nga mga kauturan ta, mga katrupa ta, galuyag iya magpangape. Amo na ning kape para sa inyo. Wala sang kalamay. Ang nagapatamis sa iya, amo ang natural sweetener nga stevia. So, sa mga nakabango na, mag-init na sang tubig kag mag-Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, ang June 16, kung aton nga balik doon ang aton sininga kasaysayan, pagpasiplat na aton sa aton nga kasaysayan, June 16, Nagamarka ini sa pila ka mga malhalon ng mga historical events sa Pilipinas. May cultural and localized events sa Pilipinas. So, nagalakip ini sa tung 1981 ng presidential elections, local celebrations like Charter Day sa Bugo City, kag annual commemoration sa Mount Pinatubo eruption. Mga events mga binga dapat natun dumdumon. Kaya kung madumduman pa ninyo, 1981, si Anay Pangulong President Ferdinand Marcos Sr. Sa atong 1981, may ginhiwat nga presidential election. No? National election, kag-referendum, nga sariin ang ginhiwat nga ini. Nakaangkon sa landslide nga kadalagan ni Marcos at the time, pero ginboykot ni sa mga oposisyon. Sa tung June 16 man, ang Mount Pinatubo bla, sa Pampanga, naglupok, nagresulta ini mabian sang dako nga halit sa Central Luzon. Sa tung 1991, madumduman nyo, June 16, 1991, naglupok mga bin ang Mount Pinatubo, isa sa pinakaktibo nga bulkan sa Pilipinas. Grabing impact sini sa pananom dito sa Central Luzon. Amoy nang pila ka mga importante nga mga history nga napagkitri sa aton mga byan nga kasaysayan nga dapat man aton dumdumon. Damo kita ng mga balita mga byan, pero antes sina pasipratan nato na pila ka mga importante naton nga mga bagay-bagay nga dapat natin mahibaluan, no? Okay, balo ka mo, antes kita magpatpat sa mga balita, di kayang titulo sa programa ta Exciting Pilipinas. May mga exciting istorya, exciting informasyon, exciting balita. Kay balo kamo mga katrupa nga mahimo nga tudloan ang mga elepante nga magpahuni sang mga instrumento pang musika. Pwede gali sila matudloan. Suno sa pagpanalaw sa o kag pagtuon, nakahibalo bala kamo nga elepante gali, isa sa pinakamaalam nga sapat. Pwede mo sila matudloan sa paggamit sang musical instruments, makatukar bala. Kaga sa Thailand, isa sa mga nasyon sa bilog na kalibutan nga ang Thailand nagapalangga, nagatrain sa ila sini nga mga elepante nga naging attraction man sa mga turista, no? Ang Thailand ang isa sa pinaka nasyon sa bilog na kalibutan nga nagatyaga sa pagtrain sa mga elepante. Sa Thailand, makahibalo bala kamong may isa dito ka grupo sa mga elepante nga nagatukar sang instrumento. O galing wala man diri ma-detalye kung ano klase instrumento ang ginamtukar nila, mga musical instruments bla. Pwede guro trotot, no? Bastanting hangin mo. Kakibalo ka mo dito sa Thailand, dyan, tourist attraction nila to. Tourist attraction, one of the tourist attraction sa mo ang pagpasundayag sa mga elepante. Hindi ginatudloan sila mag-soccer football. Nag-a 3-point shot gani sa basketball. Nag-a hula hoop, nag-a saot. Nag-a panguling tapas ang bayad. Galing gino kang hit man sila katropag dyan rin, no? Dako. Basta lagko ganing ang mga tao, lagko ang sapat, no? Kang hit, no? Sobra guromantika, blaw. Nakaibalo bala ka mo mga katrupa nga ang pinakaunang heart transplant ang ginpatigayon sa tao ang naggamit mga binsang kurason gikan sa chimpanzee. Grabe, no? Ang pinakaunang heart transplant nga gingamit sa tao mabyan ang kurason nga ginbulos mag heart transplant, di ba kuhao ng imong kurason kay may balda ang ginilis katrupang dyandre nga kurason niya sang chimpanzee. Napatay ang pasyente makaligad ang 90 minutos ano man isa ka oras kag tunga apang ang operasyon mabyan naghatag sang alagyan sa pag umuwad kag pag-develop sa mga masunod pa nga mga heart transplant. Siyempre, ang una pa lang ang pagpatigayon, wala pa man sang donor mo. Kaya muna nga iyasang amo, iyasang chimpanzee. May mga scientist nga nagapati, nakita nga mga tao nagalin sa amo. Kung mga dalag ko, kayo mong klase tao, ti, ang imo yung guru ginhalinan, gorilya. Oras sa Pilipinas, mabiyan 16 minutos na nakaligat sa takna nga alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang ining kabahin na dulong sinyo sa Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga binisan alkaline-based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mahimo natin nga tumaroon. Mga biyan, bisan wala pa kita magkakaon. Ilabi na sa mga kabataan, subong, kag sa mga adults man nga nagalakat na aga pa. Hindi na kinanlan pa nga magpamahaw kita antes kita magtumar sa Santon Vitamin C. Unlike sa kinaandan sang unang, nga dapat magkapamahaw kagid o kung may unod yun dyan mo. Kaya kung hindi ka magtimo-timo, nga magtumar ka sa Santon Vitamin C, may tendency, mga biyan, nga nagahilab ang sulok-sulok mo. Pasiplata naton mga abyan ang mga nagapanguna nga mga balita lokal kag mga balita nasyonal sa karong adlaw June 16 sa atong nga pagpangalagad diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang ining bahin ay nadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3 mga katrupa, amo ini ang pinakamabaskog nga food supplement nga nagapamatay sa mga viruses kag mga bakterya sa lawas ta. May malunggay oil extract, may virgin coconut oil, kag ang vitamin D3. Ang vitamin D3, kinanglan tigid-gilit ni para sa lawas ta, para sa ato nga panit. Kaya amo ini nagapugong sang pagkurinot, pagyukot-yukot sang panit, ay, no? Anti-aging, bla. Ang vitamin D3, originally, makuha natin na sa silak sang adlaw, pero, wala man kita panahon nga magpasilak sa adlaw, tumarunta na lang ang vitamin D3. Ang ginpabag-o, gagin pa epektibo karon nga panahon sang sipon, hilana, tubo, trangkaso. Hindi naton pagpabayaan ang aton sining lawas nga maigo sang sining nga mga pamalatian, mga katrupa. Dapat proteksyon na naton pinagi sa pagtumar sang Premium D3, the ultimate trio. Ang Premium D3, may vitamin D3, may VCO, may monocaprin, may Premium D3. May kapasidad ini mga biyan sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man ini nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil mga biyan sa Premium D3 puno sang vitamina, mineral, protina kag may ara pa ini nga sintojes kasahi sang antioxidant nga nagapadili sang pagyukot-yukot sang aton nga mga panit. Gani mag Premium D3 na, the superior and powerful ultimate Premium D3. Dali lang, mahigup tanay kapita bla. Marami. Mga biyan, sa pila ka mga inoras nga naglabay sa pila ka adlaw, mga biyan, diri sa Isla Sang Panay, padayon naton nga ma-experiensyahan ang mga aftershocks after the June 8 magnitude 7.8 nga linog naghanot sa Mindanao. Ang epekto niya sini pila ka mga aftershocks sa pila ka bahin sang pungsod sa Pilipinas, diri sa Western Visayas, sa Isla Sang Panay, sa probinsya sang Iloilo, sa siyudad sang Iloilo, padayon nga ginatayog kita sa mga aftershocks. Dito sa Mindanao, linibo ka mga aftershocks ang mabatagan nila. So pila ka mga historical structure diri sa probinsya sang Iloilo, like the Miag-Ao Church mga biyan, na-discovery nga may pila ka porsyon nga naguba. Hindi man gid totally damage, pero nakita nga may pila ka mga litik kag pila ka mga nagkalatiphag nga mga bahin sang Miag-Ao Church mga biyan ang apektado bangod sang magnitude 4.7 nga linog nga natabo dito sa Anini Antique. Sa tung nagligad lang bala nga Domingo, dumduman nyo nagintay og sag magnitude 4.7 ang Antique dito sa Anini ang pinakasentro. Ang epekto niya sini mga abyan, amo ang mga kabanuhanan sa southern part sang Iloilo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ano ang mga southern part nga banwa sa probinsya sang Iloilo? Amo ni sila eh. ang uton, tigbawan, gimbal, Miag-aw, San Joaquin, no? Di ang sa Miag-aw, siyempre may historical figure kita da, may historical structure kita da, ang Miag-aw Church. 200 anyos na ning edad dyan sin eh. Kag isa ini sa mga tourist attractions actually isang probinsya sa Iloilo. Damo kita ng mga turista, both local and foreign tourists nga nagapamasyar, naga church visit bala sa Miag-aw. So nagguba ang pila ka bahin sang Miag-aw Church mga abyan, mga katrupa matapos nga nabatyagan diri ang magnitude 4.7 nga linog nga nag-igo sa ani ni Antique sa tung Hunyo 14 Domingo nga adlaw. Bangod sini eh. Natala na nga magkapatigayon sang ginatawag nga post-earthquake site inspection ang mga katapos ang National Commission for Culture and the Arts kag ang National Historical Commission of the Philippines sa buwas. Sa karon hugot nga ginadumilian ang pagpadulong sa atubang sang simbahan. Ay masamay nagapak picture kita da eh, no? Sa tubang sang simbahan, blas, sa dalom gid, sa entrance gid. Gin palabot naman nini sa lokal nga pamalaan sang Miag-aw. Sa local building officials, agud sila ang magpatigayon sang maid-id nga interior safety inspection. Agud ma-determine gid mga katrupa ang structural safety sang amo nga simbahan. Pero wala man nagasiling nga ginadumilian ang pagbisita. Sa luya gyapon magbisita sa Miag-aw Church, pwede gyapon na. Why man ginasiling diri sang local government unit nga ginadumilian na. Only that may mga precautionary measures lang siguro nga ginapatuman sa among simbahan. Okay, ti basta simbahan mga katrupa, ti kalantuan ginisang tao mga abyan, no? Sa mga kauturan natin nga mga katuliko, adlaw-adlaw dapat hilway, safety, safe ang mga katulad sa mga building kapin pa kung ginadagsa sang mga turista. Di amoy ni mga abin ang resulta ha. Iniya aftershock. Sa Mindanao ya, linibo ka aftershocks mabatsaga nila. Ang ato niya ti, hindi man gidadlaw-adlaw. Muna bala siling naton, wala sang makapakot-abi kung saan o mag-tuhaw ang linog. Amo na nga dapat aligmat gihapon kita kay hindi naton ini mapaktan. Subong Martes may ano subong may ara kita subong price adjustments sa petroleum products. Magambal kita nga price adjustments mga abyan sang petroleum products. Duwala na ka klase either pataas or pababa. So, pariyo blas ang spaghetti nga pataas o pababa. Pero kabay pang pababa, mga abyan, kahit amon gina-monitor sa mga katrupa raton ng mga drivers, eh, no? Alang taon ta kung pataas o pababa. Kahit kapin, mga abyan, sa more or less 6 pesos nga pagdubo sang presyo sang diesel. Amon yung pinaka-in-demand, eh, no? Kalabanan sa mga di pasayero nga jeep, either modernized jeep o kung conventional nga mga jeepney, diesel ang ginagamit. May ara man nga mga private vehicles nga nagagamit man sang diesel. So in other words, mas in demand ang diesel fuel diri sa aton. Amo ini masamay nga ginabantayan gid. So mga katrupa, subong adlaw ha. Ginatalana ang average nga 6 pesos nga pagnubos ang presyo sang diesel. Oh, ginapaabot ang ini nga pagnubo mga abyan sa presyo nga more or less 6 pesos nga pagnubo sang gatong ilabi na sa diesel fuel subong nga adlaw June 16 suno sa Department of Energy. Ginpanugutan na sang Department of Energy ang masunod nga adjustment sa mga oil companies. So, ang diesel fuel ari ang ginabulobanta average blah. Wala man ni specific eh. Kaya ti, lain-lain man ang delivery cost bala. Kung malayo ang lugar ang gina-deliveran mga oil depot, eh, siyempre may mga price adjustments man. But between 3.71 sa diesel pa lang, 3 pesos and 71 centavos. Tub-tub sa 5 ka pesos, tub-tub 71 centimos. Solito ang taha, sa paglubo sa presyo ng diesel fuel kada litro is between 3.71 and 5.71 per liter ang paglubo. Yadi pa man. No? Sa gasolina, wow, o ay gawa katrupang dyan, Ray. Ang mga nagagamit sa aton sang Mustang daw hindi tayo ni makaganan siya o daw hindi tayo maka-appreciate siya. Okay, sa gasolina, mga abyan, alin sa 30 centimos, tub-tub 150 ang iganubo. Di. Yadi pa man eh. Sa mga nagamotor, sa mga riders ni, sa mga pang-adlaw-adlaw nga palang abuyan ang motor, yadi pa na yan. Oh. Sa... ang nag-increase lang presyo amo ang kerosene, gas, sa lapi, tub-tub 250. Sa lapi, kada litro, tub-tub 250 pesos, 2 pesos and 50 centavos ang gin-decrease. Decrease man ah. No? Sang kerosene, kaya damo pa nagagamit man sang kerosene, gas ba? Sa mga gas stove nila da. May ara man yung iban nga LPG mo, pero iban nagagamit pa man gas ah. Liwat, liwat, sulitong taso mga adloy, patuman sa Department of Energy ang pagdubos ang presyo sang diesel fuel. Alin sa 370 to 570 ang kada litro iganubo sang diesel fuel. Sa gasolina mga katrupa, maganubo ini halin 30 centimos tub-tub 150. Sa kerosene, sa lapi, tub-tub 250 ang kada litro iganubo mga abyan sang sining mga petroleum products. Samtang ang abiso, nag-abiso man ang Shell nga magapatuman sila sang masunod nga adjustment sugod la sa is subong aga. Alright? Mayon na problema ibaloan ta parang kung maglubo gani presyo, di naguso kita sa mga gasoline station. Kaya di natin mapaktan, iba? Si sunod semana, may mga price adjustments na naman. Kamuna gani siling ta, daw spaghetti bla, pataas o pababa. Pero samtang nagpababa, take the opportunity ah. Kaya di naman ang paktan ba? Si isa lang black semana, lawig sang pagbaba niya. Dugay-dugay may adjustments naman. 42 o kun 28 minutos na ang nakaligad sa atak na ang alas 4 sa aga. So, amo na, maayong balita ha. Maayong balita para sa aton tanan-tanan. Either nagabiyahe ka o kung private vehicle man ginadala mo. No? Malang marami. Sa piyak kabahin, kung pasiplatanta ang nagapanguna nga balita sa luwasang pungsod nga mahimo maka-affecto diri sa aton sa Pilipinas, ilabi ng ekonomiya. Ang padayon mga abing nga pagmonitor ta sa gumuntang sa Middle East nga amo gid ini pinaka ugat-ugat gid pinaka mayor nga kabangdanan. Ah, okay. Amo gid ini pinaka mayor nga kabangdanan kun nga ang nagsalala kag nagkulumod ang halos tanan nga nasyon nga nagagamit, nagabakal, nagaimport sa mga petroleum products alin sa Middle East. Ano pa ni matapos ang gira ni sa Middle East man? Dapilan na ni kabulan? Sobra na doon kabulan? Ha? Sobra na, no? Why magkakaubos sa mga bala nila, no? So sa sining pinakaulihi nga balita nga nabato naton, gikan sa aton nga news center, sa balita internasyonal, nagka-intindihan na ukon nagilisugot na ang Amerika kag subong man ang Iran mga abyan nga tapuso na ang gira. Kay balo ka mo, basta mag-gira gani, wala sang ginadeklarar nga daog. Ha? Wala sang ginadeklarar nga daog sa duha ka mga nasyon nga nagagira. Nagasurrender lang ang isa sa ila, pero wala sang ginadeklarar nga daog. Kaya nga, pag-surrender ang to isa, ikaw abi, wala ka mag-surrender. Ano pag daog mo kay damo ka man patay, damo ka man mga propiedad nga nagkalagoba, mga military equipment, mga military camps, mga military bases. Sa kadagira, ang duha ka nag-inkwentroan ay puro pirde. Amo ina nga may ginahidiho na subong nga kasugdanan nga unta to na pagatakpa na ang gira sa tunga sang Iran kag Amerika. Ha? Nga dapat magpirma nining tatlo ka mga leaders ni yasang Israel pa. Ginatalana mga binining isa ka peace deal sa Switzerland sa maabot nga Biyernes. Iniya suno sa mga naga-intervene nga nagapatigay lang nga mag-pacify sang gira sa Middle East. Tiining information na rin sa kay Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif. Ha? Ang ini nga deal maabyan with Islamic Republic of Iran daw kumpleto na ning ilan ning grupo nga magatubang sa kay US President Donald Trump. Si Pakistani Prime Minister na gano'n sini, nag-siling. Damo man nga mga iban nga mga Middle East countries, nag-intervene lah. Both siling o nag-pacify. Sino man lang gusto sang peace talk man? Damo nga mga nasyon man sa Middle East nga luyag man magpatunga para ipatigayon ang peace process. Ugaling kay abisang Iran. Kung may mga iban nga Middle East countries nga nag-intervene nga mag-intra para ipacify, ginatira nila. Dapawala na lang blah. Mag-intra ganing iban nga Middle East countries, ginawaswasan sang ano sang Iran. Tira ganin sang Iran ang UAE. Tira ganin sang Iran ang Qatar. Galing kay ti ang mga airport maapiktuhan la. Pero sa sining kang tanan bangod sang sining bag-o nga development kabay pagkutani nga pagkatapos na ang gira sa Middle East. Agutob lang nga hindi na kita maapiktuhan diri sa Pilipinas, ba mo kun mag-ubo. Binaisay pa lang ang mga dalagkog ng mga nasyon, labi na yung mga oil-producing countries. Batyag na kita dito sa, ano, sa Pilipinas. Kaya nga, kalabanan bisang ato nga petroleum products, mga urea, sa ginakonsumo ito ang petroleum products mga binalin sa Middle East. Bo. May mga analyst man nagasiling, damo kita kuno oil deposit dito sa Pilipinas, ugaling kay wala kita sang ikasarang nga explore initanan. Amuna mga abyan nga may pila ka mga attempts alin sa Australian government, alin sa China, alin sa Japan nga nagaregister sa aton nga buligan kita mag-explore sang gina-report nga mga natural gas naton sa kadalom-daloman sang aton nga tubig. Nga do 50-50 lang sharing blah. Kay wala kita gid sang equipment eh. Hindi kita kasarang kay balo kamo. Mahal-mahal gali ang mag oil exploration. Kapin pa kung ang oil exploration pagkapatigayon nun blas sa kadagatan mahal galik, tama. Tingato niya ang masarangan niya kalabanan ng masarangan ta dire lang iya sa duta gamit natun tasok jitmatic pump ang masarangan. Pero sa tasok ha? Tutod ni kaya balok ka mo dito sa isa ka barangay sa Duenas Iloilo mga katrupa ang tinutuyo nila lang santo amo ang pagtasok. Ini makakuha lang ba makadetermine sang isa ka lugar nga makuha nila sang water supply pinagi sa pagtasok. Ay nabubun-bubuna lugbangan o lubungan lang nila na sang mga sa mga tubo pedalom idasok gid hasta nga magtubo ng tubig malabot ang waterbed sa duta. May ara man iban nga tag 100 feet okay na, may ara man tag 50 feet okay na. Sa Duenas ko no 150 feet mga abyan nga tubo gintanom nila dito ang gumawa hindi tubig gasolina. Actually may pamabalaan bukod diesel o gasolina pero konsindihan mo ang punta sang tubo ng halin si dalom nagasiga. Inaya mga abyan pati maanigid na do indikasyon na gidin na kung tani nga siguro gid man no. May mga gas deposit kita si Dalom. Abinin nyo lang silingta sa mga nagliligad nga programa ang masarangan talanggid nga kutkuto na mo ang duta pinaagi sa mga eksperto nga manugtasok. Kaya ang masarangan ta nga mag-explore ang gamit nga pwede ta ma-avail amo ang mga jitmatic pump. Ay, pa kaya kita ato niya. Pero kadto motos din niya sa barangay fundasyon. Kay dito mga byan, walang tigil ang apoy. 24 hours mo, huwag tigil. Kung may mga lalagaon ka mo to, ha? Kadto lang mo to sa barangay fundasyon. Mga pila kakilometro sa Lins Banua, nagkatropang dyan, Rayman. Ang fundasyon sa Dunyas, itong may na-discoverable lang nga source of energy. Pero may nagapati, iba siguro ba? Siya mga basura, lang na sa dalom, sa duta, ang kadugay, nagkaroon tampukan, nga tampukan lang. Pero may aragin man iban, bro, nga sa pagkutkot nila, pagkasindi nila, nagkakalayo, ti inaya kay sa public place daw sa tunga talamnan. Imuunta ng guro na public kitchen ay. No, yadi pa. Ha? On imuun nilang attraction dahil samtang may kalayo pa eh. Imuun nilang public kitchen kung sino may lulutuon nga nakaway kamu kahoy kamu LPG kanto lang to sa tunga talamnan. No, parang nga mabelta ang usage niya pala. Magamit ha. No? Basta muna ang na-discovery diri sa Pilipinas, sa Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, dito sa Banua sang Duenas. Hindi lamang pang inaswang istorya, pang energy pa. Sino man nga animal nagpalaptang ako no damo aswang sa Duenas man. Sa muna ito, sa school kami, kapilaman kami gabihan, da binaili, pang lata sa mga talamnan, may matamot, sumala nga. So, nambalanta ka mo, subong nga mga panahon, wala na aswang, hadlok na sa adik. Dapat nyo kadlokan, hindi aswang, adik. Ang aswang niya kung nabuton lang, ang adik niya, adlo-adlo, ginabot. Why na, subong, nahadlok ang iban sa aswang, kundi ang mga adik na lang. Sa piyak na bahin, talking about aswang, ariya hindi aswang, pero daw itsura na sinun daw mga aswang. Ariya, hindi ni aswang, pero ang mga itsura nila sinido mga aswang. Nga kayo balo-bala ka mo, mga abyan, diri, ay, ginbutangan nila tubo na. May mga mekanism na sa ginbutang, no? Para bala man magamit ang bintaha, ha? Sang sinipagka-discovery, mga abyan, sang kalayo, ha? Pinagi sa pagtasok, butangan na lang nila inasang mekanism nga bisan paano, ma-avail ta, magamit ta, mapuslan ta ang kalayo nga nagaharin sa 150 below the ground. 150 gali nga kadalumon sa ang ginkot-kot nila nga tasok. Damo nila makibalo mag-ibutang sa mga mekanism da para nga makontrol ang kalayo, mapuslan ta ang kalayo, no? Samtang may kalayo pa. Si pila ka kilometros ka tropang dyan rehalin sa Banua sang Duenas ang ano fundasyon para makata kita giyabi para maka lagaw-lagaw tato magkantugin man tato dalalan ta guro ano ta tiil guro tiil sang baboy ah ina kung maka-avail tato sang Berner nga isa eh dala tato isa ka doa ka isa ka pare sang tiil guro sang baboy kag langka langka damo na to langka ha huh? Magpili piknik-piknik ito, abe, pulo pa picture ta ito, pwede na. Pwede guro, no? Abe, pila ka kilometros, be, i-google, abe. Kaya kung lapit-lapit kagmayong karsada, tiraho na munto ni katropang Alex, yung ano, gin, ah, sa tunga, gidman talamnan, ti malutak. O, sa tunga, sang talamnan mo, no? Bisa na nun lang kasabyaw, oh? Hindi yan mapatay ang kalayo, oh, nan. Oh. Basta may sungaw, halin sa dom. Basta may sungaw halin si Dalom, sindihan mo gakalayo. Ti niya natural niyang source of energy. Oh. Ti samtang nagakalayo pa da, paano tani mapuslan? Oh. Ano ang balsang dinar sini? Ano ang balsang isang minro? Pagani na ngayon sa gobyerno nag-deal sini. Department of Energy. Nami lang tao, no? Pero lang tao mo na gorosala niya, abis ang iba na bulalakaw. Basi, ang way pa makaibalo, bala nga may na-discoverida ka mga kalayo, dalom sang inyong talamnan. Kung gabi, makita niyo kasiga, basi ang balo niyo bulalakaw, mahiling mo, may aswang da, may bulalakaw. Kung ako na napipidada, Imuon ko dahil public kitchen na. Oh, kanto ka mo di. Dala ka mo di kaldero nyo. Dala ka mo lalagaon nyo di. Libre ka layo. Sa piyak na bahin mga abyan, diri sa Iloilo, nagay kabalo ka mo, isa sa mga masabad, ani area, bisan sino siguro makabatyag sang pagkasabad sang sininga klase sa mga tao. Nagadagsa naman ang mga badyaw diri sa aton, sa syudad, kag sa mga kabanohanan, mga abyan sa probinsya sang Iloilo, ining mga badyaw balangalin sa Mindanao. Ang iban sinidri mga masabad, kay nga, kundi magdulog abi ang jeep kay nagasiga ang pula nga traffic light. Nagasaka ni sila sa mga dipasayro nga jeep, kapin pa ang mga konvensyonal bla. Ang daan tabla nga mga jeep kay ti wala niya pirtahan eh. Wala niya konduktor eh. Nagasaka ini sila. No, kag magpangayo-ngayo. Nga kun kaysa hindi ka makatag, nagapangganit. Ha? Iba nagapanupla. Pasensya sa mga nagapangapi. Daw ka bayulinti bala. May araman iban nga nagadulog ang salakyan kami traffic light, nagasiga ang traffic light nga pula. Nagasaka nila iban daw diplomatic man nga pamagi. Nagapanagtagsang puti nga sobre. Ha? Tapos kung daw hana na mga abyan nga maglakat ang salakyan, pamunpuno niya na. Ay, may araman ni Van Gatag, 5 kapesos, 10 kapesos, pero ay siya blag naga, hindi siya baya, balabayulinte. No? Pero mga binisa, ini ka problema natin diri sa syudad sang Iloilo. Kaya daw nagadagsa naman sila eh. Ha? Isa sa mga banwa nga ginakantoan nila, amo ang banwa sang Uton, nga ginareklamo na sang LGU sang Uton, nga dapat magpatigayo na sang paghinunanon sa iban ngayon sa sang gobyerno, agud may istorya na ini nga reklamo. Kaya balak mo sa Uton, damo ibida mga beach resorts mo. No, damo. Ikumpara mo din sa mga coastal municipalities sa Leganes, Dumangas, Barutac, Nuevo, no, hasta sa Barutac, hasta sa Anilao, Banate. Mas manami ang mga beaches abidri sa Uton, Tigbawan, Gimbal, no? So, bangod mga binsang madamo ng mga bisita, mga turista nga nagapamasyar sa mga beaches diri sa Uton, amo ni ginatira sang mga badyaw. Manotis no sa mga beaches na sa Uton, ang mga naghilira da bala. Paglampas mo sang banwa sang Uton, undi damo-damo na da katropang diyan diri mga beaches. Di ginahimo nila sini eh. Amo ang pagpakadto sa mga cottages, kag magpangayo sang pagkaon, iban kwarta gid ginapangayo nila. Iti ginareklamo sang mga bisita kay iban mga abyan nagapamilit kag nagabayulinti iban bla. Iban nagapamuyayaw, iban nga mga badyaw ni mamatagaan, isumpaya ka. Isumpaya ka. So ginakabalakan sang pila ka mga pumuloy mabyan ang pagdamo sang mga badyaw sa Barangay Poblasyon South Uton Iloilo. Hilira na hasta na sila dito. Dira sila gainistar, pero ang ila sini nga mga ginapakantuan nga mga lugar sa pagpangayo, amo ning mga beaches, no? Di, sa pagpangusisa sa aton nga mga katapos ang media sa lugar, makita ang paglapta sang ilang mga kagamitan. Magluwas sila mga pinang paglapta nila sang ilang higko. Nga amo ini ang makaresulta sang pagreklamo sang madamo nga mga bisita sa mga beaches. Eh balo kamote, ginalimpyuhan gani na, gina-maintain bla ang kalimpyo sa mga lugar. Ay nag-ilistar sa patio. Oh. May mga nag-ilistar sa igad-karsada. Kalabahan nila sini actually sa cementerio sila nag-star, pero di raman sila nag-higo bla. Reklamo iban nga mga nagabisita sang patay nila sa patio na kung kaysa makapanimaho sa hindi amo bla. Di kabalo kamo ining mga mga badyaw, hindi gini sila mahimo makatiner mga bensa sa kalugar. Mga wanderer bala. di kutub sa mga lugar nga matinira nila sini, like one week, one month abi. Ah, higo nila inibiyaan. Higo. Ha? So, mo ini ang pila ka mga problema. Kay iban sini sa ila, nagkakadto sa public market sa ngutun kag magsinabad to. Di, hindi Manila ini pwedeng pangdakpon kag pangprisuhon. Otherwise, magutok ang prisuhan. Iyawan, kay mo pakaon ni sila. So, dako nga problema ni kay halit ini sa sanitation, health and sanitation sa isa ka lugar. Kaghalit pa sa mga turista, sa mga tourist destinations, no? Why niya pili mo? Bisan gani nga ordinaryo lang nga okasyon, may birthday ka muna. Ga sulod ni sila ya. O kung to may gani may mga fiesta. Dumduman mo ito nagmaster kita to ko tropang dyan rito sa sister bla. Ni SM to sa Dumangas to. Fiesta to no? Oh, fiesta to. Naga sulod ni sila. Actually, why man problema kung fiesta kati basta fiesta pakaon gina mo no? Either kilala mo kung hindi. Oh, galing iban, tagaan mo pagkaon. Mangayo pa kwarta. Tapos dugay-dugay, aran man isa kaguban, sugira nila nga dito to oh, sa balay. Sa balay ngin ka to, aran mo to, pangatag to siya. Ang bota nung, ano, paano tani sulbaron man? Oh? Ang problema ng pagdagsa naman sa mga badyaw, hindi mo man ini sila matabog. Hindi mo man ini sila masakit. Siyempre, kung kantuan nga da, balay mo kantuan sa badyaw, para way nalang gamot, tagaan mo nalang. Amo ini sa isa sa mga problema kung paano natin ini isettle Ministry of Human Settlement siguro no. Kay kasabad blaw sa syudad kasabad si ilagid no. Oras mga byan 48 minutos na ang nakaligad sa atak na nga last 4 saga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Sa pila ka balita nasyonal mga just in report.

0: obarest para sa kay Senador Bato de la Rosa. Grabe man ang armas sa Gris na ginauptan. 170, no? Grabe, do armory, guro ning iyang ano, no? Nga balay, no? Do armory, guro ning balay ni Senador Bato de la Rosa. Pero 20 pa lang ka armas niya ang gin-surrender sang grupo. Ano muna kapalupok ng 117 ka mga armas man, no? Oras, mga bian, 49 minutos na nakaniga sa tak ng alas 4 sa aga. Ini nga bayan nga nadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, amo ini ginagamit ni Pedring para sa pag-inkwentro kay Loring. Nasunod sa kay Pedring, 30 minutos na gintuka ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaklabuhas ka. Dito kag nagsugod ang efekto sang Turbo Dietary Supplement for Men nga nagpabalik sang mabaskog na patinduga ni Junjun. Nagpadugay pa sang standing ovation ni Junjun. Nalipay kag nasatisfy gid si Loring. Bangod mabiyan sang Turbo Dietary Supplement for Men, nagbalikay ang mahirop nila nga pagtamdanay ni Loring. Ini ginatawag lang nato mga ben nga intimate relationship. Kun luyag ninyo magdugay ang inyo relasyon sa inyo partner, gamita ninyo ang isa ka function ni Junjun. Hindi lang pangihi ang function ni Junjun, may isa pa ina ka function nga sama-sami samtang nagaedad ang tao nagakalipat na. Di dapat gamiton tigid ha. Ang isa pa ka function ni Junjun magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang rabbit nga desperado o kon huramentado nga kabayo. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga malugar katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga byan, ginapatuman ang heightened security sa Iloilo Provincial Capitol Building bisan pa nga wala sang may nakuha nga bomba pagkatapos ng pila ka mga bomb threat. Formal o kung normal gihapon ang trabaho sa Iloilo Provincial Capitol. Bala mo, nagligad nga adlaw to, nakabaton sang bomb threat ang Iloilo City Hall, ang Iloilo Provincial Capitol. Suno sa mga opisyales, subong ya sa City Hall, ang acting mayor is si Vice Mayor Lablabarunda. Naghambal man siya nga normal ang operasyon sa Iloilo City Hall. May mga transaksyon ka mo, normal. Pero ginahugot lang subong ang mga security measures. Bala, hindi ka mo matingala kung may pila ka bisis ka mo rikisahon, no? Amo man sa Iloilo Provincial Capitol. Ma-report si katropang PBE. Okay. Pamatiang tanay, report lang ni katropang Febe Burs Morales sa Iloilo Provincial Capitol. Kay normal man gihapon ang operasyon, may mga transaksyon pero ginapatuman lang ang heightened security measure. Sa detalye si katropang Febe Burs Morales. Burs, sa report please come in.
2: Iloilo Provincial Capitol, ginugot ang security matapos sang post sa social media nga may bomba. Nagpangabay sang pagangop si Mr. Aaron Dumondo, Chief Security Officer sa Iloilo Provincial Government sa mga transaksyon sa Kapitulyo kung nga ginahimo ang hugot nga pagpatuman sa inspeksyon bangod sa Bomb Street sa Hunyo 14 sa hapon. Ginpayag ni Mr. Aaron Dumondo ang pulis ang naka-intercept sa pagpamahog matapos sa ginpost sa Facebook. Gininspeksyon ang bilog na Kapitol kagwala man sa nakita kabumba. Sirog ka Mr. Dumondo Aaron na ginakabit ini na seryoso nga bagay sa Kapitulyo dahil nga ginapatuman ang hugot nga security sa Capitol Building umpisa sa Hunyo 15.
3: Paul Raymond, no, nga kung safety and security services office chief.
4: Sir, after nga nakabaton siyang gin-inform, no, ang Kapitulyo nga may bomb threat. Ano so far ang sitwasyon sa Bonsa Kapitulyo, sir?
5: Kahapon, yesterday, wala kita gin-inform but we are surprised nga may ara sa EOD K-9 yung nag-inspection na nag-panel ka nag-tigil sa area. So dito lang kami nakabalo sa information nga may ara gali na na-monitor na Facebook post sa isa ka account na may pamahog na itangan sa bumba ang City Hall sa Capitol. So, gin-download sa PIO sa City Hall sa ICPO, that's why nga nag-hearing, nag-mapping, nag-panili nga ang ICPO, yung DP9. That's the time nga, nagkabalo kami,

0: merah nitrat. After sila, pagkatapos niya na clearing, okay man, clearing man ng area. So, until now, kaya ang inabutan dito, subukan mo. So,
1: hindi pa kaya ni Mr. Aron de Mundo na wala naman sa may nakita na bumba sa sulod sa Iloilo Provincial Capitol building niya. Ang ining nga balita niya doon sa inyo sa Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, Santong Plus Gold, Exhibition X Plus, sa premium bitay, kontrobol, ay tari sa Prevent Ford Men. Para sa inyo sa mga 7 Radio Control,
2: ano siya ba? Ano na lang sa
1: Philippines? Ibo na lang sa X-FM News.
3: Ang report ni katrupang Febi Bols Morales nagdala sa atong oras, mga katrupa, 54 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. So, padayon, normal ang mga transaksyon sa Iloilo Provincial Capital. Normal man ang mga transaksyon sa Iloilo City Hall. Ginaimbestigaran subong sa ngaton sininga mga kapulisan, ilabi nang na-assign sa cyber unit sa ngaton nga mga otoridad nga matrace up mga abyan ang ining mga naga post bala sa mga bomb threat nga ini. Kaya hindi ni maayo eh, no? manabat ang dapat manabat sini. May penalidad din sila, mapriso kas ni. The moment nga matrace up nga ikaw ni nagi ka post sang sining mga bomb threat nga ini. Sa piyag ka bahay nantis kita magatag commercial, mga katrupa. Ari daw exciting maning istorya, pero daw hindi manami bla. Di sa programa ta may exciting istorya, exciting nga balita, exciting informasyon. Sa isa ka pamilya, mga abyan, mga katrupa, kun may napatay, masaming nagapangasubo ang pila ka membro sang pamilya. Nagahilibion. Pero mabawi mo bala, ano ay hanang imo reaksyon nga nagahibi ka sa isa ka bangkay nga nasulod sa lungon, nga sige-sige na ibi mo, damo na nga luha ang nausik sa mga mata mo. Igo madiskubrihan, hindi gali inyo patay ang yara sa sulod sa lungon. Ano imo mo bino? Hindi mo na mabawi ang mga nagtululo nga luha. Ha? Natabo ini mga katrupa nga nagapangasubo, naghilibio na sila sa ilang patay. Igo madiskubrihan pagbukad sang lungon, Diyos Mariusip, hindi gali ila patay. Sala, wrong delivery. Kay balo ka mo, siningulihi lang ari, oh. Ang balita bala, bangkay ni Rona Jean Girboso o kon Herboso. Actually, taga-antike ni siya. Hindi gali. Bangkay ni Rona Jean Herboso, antike niya. Isa bala ka OFW nga napatay dito sa Lebanon. Kung madumduman ninyo ang ilang mga amo, kung bata sang amo nila ang nagpatay sa duwani ka mga nagatrabaho dito. Kay man, ang bangkay ni Rona Jean Herboso antikin niya, OFW nga napatay sa Lebanon, nabailuhan mga binsang bangkay ni Hanilit Samura. Imbis nga makapaganagan sang balatyagon, dugang pangalibog sa ulo ang ginaagom sang pamilya Elio Herboso, kay hindi ilang ay mata nga si Rona Jean Herboso, 49 anyos ang edad, ang ginrepatriate kag ginpauli sa ila sininga lugar sa Barangay Esperanza sa Sibalom, kundi si Hanilin Zamora nga taga Dipulog City sa Mindanao. Kaya man ining si Rona Jean Herboso, taga Sibalom ini, Barangay Sibalom, Barangay Esperanza Sibalom, nga nagatrabaho ini mga byan dito sa Lebanon. Dumdaman nyo to bala tong masubo nga balita to nga ginpamatay sang anak sang amo nila ang mga kasimbahay nila dito sa ilang lugar. Amo ini mabiyan na discovery na tukiban mabiyan ni Mr. Faustino o kun Fausto Herboso sang nagligad lang ang Miyerkules June 12 matapos nga wala ma pamilyaran blad o hindi pamilyar ang itsura sang iyang asawa nga si Rona Jean. Isa sa duha ka mga OFW sa gigintiro patay sang bata sang ilang amo sa tong Abril 15 pa. So gilayon nga ginpahibalo ka pamilya ni Ilyo Herboso Bana sa pamilya ni Hanilit Herboso akong Hamuras dito sa Dipulog, Mindanao. Nga sa antikyang bangkay sing ilang himata. Nakumpirma ni Mabian sa pamilya ni Hanilit nga ang bangkay ni Ronald Jean Mabian ang ay laman nga na baton. So nagbailuhan ni Black Katrupang dyan, Ray. Pero ginpang repatriate na ni sila mo. Actually, bangkay na sang ginpapauli ning duha. Ang pagbailuhan ay hambot din na tabo ning pagbailuhan ay base sa Manila pa lang. No, sa Manila pa lang, no. Kahit ang ining bangkay nila na sulod na ni sa ano mo sa box bla. Ti nakaabot na ang duha ka mga bangkay pero nagbailuhan ay may switching. Di pag-abot sa bangkay, siyempre may hibi ka. Pagka-discovery mo nga, hindi gali mo bangkay, hindi gali bangkay sa pamilya ninyo. Eh, alang-alang mo pa ito pang puluton itong luha mo sa log kayo nagatulo na. Yan yung mga istorya blong kesa nga wagi na paabot. Makapaganagan kung tanis ang balatagon sa ibang kaya tinapauli ng bangkay nila o galing may problema naman. Nagbailuhanay. Madumduman ninyo mga biyanining doha ka mga nagatrabaho dito sa Lebanon, mga OFWs. Wala sang karason-rason naging pang tiro luthang o kung tiro patay sang bata, sang amo nila, no? Amo ina nga ang risgo sa isa ka OFW, no? Kung kaysa mamati lang kita, OFW si mama mo, OFW si papa mo, OFW si manang mo, si manong mo, paldo! Ha? Ang pamatyagan si ibang tadi nga mga pamilya, basta may OFW sa pamilya tapaldo. Excited. Why ka mo kaya balo mga katrupa nga ang ila sini nga sitwasyon dito, hindi pa nilang paktan kung makapangita, kung makaangkon sila sang maayong employer. Hindi dalo, kagini mapintas, pero iban nga may employer mga biyan, may sinapat sa paton nga batasan bala. Nga ang pagkabig nila sa mga domestic helpers, mga household managers daw sapat. Tiyabi ninyo, ang mga OFWs nga nagtaya sang ila kabuhi sa iban nga pungsod ginagwanta ginantos ang pagdistansya sa ila sining nga mahal sa kabuhi agud lamang mga katrupa nga makahatag sang maayo nga bastamlag sa ila nga mga anak. Oo, ang mga OFWs ginantos ang kasakit ining ma depart kabla ining makapalayo kabla sa imo mahal sa kabuhi sa bana mo sa asawa mo sa kabataan mo. Kiti may chance ho, may oportunidad available to subong OFW ka manugtahi, manugwilding mga katulad sa nga mga skills, no. So ginaagwanta ang pagdistansya, pagpalayo sa mga mahal sa kabuhi. Sa handom nga matagaan sa masanag masdamlag ang mga kabataan, mapaeskwela, mapadala sa bulutuan, mapabalunan, mapabistihan. Hasta gid nga makatapos sa pag-eskwela. Kung anong ginabaton mo dito, you gave them all to them. Tanan-tanan nga kinanglanon nila. At the end of the day, mga katrupa, kadabudamo, gid nga istorya na batianta amusin. At the end of the day, pag senior citizen ka na, tapos naman kabataan mo, nakapangasawa, nakapamana, ni-influensyahan katrupang genre, bisan pag-ulikid sa ginikanan, alaos na. Why na? Amo na nga sa mga OFWs, mientras tanto nga makaya ninyo. Sige-sige pobra ninyo, hindi nyo pagyatagtanan. Tigana gid kamo para sa inyo kagulingon sa pagbalik nyo diris Pilipinas kag pag-edad ninyo. Kung may edad na kamo, ha? Okay lang na may mga kabataan nga makaulikid sa inyo, pero kung ma-influensyahan sa asawa nga dalok-dalok, sungak-sungak, may bana man ang binga daw, bago lang makatilaw man sang dawa-dawa nga pangabuhi, palayo lang. Actually, this is a real story. Hindi lamang inihimo-imo. Damo na sa mga OFWs nga nagpauli din sa Pilipinas nga maning na-experience nila. Kabataan nila, hindi na magsapak sa ila. Nakapamana, nakapangasawa, kuno, may lain na nga pamilya, may lain na nga pangabuhi. Pero kung isipisipon mo, why sila makatapos sa pag-eskwela, why sila makaprofesional kung wala ang ginikanan nga nagbakoy-bakoy dito sa luwasang pungsod. Good to padalaan sa allowance, padalaan sa inugbakal uniform, inugbayad sa tuition. Kag inug pang night out pa. May pang night out pa. Para lang bala nga malipay. Hindi sila magkasubok kay ginbiyaan diri sa Pilipinas ti may birthday, may kunanano lang, may dibu. Ti OFW si mama, OFW si papa, pag birthday, may celebration, may mamam. Pag 18, may dibu. O celebration. Amo na sila sa ibalbang tuman nga pagpagaga. Lesson learned, ha, mga ginikanan nga mga OFWs. Dapat ininyo gid pagyatag tanan tigana gid kamo para sa inyong mga kaugalingon pagbalik nyo sa Pilipinas. Kay pagbalik nyo sa Pilipinas, hindi naman kamo ma-employ. Kay mga guramimutso naman kamo. Oh. Pero kung may sinuptan kamo, ya, ayos lang. Kag kung may mga propiedad kamo nga napundar, kag nagbalik na sa Pilipinas, pang amat-amata nyo na dispose. Kaya kung ninyo na pag-dispose, arawa yun lang ang mga kabataan nyo sa uli, mga balay, mga duta na. Ha? Mas mayo na yung ipahat-pahat mo ang cash sa mga propiedad. Oh. Arawa yun na nasa uli, hasta sa uli magpinatyanay pa ng mga kabataan. 4 minutos na, nagaligas sa tak ng alas 5 mabian. Dugang naton nga mga informasyon, balita, kagiban pa, ha? Sa aton sila nga pagpangalaga sa palatuntunan sa ating Pilipinas, matag kita na ikatropang ni Andre, commercial break. Ang ining abahin mga abin ang inadulong sa inyo sa ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, amo ini ang Herbal Beauty Soap mga abin nga may glutacogic kag virgin coconut oil. Kag ining Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapahamis ang kutis, nagapaputis ang panit. Pwede gamiton sang babae kag lalaki. Bata man, ukon mga dalaga, ah, byuda, separada, kag mga binayaan, pwede gid makagamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Nagapahamis ang kutis, gapaputi panit, adlaw-adlaw lang gamiton. Naga 10 years younger looking kamo. Ining paggamit mo sang Clear Skin Herbal Soap, ang imo aurado, bag-o ka lang halin sa banyo. Nga kanamiturn. Mayang aga, sakay, katrupa tara sa Cady City, sakay Mark Joy Arevalo Alayon, nagpamati sa sining matineon. Atun pa ding Facebook page bis, sino pa ding check tan sila dugay-dugay kung sino pa ding pamati sa atun. Sakay Anselmo Castaneda alias Nano sa Bacau. Sakay Papang Ray de Forman. Sakay Tutong Uga, Tutong Piang, kag Tutong Guardian. Sakay Boy Loto in check oro. Sakay Boy Belt Bag kag Boy Alahas. Maing aga. Sakay paring Mormor Jupinis sang Dilapas sa Banati Iloilo. Maing aga. Sino pa ding mga ang mga drivers sang ano ni Butuda. Okay. Ano meaning sang butuda ganini? Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association. Okay, ayos ah. May taga batuda pagid. Kung may butuda, may batuda. Ang batuda, Bacau Tricycle Owners and Drivers Association. Alright. Ayos ah. 7 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras. Pagbalik naton mga bendugang pang mga informasyon, mga balita. Pagkaligad lamang sining mga importante nga mga pahanumdum. X.

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
4: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
3: Garantisado
4: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
7: if symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabili sa mga butika.
9: Maka-college na ko!
5: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 12 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang kontrobersyal gihapon nga kamatayon sang duha ka mga atinista, nga membro mga abiyansang Ateneo Blue Eagle Basketball Team, nga nagapanawagan sang hustisya ang ginikanan sang duha ka mga napatay nga ini, kaginapangabay ang Ateneo de Manila University nga mag patigayon sang maidid nga investigasyon sa natabo nga kamatayon sang duha ka mga membro sang basketball team nila nga sa isa ka team building activities dito sa Aurora Province nagkalamate ning duha ka duha sa pinaka ali-ali ginakabig nga mga key players sang Ateneo de Manila University basketball team nga amo ang Blue Eagles nga ang nag-manage kag nagaserbi nga hood nga head coach amo si Tab Baldwin nga do may kinaiya ni si Tab Baldwin ambot anong kinaiya sini nga bisan nasawa ya sini kag ang pamilya ginaitsapira siya kay daw delikado ambot anong may ara sa sini nga tawo ni man foreigner ni siya anong may ara sini sa iya nga daw ginakangil ara ni sang asawa niya kag pamilya niya nga ang kabataan kuno sa palibot niya daw hindi safe ha? Di wala pa subong mabyan sang katagaan ko na nanugid na tabo kay siling sang mga taga-Ateneo na lumos ining duha ka mga basketbolista. No? Mga breadwinner man. Ining si Divine Adili nga ini, taga-Nigeria ni siya mo. Di subong mabyan ang Ateneo de Manila University nga basketball coach nga si Tab Baldwin kag 20 pa ka mga individual ginpasabpina na sang NBI angot sa kamatayon sang duha ka mga student athletes nga mga basketball players ginsabpina mga abyan sang National Bureau of Investigation si Tab Baldwin ang head coach sang Ateneo men's basketball team lakip ang 20 ka mga individual may kang tanan sa kamatayon sang duha ka mga Ateneo de Manila University student athletes nga Sanday Rene Baterbunya kag si Divine Adili si Rene niya Pinoy niya taga Mindanao breadwinner man siya ang iya sining hulag sa basketball court mga abyan may potential ini katrupang dyan Ray nga makasulod sa PBA base hindi lang sa PBA base iban pa nga mga basketball league diri sa Asia. Kay may abilidad ning bata ni. Ining si Rene Baterbunya ng MVP man ini sa tiunsang palarong pambansa. Nag-champion sila ang ilang team kag nag-MVP. Tandem ni sila sa Ateneo de Manila University ang basketball team ni Divine Adili taga Nigeria. Base abis ang NBI Homicide Division mga abyan, lakip sa ginpatawag ang ining mga individual. Ipatawag ni sila subong adlaw, no? Ang coach kag mga iban pa nga players sang Ateneo de Manila University men's basketball team. Kung madumduman pa ninyo nga ti nag-no-show si Baldwin, wala mapakita. Kag tatlo kay iban pa nga mga opisyal sang Ateneo de Manila University sa fact-finding mission bala to sang PNP-CIDG sa Camp Crame. Ha? Nagligad niya dlaw kahapon. Suno sa kay Secretary John Vic Rimulya. So, why mag-appear si Baldwin? Ha? Si Mr. Ipo Kimpo ay man mag-appear. Si Mr. si Father Naimi ay man mag-appear. However, mga abyan, ang Ateneo nagpadalaman sang ila sining mga abogado sa pagpatag sang nangin papel sang ila sining mga empleyado sa Ateneo. Kay man may pagpatib lang ang ginikanan sang mga naglamatay ngayon may pagpating may foul play. Kay may ano bala, may mga pasa o kung may mga lagob ining duha ka mga basketballista. Pagpati pa man lang na no. Kay balo kamo sa sining mga universidad base may mga naga-exister pa bala nga mga fraternity kag may mga hising-hising ti ginadumilian mga abyansang kasuguan ni ha ang mga hising-hising subong ha may anti-hising law kita wala ginadumilian ang paggatukod sa mga fraternity sorority o kuno ano pang brotherhood sisterhood organization sa eskwelahan pero ginadumilian ang pagpatuman sa mga hazing no kay kadamo nabis ang mga hazing activities nga nagaresulta sa kamatayon sa ibang nga mga estudyante no ining wala sa lugar na bala nga pag physical test sa mga kabataan. May ara ganito nga manugsulod na sa PNPA ha mga estudyante nga sang pulis napuruhan pa sang mga hising-hising ni no? So pay pagpati ang bingkini kanan ni Bater Bunya isa sa mga players mga ben Bater Bunya nga taga Mindanao nga may hising tikon mga pamatud-an mga abyan nga may hising kay ti ang ila purpose dito team building mo ha team building activities ti nagapati ning pamilya ni Bater Bunya nga may hising ti kun may hising mapamatud-an nga may hising ti man na vaccine ang eskulahan may mga salabton sila kag lakip diri mga abyan ng mga damages no sang eskulahan kay ti ginalanto sang pamilya nga may puturo pa ning bata kun tani ngini sa patag sang basketball no kabay pa nga masanagan ini kag matagaan sang hustisya mga abyan ang kamatayan sang sining duha ka mga basketball players isa ni taga ano ini taga Nigeria ning isa eh no gina pangamuyuan man ha pangabay man ang mga otoridad ta nga hindi lamang si Bater Bunya ang pangamuyuan kundi lakip na ang ining foreigner nga katapo man sang Ateneo Blue Eagle basketball team. Ang ining abahin mga abyan ang ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus mga abyan amoy ini ang panaming naton sa madasig nga pag-deteriorate sa aton nga pananawan. Ang Vision X Plus may lutein, may beta-carotene, kag may vitamin E Plus. Pwede gid sini makatumar ang mga nagamaniho sa masalakyan ay dire pampasahero o kung pribado. No? Kaya dapat samta nagamaniho kita sa aton salakyan. Kaysa hindi manigar, maabtan kita sa kagabihon o kung ganin maulanan kita, nagadouble vision ang pananawan ta, ti ang pinakasip mga abyan. Kung nagamaniho ka sa salakyan, dapat masanagid ang imo nga pananawan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kaya kung masanag ang imo pananawan, Pilipinas! Klaro ang dalan, layo kita sa disgrasya sa mga dananon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Amo ina mga abyan, ginatugyan naton, kag gina-endorso naton ang pag-tumar sa Vision X Plus. Ha? May lutein, beta-carotene, kag vitamin E Plus. Kay hindi lamang sa mga nagamaniho sang salakyan, nalos kita tanan eh, ang kabataan naton, exposed sa mga gadgets, adlaw-adlaw gagamit cellphone. Kita nga mga empleyado, empleyada, adlaw-adlaw man kita exposed sa aton sining mga gadgets katulad sa mga laptop sa opisina. Ligid kita kalikaw, ti kun ma-expose kita sa sining mga gadgets mga abyan, exposed kita sa radiation nga isa sa mga faktor nga nagapadasig sang pagpaburon kag pagkurap-kurap sa aton nga pananawan ti agud mapunggan ang madasig nga eyesight deterioration gina-endorso naton sa inyo nga magtumar sang Vision X Plus kay importante gid ang aton nga mga mata dapat masanag eh because our eyes are the windows of our soul. Ma-appreciate mo ang mga matahom nga mga bagay sa kalibutan kung masanag ang imo nga pananawan. Tibangod mabiyan sang advent of modern technology, halos kita tanan-tanan dira na lang nagasalig sa aton gadget. Sa cellphone, sa laptop o sa tablet. Nga sa diin mabiyan, halos ni sila tanan nga mga gadgets ta nagaproduce sang radiation. Di amo ina ang isa sa mga rason kung nga adamo subong kabataan mga elementary level pa lang o high school nagasuksok na sang antipara. Kay apektado na ang ila nga pananawan. Too much exposed sa radiation. Ti may panagang kita sinada. Agud to nga mapahaganhagan, ah, mapakuri bala. Ang pag kurap-kurap ta, pagharapon ta, kag pagburon sang pananawan ta, mintinaon ta ang pagtumar sang Visionix Plus, ha. Bata tigulang pwede gid makainom sini mga biyan para lamang nga magpabilin ang masanag nga ton nga pananawan. Kay nagapati kita ang tawo nga may masanag sang pananawan, may masanag man nga buas damlag. Oras mga biyan, 23 minutos na nakiligat sa atak na nga alas 5 sa aga. Ang ining bahay na ginadulong sa inyo sang food supplement nga Santon Plus Gold. Amo ning kampyon. Food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang mga ingredients ni mga ben almost perfect ang pagproportionate. May mangosteen nga 350 mg, may ampalaya 50 mg, malunggay 50 mg, garlic 50 mg, spirulina nga 50 mg. Ay rin ha, ang tanan-tanan nga mapuslanon nga mga nutrients kag mga pulutanon kag prutas na may madamo sa mga medicinal properties ara ginpangdasok sa Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Wa na kita panahon sa atong pagpangalagad mga biyan sa palatuntunan sa ating Pilipinas. Ginagdanan mo kamo sa pagpamati sa masunod nga palatuntunan. Mayong aga mamerere kabar. Sa kay Maria Capra sa Maliao Pabia. Kabay pa nga nakabango na ha. Kag nakapulapangapin na sang Santon Plus Coffee Mix. Kag nakaulo exercise. Ano na ito? Napat ko sa gambal ko. Oo. Magpanabalik ako sa takna nga alas 6 sa Express Balita Saga. Upot sa kay katrupang Era Espinosa. Thank you so much katrupang Febe Bulls Morales nag-contribute sang report. Upod ko diri sa technical side si katrupang John Ray Bertis. Para sa XFM ang Radio Patrol Iloilo. Ako si katrupang Alvin Dennis Sarabang, XFM News.
2: Mga katropa, exciting day!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ihatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
3: So mga kababayan po natin na gusto makahelo-bilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send ninyo po mga inquiry sa atin pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyo pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
4: Kasi minsan, depende yan sa katawan. Pag may mga tao, alam mo, lalo yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning ano, at yun ang pinakang dapat na bantayan. Kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
3: Yan.
4: Magastos pa.
3: Mm-hmm. Talaga naman ano, sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. Eh baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa ano, atin pong bigyan ng pansin, atin pong pagtuunan naman ano, na pansin ang atin pong kalusugan mga kaibigan, lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa ano. Oo. Sa lakas ng pangangatawan.
4: Lalo yung mga no work no pay.
3: Mm-hmm.
4: So, ako. Ibig sabihin, daily yung rate mo sa mm-hmm. trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang
3: wala.
4: Sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib mm-hmm. na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao, eh kalusugan. Dapat mm-hmm. lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito eh, may budget sila sa load, mm-hmm. may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaya pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh.
3: Alos, walang ipon.
4: Walang ipon talaga. eh yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, mm-hmm. pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si mister mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
3: Mm-hmm.
4: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahanan mo. Gusto mo, ikaw mismo magsubo. Mm-hmm. Sabay bigay ng tubig.
3: Minsan, ano yan, sapilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kasama. Na dapat na bibigyan natin ano ng sapat na nutrisyon ang atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng ano ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cell sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional ano yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin po mga kinakain. Dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods, ano, na salat, ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Dok, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandiyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, ay uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ilang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan, ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
4: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
3: Mm-hmm.
4: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
3: Mm-hmm.
4: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
3: Mm-hmm.
4: Pangalawa, toxicity
3: yan
4: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung pa rin naunang dalawa.
3: Mm-hmm.
4: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
3: Mm-hmm.
4: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient,
3: mm-hmm.
4: nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideklag yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
3: Mm-hmm.
4: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
3: Mm-hmm.
4: Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
3: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
4: Tama. At
3: nagbibigay pa ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, landumi-dumi.
4: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector.
3: Mm.
4: Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
3: Kaya sa mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako, it is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, ano. So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa mga suging butika.
0: Sunzone Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasang kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya.
6: Yeah.
5: Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siyang na-stroke. kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
2: The Secret of Health.
3: Yan po mga kaibigan, natin pong napakinggan ng isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng atin pong Santone Plus Gold ano? Lalo na ngayon Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan ng mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong ano, dapat meron kayong nakaano diyan, naka-reserve na Santone Plus Gold mga kababayan.
4: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle. Mm-hmm,
3: yan.
4: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
3: Mm.
4: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
3: Oh.
4: Pwede ba akong kumurot? Sabi sa niya, ay nasa sa inyo po yan.
3: Mm.
4: Eh, basta moderation lang po, ha? Eh, yung pala, after a few days, after New Year, na ospital.
3: Nako.
4: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
3: Napadami ang kurot.
4: Masayang, ano?
3: Mm.
4: So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ko kanina about sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
3: Nako.
4: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. Nako. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
3: Yes.
4: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
3: Huwag yung busin lahat sa, para sa ngayon. O,
4: kasi
3: ano?
4: Puro buffet ngayon, partner. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakatukso.
3: Oo. Lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipid sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong blood cholesterol at iba pang mga ano, lipid sa inyong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan. Ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga. Ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, eh kinakailangan control pa rin.
4: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
3: Nako.
4: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. Ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year.
3: Mm-hmm.
4: Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
3: Yeah.
4: Yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas may laban yung katawan natin.
3: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, ay itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi na tutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
4: At saka yung tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia.
3: Mm-hmm.
4: So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
3: Yes, oh.
4: Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
3: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
4: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may yes to health, may free trip si bossing, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ng research doon. Kaya pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kayang-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
3: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
4: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. So,

0: kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
1: The experience ko, partner, sa tagal ko sa sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Dok, nandito na naman kami. Oh, kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha. Pero, ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be tabag dito, common sense ang papairalin.
0: Ay, sa mga kabayad, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
1: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason. So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan. Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
0: Ayan.
1: Alingatong. Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
0: Yan.
1: Bawas sa mga karne. Huwag mag-take ng beer. O iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente. O, kasi yung nagpapataas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha. Doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
0: So mga kabayan po natin ay natake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila pong mga joints. Yun, bawas-bawasan po yung intake ng mga pagkain na high in purines. Dahil yan yung yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
1: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
0: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong
1: Kaya nga, marami tayong mga kaibigan pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. Anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango. Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods. Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
0: Yan. So, paalala po ha, para sa mga kabayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo sa atin pong mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa... Ano to?

0: mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
1: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold. Mm-hmm. Tapos yung Premium D3. 20 years old ka pa lang, patandami mo na
0: nararamdaman.
1: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa Premium D3 at Vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
0: Nako.
1: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya di ba? Sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
0: Yeah, so mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandyan na, mararamdaman mo na.
1: Ay, ito, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nandala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
0: Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga ating listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algie Bakla po.
0: Thank you so much, Dok, at maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntangin paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa mapapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: X FM.
5: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, Mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: diet ako bukas ah.
2: XFM.
6: Katropa mo. Exciting.
7: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropong Station, Lesa East, Ocho.
1: Lao may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express, balita sa aga Martes. Hunyo 16, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, transaksyon sa Iloilo Provincial Capital nagapabilin niya normal matapos nga nakabaton sa bomb threat sa Hunyo 14.
1: Back rider na hulo sa ginasakyan ng motorsiklo sa San Miguel, patay. Pamilya sang napatay, wala na plano pa nga magpasaka sang kaso suno sa kapulisan.
0: Store owner gin confirm ang pagpangawat sa iya bag na may kwarta kagalaha sa Oton Public Market.
1: Store owner nga ginkawatan sa Oton Public Market nagpabutyag sang iya kalain sang buot sa Oton Municipal Police.
0: Sinako sa expired nga soft drinks nga ginaboy sa Haro River na diskubrehan nga naghalin sa depot sa Banuyao, La Paz.
1: Visayas grade ginpaidalom sa yellow alert.
0: Lima ka mga bagong pari ginordenahan.
1: Pila kabahin sa historic Miyagaw Church naguba bangod sa magnitude 4.7 galinog sa Anini Antique sa tung Hunyo 14.
0: Dredging ka clearing operations sa Iloilo Batiano River nagapadayon. Headlines sa Balita National, Senator Lacson nagalaom nga ang issue sa Senate leadership ang marisolbar in kaso nga mayara sa special session.
1: Pangulong Bongbong Marcos nagmando sa Kongreso sa pagpatigayon sa special session sa Hunyo 17.
0: Agaway sa liderato sa Senado ginagamit sa pag-distract gikan sa mga palamangkutanon angot sa korupsyon sa flood control sunod kay Senator Alan Peter Cayetano.
1: House Secretary General Chiloy Garafil formal na nga nag-file sang pre-trial brief sang prosecution panel sa Senate Impeachment Court.
0: Masobra 30 ka mga witness i-present sang House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Wala sang Blue Ribbon Committee hearing sa Hunyo 16 sunod sa kay Senator Erwin Tulfo.
0: Coach Tab Baldwin wala nagsipot sa pagpatawag sang Dole.
1: NBI patawag ang 20 ka mga individual angot sa pagkapatay sang duha ka mga student athletes sang Ateneo de Manila University.
0: Court sang Ateneo di Davao Senior High School ginpangalan kay Rene Baterbonia.
1: AFP kag Philippine National Police hindi apektado sang mga ginapahayag nga destabilization plot sang 18 ka mga bagmen sunod sa kay Senator Lacson.
0: 20 ka mga registered firearm ni Senator De La Rosa voluntaryo gin surrender sa PNP.
1: Dalan nga nabiktuhan sang linog sa Mindanao pasabol na sunod sa Department of Public Works and Highways.
0: Balita International. Ginaduso nga US-Iran peace framework wala pa na aprobahan.
1: Subang bata ni Thai King Maha Bajiralungkorn napatay makaligad ng 4 bangon sa heart problem.
0: Entertainment news, Celeste Cortese kag Jonathan Sterling na mayong relasyon sa pihak sa ila pagbulaganan.
1: Sa sports, Jordan Clarkson naghimo sang kasaysayan bilang 11 nga Phil-Am NBA champion.
0: Extra wow balita naman, Jordan Clarkson naghimo sang kasaysayan. Okay, sa so extra wow balita naman, babae sa Estados Unidos na nakita isang bundle sang kwarta sa segunda mano nga sofang ang hinhatag sa iya.
2: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Las 6:12 mga katropang oras kinadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C ang alkaline base nga vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C makabulig sa atong kayong lawas ilabi na sa pagprotekta sang atong immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immunon, FDA approved kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubong sang Midtown Hotel. Las 6:14 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal.
2: Local news.
0: Ng Negatibo kung wala sang bomba nga nakita sa Iloilo Provincial Capital matapos ang pagpatigayon sa motoridad sa masangkad nga inspeksyon kag pag-usisa sa seguridad sa Hunyo matapos ang nabatong nga bomb threat sa Hunyo 14. Sino kay Chief Security Officer Aaron Raimundo gilayon nga ginaktuhan sang security personnel kag mga kapulisan ang insidente sang nabato na impormasyon may kaangtanan sa bomb threat sa Kapitolyo. Ginsunod man ang nagkaigo ng mga protocol kag ginspeksyon ang nagkailain nga bahin sa building agud nga masigurado ang safety sang tanan. Ginpahay ni Raimundo nga wala sang may nakita nga bomba sa Kapitol bangod sinigin klaro niya nga wala sang dapat nga kadlukan ang publiko kag ang mga empleyado nga nagasulod kag nagatrabaho sa opisina. Nagpangayo man sa presensya si Raimundo sa bisita kag kliyente bangod sa pagka-delay sa mga transaksyon tungod sa mas istrikto nga mga tikang sa seguridad. Sa subong, balik na sa normal ang operasyon sang Kapitolyo. Kinahingyo man sa mga otoridad ang publiko nga magpabilin nga mabinantayon kag mag-report gilayon kun may katingalahan kag nga aktibidad agud mapabilin ang safety sang tanan.
1: Patay sa iban pa nga mga balita lokal, patayang backrider sang mahulog sa ginasakyan nga motorsiklo sa barangay 14 sa nagligag nga Hunyo 14. Ginkilala ang biktima sa kay Romnick Alba, residente sang umuman nga lugar, kag nakaagom ini sang head injury nga ginturaan sang iyang kamatayon. Sunod sa kay Police Captain Brian Alejo, ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station, halin sa Iloilo City ang biktima upod ang iyang pakaisa nga driver sang motorsiklo nga ginkilala sa kay William Alba sang maglapaw sa kurbadahon nga porsyon sang dalan kag nagresulta sang pagkahulog kag pagkabunggo sa tamburong ni Romnick. Sa karon pag-istoryahan pa lang sang pamilya ang insidente kag wala na sang plano pa nga pasaka sang kaso sa driver sang motorsiklo.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa is this sa is gin-confirm mismo ni Annabelle sa Home Borcos ang store owner nga ginkawat ang kwarta niya kag mga alahas sa Auton Public Market sa Ligadlaw. Sunod kay Borcos nga ginkatingala sa ninga daw kulpi nagdamo ang iya mga customers nga hindi familiar sa iya mga itsura. Pagsaysay pa sa ninga sa natabo nga una may upod nga mga ang mga kabataan nga nagbakal sang 100 pesos nga tiil sa manok kag apuro sensilyo ang iya ginbayad. Nanutaran pa sa nasamit ng store owner nga daw landong sa iya likod apang sa iya pagbalikid wala nang iya bag na kabutang sa nga nabutang sa iya tupad nabilin sa mga kawatan ang ginbakal nila nga tiil sang manok kag madasig nga nagpalagyo. Sa CCTV footage makita ang duha ka mga suspect nga nagapawala lang pero suno kay Borcos nakita aman sini nga daw nagasinya sanay ang mga suspect may baluan nga anom ang mga timbang sini sa iya baligyaan apang tatlo lang ang mga nakadshoot isa ang mga tion.
1: Ang usar sabit nga balita nagpabutyag naman sa iya kalain sang buot ang store owner nga si Annabelle sa Humi Burgos nga ginkawatan sang kwarta kagala sa Auton Public Market. Sunod sa kay Burgos nga sa baylo nga kawatan kuntani ang lagson sang mga kapulisan siya pa ang ginbalik-balikan nga daw katulad nga daw hindi mapatihan ang iya sini nga mga statement. Dugang pa sini nga 27 katuig na siya nga naganegosyo sang dress chicken kag hindi man ini ang una nga tiun nga siya ang nabiktima sang mga salisi. Matandaan nga sa nagligad nga adlaw na taban sang mga kawatan ang bag ni Burgos nga may unod nga kwarta kag subuman mga alas nga ginabulubanta naglabot sa 250,000 pesos. Sa karon nagapanawagan ini sa Auton Police nga mag-focus sa mga suspetsado kag hindi magbalik-balik sa iya agud nga mag-imbestigar lang.
0: Samtang inkumpirmar ni Barangay Tikod La Paz, punong barangay Roy de Choson nga halina sa isa ka depot sa Barangay Banuyaw ang sinako sa mga expired nga soft drinks nga ginaboy sa Haro River kag ginanod sa ilang barangay. Sunod kay Kapitan De Choson nga ginako sang pamunuan sang depo nga may ginasuhulan sila nga tricycle driver agud nga magdala kag maghapoy sang ila basura. Posible sa kay De Choson nga wala gina supervise sang depo kung sa rin ginahapoy sang tricycle driver ang basura rason nga makita na lang liwat nga nagautaw-utaw sa suba. Hunyo 15 sang agas ang ginanon sa suba nga sakop sa Barangay Tikod La Paz ang inimagnubo sa 11 ka mga sako sang expired nga soft drinks na kolekta ini sang mga Oplan Contraba beneficiary sang Dole Tupad DPWH kag Iloilo City Government. Nauna na nga ginpaay ni Engineer Niel Ravinas ang General Services Office ng Iloilo City Government nga ilatingwaan nga makilalang responsable sa pag-aboy sa sinako nga basura sa haro kag pasakaan sa nagakaigo nga kaso. Hunyo 14 sa may nakolekta ng mga expired goods gikan sa suba nga sakop sa Barangay Baldoza, La Paz.
1: Problem naman sa yellow alert ang Visayas grid Hunyo 15 ini sang nagsugod last 4 sa hapon tubtublas 10 o kun last 9 sang gabi inisuno sa National Grid Corporation of the Philippines o kun NGCP kasunod ini sa mataas nga demand forecast kag unavailability sang large coal plants nabaloan nga ginapataas na sa yellow alert ang isa ka grid kun indi bastante ang operating margin agud nga masuplayan ang contingency requirements sang transmission grid sa data naman sa NGCP, ang available capacity ang yara lamang sa 2,581 megawatts, samtang ang peak demand naman ang yara sa 2,482 megawatts.
0: Samtang ginpangunahan ni Haro Archbishop Medifil Abiliones ang ordinasyon sang Nanday Reverend Dennis Abalorio sa Santa Barbara Parish, Santa Barbara. Reverend John Philip Gumban sa Santa Monica Parish, Pavia. Reverend J.P. Gerard Marcelino sa Immaculate Conception Parish sa Oton. Reverend Carl Arlie Pahanconi sa St. Nicholas di Tolentino Parish sa Kabatuan. Kag Reverend John Mark Sarasa sa St. John the Baptist Parish sa Banate, Iloilo. Iniwat ang ordinasyon sa Haro Cathedral sa Hunyo 15. Nagtambo ang pamilya sa mga bagong nga pari kag naghatagman sa ila suporta. Samtang nagapangamuyo man ang 150 ka samtang nangamuyo man ang 150 ka pari sang Archdiocese of Haro.
1: 9:19 minutos nang nakaligat sa taknang alas 6 aga. Sa iban pang mga balita lokal, naguba ang pila ka bahin sang Miyagao Church matapos nga dabatyagan ang magnitude 4.7 nga linog nga nagigo sa ani ni Antique sang Hunyo 14. Bangod sini natalana nga magapatigayon sang post earthquake site inspection ang National Commission for Culture and the Arts kag sumuman ang National Historical Commission of the Philippines sa Hunyo 17. Sa karon hugot nga ginadumilian ang pagpadulong sa atubang sang simbahan. Ginpalabot naman sini sa local building official sagud sila mismo ang magpatigayon sang maidid nga interior safety inspection agud madetermine ang structural safety sang amo nga simbahan.
0: Sa piyak ang bahin, nagaparayan ang dredging kag clearing operations sa Iloilo Batiano River sa piyak sa Ginpatuman, maoplan kontrabaha ni President Ferdinand Marcos Jr. 87.65% na ang natapos nga sa nasambit ng operasyon sunod sa Department of Public Works and Highways Region 6. Ginapatigayan ang maoplan kontrabaha sa magkatuhay nga lugar sa Western Visayas bilang preparasyon sa tion sang tag-ululan. Lasa is 22, mga katropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo na batian, ginadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, imo si Megastine, Ampalaya, Malunggay, Garlic, kag Spirulina. Produkto sang Yes 12 Incorporated nga magkabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, patok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, 100% gagigan sa herbal extract. Magbakal na sang Something Plus Gold. Something Plus Gold supports health para sa healthy body kag stronger immunity mga katropa mag Something Plus Gold. Available sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy sa TGP South Street Drug Store, All Grain Pharmacy kag Generica. Lasa is 23 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Naglaom o kung nagalaom si Senator Panfilo Lacson nga ang issue angot sa Senate leadership ang masettle in kasong may ipatawag nga special session para kay Lacson nga importante ini ang nga ma-resolve kag ini ang iya ginalauman sa subong sunod kay Lacson nga wala pa si President Ferdinand Marcos Jr. nakatapaw nakap o kung na Hunyo 3 sa napilian si Senator Sherwin Gatchalan bilang Senate President pro tempore kag iningadlan bilang acting Senate President sa iya mga kaopdanan sa ilagin kabig nga ila nalabot ang quorum pagi sa numero sa mga senador nga nagtambong sa mga sesyon ini ang kasunod sang duha ka magkasunod nga adlaw nga boycott sang sang Cayetano Block ang sesyon nga panindugan man si Senator Alan Peter Cayetano nga siyang legitimate legal kag moral Senate President ginahingyo man ni Lacson si Cayetano sa pagpakigsakop sa Senate discussions.
1: Nagpanawagan naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso sa pag-convince ang special session sa itong asin lasining Senate adjournment sa pag-akto sa mga priority legislation. Si Dalumsang Proclamation No. 1318 nagmando ang Pangulo sa Kongreso sa pagpatigayon sa special session sa Hunyo 17. Ini para sa urgent nga pag-consider sa pagpasa sa mga masunod nga mga priority legislative measures. Number 1, namo ang National Center for Geriatric Health. Amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education, Assistance to Individual in Crisis Situation Act, Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Last Mile and Geographically Isolated and Disadvantaged Conflict-Affected Areas, Amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, kagiban pa ng mga pulisa nga may tinutuyo sa pagpabakod sang social protection kag pagpaayo sa pagpangabuhi sang mga Filipino.
0: Samtang ginagamit ang inaway sa liderato sa Senado, agad nga madistract ang palamangkutanan ng corruption sa flood control para kay Senator Alan Peter Cayetano. Pagibahin ni Cayetano nga kung ini ang nahanungod lamang sa kung sino mangin Senate President, ini ang narisulbar na. Ang leadership issue ang secondary to the pursuit of accountability lamang. Ginklaro man ni Cayetano nga siya kagang iya mga kaupdanan ang wala nagakuha sa mga posisyon sa pag-seize sa power ang matutod nga concern para sa Senador. Amo ang efforts sa pagpugong sang scrutiny sang flood control spending kag ang role sang Senado sa pag-imbestigar sini ang gahom konta ni sa pag-imbestigar ang hindi privilege nga kinahanglan tipigan kundi ini ang pagsalig nga ginhatag sang mga Filipino sa diin ang mga biktima nga hindi sa kundi inmanhalin nga partido kundi simple nga mga Filipino kag sang bugos nga nasyon. Dugang ni Cayetano nga sa katapusan maresolbar ang Senate leadership apang ang pagdemand sang publiko sa sabat angot sa korupsyon ang magapabilin.
1: Lasais 24 na aton nga oras sinigabayan nga dulon sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ginfile na sang House Prosecution Panel ang 57 ka pahina nga pre-trial brief para sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte sa Senado sining Lunes sa atong nagligad nga Lunes Hunyo 15. Sunod sa kay House Secretary General Chiloy Garafil, 29 ka kopya sang pre-trial brief ang ilang ginfile. Dugang man ni Garafil nga nagfile man sang formal entry o papiran sa ang ilang mga abogado.
3: Some filed 29 copies of the pre-trial brief, which is more than enough copies for all senators, 24 of them. And then we also filed new formal entry of appearance ng ating lawyers.
4: For private prosecution?
3: Yes.
5: Yung pre-trial brief, ma'am, ilang pages po yun?
3: I think it's 57.
5: Can you tell us anything about
3: that? I'm not, with respect to the contents of the brief, I'm not authorized to speak about it. So, sorry. Yun lang.
5: Diyan safe to say nila.
1: Ang kabahin sang pagpag ni House Secretary General Chiloy Garafil.
0: Samtang masobra 30 ka mga testigo sing i-present sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa subong wala pa sa insaktong numero sa mga testigos bangod, mag-file pa ang House Prosecutors sa pleadings para sa ila trial brief nagpabutyag man sa iya pagkabalaka si House Lead Prosecutor Gerville Luistro nga mahimo gamito sa kampo ni Duterte ang leadership impasse sa Senado agud nga questionon ang impeachment case sa Supreme Court. Nangabay man si Luistro sa Senado nga resolbahon ang issue angon sa leadership sini sa pagpatawag sa special session ni President Ferdinand Marcos Jr. Natala na ang pre-trial conference sa Senado sa Webes, Hunyo 18.
6: Senate President.
7: Yes, sapagkat nakita nyo naman, dito pa lang sa House of Representatives, they raised as an issue the referral from plenary to justice committee. They even raised violation of one-year bar rule, di ba? What else did they raise? They raised as well that we have predetermined the impeachment complaints even before the clarificatory hearing in the Justice Committee. They're also invoking the confidentiality in their allegation that we violated the confidentiality provision of AMLOC in spite of the clear exception in the bank secrecy law and the fact that the subject matter of the AMLOC report are bank reports. Diba? So, what else will they not elevate to the Supreme Court? Kung ito? Anticipation.
0: Nabakyan ang kabahing sang pagpahayag ni House Lead Prosecutor Gervil Luistro.
1: Pahayag naman ni Senator Erwin Tulfo nga wala sang Blue Ribbon Committee hearing karon nga adlaw Hunyo 16 baliskad sa announcement na sang anay mamalida nga si Mike Defensor. Suno pa sa senador nga ang official statement sang Senate Blue Ribbon Committee ang nagasiling and authorize ang may official logo sang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Dugang pa ni Tulfo nga ang legislative proceedings ang dapat istrikto nga magasunod naman sa ginapatuman nga protocol sa diin sa idalom sang Senate rules ang formal 3-day notice kag gender distribution ang mandatory antes ang kunanan naman ng mga committee hearing. Ginklaro man sa nasambit ng senador nga si Defensor ang hindi miyembro sang Senate tukon sang Blue Ribbon Committee kag mas hindi familiar sa official nga investigations of the body gani wala ini sang legal standing agud nga mag-anunsyo sang kunanan naman ng mga proceedings sang ngalan sang Senado.
0: Sa piyak nga bahin, wala nagsipot si Ateneo Basketball Head Coach Da Baldwin matapos sinanggin patawag sa Department of Labor and Employment kung doli agad niya ipresentar ang iyang alien employment permit. Abogado lang ni Baldwin na nag-abot sa hearing apang alien certificate of registration ni Baldwin lang ang ginpakita sini. Samtang wala man ini nagpakita sa Criminal Investigation and Detection Group matapos iniman ang ginpasabina sa Sunok Interior Secretary John Vic Rimulya. Sunok Rimulya nga si Ateneo Athletics Head Emmanuel Fernandez lang ang nagpakikita sa ilahalin sa opisina sa Ateneo de Manila University Men's Basketball Team. Bagod sini, mag-i-issue sa liwat ang CIDG sa ikaduha nga sa pinaagod nga masiguro nga magsipot ang mga officials sa nasamit ng eskwelahan sa Biyernes, Hunyo 19.
1: Ipatawag naman sa National Bureau of Investigation ang 20 ka mga individual angot sa pagkapatay sa 2 ka mga student-athletes sa Ateneo de Manila University. Ipatawag ina subong adlaw Hunyo 16. Suno sa ka-NBI Director Melvin Matibag, lakip sa mga ipatawag mo sanday, Coach Tab Baldwin, pila ka mga membro sa Ateneo Blue Eagles kag mga opisyal sa universidad. Gin-confirman sa nasambit ni Director nga upod sa mga pag-imistigaran, amo ang nagpakilala nga asawa ni Coach Tab. Dugang pa ni Matibag, wala pa sila sa konklusyon sa natabu nga insidente. Matandaan nga Hunyo 8 na lumos patay sanday Rene Baterbonya kag Divine Adili nga mga basketball players sang Ateneo Blue Eagles.
8: And we also subpoena some of the agencies na may kinalaman sa ito. We're hoping to finish the investigation with this week's work. Sana tapos na yung autopsy report doon sa dalawa na nagawa na natin. So, yung mga interview na natin sa mga possible witnesses.
9: So, bukas po mag-a-approve yung dalawa po ang mag-a-approve
8: po bukas? I think more than kasi yung English po yung pinagalaman.
1: Kabahin sang pagpahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
0: Samtang ginpangalan kay Rene Baterbonya ang court sa Ateneo de Davao Senior High School. Iniya ang subong ginatawag na Rene Baterbonya Covered Court ukon RBCC. Dakip sa ginhatag nga pasidungog amo ang pag-retire sa iya numero 2 nga jersey. Sa seremonya ginpabutyag sa Ateneo de Davao University nga ini nga pasidungog ang magapadayon sa pagdumdum sa isa ka pamatan-on nga nagbilin sa ini malipatan nga marka ilabina sa mga nakakita sa iya pagpangabudlay kag Random. Si Bater Bonio ang taga Talacogon, Agusan del Sur, na nagdala sa kadungganan sa Ateneo de Davao kasi Davao Region. Tapos niya nga pangunahan ang kuponan, padulong sa makasaysay niya gold medal sa secondary basketball boys sa palarong pambansa 2025 sa riin siyang giningadlan bilang most valuable player kon MVP. Kabahin man siya sa Philippine team na nag-champion sa 2025 ASEAN School Games na nagdala sa dugog sa Pilipinas sa international na kompetisyon. Ang pangalan sa covered court kagpag-retire sa jersey ang ginakawig ang permanenteng handumanan sa iya dedikasyon, talento, kagkontribusyon sa basketball amuman sa komunidad sa Ateneo de Davao University.
1: Lasa 6:32 na ang atong oras, nagpasalig naman si Senador Panpiluping Lacson nga hindi mapiktuhan ang Armed Forces of the Philippines so kung AFP kag Philippine National Police ang ginapahayag nga destabilization plot sa 18 ka mga bagmen ni Anay Congressman Saldico. Pakigbahin ni Lacson nga para sa iya wala sang AFP kag Uniform Services ang simpatiya sa 18 ka mga iya ginakabig nga maleta boys sa diin ang mga ini ang gin-disown sang Philippine Marines kag sang AFP. Rason nga suno kay Lacson kung ang mga ini ang nagahuna-una nga ang ilas ini nga mga antics ang mag-trigger sang kunananuman nga mas dako pa kag makatuga sang destabilization sala ang mga ini. Ginatagan man niya sang pagtamod nga ang anuman nga mga posibleng nga pagpamahog nga nagadalaig sa 18 ka mga bagmen ang mahimo nga na preempt na pagkatapos nga si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang nagmando sa paghugot sang seguridad sang Senado.
0: Sa dugang balita national, voluntaryo gin surrender sa Philippine National Police sa Davao City ang binding ang mga registered ng firearms ni Senator Ronald De La Rosa. Niyang kasunod sa revocations and essential kag registrations sa iyang firearms. Ang mga pusil ang yara na subong sa kustodiya sa Regional Civil Security Unit 11. Matandaan nga sa damlaglang, ginpahayag sa PNP nga may yara sa 117 ka mga registered ng firearms ang senador. Samtang paday yung inapangita si De La Rosa matapos naging issuehan sa warrant of arrest sa International Criminal Court. Siyang uli nga nakita sa Senado sa Mayo 14 sa kaagahon matapos na naglundad ng shooting incident sa Senado.
1: Padayon naman nga pagpanguna sa Department of Public Roads and Highways sa rehabilitasyon sa mga infrastruktura na napiktuhan sa Mindanao matapos naman ang magnitude 7. Nga linog kukun 7.8 nga linog nga nagluntad sang nagligad nga Hunyo 8. Suno pa sa ensya 14 ka mga road sections kag mga tulay ang ginbuksan para sa mga motorista samtang padayon ang pagkayo sa iban pa nga mga apektado nga mga lugar. Ining pamaagi agud nga mapadasig ang pagbalik sang normal nga biyahe kag economic activity sa mga apektado nga mga probinsya. Ginpasiguro man ni DPWS Secretary Vince Dizon nga prioridad sang gobyerno ang mas madasig pa nga pagpakayo sa mga critical nga mga infrastructure pareho sang mga tulay, national roads kag mga pasilidad sa ospital nga napiktuhan sang linog. Sa karon nagapadayon pa ang clearing operation sa iban pa nga dalan nga natabunan sang landslide kag debris. Samtang ginapatuman naman ang temporaryo nga solusyon sa mga delikado nga bahin agud indi mapiktuhan ang transportasyon. Nagapadayon man ang koordinasyon sang DPWS sa mga lokal nga mga gobyerno kag iban pa nga mga national agencies para sa 24 hours nga trabaho sang mga engineering team sa field. Ginatagan Manila sang prioridad ang mga lugar nga nagaserbe nga vital link sa transportasyon kag paghatag sang serbisyo medikal. Sa health sector naman ang mga ospital nga apektado sang linog ang padayon nga ginarepair kag ginapalabot man ang dugang pa nga suporta kag pasilidad para sa mga pasyente kag mga healthcare workers. Ginpasiguro dugang sang DPWS nga padayon ang monitoring kag inspeksyon sa mga instructor o kung mga infrastructure kag sumaman ang mga buildings nga amalikawan ng peligro kag masiguro naman ang seguridad sang publiko.
0: Las 6:38 mga katropa balita national ng inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus himo sa lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga produkto sang Yes 12 Incorporated nga makabulig sa aton mga problema sa mata kangay sang cataract, pterygium, glaucoma kag poor vision. Vision X Plus epektibo, safe inon, FDA approved kag halal certified, available sa mga butika nga malalim malapit sa inyong mga lugar, mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yero Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Mangitaman yung mabakal sa Shopee Kag sa TikTok Shop, i-search ang Vision X Plus, mangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Available man sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar, kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, South Sir Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Lasa is 39 mga katropa sa Ilokita, sa Italia, sa nagapanguna nga balita international.
6: International News.
0: Nagapadayon ang pagdiskusyon sa tunga sa United States kag Iran para sa framework agreement nga posible magauntat sang madugay nga tensyon sa Middle East. Apang bisan pa sa positibo nga pananaw sang pila ka mga leader, wala pa gihapon ini napirmahan kag nagapabilin nga wala sang klaro nga schedule. Suno kay President Donald Trump, parado na ang kasugtanan sang Hunyo 14 apang ginpahayag sang Iranian officials nga hindi pa ini matuod ka kung hindi pa ini matuod kag posible pa nga mag-extend sa mga masunod nga inadlaw. Nagsugod naman ang Pakistan sa pag-facilitate sang proseso paagi sa pagpanguna ni Prime Minister Shehbaz Sharif nga nagahambal nga mayara na sang preliminary agreement kag electronics signing ang masunod nga tikang. Isa ka sentro sa nga issue amo ang Strait of Hormuz nga amo ang ginaagyan sa mga barko nga may karga nga mga petroleum products. Sa proposal, ang pagbukas sang restriksyon mahimo amo ang pag-alsa sang pila ka mga US sanction sa pagbalik sang frozen Iranian assets. Samtang nagapadayon ang negosasyon, nagluntad man ang internal nga tensyon sa Iran kung sariin ang mga hardline groups nagapakita sang pagsupak sa ginpahayag nga kasugtanan samtang may padayon nga military developments sa rehiyon. Kinahulat sa international community ang final nga resulta sa negosasyon nga posible nga maghimo sang dako nga epekto sa nagasupply sa enerhiya kag seguridad sa rehiyon.
1: Dasa 6:39 ang ining oras, ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap, nagapamis ang kutis, nagapaputi sang panit. Napatay na si Princess Bajarikit Yabha Narindira Dibyavati, subang anak ni Thai King Maha Bajralungkor, bangon sa sininga heart problem. Nagaydar si Bajarikit Yabha sang 47 anyos. Kag nakumato sa sulod sang 4 ka tuig, Disyembre 2022 sang ospital ini matapos nga nalipong samtang nagabisita sa Northeastern Province sang Nakhon Ratchasima. Napatay si Bajarikit Yabha. Bahut sa paglala sa ngayon nga kondisyon, tuga naman sang ginatawag nga intra-abdominal infection, colitis, low blood pressure, arthritis o kon artismias, kag sumaman blood clotting disorders kagiman pa. Gindumdum sa Thailand ang ngayon nga papel sa public life, ang ngayon nga pagpanikasog, nga mapaumwad ang palangabuyan sa mga babae nga priso, kag mismo sa iyasin nga diplomatic career. 2012 to 2014, siya ang naging ambassador sa Thailand sa Austria, Slovenia, kag Slovakia. Ginapamunuan man siniya ang charity nga nagapakigbato sa kinamatarong sa mga female inmates, partikular na sa mga nagabusong sa sulod sang prisuhan.
6: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa is 42 mga katropa, nabatian ang detalye sa mga balita international. Balita international na inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix is a magazine moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga natural, wala sang side effects, nakakape ka na may bulong ka pa. Ang kape nga makabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo, safe inon, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee, sa TikTok Shop, pag available sa mga butika kagay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Sir Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika.
6: Express, Express, Entertainment News.
0: 6:43, silo kita sa detalye sa aton balita entertainment. Celeste Cordesi kag Jonathan Sterling, maayo ang relasyon sa piyak sang ila pagbulaganay. May detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
10: Nagpagwa si Celeste Cordesi sang iya reaksyon ang sa isyo sa pagbulaganay nila sang iya nobyo nga si Jonathan Sterling paagi sa Instagram story. Sunod kay Celeste nga maayong relasyon nila ni Jonathan sa diin, ang ila focus ang nagapabilin sa pag-atipan sang ila anak nga si Sergio kag ang pagsuporta sa ila pamilya. Huring-huring nga third party sa relasyon sang duha amo ang beauty queen nga si Bianca Manalo. Apang hugot man ini nga ginapanginwala sang kampo ni Bianca ang alegasyon pinaagi sa official statement nga ginpagwa sang Sparkle G GMA artist. Sana'y baluan parehong sparkle artist sanay Bianca kag Celeste. Sa subong, nagahingi si Celeste sang privacy sa iya kabuhi. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santan Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, ililo ako si katropang Bea Joy sa Balo XFM News.
1: Kagkaroon sa ato naman balita sa sports ng gimo sang kasaysayan si Jordan Clarkson matapos nga siya ang labing unang Filipino-American NBA player nga naka-champion sa NBA Finals. Ginbuligan niya ang New York Knicks nga mapirde ang San Antonio Spurs sa score nga 94-90 sa Game 5 sa NBA Finals. Limitado man ang iyang playing time kag kontribusyon apang nangin kabahin siya sa grupo nga nagdala sang Knicks pagkadto sa ila una nga titulo sa sulod sang 53 ka tuig. Ang among kadalagaan ang nagdugang pa sang espesyal nga kahulugan bangod siya ang unang Pilipino nga nakakuha sang Larry O'Brien Trophy. Sa sulod sang pila ka tuig nangin kilala siya indi lamang bilang NBA star kundi bilang isa man ka representante sang Pilipinas sa international nga kompetisyon. Samtang wala naman ini ni Clarkson ginatago ang iya kalipay kag pagpasalamat. Suno sa iya nga overwhelming ang among eksperyensya kag isa ini kahandom nga natuman pagkatapos ang iya nga pagpangabudlay kag pagsakripisyo. Ang 34 anyos nga guard ang kilala sa iya sininga madalom nga koneksyon sa Pilipinas. Apo siya sang Filipina nga si Marcelina Tulyao King Solver kag anak sang Filipino-American nga si Annette Tulyao Davis kag African-American nga si Mike Clarkson.
0: Sa 6:46 mga katropa nabatianong detalye sa aton balita sa Hinampang. Balita sa Hinampang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men himo sa maca kag calabawaska. Basko gako na katurbo ka epektibo safe imnon 100% natural safe and effective available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
2: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
11: Extra! Wow!
12: Bonita!
0: Sa 6:47 sa karon sa detalye sang aton extra wow balita. Hindi makapati ang 65 years old nga babae sa California, USA matapos nga nakitaan ang $36,000 kun masobra sa 1.9 million pesos nga cash sa segunda mano nga sofa nga ginhatag sa iya. Sunod kay Vicky Omodo nga bago lang siya nagsaylo sa iya bago mapulian sa Colton San Bernardino County, California. Kag agud nga makatipid sa furnitures, nagpangita siya sang second-hand nga sofa sa Craigslist kag isa ka online classified ads website. Ginkalipay naman ni Omodo sang nakita niya nga may listing sa among website para sa isa ka set sang sofa kag ginapanghatag lang ini sa luyag magkuha. Ginagin contact ni Omodo ang naghimo sang listing kag naibaluan nga ang matuod-tuod nga nagapanag-iya sang sofa ang nagtaliwan na. Nagduwa-duwa pa si Omodo kag ginkadtuan ang himata sang nagtaliwan nga sofa kag ginkuha ini. Pag-abot sa iya puloy-an, natalupangdan ni Omodo ang papel nga naipit sa caution sang sofa. Sang ginbukad ni Omodo ang envelope, isa ka nakabundle nga cash ang iya nakitaan. Gilayon nga gintawgan ni Omodo ang iya ginkuhaan sang sofa. Sunod sa iya himata nga pila ka mga envelope nga may unod nga kwarta ang ila nakitaan sa palibot sang puloy-an sang nagtaliwan. pang envelope nga naipit sa sofa ang may pinakadako nga unod. Nagpasalamat naman ang pamilya sa honesty ni Omodo, gani ginatagan paliwat sa pamilya si Omodo sang dugang nga $2,200 ukon masobra sa $133,000.
1: Balo ka dito abis Amerika kung hindi ka naluyag sang mga gamit mo. Ipagwa mo lang na da, kay may naga may naga pang pick up sina.
0: Oo.
1: Magluwas lamang kung winter season kay tingin pagwa mo wa isang may makuha.
0: Mm-hmm. No? May mga OFWs kita
1: pang tipon.
0: Oo, kadra pang Alvin.
1: Kaya
0: mga
1: padala,
0: dumpster di? Na ang tawag. Mm-hmm. Dumpster na tong tawag nila kay ti gaano sila ang mga basura balagi na pang check nila kay kung kaisa may mga ano
1: tapos pa lang pa may mga values
0: kaysa, pa. May mga bago pa nga mga items or mga canned goods nga ginapa nga boy lang sa
1: kagiban gani isra ginapili nila kaginapadala pa din sa Pilipinas container
0: oh.
1: Van tapos sinabaligyan nila di auction or on sale eh.
0: Grabe.
1: Pero ang iba na abi nga may mga propiedad kag may mga kwarta may makas tapos wala sang mapanublian ginabalik ina sa gobyerno ay ginakuha.
0: Mm.
1: Diba, propiedad mo, sulo lawas ka na lang, wala ka man bata, wala ka man asawa, balo ka na.
0: Mm-mm.
1: Ang mga propiedad mo nga ina, ginabalik sa gobyerno. Amo na iban nga mga nag-obra to as caregiver, nagabantay sa matigulang, kung mapusuan kanila, mahamutan kanila, ginapasubli kanila sang ilang mga propiedad.
0: Yes.
1: No. Depende sa relasyon mo sa imo nga amo o ama. Kaagi man ko sina dito na
0: ginpamalibaran ka?
1: Ginpamalibaran ko ang lalaki nga gina-assistiran ko ba?
0: Nga. No.
1: Kaya ang ginbiling niya sa last will and testament niya, iasawa. Tigura mi mutso naman.
0: Ginbiling niya asawa niya sa iyo.
1: Oo, hindi takon. Kung mga iba na ito, guro, binilin niya. Pulit takot ayun eh.
0: Extra wow, balita mga katropang ngayon yung nabatian. Ginadalong sa inyo St. Clair Skin Herbal Soap.
11: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express. Balita sa aga, Martes, Hunyo 16, Tuig 2026. Good morning sa ating mga kitropay listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club. Di naman nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan mga kitropa. Good morning guys sa ating mga taxi patrollers, di naman nga parte sang syudad, kag probinsya sang Iloilo mayong aga sa atin mga katropa. Sa atin mga katropa drivers, sa mga jeepney, sa mga tricycle drivers. Good morning, mayong aga gid sa inyo tanan mga katropa. Keep safe and happy Tuesday sa atin tanan. Good morning kay Mama Raya Crispo, nag-upload sa atin Facebook live streaming sa atin Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kay Sir Reynaldo Abeto, kay Ma'am Meredith Cabar.

0: Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
2: XFM
3: mga katropa, exciting dito!

0: FM. Yes, to help!
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones

0: ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, mayroon po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health!
4: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
5: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
6: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
4: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, X-FM!
7: Exciting!
8: Playtime!
7: Showtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zantron Plus Gold araw-araw.
12: Zantron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Zantron Gold, Coffee Mix.
14: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zantron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kag may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
13: Zantron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zantron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zantron Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
16: Zantron Coffee Mix.
17: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
18: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
19: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
20: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
19: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
22: Zantron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zantron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zantron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandangan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Zantron and XFM 5,000 pa-premyo.
24: O si Bethany Estrid Siliero sa Kalinog, Iloilo, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Revelito Uy sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Zantron at XFM 5,000 pa-premyo.
23: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Zantron and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Zantron Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Zantron Gold Coffee Mix. Zantron and XFM 5,000 pa premyo. Intra na!
25: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
26: Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
2: Aray ko!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabilis sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko nag-huben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mangko sina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
8: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
12: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyong matyag ko dayon. Wala nagsakit ang ako likod.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM. Patroba mo!
2: Exciting!
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsantone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM. Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:19. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na ito niya mga tagpalamati diri sa XFM 100.7 Iloilo, nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Tuesday, Martes, sato sa ringa pagparagad, June 16, 2026. Ari kita sa Martes, sato sa ringa pagparagad, ikatatlo sini, nga Martes ang Hunyo. Balik na sa eskulahan ng elementary kag high school, kalabanan sa mga eskulahan subong pribado kag pampubliko, balik na mga estudyante. Pero ang mga ara sa kolehiyo, way pa. And most likely, maumpisa pa rin klase nila mga June 22. Except sa mga eskwelahan nga nag-prefer nga maumpisa sila sa klase either August o kon hindi gani September. Sa ato sa rin nga pagparagad sa Gyapon ng Podato sa rin nga mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapauna nga mga balita kag informasyon. Kung panahon ng paghambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, manayunayang panahon taga pa, mabatyagan na ito ng pagbiti sang silaksang adlaw. And daway gana magulan, no? Dari karon sa ato sa siyudad. Pero ang nag-apikto dari sa aton kaginakabalakanta, amoning linog. Kaya hindi tama pulong mo, wayabisang forecast, wayabisang prior sa no bala, pagtayog, daway kita sang patimaan, sininga basihan. Ang ulan niya may pag-asa. May bagyo, may pag-asa. Ang pag-asa bala, forecaster, maka-preparar kita kiti bisan arapas kadagatan outside of the Philippine Area of Responsibility, tigpila pa kadlaw kag makalandfall, maka-preparar kita. Bangod kiti may forecast ang pag-asa. May ara kita sang monitoring. Pero ang linog, amo nang problema, kay lugar mo babatsagan, ga-uyog-uyog dun. Ang pinakamabasko galinog so far for this year, nag-igo sa Mindanao, 7.8 ang magnitude. Hasta subong may mga evacuees pa. Bangod kay naguba ay lasin nga mga pamalay. Ang iban sa nga mga estudyante, huwag kabalik pa sa eskulahan, nag-modular lang, bangod kay guba ang ila sa nga mga classrooms. Kag ang iban sa nga mga lugar, nabudlayan ang public transport, bangod kay guba ang dalan. Nagkalabiak-biak ang dalan, labi na ginito iya sa Sarangani Province and also sa General Santos City. Dari sa aton, gintayog kita nagligad yung gabi isang linog. Ang epicenter ato dito sa may Antique. Pagkatapos ang Miag-Aw Church na Igoman, apiktado may natipi sa Miag-Aw Church, isa sa pinaka ginakadtuan sa mga turista. Bangod isa ini sa pinaka daan sining church o kon simbahan nga na put up. Ang gingamit sina mga bricks, ha? Pagkatapos ng istorya nila, ang gingamit sining papilit hindi lang kay simple nga simento kundi egg white, ha? Pilahan ka libo, no? Pila ka gatos ka libo sang egg white ang ila sa ginmasa para lang mapatapik-tapik ang mga bricks dira iya sa simbahan sang Miag-Aw. May update kita karon, ladies and gentlemen, sa ato sa ringa pagparagad. As to the structural stability sang Miag-Aw church, kung pwede pa ini para magamit. And no, mga ginaimo karon yung intervention sang pamunuan sa simbahan Katoliko para nga ma-repair, kung dapat i-repair or kinanglan gid ang remove and replace sa Miag-Aw Church. Bo, hindi man ay, ha? Pwede repair lang, kung pwede pa man madisponiran. Pero daw gamay man lang ito na tipi, no? Nagkalapakad bla, bangod sa pag-uyog. Pilam lang itong magnitude dari sa aton, 5.8. Nabatsyagan sa Miag-Aw kag sa Antique, pero Monica Dako ang halit yang natuga sa mga structures. And sa ato sa ringa pagparagad, basi matingala mga taga Miag-Aw kag taga San Joaquin, nga may mga helicopter da, may mga tanke di gira da, may mga military da naka full battle gear, ha? May activity. Actually, it's just like a SIMEX, simulation exercises. Hibaloon takaroon ang rasyonalis, ladies and gentlemen. Pero kung may dapat kita i-train sa tao, subong preparasyon gidya sa linog mo. Amo nang pinaka dapat gid naton sini nga preparahan bangod kay wala mga abyan sang tiempo kita leeway bala nga makapreparar gid. That's why nga ti dapat may edukar ta tao on what to do, especially kung mag-umpisa ng pag-uyog, pagkatapos ni in different scenarios. Ga-star ka na karon sa simentado nga balay, o ni ganiga star ka na karon sa landslide prone areas. Anong dapat mo sining himuon? Kaya basi mag-duros blaw, mag-landslide? Kung balay mo simentado, basi kung magkalatip hag na karon kag matampukan ka balas ang debris? Ano ma dapat himuon? Hindi lang ni para dari sa syudad sa Iloilo, kundi ini maabyan para gidya sa tanan. So amo nang isa ka gina tanaw na to and our suggestion nga kung pwede amo nang aton sini nga mas preparahan, ha? Kahit ang bagyo again kagbaha makapreparar kita, pero ang linog hindi. 7:25 sa ato sini nga pagparagad ang kampanaryo sang Miagao Church amo ning natiphag natipig diya katropan dyan rin, no? Nagkalapalak ang iya sini nga kampanaryo. Maghambal kita ang kampanaryo amo ning inabutangan sang Lingganay, ang mataas ka portion dabla sang Miagao Church. Dira manabutang ang trumpa. Ang trumpa nga ini kon may ara misa, pwede ka kapamati sa misa bisan dira ka lang sa plaza kay bation kay may trumpa ginbutang da sa kampanaryo. Tinagkalatiphag ang iya sini nga finishing. May mga nagkalatiping parte. Kiti very very artistic ang design maniya sa ano mo Miagao Church. Katulad blasang European style nga building. Ano pa kiti ang mga manipis sa sining parte ara sa ibabaw nagkala nagkalatip hag. Why man marumpaga nagkalatip hag lang butang man nagkalatipi. May mga portion sining nagkalakakas ang kalabanan sa debris nagtumpok dito sa atop sang Miagao Church. It's already 7:26 sa ato sa ringa pagparagad. Tiyempo na ni para mag-check kita kung nakakape na kamo, kung ay pa kamo kakape, pangita kamo da sa Sunstone Gold Coffee Mix kay may makuha kamo da nga suplemento or may makuha kamo da vitamina kag minerals kay nga may collagen, kag may glutathione, magluwas sina, may mangosteen, may palaya, may malunggay, may garlic, kag spirulina. Makabulig para sa pagpanami sa imo skin condition, kag makabulig, agod ma-detox ang imo sining lawas para makagawa ang toxin, makalikaw kita sa malala sining pamalatian. Sunstone Gold Coffee Mix sa clinic mabakal ini sa Yes to Health Wellness Center arada sa City Proper sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre padra nga konsultasyon. Now, sa ato sa nga pagparagad tagaan tanay tiyempo nga makakuha kita sa update. Kung bala madayon ang Senate Blue Ribbon Committee hearing Cayetano Marcoleta Group. Kaya ang Senado karon ginadus-dus man niya ka ginaduso gini Senator Wynne Gatchalian nga siya karon ang in charge mo. Siya ang acting president, Senate president. Tiambot hindi gin sila makinistoryahan na isin niya. Damapati man kita nga may duha tuod ka Senado kita, the Senate of the Republic of the Philippines and the Senate of Malacanang. Ti ang Senado ginakdown nila sa nagliga do tatlo kadlaw. Ti daway man to resulta sa investigasyon kon di inaghalin ang threat, ha, YP hobla ang assessment sini. Yeah, posible gusto lang hindi pagdayunon ang committee investigation sang Marcoleta Group sa nagligad sini nga Webes. Tikay na lockdown ng Senado kundi wala madayon ang Senate Blue Ribbon Committee investigation Cayetano Marcoleta Group. Tikaron kung sa Senado sila ba si may senaryo pagid ang Gatchalian Group ngayon nag-transfer sila venue ara sa Double Gem Garden Events Place sa Paranaque. Part pa ni sang EDSA. Tibalon ta diri, ladies and gentlemen, sa ato sa ring pagparagad, kung bala madayon ini kag kung anong sitwasyon dito iya sa Senado. At this point in time, kasama po natin si Katropang Rambo Labay for the latest update. Matuloy ba yung Senate Blue Ribbon Committee investigation Cayetano Marcoleta Group? Sa linya po, kasama natin ang ating reporter from the Senate, Katropang Rambo Labay. Katropang Rambo, si Katropang Josel Banya sa XFM Iloilo. Good morning.
1: Good morning, Katropang Josel. Ay aalamin natin ngayon dahil ako'y tutungo na rin sa Domod Jet Etchang Garden Events Place na gaganapin mamayang alas 10 ng umaga. Yan ay pinatawag din ng dating Congressman Mike Defensor, kung saan ay ito yung itutuloy na dahil hindi matuloy-tuloy sa Senado, ay itutuloy na yan sa mamaya, no? Yan ang aalamin natin, Katropang Josel. Pero yung mga nagtatanong, may mga katanungan naghihintay na dapat ding sagutin, no? Ang mga tanong, maaari bang magtanghal o magsagawa ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee sa labas ng gusali ng Senado? Katropang Josel, ayon sa Section 16, babasahan natin sila ng Constitution. Ayon sa Section 16, Article 6 ng ating Constitution, yan ay kung babasahin natin ng provision yan, nakalagay dyan na dapat sa loob ng Senadong ginagampanan ang trabaho. Kung sakali sa ibang lugar, sa labas ng Senado ito gagampanan, Katropang Josel, dapat ay may sang-ayon ang kapulungan ng mga kinatawan. Kaya lang, may session pa ba? Yan ang tanong, Katropang Josel, no? Ayon sa kalendaryo nito, tapos na, Katropang Josel, eh. Yung session noon pang June 5, naka-recess na. Yung tinatawag lang Senate Adjournment. At ito yung ika-6 ng Hunyo hanggang 26 ng Hunyo, no? Ayon yan sa Section 15 ng Article 6 ng Constitution. At magkukonvene dapat ang Kongreso minsan lang sa kada taon sa ika-4 na Lunes ng Hunyo. So para sa regular session, yan ay mga July 27 babalik. Ibig sabihin, tapos na, Katropang Jose, yung kasalukuyan ngayong session. At hindi nagtatalaga naman ng pecha kung kailan ba talaga muli nga magtipon-tipon o mag-convene, no? Pero gayon pa man, Katropang Josin, dapat na magpapatuloy pa rin itong trabaho ng mga senador bilang tagagawa ng batas, no? Kung kaya't ayon sa provision, no, sa kanina, yung binasa ko sa iyo at yung kalendaryo, hindi na pinipigil ang Katropang Josin na magtanghal pa ng pagdinig sa ibang lugar dahil wala ng session ang Kongreso at hindi rin kailangan ng pagsang-ayon ng kapulungan ng mga kinatawan. Ano naman ang sinasabi ng rules ng Senado hinggil dito? So kailangan basahan natin ng rules. Walang pagbabawal sa mga alintuntunin nito, Katropang Josel. No? Walang sinasabi. Sa katunayan, Katropang Josel, ayon sa Section 22 ng naturang Senado, walang limitasyon kung saang lugar maaring magaganap ng mga pagdinig basta't ang pinuno nito ang nagtawag. Ibig sabihin, Senate President. Sino bang kasalukuyan Senate President? Kundi si Senate President Alan Peter Cayetano. Dito muling papasok, Katropang Josel, yung tanong kung sino ang pinuno na binoto noong may quorum pa. O, alam naman natin lahat, hindi na makikailang noong may quorum pa. Kundi si Senate President Alan Peter Cayetano. So maaari bang kasuhan ang mga dadalo? Kasi nagbanta, kaya ko nabanggit yun, nagbanta ang NBI, si NBI Director Melvin Matibag, na ang sino mang mga senador na dadalo sa labas ng Senado, kakasuhan nila. Ang tanong, maaari bang kasuhan? Hindi. Wala namang batas na nilalabag kapag may pagdinig. Ayon yan, Katropang Josel, sa Section 21 ng Article 6 ng ating Constitution, no? Yung sinasabing the age of person appearing or affected by such inquiries. Ayon din yan sa Section 11, Katropang Josel, ng ating Constitution. So kakaling may susugod at pag-aristuhin yung mga dadalo mamaya sa naturang pagdinig dahil nagbanta nga ang NBI, maaring kasuhan ang mga pagpigil o manggugulo ng paglabag sa mga provision ng Revised Penal Code gaya ng Article 131. Provision na yan, interruption and dissolution of peaceful meetings kung ituturing ito na hindi pagdinig, halimbawa meeting lang, sabihin na meeting lang yun, yun ay kaso nila. Kung katropang Josel, no, sa Senado naman, Article 143, Act Tending to Prevent the Meeting of Legislator, kung ituturing itong pagdinig sa Senado. Ang sinasabi nga ay pagdinig, no, dahil nga sa wala namang nakasaad sa rules ng Senado. Article 144, yung disturbance of proceedings. Article 145, violation of parliamentary immunity, at marami pang iba. So kung hindi kikilalanin katropang Josel ng mga mayorya ngayon yung gagawing meeting ng minority, tinawag lang minority yung katropa ni Cayetano, talaga magkakaroon ng constitutional crisis, dahil yan ay nakabatay sa constitution na katropang Josel. Yan ang mangyayari, katropang Josel.
0: Yun yung hindi po natin talaga ma-fathom, no, katropa Rambo, kasi ibig ng lahat or nais ng lahat na malaman kung ano bang katotohanan sa flood control corruption na ito. Bakit hindi na lang mag-isa lahat sila? Kahit saan gawin? Lahat sila. If they want, di ba, katropa Rambo?
1: Tama yan. Tama yung mungkahi mo yan. No? Kahit saan. Kahit sa labas ng Senado, kung at sa loob ng Senado, kung gusto talaga nilang katotohanan. Napakasimple naman para sa akin, katropang Josel. Halimbawa, yung 18 witness, tawagin natin yung saksi, para ano, saksi naman talaga sila. So 18 saksi, katropang Josel. No, kung halimbawa dumulog sila, yung minorya at mayorya dapat ay dumalo. Kung magsisinungaling yung 18, pwede naman nilang i-contempt, ikulong sa Senado, katropang Josel.
0: Mm-hmm.
1: At diba, ganun lang kasimple. Kung katotohanan ba talagang hanap nila? Kung katotohanan.
0: Yung isa pa, yung ibang mga ahensya ng gobyerno, just like for the NBI, sabi ni Director Matibag, baka kasuhan yung mag-attend na mga senador sa...
1: Yes, binalaan, nagbabala.
0: Oo, nagbabala si Director Matibag. Bakit yung mga ahensya ng gobyerno is parang they're trying to muscle out the group of the Cayetano and Marcoleta in this investigation? Yun yung hindi natin maintindihan.
1: Precisely.
0: Lalo.
1: Yun na nga, tama. At saka simple lang naman, di ba, unang-una katropang Josel, ito lang. Alam nang natin sa high school, tinuturo yan, yung three branches of government, separation, legislative, judiciary, and executive. Bakit uutusan ng executive ang legislative? Mm-hmm. Na ito ang gawin nyo, magkaroon kayo ng special session. Dapat na ganun. Di ba, merong independent sila na pareho yung function nila?
0: Oho. Sa ngayon parang medyo ito very very sabi natin na busy yung schedule po niyong nagko-cover sa Senate, kasi bukas meron ding special session na pinatawag yung presidente.
1: Ngayon ang tanong, ang special session pinatawag ng pangulo dahil doon sa mga nakabimbing daw tungkol sa education, infrastruktura at yung mga citizenship at iba pang mga malalaking panukalang batas, no? Hindi natukoy niya yung flood control. Pero ang tanong, yan ba ay tatalakay o biglang mag-convene dahil merong mga ugong-ugong na balita na merong lilipat sa ibang bakod? Katropang yung minority ngayon, yung kampo ni Cayetano, ilan sa mga miyembro niya ay di umano'y lilipat sa kabilang bakod.
0: Mm.
1: Yun ang malaking question yan at aalamin natin, no, kung matutuloy kung ang pag-uusapan ba ay pag-uusapan ba nila katropang Josel ay tungkol doon sa panukalang batas na nakabinbin dahil yun ang natalakayin, o kaya yung pag-uusapan nila yung pagpapalit ng lidriato, madagdagan para ma formalize na 13 na sila at sasabihin pwede na, no, na magiging legal na Senate president katropang Josel.
0: Okay. Yung threat po sa Senado, kasi hanggang kahapon or maybe hanggang ngayon may merong very very strict na guidelines at saka sistema sa pagpasok ng Senado. Natukoy ba na kung galing saan yung threat at saka ano po yung status ng threat na natanggap ng NBI?
1: Napakaganda yung tanongan mo, Katropang Josel. Natukoy ba? Katunayan, sumulat na ang Office of the Senate Sergeant at Arms, yung USAA, sa intelligence community na kinabibilangan ng Armed Forces of the Philippines, ENP, at NICA, yung National Intelligence Coordinating Council, kung saan ay wala pa silang tugon. Yung tugon naman ng PNP, aalamin pa. Ang tugon ng AFP, wala silang natanggap ng balita. So yun ang nangyayari. At isa pa, kapag merong threat na ito pang Joseph, ang Senado dapat lockdown yon. Ibig sabihin sa labas, walang papapasukin sa loob, no, o sa within the vicinity, sa harap, malapit lang. Pero bakit ang mga sasakyan labas-pasok, dumadaan, although mahigpit yung pagpasok sa loob, pero yung paligid, kung merong threat talaga, dapat ipaikuti na nila, wag na nilang padadaanin sa harapan ng Senado, Katropang Joseph, kasi may threat eh. Pero nakakadaan yung mga sasakyan.
0: Oo. Kasi we wonder, Katropa Rambo, kasi ganito. Yung first committee hearing ng Marcoleta Cayetano Group sa Senate Blue Ribbon Committee, may nagka-problema. Yung yes. Schedule nila sana last week, Thursday, nagka-problema kasi i-lockdown kasi may threat. Ngayon naman, continuous pa yung pag-istriktong proseso sa paglabas-pasok ng Senado. Parang yung thinking namin dito sa probinsya, parang minamuscle out nila na hindi matuloy yung Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Marcoleta Group.
1: Yung unang magpapadinig sana si Senator Marcoleta at Tropang Joseph, no? Biglang nagkaroon ng banta ayon sa NDI. Yan ha, linawin natin sa Tropang Joseph. Ngayon naman, so hindi natuloy kasi may banta ng threat eh. Ang Senado, pinospon muna ni Senador Marcoleta at tumutok na siya doon sa mga kababayan natin biktima ng lindol sa Mindanao. Pangalawa, ngayong itutuloy na, ngayong Martes, sa labas ng Senado, biglang nagbanta ang NBI na lahat mga senador na dadalo sa naturang hearing, aarestuhin, Katropang Josel.
0: Mm-hmm. Kasi walang pinagkaiba yung sesyon ng Senate sa atin eh. In the exercise of our profession, we are seeking for the truth. Kasi yes. There's always two sides of the story, as Al was saying. Gusto yes. nating malaman and siguro may pinag-aralan naman tayo kahit konti para makapag-analisa kung nagsasabi ng totoo at saka may resibo yung pinagsasabi ng mga witnesses na ipatawag yes. sa Senate Blue Ribbon Committee, Katropa Rambo.
1: Yes. Oo. Yun nga, Katropang Josel, yun nga ang napakahirap unawain talaga dahil kahapon, pili lamang yung pinapapasok, no? Although ako, nag-submit ako ng accreditation, pero wala pa akong ID. Matagal na, medyo matagal-tagal na ako nag-submit ng accreditation sa Senado. Ibig sabihin, ako yung tinanggap nila. Pero ang tanong, pati yung mga mainstream media na hindi, yung nag-submit pa lang, ongoing pa rin yung process, hindi na pinapapasok at Tropang Joseph, kundi yung pinapapasok lamang, yung matagal nang nakabit sa Senado. Matagal na doon, naka-imbid na sila.
0: Mm-hmm. Sa ngayon, parang...
1: Yung panahon ni Cayetano, yung panahon niya, nung siya pa ay nagmamando sa Senado, Senate President, nung siya pa mayroong power na magpirma sa payroll, lahat ng media, walang exemption, pwedeng pumasok ka, Tropang Joseph. Oh. Kaya maraming buwabatikos, tanggap niya lahat kasi walang tinatago si Senate President Alan. Hindi ako kumakampi kay Senate President Cayetano, no? Nagsasabi lang tayo kung ano yung nakikita natin at naririnig, Katropang Josel. Wala tayong kinikilingan, wala tayong pinapanigan sa kanilang dalawa, ng majority o minority. Tinitingnan at nire-report lang natin. Napapansin ko kapag ikaw ay nasa gitna, media ka, parang hindi pinapapasok yung nasa gitna ka lang, nasasasabihin mo kung anong nangyayari. Para bang kinakailangan kumiling ka sa kaliwa o sa kanan, Katropang Joseph. Parang ganun ang nangyayari ngayon sa Senado. Kailangan pumabor ka. So tayo bilang isang media, kaya nga media, sa gitna lang tayo. Yung katotohanan lang natin na ibinabalita kung ano ba totoo. Pero ang problema na sinasabi nila na ang pinapapasok at pinapintulutan, yung accreditation. Ito yung time kung saan si Sir Roy Garafil ay pumunta sa Senado katropang Jocel, no? Yung dumating kahapon, yung representative, yung secretary general ng House of Representatives, si Cheloy Garapel, no? At sinalubong naman kageto ni Secretary Renato Ray Bantog para yung isimiti nila yung pre-trial briefing, no? Kaugnay pa rin to sa impeachment trial. At dumating din, no, halos mga ilang minuto rin, yung kampo ni Vice President Sara Duterte sa pangunguna naman ni Attorney Mike Poa para naman magsumite rin sa tanggapan ni Senate Secretary Ray Bantog yung kanilang pre-trial briefing, no, impeachment, yung mga dokumento para doon sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Doon naghigpit katropang Jocel nung dumating. At bukas din, tinanong natin, dahil bukas yun na nga, yung special session, ay ganun din daw, maghihigpit sila. So hindi natin alam kung yung laman ng special session, kung magpapalit ng liderato o special session na talaga yung mga nakabindi na mga mahalagang panukalang batas na kanilang tatalakayin, kung talagang matatalakay na ba katropang Jocel.
0: Oh, kasi yung observation po natin noon, katropa Rambo, na kapag member ka ng media at masubstantiate mo talaga na ikaw ay isang media at saka mayroong outlet ka, magla-log in ka lang doon sa kanilang guest book. Pagkatapos, yung ID, ang ID mo, ipapakita mo lang na talagang you are a member of the Fourth Estate. Makapasok ka, especially kung mayroong session yung Senado, kasi open naman yun sa public.
1: Yes, tama ka. Tama yung binabanggit mo. Yung ang nanunungkulan pa ay si Senate President. Ibig sabihin, yung siya pa may power. Nakuha mo katulang Jocel, nung siya pa, hawak pa niya yung USAA. Nagbago kasi yung USAA, hawak ni Acting Senate President Kerwin Gatchalian. So may kautosan si Senator Gatchalian na yung accredited Senate reporters lang, yung matagal nang nagko-cover. Kahit media ka, pero kung wala kang Senate ID, ay hindi ka ko-cover katropang Jocel.
0: Oo.
1: So,
0: kasi ano katropa Rambo this is for the sake of public interest. Hindi naman palaging kung sino yung naka-assign dyan sa Senado, siya na lang palagi, katulad po sa atin. Sometimes may mga reassignment po tayo, may mga reinforcements po tayo. Anong mangyayari dyan, katropa Rambo, sa makasamahan natin?
1: Ay, wala. Okay, yun ang mangyayari. Dapat talaga accredited. Yun ang sinasabi nila, accredited. Ibig sabihin, matagal na sa Senado na nagko-cover at meron ka ng Senate ID katropang Jocel.
0: No.
1: So yun ang nakakapagtataka nga, dahil yung panahon ni siya pa ang may hawak, ibig sabihin may hawak pa ng USAA, kasi dalawang sina, ano kasi, di ba, katropang Jocel? Dalawang Senate President kayon, Cayetano Black at Gatchalian Black. Yung Cayetano Black, siyempre may sariling USAA, mayroong secretary sarili. Sa Gatchalian Black, mayroong sariling USAA at mayroon ding sariling secretary. Ngayon, siya na raw, sabi nila na siya nang pumipirma sa payroll ng mga Senado, mga empleyado ng Senado, kaya siya na yung may right kung sino ang papasukin sa Senado. So yung lahat ng mga media na legitimate, meron pa tayong alam na malalaking TV station, radio station at mga ilang mga print din at mga photographer. Karamihan na nakikita ko yung mga photographer at cameraman ang hindi pinapapasok katropang Jocel, ano, na hindi accredited. So yun ang nangyari katropang Jocel, kung bakit ganun sila kahigpit gayong public records naman yan na dapat malaman ng ating mga kababayan kung ano ba talaga ang nangyayari, nagaganap sa Senado, no? Dapat malaman ng taong bayan kung ano ba talaga. Pero ang problema, ganun na nga, talagang sinasalang-sala nila katropang Josel.
0: Oh, ano yung kinakakatakutan ng grupo ni Senate Pro Tempore, Sir Win Getsalian at saka ng USAA? Anong kinakatakutan nila? Kasi yung sa kabila, parang wala namang kinakatakutan. Kahit sinong tao, pwedeng pumasok. Hindi natin maintindihan katropa Rambo eh. Ano may murto, sabi ng mga Ilonggo, ano may murto ba dyan sa Senado?
1: May, yun na nga, katropa na may multo ba? May cost ba?
0: Oh, may cost ba dyan?
1: Napapatawa na lang tayo katropang Jocelyn. Bakit nung si Senador Cayetano pa, Senate President, siyan pa naman ang Senate President sa Constitution. Nung siyang may power pa, may power pumirma, alam mo ba ang katindi yung mga batiko sa kanya, below the belt pa, pero pinahintulutan niya. Sige, may kalayaan kang magbatikos, magpapahayag ng iyong mga saloobin kung yan ang sa tingin mo. Karamihan, mga mainstream media ang bumabanat sa kanya, katropang Josel. Pero ngayon, nakatataka ako.

0: least parang pinapatay na, para bang sinasabi nila na ipaubaya na lang yan, di na natin trabaho yan, hayaan mo na yung ombudsman, ang DPWH magsasagawa ng investigasyon. Sa atin, iba na lang mga panukalang batas ang gagawin natin, gagawa tayong batas. Yung investigasyon na yan, bahala na yung ombudsman at Sandigan Bayan, katropang Jocel. Yun parang gano'n ang binabanggit nila, katropang Jocel. Para bang unti-unting inililibing, ibinabaon sa limot yung usapin kapag tinalakay ang flood control anomaly. Kung sino ang nasa likod ng flood control anomaly, kapag pangalan palangan ng flood control, binabaha na ng iba't ibang mga reaksyon at komento, katropang Jocel. Nakakalungkot talagang isipin dahil pinagbabawalan ang karamihan sa ating mga kasamahan sa hanap buhay, katropang Jocel.
1: Oo, baka takot sila sa multo ni Marites. Hanapin mo nga, hanapin mo yung ano, multo ni Marites. Baka ano, andyan lang sa tabi-tabi.
0: Kaya nga eh. Kasi ganito lang kasi kahit sa pelikula, mapapanood natin. Kapag threat, ibig sabihin talagang may banta, katropang Jocel. Kung totoo ha, ang totoong may banta, kahit sa paligid doon, hindi ka papapasukin yung mga sasakyan, hindi pa dadaanin, di ba? Tama ba, katropang Jocel? Kasi may banta, delikado. Di ba? Kung meron talaga.
1: Tulad ng Malacanang, kasi may banta sa Malacanang, yung ano pa lang, yung barikada pa lang, ilang kilometro yun.
0: Oo, di ba?
1: Oo.
0: Ilang kilometro pa lang. Tama naman yung ginagawa nila kasi may banta, gano'n nangyari. Pero dito sa Senado, wala eh. Sa loob lang, may mga ano lang sila, yung gadget na dadaan ka doon, na bawal dumaan doon sa... ibig sabihin, sumailalim ka sa inspection, no? Mayroong silang tolda na nilalagay at lahat ng mga sasakyan dumaan doon. Merong Philippine Coast Guard ang nagbabantay, Philippine Marine, PNP, USAA, ang dami na, lahat na yatang law enforcement agency ay nagbabantay, katropang Jocel. Papasok yan sa Senado. Pero yung sa harapan ng Senado, labas-pasok, makikita mo yung mga sasakyan. Walang rerouting, walang nakaharang doon. Na ito may bantang Senado, dapat nating ano harangin, pigilan yung mga puwapasok.
1: Kasi ano eh, ano kulang pa ba diyan yung puwersa? Kasi dami pa sa amin dito yung CAFGO at saka dito galing si Ililo, national awardee ng mga CVO ba sa barangay, barangay Tanod. National awardee po, galing po dito sa amin eh, baka makapagtulong diyan. Pagkulang pa yung pwersa diyan.
0: Makakulang pa, dagdagan dito. 1,000 na eh, mahigit na eh. Ano siya sabi ng CRPO, National Capital Police Region Office, na 1,000 na ang pinakakalat sa paligid at sa loob ng Senado. Saan ka nakakita na Senado eh merong sariling security? Eh, pinababantay pa ng PNP sa loob. Naka-uniforme. Katropang Jocel. Isa pa, ang three branches of government, merong kanya-kanyang power yan. May kanya-kanyang separation yan. Hindi pwedeng diktahan ng executive ang judiciary o legislative. Hindi rin pwedeng diktahan ng legislative ang executive. At vice versa, silang tatlo, may kanya-kanya silang sarili. Ang judiciary, to interpret the law. Ibig sabihin, kung tama ba yung 13 senador, yan sa konstitusyon, tama, sabi ng Supreme Court, Korte Suprema, tama yun. At bawal yung 12 lang yan. Ang executive, anong trabaho? Hindi mo po pwedeng ipapatupad lang yung batas, yung ginawa ng legislative. Yun. Ang taggawa ng batas, yung legislative, yung Senado at Kamara, House of Representatives. So may kanya-kanya silang mga trabaho, katropang Jocel. Pero bukas, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senado na magsagawa ng special session. So ibig sabihin, para bang under ang Senado, katropang Jocel, na meron namang, di ba?
1: Yun yung tanong natin, Katropa Rambo. Yun yung next na tanong sana. Kasi we would like to ask somebody about the Constitution and about the law. Kasi ano eh, pwede makapag-request yung executive, the president, na mag-conduct ng special session. But the president hindi the way we look at it, hindi

0: pwede na siya yung mag-identify ng PETSA kung kailan mag-conduct ng special session.
1: Precisely. Tama ka. Siya, hihiling lang kung po pwede. Po pwede ba, madaliin natin to, itong panukala, pwede bang ganito? Pero mag-decide ang legislative, ang Senado o Kongreso, o mababang kapulungan, yung House of Representatives, either sa kanila, yung mataas at mababa, sila yung mag-decide kung kailan. Hindi po pwedeng diktahan. Ika nga, katropang Josel.
0: Oo. Pero yung bottom line dito, kasi yung bottom line ng kaguluhang ito, Katropa Rambo, we don't know if you will agree, at saka yun rin yung sentimiento ng mga taga Maynila dyan, taga NCR, it's because of the investigation on the flood control corruption, Katropa Rambo. Yun talaga yung pinaka-bottom na problem.
1: Hindi ako tutukol ako si dyan. Sasang-ayon ako, 100%. Pabura ko doon sa binigit mo. Oh. Yun talagang bottom line, talaga.
0: Yung impeachment ka ni VP Sara, parang na sideline eh. Parang yung tao parang hindi masyadong atat-natat eh. Atat-natat yung tao sa flood control corruption issue.
1: Oo, correct. Kasi doon sa flood control, magkakaisa ang tao eh. Doon sa kay VP, hati ang pananaw. Nakuha mo katropang Josel, no? Sa VP, hati 'yon kasi merong maka Duterte at meron ding maka PBBM. So hati ang pananaw nila. Pero doon sa flood control, hindi pwedeng hati dahil corruption 'yon. Alam na ng lahat eh. Malaki 'yon. So 'yan 100% sinasang-ayunan ng taong bayan na dapat matuloy, maimbisigahan at hindi pwedeng mabaon sa limot lamang. Dapat merong makasuhan katropang Josel. Dahil trillion ang pinag-usapan dito. Billion-billion, daang billion ang pinag-usapan, katropang Josel.
0: Okay. Sige, Katropa Rambo, we do understand marami ka pang gagawin dyan. We would like to thank you. Pero yung last po na katanungan po natin, may deployment ba ng porsa ng kapulisan po natin at sa kamilitar doon po sa venue? If we're not mistaken, Paranaque nata yun, EDSA Park. Yung venue hindi po ng St. Floribund Committee. Mandaluyong.
1: Oo, okay. Mandaluyong katropang ano. Dito lang yung sa Mega Mall, malapit sa Mega Mall. Southbound. Oo. Malapit lang sakop ng Mandaluyong katropang. Meron naman ang Eastern Police District ay naka-deploy na katropang Josel ano, sa mga dadalo sa naturang pagdinig. At alamin natin 'yan kung ano yung nilalaman ng naturang pagdinig katropang Josel at malaman na rin ng ating mga kababayan.
0: So sinong mag-a-assist po sa Barcoleta Cayetano Group? Yung USAA under the Cayetano leadership at saka yung Senate Secretary?
1: Tama ka. Under the USAA leadership ni Cayetano, pastoral, yung hawak niya. Kasi dalawa nga yung USAA at dalawa yung Senate. Siyempre, magdala sila under doon sa kay Cayetano. Yung stenographer siguro at yung secretariat under doon sa leadership ni Alan Peter Cayetano. Katropang Josel.
0: Okay. With that, Katropa Rambo, maraming salamat at maghihintay pa kami ng karagdagang mga development po galing po sa inyo dyan sa Maynila sa pagko-cover po natin ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Maraming salamat, Katropa Rambo.
1: Maraming salamat para sa nagkataisang Pilipino sa Pilipinas. Ako, si Sylvester Rambo Labay ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: There you are, si Katropang Rambo Labay. Now, anong matabo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing? Marcoleta Cayetano or Cayetano Marcoleta Group. Tuloy na tuloy. Ha? Kung sa aton, pati tuloy, no? Tuloy is da sa aton eh. Dayon, pero dito hiwaton sa Double Gem Garden Events Place. Malapit lang ini sa Mega Mall. So, ang pamangkot, who will assist? Sino mag-serving sergeant at arms? Because obligasyon ini sang OSAA agud to ma-maintain ang inatawag sini nga orderliness inside the room kung sa din nagahiwat sang katulad sini committee investigation. Ang grupo ni Aplaska